0: and the chairman of the Committee on Justice.
1: Mm-hmm. Nang sa proseso, sinikonsundon ta, once ma-refer na sa Senate, ma-forward na sa Senate ang articles of impeachment, siyempre it will be received by the Secretary General. So, sa sistema si Congressman Junyon, pila ini ka adlaw dapat nga before or after nga ma-refer, ma-forward sa Senate ang ma-transmit ang articles of impeachment kag ma-receive sa Secretary General para i-refer iya sa Senate President for proper action.
0: Well, sila sa Constitution forthwith.
1: Mm-hmm.
0: So, siling mas sa Supreme Court ang forthwith within a reasonable time, without delay. So it could not be immediate, it could be as long as wala delay. So it really depends kung sa Senado na once mag-abot ang articles of impeachment sa ila.
1: Oh. So in short, sini, ang forthwith, a bit depending no, sa circumstance man, Congressman Yun Jun.
0: Yes, of the case.
1: Depende sa para, ano sa schedule iya sang ano ha, sang Senado.
0: Yes, pero remember ha, remember katropang Josiel, na ang Senate President now was the majority leader, although hindi siya abogado.
1: Mm-hmm.
0: But he has experience because he was the majority leader of the Senate, of the impeachment court, siya at the time of the Corona impeachment. So may experience and with respect sa procedure, kasi hindi siya abogado, siya ang gina-confer namon eh.
1: Mm.
0: Sa, let's say, lead prosecutor, lead defense. So, gamiting na kami after sang one-day trial or before the trial. It's always gamiting ang presiding officer sang Senado, ang majority leader, kag ang lead prosecutor, kag ang lead defense.
1: Mm-hmm.
0: Na with respect sa procedure.
1: Okay. So kung amo ining pag-refer kag pag-tackle pa lang sang articles of impeachment sinisang Senado, kinahanglan nga they will constitute themselves na into an impeachment court para talakayon ini or talakayon anay ini sang plenary sang Senado ang articles of impeachment, Congressman Junjun.
0: Well, pag-abot lang na ang experience sa Senate, pag-abot sina, they have to convene.
1: Okay.
0: So, they have to convene as an impeachment court.
1: Hmm.
0: So, lain bi ang dual, though lain bi nga personality ang Senate subong, ang ordinary Senate, aglain man ang impeachment court. So, they have to convene.
1: Hmm.
0: So, masumpa na sila hanay.
1: Okay.
0: As senator judges.
1: Ang promulgation of the impeachment rules sini sa Senado, Congressman Junjun, with the participation of mga public and private prosecutors, delegates from the House of Reps.
0: Again?
1: Ang pag-ubra sang impeachment rules sang pag-approve sa impeachment rules sa Senado, may participation dira ang mga prosecutors?
0: Wala. Okay. In fact, may ara na silang rules, no? Ang rules nila was the Corona impeachment. And nabatian ko sa pronouncement ng Senate President, amo nang gamito nila.
1: Mm-hmm.
0: Wala participation dahil ang prosecutors of the House. It's only the Senate.
1: Okay.
0: So ang matabo siguro, after mag-convene sila sang impeachment court, they will also approve ang previous nga impeachment rules nila.
1: Mm. Now, iniya Congressman Junjun being a seasoned politician also. Kagati sa impeachment, ikaw ang pinaka masiling nato sini one of may pinaka malawig sining experience siya. Pag abot karon sa Senado, isa diri kay ginatanaw naton nga madugo nga debatehay Congressman Junjun is the way we look at it, kun bala aksyonan dayon sang Senado ang articles of impeachment kag umpisahan nila before the adjournment on June 4. Isa na ginatanaw naton sininga madugo sininga debatehay. Now, do you think at stake ang Senate presidency sa amoning punto the fact nga ti daw gatunga-tunga subong? Konta na wala doon subong pa lang Congressman Junjun since then ha. Daw ay pat may ginbago sa pulso daw mayuriya sini ang basi bala anti-impeachment sa Senado. The way we look at it ha, personally, do you think sa dos anay pa lang umpisa na ton dayon subong before the adjournment sinidee or after the adjournment sinidee pag-open naman sa Kongreso na ton initalakayon, Congressman Junjun?
0: Well, they have the option, Senado, no?
1: Oh.
0: Usually, kung mag-sinidee adjournment, wala gid man sa trial.
1: Mm.
0: Even na kay Corona impeachment, ato gani, or ano to eh, break ato eh.
1: Oo. Oh.
0: So may break ito nga December, January na, first week of January, ang impeachment ni Ombudsman Gutierrez was ordinary break. Pero ang trial, ginsetad to after the break, although nag-resign na to, yes, si Ombudsman Gutierrez, wala ma dayon. So it depends on the Senate, meron silang options.
1: Hmm.
0: Una is, once ka makuha na nila, probably within the next 2 weeks, immediately, pwede sila ka-start.
1: Oh.
0: Pwede man sila ka start after na, which is July na or August. Pwede man, even during the Senate adjournment, padayon sila kung magsugot ang Senate. That is also an option. So, with respect sa imo question naman regarding sa at stake ang Senate presidency, well, always at stake ang Senate presidency sa important matters and controversial matters sa Senate, especially impeachment, kahit siya nang gadala sa direksyon. Ang Senate president nang gadala sa direksyon. O, umpisan ta ba lang, forthwith nga eh? Immediate nga eh? Or pwede na pabuyan-buyanan ta? Diba? So, importante ang Senate president. Pero with your, on your second question, regarding Dodamo, ang hindi gusto ng impeachment, pero lain man ang question iya, nga padayunon tang trial.
1: Okay.
0: Probably may mga senador subong, okay kami sa trial, pero hindi kami magbutuhay iya, abswilto kami. Diba? So I think mas madamo ang senators, ang pagtulo ko lang, nga okay ang trial, sige tang trial, pero mabuto sila for not guilty. So may ara man niya nga senador dang hardcore na gid nga Duterte nga syempre delay nila as long as possible nila gusto nga mag-start ang trial.
1: Okay, so sa sitwasyon subong the way we look at it again, Congressman Junjun, ang pinaka compromise de rigor, they will tackle that before the adjournment sine die on June 4 pagkatapos the impeachment trial may proceed during the after the break, Congressman Junjun. I think that's the best compromise right now.
0: Yes, no. Daw amo na ang tono sa Senate President. Kasi siya ang ma-presiding officer. Kabalo ka Vice President ini. Kung presidente ni, ang ma-presiding officer, Chief Justice of the Supreme Court. Pero si Vice President lang ini, ang Senate President ang ma-preside. And I think ang iyang direction may weight. And ang iyang direction here is once nga makuha nilang articles of impeachment sa iyang mga public pronouncements, makonvince sila sa impeachment court.
1: Now, Congressman Junjun, during the Corona impeachment trial, the Senate President happens to be Ibar Tapnatser.
0: Yes.
1: It was Senate President Juan Ponce Enrile with our fellow Ilongos, the late Senator Miriam, the fiercest Senator Miriam Defensor Santiago, Congressman Junjun, around, in short, ini sila, if we speak about rules, if we speak about dibatihay, they have a say. But tamalo sila, may masayt din sila, may mahambal. Right now, why man ta nag-underestimate kay Senate President Vicente Soto III. But with him, not a lawyer, as the Senate President and the tawag na to si Chief Judge, si Senate President Soto, with on the other side, kilala ta naman ang kolor ni Congressman Marcoleta, is his own lawyer also, and grabe man as far as ang criticism is concerned. How do you look at the debate during the impeachment trial, Congressman Junjun?
0: I don't know. I might be biased.
1: Mm.
0: Pero ang Corona impeachment, look at the composition of the Senate. May ara mga hindi okay.
1: No.
0: Pero look at that. Ara da si Senate President Frank Trillon as one of the judges. Edgardo Angara. 'di ba? Ang tatay.
1: Oh, ang tatay.
0: Ang tatay nga ang garang, you know, one of the best lawyers man.
1: Oo.
0: Ara si Joker Arroyo. Ara si Miriam de Pistol.
1: Santiago.
0: Ara si Senator Siga Presayd, si Juan Ponce Rile.
1: Oo.
0: Ara pa si Coco Pimentel nga Bartop Natcher. Man. So makita mo ang quality sa to. Away niya tutud. So subong iya. Of course, ang Senate President, hindi siya abogado, si Tito Sen.
1: Mm.
0: But at least, siya ang right hand sa to ni Enrile.
1: Uh-huh.
0: And at least may experience siya. Ang composition, lain. Diba? Mm-hmm. Judges. But ang at stake, mas nakupag sa corona.
1: Uh-huh.
0: Ang at stake sini is not only the Chief Justice, is not only the Vice President, ang at stake sini, kung ano man ang desisyon sa ulihi sa Senate Impeachment Court will affect our country kung sino maging presidente ta at magpalakad in the next 60 years sa aton nga pungsod. So, okay. Amun na ako naman ba?
1: Do you think may weight ini the Vice President nga nag-declare as she is available for 2028 elections, but tamalun makandidato siya, and right now being the one leading sa mga surveys, informal surveys among all probable candidates in the 2028 presidential elections, do you think may weight in a Congressman Junjun?
0: Yes, because it's all about public trust. You can only impeach well, one of the gindugang sa constitution or the grounds is betrayal of public trust. So kung may betrayal of public trust, nga very, very important, nga catch-all provision in the constitution sa impeachment, di dapat, negative, sobra ka negative na naguro ya, ang trust rating or popularity sa public officer nga na, lagi na impeach. Pero it's a different story in this impeachment.
1: Mm.
0: So may weight gidi niya kung ang gina-impeach mo ya popular. And ako, ihambal ko ha, sa subong, as of today, I think a situation, I may be wrong, pero ang political situation is that kung ano kakusog ang impeachment sa lower house or sa House of Representatives, now, as of today, amuman na siya kahina with respect sa conviction sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: Debala daw kusog sa House, pero ang Senado, which ang ilaya constituency is national, hindi kusog ang impeachment dito, ang conviction. Pero ang House, the constituency of the House is district lang. And kung if you're against the leadership sang speaker, wala ka proyekto eh.
1: Mm-hmm.
0: So kung ano ang speaker nga hambal, ang direction sang House of Representatives, kasi sunod ka lang eh. I think 90%, 80% at least sa congressman, pero not the Senate. And the Senate, yeah, ang ilayang constituency is national. Kung kuno ng public opinion, I think that will be followed by the Senate.
1: Okay. Pero may weight iniya sa desisyonan na sa plenaryo abi sa Kongreso, Congressman Junjun. Ang point right now, nga may nagagilinuwa, officially, way pamangid ko kabasa ha, ang statement sang INC, Iglesia ni Cristo, saying among others that daw ang tanan nga magbuto kuno nga mga politiko will be blacklisted by the Iglesia ni Cristo. Do you think it has a weight sa House yang level?
0: Assuming that it's true na amugid man ang although let's say even it is not official.
1: Mm.
0: May mga iban gisi na yung ma-absent sa voting.
1: Absent.
0: Kuwad may nagamasakit sila. May iban gyan may kilala ako nga na nagpakita pa sa mga medical certificate sa akon. Kay nag-absent sila sa plenary.
1: Mm-hmm.
0: Because of Iglesia. Kasi syempre ang Iglesia is a powerful political force sa atong nga nasyon.
1: Mm-hmm. Pero right now, with all the processes karon nga nag-agi sa Committee on Justice, may mga masiling kita, may mga bagay nga gina-criticized man aton, Congressman Junjun, nga tani ginamo nila na. Sa mga naka-intiende si ni Congressman Junjun, for example, ginbusikan nila at mayad, ginbalatanan nga mga inugpresentar nila sa mga pieces of evidence during the impeachment trial, kung magsaka na ginman, which is wala nila fully mas scrutinized sa committee level. So in this case right now, Congressman Junjun, do you think may wait ini pag-abot sa Senado? Kasi after all, ang impeachment trial nga ini is also a political process. Sabi mo, Congressman Junjun?
0: Yeah. Well, may time pa sila.
1: Oh.
0: They have to present it to the Senate and hindi sila pwede magkalat sa Senado. Ay, although wala na sa ang iba, wala na sa Joker Arroyo, wala na. You know, Marcos was there, si Presidente BDM. Wala na si Enrile, wala na si Drilon, wala na kanday Miriam Defensor. Pero may ibang pabadang abogado kanday Marcoleta, Arada. Bisa ng mga, let's say, si Cayetano, na minority leader, pwede na sila mag-question eh. So, they have to be prepared.
1: Mm-hmm. Sa una, dumduman to, Congressman Junjun, may tirador permis inyo eh. No less than our very own, kasi manwa at the time, grabe panirador sa inyo ng mga public prosecutors and even private prosecutors.
0: Yes.
1: Right now, sa komposisyon sa Senado, may tirador man da. The way we look at it, unless otherwise may pagbago, it's Senator Marcoleta and Senator Alan Peter Cayetano as what you've said. And base, may intraman there another lawyer, Chiz Escudero.
0: Yes, pwede get. Although, wala sila sa same stature sa maging pahambalta ng magungan na git.
1: Oo.
0: Nga kilala gito iya sa layi. Okay, for example, maayogin yung abogado sa Senator Chiz kag si Senator Alan kay classmate ko man Senator Alan. Pero wala sila sa experience, let's say sa practice of law, nga paro sa itong mga pahambalta at dugay-dugay na ito, yeah?
1: Oo.
0: So, amudang na. Pero still, may ara. And kinala mag-prepare ang House, it's a different ballgame pagkanto mo sa Senado altogether.
1: Mm-hmm.
0: Dahin. Kaya siyempre, damo mo na grandstand. Damo na iya defender. Actually, ang corona ganito, yeah, wala siya masyadong defender, pero grabe ang debate. Pero ayahan pa ayahan, subo, nga damo-damo dahil sa good ma-defend kay VP Sara.
1: Mm-hmm. Right now, Congressman Junjun, halino na ito na bisa House. Do you think it's as easy as walk in the park ay matabu iya sa pagpasariya sa articles of impeachment ngayon, maprubahan sa plenary? Do you think hapos-hapos lang niya right now?
0: I think, yeah. I think it's a foregone conclusion nga ma-impeach siya sa House unless may matabu na kidya nga supervening event nga laing dako-dako. No?
1: Mm-hmm. Pero sa Senado, medyo may pagpangalang-alang ka pa, Congressman Junjun, as of now, ha?
0: Hindi alang-alang, no? Kundo ano kakuso yung impeachment sa House, amo na siya kahina ang conviction sa trial sa Senate. So, butilingon, opposite siya sa subong as of today. But of course, anything can change kay public opinion ng Senado eh.
1: Mm-hmm.
0: Wala takabalo, basi kampiyon-kampiyon ang presentation of evidence, nga ang publiko, maglain ang ilang view. Because ako, alang taon ko ni sa point of view sa publiko, ano bala di ang kung mag-impeachment trial na mismo sa Senado, ano bala ang pagtulok sa publiko nga kinanglan i-convicted si Vice President or i-absuelto ta, not guilty. I think that will be followed ultimately sa mga senador.
1: No. Ang isa kinatanaw natin diri, somehow dapat kahibalo ikaw mag-plastar klaro, simple nga pagplastar sa argumento niya sa Senado.
0: Yes.
1: Kaya after all, importanteng public perception, Congressman Junjun. Pero the way we look at it, sala man ako basi bala, Congressman Junjun, or makumpormi ikaw, ang mga maayo mag-dribble, abi, seem to be anti-impeachment right now eh. Senator Alan Peter Cayetano, Senator Marcoleta, Congressman Junjun.
0: Well, lantawon ta abi, no? Ang pro-impeachment na may abogado, wala.
1: May ara, isa. Senator Kiko Pangilinan. The way we look at it,
0: right now. May isa. Yeah, correct.
1: Oh.
0: May isa lang.
1: Mm.
0: Pero kalabanan ni abogado da against.
1: Aras pihak.
0: Oo, aras sa pihak. So, although ang ilang Senate President, amo nang dako nga wait. ang Senate President, kay siya ang, ma, ang direksyon. Hindi siya abogado, pero as I said, at least may experience siya last time. Pero ma, madugo siguro, madugo ang debate dahil sa Senado.
1: Oh. Kaya kung hindi maplastar it maayo, pagkatapos hindi matimunan maayo sa Senate President as the, tawag na to, ni presiding officer, Congressman Junjun, base bala after the ako ginatanaw na to ni Congressman Junjun, base bala after sang ila sining impeachment trial or during the impeachment trial during their convening as a Senate as a plenary, base bala mahambal nga daw pigado ha may lista Senate President in the middle of the impeachment trial.
0: There's no prohibition.
1: Okay.
0: Base malaway.
1: Oh.
0: Pero wala prohibition.
1: Mm-hmm.
0: O base, di ba? Every day be, pwede maista ng Senate Presidente.
1: Mm-hmm.
0: Depende sa majority sa senador.
1: Mm-hmm. Kaya ginatanaw man nato ni Congressman Junjun, kaya right now daw, mga, ano bala, mga nagturuhaw nga mga sirkumstansya, may isa dara happens to be ang uto dyan, as pihak, basi kung mahayloman sa pihak, or ang isa mahayloman sa pihak. May duha dira ka mag-utod man nga daw it seem right now the government is running after their properties and their business. So basi bala kun magbalaliskad ini bala before the impeachment trial bala magumpisa Congressman Jun. Ina isa sa mga ginatanaw naton based on circumstances lang Congressman Junjun ha.
0: Posible no?
1: Oo.
0: In fact ang ginahambal mo daw ang mga mag-utod minority kag majority merada.
1: Sa minority. Mm.
0: Pero may posibilidad man ng anti-impeachment, not guilty man ang ilang leaning.
1: Mm-hmm.
0: So, yeah, so very, very fluid.
1: Oo.
0: Volatile ang situation.
1: Pero sa amon ng impeachment trial, most likely, ikaw personally, Congressman Junjun, laban-laban tutukan mo ni.
0: Oh, well, interested kita sina. Oh. Not just because I have the experience, but it will affect our country. Kung ano man. O assuming ha, ano posibilidad sa impeachment? Duwa lang naman eh. Oh, kung madayon ang impeachment sa trial, kag matapos, duwa lang posibilidad.
1: Oh.
0: Number one, makonvict si Vice President Sara. Amo na ang posibilidad. So kung makonvict siya, what will happen to our country? Hindi siya kadlagan. 2028. Wala? What if not guilty siya ang verdict? I think she will be unbeatable kung matabo na. Oh, so hindi man na sila siguro magsiling ano lang. Kahit ang actual impeachment, pwede man nga lower penalty.
1: Oh.
0: Pero di pala under the constitution, ang nabutang ang penalty da, ang pinaka worst penalty na, i-remove ka. Pero pwede man hindi ka pag-remove. Di ba lang, ano lang lain ang penalty. Pero I don't think we will go through all of this hassle para amulan itong penalty. May penalty gin man. So it really removal or not.
1: Mm-hmm.
0: And it will affect all of us and the next generation.
1: Okay. Pero anong matabos ni Congressman Junjun? May law really that specifies sining in the middle of the trial, for example, sa impeachment, if the impeachable official concerned resigns sa Congressman Junjun, ano matabo sini considered nang resign siya, not impeach, or padayonon gadyang impeachment until such time nga maka-decide ang impeachment court, ang trial, padayonon gid despite nga nag-resign niya ang impeachable official?
0: Well, ako yan, ako dayang atang. Ang impeachment is to remove. At that particular time, because unfit na ang high public official. So once yung mag-resign siya, ano pang ubrahon mo? Di ba la? So wala na. That's the end. So pero kung ang iba niya, may nabatian man ko ang mga opinion ng legal, nasilihon dito ko, no? So, pero for me, ang hustong interpretation is once ka mag-resign, wala sa point. Buti yung moot and academic. Amo na blang basta ng Supreme Court, moot and academic na eh. So, pero ang experience ta, like for example, si Estrada.
1: Oh.
0: In the middle man to sa impeachment?
1: Mm-hmm.
0: Hindi pala?
1: Mm-hmm.
0: So in the middle of impeachment, ano natabo, nag-rally. Wala madayo na tong nag-walk out. Wala na madayo ng impeachment court.
1: Hmm.
0: Pero si Joseph Estrada, even after being after removed from office through resignation, naglagan siya gyapon mayor sa Manila.
1: Hmm.
0: Kaya wala maging padayon to. Si Ombudsman Gutierrez, before the start of the Senate trial, nag-abot ng articles of impeachment sa Senado, pero nag-resign siya.
1: Mm.
0: And the Senate declared nga mutan academic na. Kaya wala nang public officer. And I think president, president siya.
1: Oh.
0: Na ginalantaw ta. Wala ko isang may nakita iya, nag-resign ng officer, dindiridiritsyo mo pa just because hindi mo lang pagpadlaganot sa election.
1: Okay. After all, ang desisyon niya ini mahalin gihapon sa impeachment court kung padayon pa kung hindi, let's say for example, nga nag-resign na ang concern, no? Impeachable official.
0: Yes, pero they will, pero this can be questioned sa Korte Suprema.
1: Mm-hmm.
0: And ang akong nga view is, ang main penalty is removal. Accessory penalty lang niya, cannot run. So kung wala nang main penalty, naamunahon mo accessory. That is not the main intent of the Constitution. So the Senate will decide as an impeachment court, pero this could go sa Supreme Court, if ever.
1: Mm-hmm. Right now, being a lawyer, Congressman Junjun, nintindihan ta ka mga abogado kung kaysa nagaka-arouse man ang inyo sininga curiosity, kagang inyo sininga tawag nato sinibalang entusiasmo bala. Ambal nga, I have a very good case, medyo tricky ni nga kaso, excited ako mag-uyat sini. Sa diin ka mas excited karon Congressman Junjun, mangin prosecutor or mangin, tawag na to sini, interpellator or on the other side of the team, Congressman Junjun?
0: Okay. Well, I will not answer that question with respect sa Vice President, impeachment. Pero it's always, kung kami mga abogado, it's easier, it's easier to destroy than to build a case.
1: Mm-hmm.
0: Ano na, rule of thumb, at least ako na.
1: Uh-huh.
0: Mas mabudlay nga mag build ka, mag-ubra ka sa kaso, kaysa mag-destroy ka.
1: Oo. Uh-huh. So, in short, si ni Congressman Junjun nga, hapos siya magbali, yes, ang sa magtadlong, no?
0: Correct. Mas mahabas mabudlay ining prosecutor ka kaysa defense ka.
1: Mm-hmm.
0: So, amuna yung pagtulog ko. Pero I will not comment dili sa impeachment. No? Mm. Hindi, ay politically charged na yung impeachment.
1: Oh. But do you think they can endure the processes and the circumstances, abi. For example, pareho sa nagyan mo, Congressman Junjun. At the time, katanaw-tanaw kami, baw kon amuni ang magyan ko, bisan lead prosecutor ako, mahambal takon nga, hindi, dalang ako magpadayon na. You know, sa natabo, Congressman Junjun, ha? I don't know if, kung hindi man amugin na ka-intense, abi, mangin sitwasyon sa debate, abi, no? During the impeachment trial, gidya, Congressman Junjun. Pero somehow, maglapit-lapit sa amuto ka-intense, do you think, maano nila ni? Masustiner nila ini?
0: Well, again, wala yun ang composition sa Senado. Torcho Carroyo, Mayor Defensor Santiago, Emile, Ngara, Drilon. Wala yun ang composition sa ito.
1: Oh.
0: Pero, mas politically charged yun isubong.
1: Hmm.
0: Kag mas dako at stake. And I'm sure ang mga senador nga against not guilty ang ilang leaning not guilty. Tapos na impeachment eh.
1: Hmm.
0: When mag-abot sa Senado, wala, we don't anymore talk sa impeach na siya. So guilty na or not guilty. Gapangin ang kinamne. Eh. Mabiragi ni sila ya ang mga hindi ang leaning nila ya kanday Marcoleta, Cayetano, probably Chis Escudero. So kailangan prepare gin sila, although with what they have now to be siguro fair man sa ila sa House Committee on Justice, may ginakaptan man sila. May ginakaptan sila ang AMLA report. AMLAC. May mga bank records sila. May ara sila star witness. So I think they have to build on that case and they have to be prepared for the worst sa Senado.
1: Okay. Now, lastly, Congressman Junjun, sa matag pala matita, coming from a veteran, not only as a politician, but as an impeachment prosecutor at the time, Congressman Junjun, minsahe mo sa tananta sininga matag pala mati, Congressman Junjun?
0: Well, let's continue to monitor. Dari na kita sa stage ngayon, Port Tijuana eh. Sa una, nag-istorya kita dari kay Katropang Josio sa programa, ginting isa-isa ta ang proseso, no? Pero this is the, nag-start na kita sa exciting part, which is sa plenaryo na by next week or the week after next. And subaybayan ta, because as I said, this will affect ang atun pungsod, kung ano mong matabuti. Eh. And balantang, foregone conclusion ang House, mas exciting pagyad pag-abot na sa Senado. And it will change it. It will change ang course ng atong history, whatever happens sa Senate. So thank you so much, Katropang Josiel. God bless us all.
1: Okay, salamat gid ka. Good morning. There you are, si former 5th District Congressman ang nakagigid lead prosecutor sa impeachment trial against Chief Justice Renato Corona. We have bagulang gid Congressman Neil Junjun Tupas. It's 8:32 in the morning sa ato sining pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Now, to sum it up, though iniya question niya malampuasan ang House, laban na ban sining ati aprobahan sang mayoriya, if not the complaint makakuha sang endorsers of more than one third of all its members. Actually, right now 317 ang ato sa ninyo House members. Of that 317, one third lang da kinahanglan eh. And one third of that is 106, diba? Kati one third of 300, 100 mo. One third of 17 is 618, ah, guaya. So 106. Sa 106 daw hindi mabudlay guro ini nga batakon para nga magduso magpirma as endorser of the impeachment articles of impeachment to be forwarded to the Senate. Kaya ti sa Justice Committee palanggani 53 nang nagpabor o galing may mga hampang man yang mga politiko nga hindi takong kisa maabot. Ha? Hindi maabot ni Rukit lang diskarte. Diskarte, abingas niya. Pasundan talang sila. Tapsun talaga galing pag-abot siyang tiyempo. So may baluan tayo ni. Very, very exciting still. Ang plenary debate sa House. Sa plenary debate, sa reporting, tikon makuha dayon ang 106 signatures to endorse the articles of impeachment. Te allows na. Wala na debate. In short, the speaker could as always cut all the debates, saying among others, we have already 106 signatures endorsing the articles of impeachment and because of this, we have met the number requirement in order for the articles of impeachment to be forwarded to the Senate. Te wala na da. Bisan mag your honor, ha? Mr. Speaker kada, wala kami mihimo da. Because na-meet na a number requirement, ha? Which is 106. So with that mahapos. Pero masadya ini, bangod kay, gusto ta, kuntani, hindi lang sa perma-perma. Mambal nga, we have already 106. So there's no longer, no need to for us to do the debate. Because we have already 106 endorsers of this article of impeachment. Gusto ta kuntani mabatian gidyang debate sa House mo. Pagkatapos mabalaan bala nominal voting. Paglawag karon nga Bertes. Representing the 3rd district of the province of Iloilo, I am voting or. Yes or no mo or butoy. Di gusto ta gid natani mabatian from the Lone District of Iloilo City. I say I'm voting for or. Or lang, yes or no mo. Te tatlo ko no na, hindi lang doa, yes or no. Tatlo, yes or kag no. So gusto tatani na mabatian para makilala ta man syempre kung paano dipinsahan sa ato sa mga representatives ang ila sining argumento. Nagluwas daw mahambal nga, ay, yes, no. Nga nang way kagid lahang pun ko no. Pati ko nung bakiro, blagalibog uloy ako na nung botang balons na ako. Oh, yes, para sa ano ko no to? No, para sa ano to? Oh, di ba? Now, sa House, no, allows. Sa Senado, medyo madugo ni. Kay number one, why pa ni mahibaluan kung saan o ma-forward sa Senado? Number two, ngang Senate and the whole Congress, both chamber, ma-adjourn si ni Day on June 4. Maghambag kita adjourn si ni Day, ma-resume na sila sa sesyon. Pag-abot iya, sang sona of the president. And most likely, that will be on the third week of July. So nang matabo sini, ladies and gentlemen, kung ma-forward ini, mga third week or last week of May sa Senado. So ang Senado, mabutang sa alang-alang. Ha? Mabutang sa hot water. Mabalti alang-alang ni, anong matabo sini? Amo na gani, ang ato niya basa-basa, ang compromise there is, they will tackle and receive the articles of impeachment. They will constitute into an impeachment court, but they will defer sang trial and hearing while Congress is in adjourned any day. But tama nung talakayo nila ini pagbalik sa July. That's our opinion and that's our guess as far as basa-basa na ton sa mga reaksyon sa ato sa rin mga senador. Okay, most likely kalabot ini sa Senado. So balantayan sa Senado kung paano dipensahan ang ila sa rin argumento sa mga prosecutors. May public prosecutors kag private prosecutors mo. If we speak about public prosecutors, they are members of the House of Representatives. Ha? Nga mo mag-argue dito iya sa Senado. Mostly lawyers. Ha? They can hire private prosecutors. Pwede sila ka-hire sang mga abogado to help public prosecutors defend their case before the impeachment court and thus the Senate. Pwede sila ka-hire. Ha? So sa Senado naman, ang magabugos sa mga senador judges, 24 of our senators. The presiding officer happens to be the Senate President. Ang majority leader happens to be, right now, the majority leader is Senator Migs Zubiri. He will be the one nga magatimon man sini upod sa presiding officer, happens to be Senator Tito Sen. Ang masadya diri, ladies and gentlemen, why kita naga underestimate, why kita naga pakanubo sa kapasidad sa ato sa ring mga senador. Pero the way we look at it, sa composition karon, sang minoriya kag mayoriya, if we speak about this minority, ini sila malapit sa kay Vice President Sara Duterte. We're not saying nga mabuto sila for the acquittal, but amo nang nining karon malapit sila kay Vice Presidente Duterte. Ang mayoriya, amo iniya ang malapit sa Balacanang. Kung sundon tang sitwasyon karon, sa kasadyahon sang debate, sa kasadyahon sang hearing, manghilam usba si dari ang sa pihak bala. The fact na dari sa pihak sa minoriya, sa Senado, they have Senator Rodante Marcoleta, a good lawyer also, and a good debater, and a trial lawyer. They have Senator Alan Peter Cayetano, classmate ni Congressman Junjun Tupa sa College of Law, who happens to be a good lawyer, a good debater, and an very articulate as far as ang pagplastar sang argumento is concerned. Kung mag-intrapa dira si Senator Chis Escudero, happens to be also a good lawyer and a lawyer. So may tatlo sila at the very least kabugado dari sa minoriya. Sa mayoriya, may abogado sila dito. Si Senator Kiko Pangilinan. Sino pang iba ni abogado da? Do wala na abogado, no? Sa pihak. So, Senator Kiko Pangilinan. most likely masiling naton sini nga daw nagaharara subong sa pag-impeach sa vice presidente Senator Kiko. They have Senator Risa Ontiveros happens to be a non-lawyer. Diba? Sila ni butang mo pa abi Senator Ping Lacson. Happens to be a non-lawyer. Diri pagin sa piyak sa mayoriya. Te mga Villars maybe aran as mayoriya pero right now the situation nagapakita nga daw ginahingabot man sila ka-administrasyon subong kayo nang investigara na ilang sila negosyo ang Villar Group of Companies. We have Camille and tahimik lang si Mark Villar. Diba? So ang pamangkot sinisabi no tohay. Tining doha ka Villar ni delikado ni. Ha? Delikado ni. Bota malun sini, right now, kung patihan ta, ang nagakainabo, most likely, there is minoriya mo po sa binutuhay. Senator Pia Cayetano, ang iya utod is the minority floor leader, Senator Alan Peter Cayetano. Debla, pero ti independiente man niya Pia, no? Senator Pia. Pero ti, amo ng circumstance ang ginatanaw ta. So that's 3 plus 9 equals 12. So, ang impeachment, most likely, konsundon tang political leaning karon is doom. In short, they need to have 16 votes to convict. Right now, bisan siyam lang ni ang magpanindugan, allows na. 24 minus 9 equals 15. 15 numbers or 15 votes cannot convict unimpeachable officials facing impeachment trial before the Senate. 16 gidapat ang pinakanubo, 16. The magic number is 16. Below 16, the case considered to be dismissed. Amo na importante, ladies and gentlemen. It's 8:42 in the morning. Ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. The ultimate trial nga kinanglan sa ito na was to maintain good health. Kaya may source kita dari sa vitamins, minerals, alin sa mga utan, ulutanon, prutas. Just like mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina. We have this antibiotic-like effect. Ang premium D3 because of the presence of virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may source kita sa vitamin D, nga ara da sa vitamin D3. And the Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa mga butikang suki ninyo, pwede ka mo kabakal dira kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Kadto lang amo dira open ina 9 o'clock in the morning. Ara da si Dr. Empinado, our consultant, with the assistance of Ma'am China and Ma'am Isen. Good morning, Anay. Sa kay Igle Belnas, kamusta na? Sa kay Bravo Balaian. Nya katruban Josel. Good morning, avid listener, Anilongo from Puerto Princesa City. Good morning, gida, kay Bravo Balaian. Thank you for listening from Puerto Princesa City. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning, kay Roberto Laruan. Kay JL Sicaro, kamusta ka na da? Good morning, katropan Josila. Kag sa tanan niya nagapamati sa XFM. Kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Kay Ma'am Eunice Gumban, how are you, ma'am? Sana good morning na da kay Ma'am Aloha, kay Miga Eunice, kag kay Ma'am Glenn Tixon Gayoso, good morning. Kay Mary Glenn Cordero Tixon, good morning. Kay Ria Lial, good morning, Ray. Kag sa pamilya ya dar sa ni Waya, ha? Kag sa Puersa Asol team members, good morning. Good morning, sir, from Ma'am Aloha Buayko. Thank you. Kag good morning sa linya kay Miga Eunice, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Apple di Aptabatasan, good morning, gid, ha? Sa kay sa ano pamilya Bagumbayan sa Sultan Kudarat, Isulan, good morning from Apple. Sa kay Ma'am Hermite, good morning and thank you for listening. Kag sa pamilya ni Prospero Piñafiel sa Coronadal City, South Cotabato, good morning. And good morning sa pamilya Tabsing sa Crismore Isulan Sultan Kudarat from Apple di Up Tabataasan. Kag sa tanan nga Taasan family dira sa Tulunan South Cotabato, good morning ko na. Sa kay Virginia Pareño, kay Rodi Pareño, kay Benchi, kay Marivic Pareño Taasan sa Barangay San Pedro Mulo ga monitor gid. Thank you. And also sa kay Grace Ledesma, kay Aisa Ledesma, kag Angeles Taasan Ledesma sa Tubungan. Thank you for listening. Ha? Kag dira sa Taasan kag Hilado family sa Ungka Haro, good morning. Sa kay Sinon Paris Jr. Yeah, good morning, Sir Josil. Gamonitor ko sa inyo programa. Thank you, gida. Sa din nga Paris iniman. Ha? Sa kay Angelo de Monteverde, good morning, gid. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Now,

sa ano, Molo, kag sa Mandoriyaw, ah. Good morning. Kag sa ato sining mga katropa, taxi patrollers, good morning and thank you for listening. Kamusta na ito sining money market aga pa? Sa kay Jojet Ariola, sir, watching sa live program mo dyan sa Lipata, Kulasi Antique. Good morning, idara, boroy rayo ba? Ha? Kamusta lang ko da kay Sian, Sian Sabay, bla? Good morning, gida. Sa kay Cap Boss Florentine, Cap, kamusta na dar sa barangay katropa, Kapihan sa Molo Plaza? Damo naman mga katropa, tangara, da ba? Ha? Si Kapato Kim Singara, da. Kay Sheila, kay Andy, kay Honey, kay Gigi, kay Nining, kay Sir Tapik, kay classmate ko, attorney Robert Parcon, good morning, gida. Kay amigo ta si katropang, ano, Buyet Rintoy. Dugay naman kami makita, amigo ko ba? Good morning, gida. Sa barangay katropa, Kapihan sa Molo Plaza. Sa kay Ruena Espilio Manuel. Yeah, good morning, sir. Shout out sa pamilya Espilio, kay Benji, dyan sa Tagbak, kag kay Runet Urbano. Runet Urbano family. Kag kay Manuel, nga pamilya, nag-monitor kami sa program ninyo. More power to your program, sir. Thank you. Sa kay Ruena Espilio Manuel. Thank you for listening to sa XFM. Sa kay, ano, Alin Peter Simoranoy, good morning. Kamusta na kamo dara sa Saraga? Tambok pa man pantat na subong. Ha? Siya, greet lang ako. Happy 88th birthday kay Lula Alma Mosero Sotomil nga nag-monitor gid diri sa Saraga. Ha, birthday subong? Bahaw, 88. Kalabot kita mo ng edad. Daw mapamisa ka guro sini magamo na katropang Chanray. Katropang Ira, makalabot ka 88. Mapamisa ka guro ay no, kada bulan. Ha? Happy birthday gid sa kay Lula ni ano ni Alin Peter Simura, Alma Mosero Sotomil. Happy birthday and may you have many more birthdays in the years to come. Sa kay RV Chris Caceres, good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kita, kaso ni Frank Royce Barbasa. Hambal sa police, it's a case of suicide. Na? Paano na-establish ngayon sa case of suicide? Ano ang punto kag appreciation sa pamilya? Based sa police investigation, nagapatigid man sila nga nag-suicide si Frank Royce Barbasa. Ginsunog niya ang iya kaugalingon. Ha? Pagi sa pagsunog gamit ang gasolina. Ato ni nga diskusyonan sa ato sa nga pagparagad, kalakip man ang pwede magyan pero hindi pwede kaagi nga buhang flyover. Pwede magyan ha, pero hindi pwede kaagi. Ang buhang flyover nagadurog inabutan balon parallel to the floodway from east to west. Ang purpose ko nga ginbutang inadira is to ease traffic congestion sa dalom kay dira nagaalagi ang mga trucks haliniya sa Ruro Port diri sa aton sa syudad. Ha? Hindi may mga tracking kita nga nagahakot man dari sa syudad sa international port. May tracking kita nga nagahakot pakadtos probinsya nga nagagida. Halin dari sa aton sa ni different ports sa syudad sa Iloilo nagadiskarga bala kag nagadeliver sa mga goods kag ang mga trucks and trackings halin dito sa Dumangas Port going to Iloilo City via circumferential road. So dira sa damagi. So ang purpose na dira, nintindihan ta, sangi na mabdos pa lang ang ideya. Mga makita, ginamabdos ba o dalong at tinaga ba? Ginapanamkunan pa lang la, or ginabusong pa lang na ang ideya. Nga para ma-ease ang traffic congestion along that area, hatagan ligwa ang mga trucks nga ini kag mga vehicles coming from and traversing the circumferential road so that hindi na sila maka-impede sa traffic flow sang halin dito iya sa Tagbak kag nagapakadto sa Tagbak kay amo na kag amo ini ang ruta nga madamo sang salakyan nga nagabiyahe kay dira sa Tagbak ang terminal sa Ceres halin niya sa Northern Iloilo, Northern Central Iloilo, Central Iloilo, Capiz kag Aklan dira nagaagi.

0: Angan pa sa mga vans, halin sa Kalibo, Katiklan, Bilog nga Klan, sa Rojas, and Northern Iloilo. May jeep pa kita halin sa Dingli, Pututan, Dumangas, Barotac Nuevo, nga dira man sa Tagbak, ang ila sininga pag-ula sa mga pasahero. So very, very, gutok ang traffic dira pag-abot iya sang tawag naton rush hour. So para hindi ma-delay pagid, ginimuan ta flyover nga nagadurog buta malo sa ni parallel to our floodway kay amo na ang kabahin sa aton circumferential road para dira magagi ang mga trucking sa ibabaw, para dira magalagi ang mga may karga sa ibabaw, hindi na sila magdumog to sa idalom. Anatabo, ladies and gentlemen, pinadumog yapon sa dalom. Kay pwede gani magyan, pero hindi pwede kaagi. Oh, yum-yum sa attorney Robert Parkon, kaya adlaw-adlaw dara sa gagi mo. Ha? Ano bala na nga, pwede magyan, pero hindi pwede kaagi? Ano natabo? Diskusyonan ta na karon sa ato sa ring pagparagad. Ang flyover nga pwede na magyan, pero hindi pwede kaagi. Ha? Libog ulo ni Cap Boots Florentine mo. Hindi kayo mo maglibog ulo. Pwede magyan, pero hindi pwede kaagi. Ha? Paano natabo na? May gwardya pa na subong. O, kagabi kay Inori Udan na karon sang wing van. Ang ila sining bangga, tagang ila sining ano gani na tawag sa babaw da? Ha? Nang limit-limit nila sa katason sa salakyan ni Magida, hay hinarog karon niya sang truck. Kuni wasak, ha? Kun sa mga ha? Tinuntong istorya ni kuno sang sugid-sugid selling ti ano selling niya ang di na kwan selling niya sa hapon. Buta malon sini hindi na ulay bla. Dalumon tala ning iligay noon para hindi kamuka intindi. Ya ano sa hapon siya hindi na ulay. Nya wasak ka no. Teh tanawa na. Ha, hindi na ulay aton niya flyover sa buhang. Kay nga, huwasak ka na. Huwasak kang iya sining height limit tos babaw. Kay dinalasa iya sang truck. Kundi, huwasak ka na. Ato ning balikan sa ato sining pagparagad. Kay base kon huwasak ka na. Ang utok sang nagdisenyo sinibla. What is the original project plan? Anong original nga plano? Ha? Butangan da sang banggat para nga wasak ka na? Amo gid man ang original plan? Because, hindi ko malipat, dito pagkita sa pihak istasyon, ang hambal sini sa DPWH, butangan ina dera sa flyover to decongest sang traffic sa idalom, labi na gid ang mga nagaagi sa circumferential road. Ha? Tinga butangan nyo pa sa babaw, hindi pwede, amuni, hindi pwede, amuna. Din kayo kitas naman. Ha? Titanawa nyo, kayo mo tangan nyo dahil sa height limit to. Hindi, wasak ka na. Why man kita ti minakitaan sina sa flyover dito sa Tagum? That's more than a kilometer. Why man kita ti minakitaan nga muna dito iyas Manila? Wherein tagtatlo kasampaw ilang a flyover. Gagi to trucking delivery trucks. Dari sa aton yung dikakakya. Ha? Gamba lang iban siya, bo. Siya daw tamak no buhaw. Oh, pagkatapos butangan nila height limit to makagis babo. I-limit nila ang very vehicle nga hambal nila dito pag yun si babaw para ma-decongest ang traffic there is dalom. Tapos dumilian mo magagitos babaw. Ha? Di pwede gani magyan, pero hindi pwede kaagi. Ano klase ka konsepto ini, ladies and gentlemen man? Din kay mo kakita siniman, kung hindi uwasak, ha? Ang utok sang tao nga nagdisenyo sini. Ha? Basi uwasak guro utok kaya sa nagdisenyo sini. Mambal, ti uwasak buhi. Ti kung hindi uwasak, bangag eh. Ha? Wasag mo. Na, bangag ka bla, buta malun. Hindi, bangag nga, di ka. Nang bangag bla, mambal, ha? Doon natagban, espiritu bla. Hambal nila sang nagaubra ko no tobis balay sila niya sang inihawan ito mga baboy kag nagpatik-patik silang ano bala nagpatik-patik sang buli sang kararaw way tanak kuno ka panabon kag pangalo na natagban espiritu basi ang nagdisenyo sini kag ang nagbutang sa sistema pareho sini bala amo na natagban espiritu bangag blaway kasalapot espiritu ya basi ang espiritu ni Pedro nga nagapok didto kay Juan nagsulod blaw ano pa si Juan ga doble utok ya si Pedro na wadan nagtalang espiritu ya mo didto ya nagsulod espiritu ya karon kay Juan ha ato ni nga balandri sa ato sini nga pagparagad oras it's already 8:57 in the morning.
1: X FM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
5: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Santo Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santo Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santo Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santo Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santo Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santo Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Santo Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santo Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santo Plus Coffee Mix.
5: Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santo Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health.
2: XFM.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na lang from Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sample Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatiyan ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo.
16: Sa aking call center agent.
17: Burmy, gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
16: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
17: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
14: Pagbili sa mga butika.
9: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Patropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Hora 6 FM 100.7 Iloilo, alas 9.15. Bullseye! Mayong agagid sa tanan nga managupod sa ato sininga pagparagad na ato sininga mga taxi patrollers bala. Buwas, so ay takibalo ko na nung kapalaran pero laban-laban sini may pagsaka sa presyo naman sang gatong. Dugang naman wiit tamaga mo sini, no? Bullseye! Oo. Bulubantayan tani kay initially may announcement niya ginpagwa yang estimate ko no sang fuel price increase may reach mga sulusubra 2 ka pesos gasolina kag diesel ti dugang naman pala sa anon ta magamos ani daw hindi natakabalik sa 60 pesos nga mark sang presyo ya sang gatong magamoniaw. Amo nang hambal nila nga maglinong ang kalibutan, taas gyapon presyo sang gatong magamoni, na? Good morning gid sa kay Julio Sancho Abilardi Medina. Ya mayong aga katropan Josel, good morning gid. Hambal ni Ma'am Edna Puray siya, good morning gid. Gapanghapi sila ni Mr. Jigo Puray da. Good morning gid, thank you for listening. Okay lang ko no si Ma'am Lucille Capioto. Thank you for listening, Ma'am. Sa kay Jenny Halyurina. Sila to ya sa Lebanon to daw hindi ya ka pahuway to ka bagrong ya ka missile, bagrong ya sang drone. Ay, amo nang hambal nila nga sa ano pa matapos ni man. Sa kay William Dakinan, good morning and thank you for listening there sa XFM 100.7 Iloilo. Oras ta alas 9:17.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: We will be checking katropang Mario Hilongo. We have this flash report. May nasapuan nga patay. Ha? Kung diin ini nga lugar kag kung ano ang kosang iya sini nga kamatayon, we'll be checking sa sinema tinion with katropang Mario Hilongo. Katropang Mario, Dol, sa report, please proceed.
2: Katropang Josel, na sapuan mga pasado las 7 subong ilang aga ang isa sini ka lalaki sa tunga sang talamnan. As initial nga report nga nabato naton katropang Josel, na-identify naman siya kag ara ng familia subong sa crime scene and ang pilas niya buno katropan Josel daw something nga dogin do bla ang biktima.
0: Oh. Magamba ka do daw gindusak no pero sa do kakababoy.
2: Na mo nang plasada katropan Josel. Gina verify pa naton dugang ang detalye kay sa subong ginbutangan na sang Yellow Lane ang crime scene. Kag ang lugar nga natabuan sang insidente sa tunga sang talamnanan sa barangay Presyosa sa Banwa sang Sara Iloilo. Ang barangay Presyosa katropan Josel do medyo layo ni siya halin sa town proper sang Sara Iloilo pero nakaresponde na ang aton sa ring makatapos sang pulis kag ginahulat na lang ang pag-respond dito sang Soko sa area katropang Josel. Limitado pa ang impormasyon nga makuha naton nagikan sa ato sa makatapos ang pulis kay Amiga Masako subong aton sering makatapos ang pulis sang Sara Police Station nga nagakandak sang investigation pero nagpangayo na sila sang bulig sa Soko agod magkandak sang investigation kag basi subong aga pakadto naman ang Soko dito sa crime scene sa barangay Presyosa sa Banwa sang Sara Iloilo.
0: So it's a case ang pinatay katropan Mario.
2: Yes, pinatay. Amo nang initial na ton sining information katropan Josel. So more update siguro sa ton sining mataga palmatike nagatry kita nga makakuha sang dugang mga impormasyon sa ton sining makatapos ang pulis sang Sara Municipal Police Station. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo D dietary supplement for men. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si Katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: There you are, Flash Report with Katropang Mario Hilongo. Nasapuan niya patay, dinusak, dinukdo sa barangay Presyosa Sara. Sa tunga sa talamnanan, nasapuan. Kung sino ini siya, gina-finalize natin subong ang pangalan. Kagkon sinong naghimo sini? Sino nagpatay sa iya?
3: Bullseye! Bullseye!
0: It's already 9:20 in the morning sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Now, andes ang kaso iya ni Frank Royce Barbasa. Because according to the chief of police of Pavia Municipal Police Station, nasa puwan isang napatay si Frank Roy sa sulod sa ano mo, Green Meadows Subdivision, dara sa Ungkauno, Pavia. Kati duha ka barangay sakop sang Green Meadows, ang daridampi sa Coca-Cola bottling plant, amo ni siya ang barangay Ungkauno, Pavia. And daridampi sa Circumferential Road, Takas Haro. So, one-third lang halos ganiya sang Ungka, Pavia sa Green Meadows, ang land area bla. Two-thirds siguro, iagid niya sang barangay Takas Haro. Pero ano sa puwan, na patay na, gadaba-daba pang kalayo sa lawas niya, diri sa barangay Ungkauno. Ang pagpati nga si Frank Royce Barbasa, pating pamilya, gapati nga si Frank Royce Barbasa mo. Ang misteryoso lang o galing subong kung paano nga napatay si, ining nasapuan, ha? Nga sunog ng lawas, gadaba-daba pa, kagahon ato. Sa nasapuan at around 4:30 si Frank Royce Barbasa gidman kag if it's a case of suicide daw kapinasahi bala, could you imagine that mabatas mo nga bubuhon or if natutdan ko galingon mo using ang gasolina tiyabaw ka ganin napiskan ka lang kamantika ha ayan pang sigraban mong ko galingon mo kag padabadabahon ha gamit ang gasolina daw kabudlay bala patihan. Pero initial findings niya sa ano ha, Pavia Municipal Police Station, it's a case of suicide. Nga nakalabot sa punto nga nakasiling ang Pavia Police Station sa kay Police Captain Frisquito nga it's a case of suicide. Ato na karon istoryahan. Kay check tanang patrol sa Cinema Tineon, dire kita na sa flyover sa Buhang. Amo ni sa uhong-uhong tawag tabala. Ara da blaga tamwa sa floodway. Ang floodway ta morning ginubra ta nga suba bla para agyan sang tubig gin pa divert ang tubig nga nagaagi diri sa Iloilo River sa Haro River. Diri gaagi na sa una sa Sambag San Isidro sa CPO area. So gin divert ini halin sa may Pavia. Ginubrahan naton sang floodway. So ang floodway halin dito sa Pavia, lapos ini dari sa La Paz. So agi dara sa Buhang. So dara sa Buhang, may taytay da. Pagtabok mo, Ceres Terminal. So para madi-congest ang traffic si Dalom, bangod kay alagyan na dasang mga ano mo, tracking bala, nga may karga, halin sa International Port, halin dari sa aton sa Parola area, sa mga nagadungka dalin sa Bacolod kag Manila ng mga barko kag ang halin sa Roro Port sa Dumangas nga nagagi along that area towards Southern Iloilo ha so ang plano sini nga butangan na da flyover para nga si Dalom hindi na magbinalabag to labi na gid ang mga tracking si Dalom so pag yon man silas babaw ang problema kay napagyan na na diskubrihan dere no less than the secretary of the DPWH nga kuway sa mag-abot why gin kayo ha pinabayan sa taga DPWH kag kontraktor nakitaan nga may lusbot ang running surface sang Buhang flyover so gin pakaayo at contractor's cost ang Buhang flyover bag-o pa guba na kay nagkalataktak ang mga bato balas isa lang ni kapatimaan nga lasaw ang templada eh. So dapat kung tani, kung nagsararapot buot sa mga taos, gobyerno, tas yun nila, binagin sa taga DPWH, pinatestingan nila ni kung balas standard ang mixklada sang balas siminto, kag bato, nga ginhimo, nga running surface. Hindi bla kay lasaw, nga ti nataktaka na kita nagligad, basi may mataktak pag inasunod. Mayad lang YT may nagkalaigos dalum. So wala, as of now, pakita ti ideya, kung bala, ginpatestingan nila ini. Kung bala, standard ang mixklada. Mapag-on ang mixklada. E kung sa mga kape, pawala ba si kung, ha? Kaisa mo lang ginbutang sa takuri, kapulo mo ginsabawan. Lasaw. So may standard niya ginasunod mo. Ang timplada sang balasimento kagbato sa pag butang sina dara sa running surface ang flyover, amo manaskar sa dahon, tami timplada na. Karon gin kaayo. Pagkaayo, ambot kon sinong very very bright, daw nag-graduate niya guro, summa cum laude among other summa cum laude mo. Ginbotangan nila sang barrier si Babaw, nga amo na ang nagapakita, nga amo na nakataas ang pwede kagid ang salakyan. Butangan nila sang no entry to wing van, no entry to tricycle, motorcycle, no entry to bicycles, e-bike, no entry to some vehicles. Ang problema sini o galing, ladies and gentlemen, ginbutangan nila sang speed limit 40 kilometers per hour. Hindi mo pagpagyon ang motor ngang speed mo gani dira sa flyover is only 40 kilometers per hour. Ang point sang una nga ginbutang la di sa ungka ambal sa taga DPWH kay mahinay kunong motor, ti you've set the limit, speed limit of 40 kilometers per hour. Ang motor ya babayan mo yang motor subong nga baguya sig sintojis yan yang dalagan. Hindi pagpagyon ang motor si Babaw. Kaya ang pagyon lang four wheel vehicles pero limitado pa. Ang mga way karga gani bisan mga trailer hindi pagpagyon tos Babaw, way karga na na. Ambot sino gusto nyo pagyon dahaw? Miss Universe Philippines candidates. Sinong pagyon yung dara si Babaw haw? Kamo masukso kamo it barong at saya pagkatapos ano ma fashion show tos si Babaw. That's why nga that defeats the purpose, the original purpose why buhang flyover was set up. I-check tabi sa Cinema Tineo na ito, Cinema Katrupa Reporters. Kaya ginpabantayan pa dito. Ha? Ti din kayo makakita ka flyover nga may gwardya? Oh, din kayo makakita ka flyover nga ginpabantayan? Why na ito na makitaan sa Manila nga it stretches several kilometers ang flyover? May gwardya? Wala. Ha? Ang gwardya dito, ang mga traffic enforcers nga nagapatrolya along the area if may mga violators. Pagkatapos dito sa Tagum, which stretches more than a kilometer, wala man dito yung gwardya, kag wala man dito yung limit. Pwede kagi dito yung tracking. Pwede kagi dito yung mga trailers. Tingnan dari sa aton niya si Lilo, pinasahi how? Ginplanuhan para ma-decongest ang traffic. Pagkatapos, limitahan mo lang maagi, tos Babaw. Sino lang maagi, tos Babaw? Ang mga private vehicles. Ha? Amo lang nang pwede kagit sa Babaw. Glinutok ya po naradas dalom. Abe, abe, abe. Check ta sa Cinema Tineo. Nag-standby si Katrupang Romel Paklibar. Ibalon tabi yung sitwasyon. Dito ya sa may buhang flyover. Nga, pwede maagyan, pero hindi pwede kagi. Katrupang Romel?
4: Pwede kagi ah. Ang light lang.
0: Hmm.
4: May ginbutang vertical clearance, Katrupang Jusel, ang taga DPWH, dari sa approach sang buhang flyover. Kung halin ikaw dari sa Takas going to Balabago, may butang na dito siyang vertical clearance. Umuman dito sa Piak, ginsalakay kagabi sang wing van.
0: Ang DN dampe?
4: Ang dari sa approach sang flyover, kung maghalin ka sa Takas going to Balabago.
0: Duha both sides ang ano?
4: Yes.
0: Duha katiilan may vertical clearance.
4: Yes. So ginsalakay kagabi isang wing van. That's why nga nakakasi ni Katrupang Jusel. Kag ginpahiga diri. Pero ang bantay di tatlo ka shifting ang bantay diri. 8 to 5 tapos may 5 to 12 tapos 1 to 8 sa aga.
0: Para
4: shifting.
0: Bantay ano
4: para
0: na?
4: Para magbantay sang mga nag-aalagi nga hindi pwede diri kaagi sa ibabaw. Like tricycle, e-bike, wing van, dump truck, trailer truck, motor. Amo nang hindi pwede diri kaagi. May speed limit nga 40 kilometers per hour.
0: Okay. Dira kita na ikatropa Romela sa 40 kilometers per hour. Ang motor, pila dalagan sa motor, average?
4: May 120.
0: Oh, 80, 60.
4: 80, 60.
0: Pero hindi kagid ang motor si Babaw.
4: Hindi pwede.
0: Kay mahinay.
4: Oo.
0: Oh. Hindi kagi ang trailer bisan way unod.
4: Hindi.
0: No. Hindi man kagi ang wing van bisan way unod.
4: Hindi.
0: Hindi man kagi dump truck bisan way unod.
4: Hindi.
0: Oh. Tiyang dako itlog sa taga DPWH ba si Bugat na hindi makagi da?
4: Kung gasakay sa Land Cruiser kagi.
0: Oo. Oh. Amo la na.
4: So ginbutangan nila 40 kilometers. Ang vertical clearance is 3.1 meters. Mga 10 feet ah. Ang katason sang vertical. Pero tika gabi
0: 3.1 ti dalagan gani mga tag 3.2 apang ara sa hotel kung isa ang vertical clearance kato parang mo. Ti mas nubo pagidara ang sa buhang flyover.
4: Yes. Mas nubo pa kay 3.1 eh ang nakabutang.
0: Mm-hmm.
4: Vertical clearance sa ibabaw ang dali sa ongka flyover.
0: So kung namo ning nagabantay subong taga DPWH ni.
4: Yes, taga DPWH tag duwa-duwa kada shifting.
0: Mga may ato man to spiak na punta.
4: May ara.
0: Tapos duha dari sa punta western side, duha man dito sa eastern side.
4: Yes, so bulos-bulos sila kay grabe init ka tropang Jusel.
0: Oh.
4: So gabulos-bulos sila parang kung mag-initintan ang isa, so bulos naman ang isa. Kay may ari sila ginbutang at tent para nga pasilungan sang taga bantay diri.
0: Sa tunga pa sila yan nagplastar.
4: Oo, sa tunga.
0: Mm. Taningin balabaga na lang nila ni pagpagyon pagkatapos ginhimot na lang mo yung siyo ni Iloilo.
4: Tinamo nagadulog kay ina naisip ko.
0: Mm.
4: May 20 lang kabilog nagdulog ng motor mangkot nga hindi pwede kaagi.
0: Te.
4: Di sa bat nila, hindi pwede kaagi sa dalom ng magi. Kaya mo na instruction sa ilam.
0: Kay, ang pamangkot na ton, Katropa Romel is this. Kay sinoya instruction inang hindi pwede kaagi da iya ka kontraktor. Para nga ti hindi na magrinagumba kag basi ko may mabuslot liwat kay way pa matapos ang warranty period. Kay kung matapos ang warranty period, ano pa bayan nila na? Pagkatapos sa anybody, pwede na makaagi dito para wain na sa labton niwat ang kontraktor. Kay kung maguba, ina, liwat na, Katropa Romel, kay under warranty period, kontraktor at no cost niyang, ano mo, sa parts ng government, kontraktor niya mapakaayo.
4: Yes.
0: Ito yung original design sina, hindi ba ito decongest the traffic sa intersections dalom na?
4: Oo.
0: Ito, pilambilog na nagagida, mga sosyal na nagagida, pang ilip na yan.
4: Ang direkta lang nga ruta mo going to Balabagoy, tag from Balabago to Takas, sa muna makaagi diri.
0: Mm.
4: Pero ang mag right turn ikaw, going to Buntatala, kung mag left turn, I mean, ang ahalin ikaw sa Takas, di sa dalom kagid maagi.
0: Kaya ti tanawabla ko na nung kalabanan niya nag-aagi dira, that may cause possible traffic congestion si dalom, Katropa Romel, ha? Ang kalabanan nag-aagi dira, tracking.
4: Oh, yes.
0: Ang iban sini way unod, ang iban may unod. Ang kalabanan sini nga may unod, halin dari sa eastern side. Halin dari iya sa international port. Halin dari sa port naton sa Parola, sa Lubok. Or hindi gani, ang mga trucking, halin dito iya sa Dumanga, Sururo,
4: yes.
0: Truck. Oh. Ang mga nagahalin dari iya sa western side, halin dari sa Pavia, nga side. Ang kalabanan nag-agi, dari mga empty na, empty trailer, empty nga mga trucking or wing van, kay laban-laban mabalik na sila to kung din naman sila ma-pick up ka Tropa Romel, hindi gani matabok tos negros makulod or hindi gani makadto this international port para magpakarga.
4: Yes.
0: Di hindi pwede kaagi.
4: Di dari sila kaagi sa Idalom, mabalaan mo na karon mga tag-alas 4, tapos na ang truck van.
0: Mm-hmm.
4: Ang grabe na din ang traffic sa Idalom, Katropang Josel, kay mag-apat ka-truck ang Sundanay, kapin pa kontin wheelers, igo na siya kalampuas, dugay-dugay. So,
0: oy.
4: Grabing pugok sang traffic. Kung dito kahalin sa Kamaligharo, sa may CLS terminal going to city, grabe na pugok sang traffic. Kung halin naman ikaw dari sa Tabok Suba going to CLS terminal, grabe man ang traffic. Katropang Josel Bangod, nga ang tanan nga mga trucks, nga halin sa Takas, going to Balabago, naghalin sa port, going to Pavia, diri nag-agi sa dalom Katropang Josel.
0: Okay. Pero ining nagabantay diri ning apat nga on rotation basis Katropa Romel. Iya ka kontraktor ni or iya sa DPWH?
4: DPWH.
0: DPWH gidya?
4: Yes.
0: Mga job hires na GO sa DPWH?
4: Oo.
0: Ohay. Hindi man naton sila ya mabasol kay gapatim na nais order mo. Galing kiti hindi kita kinchindi kaluhika. Kay pamatsyagan ko, ano man, natagban espiritu sini nagdesisyon. Sangkasan no lang nila ni binutang, do lately lang ni nila binutang, no? Katraparmel?
4: After sang, kundi nag, human, ang buho, dire.
0: Oo.
4: Amutagin butangan nila. Nag-start sila bantay, dire, April 30.
0: Mm-hmm.
4: Sangin butangan diri ang sangin pabutangan sang vertical clearance katrapang Joseph.
0: Ambal nila gani nya na ano nang inyo da flyover may memang kilala kita si banyo lugar bla. Nya mga umango mas nya nagdisenyo sina paano hindi kaagid da sila nya mga salakyan sa babaw nya mga umango man nagdisenyo sina man.
4: Original design.
0: Ha? Amo na pamangkot gani sa DPW. So what was the original design? Di gid man pwede kaagid tracking.
4: Oh.
0: In short sini kung may mga overloaded ya kag nga mga trucks, that's the obligation also with the help of the PWS. Butangan nila sa weighing area. Mambal nga tiagi ka na sa weighing area para mabalaan ta kung bala overloaded imo na or overcapacity sa limit. Kaya may limit na nga to sa rin nga mga national roads mo, mga simentado na bla. May weight limit din nga dapat hindi ka magsubra sa 20 tons or if not 30 tons. Magsubra dira, may multa ka na eh. The government is not doing their share. Pagkatapos, papinitin sa unang tao sa proyekto nga ginkastuhan sa tao. Kung hindi minango, ni anong butang balon si man? Amuning pinakamaalam nga disinyo nga ginhimo sa DPWH?
4: Dabon na, iti kung sa loading naman katrapang Jusel, sa ticket sang truck nga nag-aagi, may nakabutang dira kung pilang load niya. Pilang capacity sang load, kag pila ang capacity sang iyang truck, total niya. So kung may load limit ang flyover, paglapaw sa load limit, sa dalong pag yun eh.
0: Oo. T-O-Y-T may nag-aagi, tos babaw, kakalanga one ho?
4: Tuwara
0: trailer na.
4: Empty trailers.
0: Oh, dari Manila pinagis dalom. Kung ni mabalabag na to sa crossing pagkanto sa series terminal.
4: So, amo nang ginakost ang traffic na katrapang Jusel.
0: Grabe.
4: Kung magsunod din sila apat.
0: Oo.
4: Kung mga sobra lapit-lapit, mga 50 metros.
0: Oo.
4: Ang kalabaon.
0: Mm.
4: Amo nang mausog, mano dito, mapila.
0: Amo nang ambal ka, klalakob la. Siya nagdisenyo, sina, amo na gurong pinakamaalam sa tanan niya pinakamanguay.
4: Tiyaw mo na guro eh.
0: Huwag kayo magambal nga mango ha. Siya ko nung pinakamaalam sa tanan nga pinakamango. Tipa, para ano naman, Katropa Romel, tani ginbutangan tala red carpet da pagkatapos ginsinyuhan. Tapos butangan ta, ano ganin eh, Flyover Museum of Department of Public Works and Highways located at Barangay Buhang Haro, Iloilo City. Come and enjoy with us.
4: Oh, or VIP can pass.
0: Oh. Tiho tanawa bala ho. Why di minagagi? For what purpose? Ay, Diyos ko. Ay, ang boot na lang ha. Hey! Oh, nabutungon ko at tubangan kung magamuna ka, Trupa Romel.
4: Kaya mo na eh. Amo na yung sitasyon. Hindi ka painit. Di sila ya sa bantay dere. Kiti amo na yung ilang obra dere ka trapang Jusel.
0: Oh.
4: So ginihimo dere nila shifting bulos-bulos. Inom tubi. Di may dispenser sila ding nakabutang. Tapos sa tent nila. Para nga bastante ang tubig.
0: Amo na yung kainit. Piladlawan nila da. Bukal luoy man na sila ya. Oh, ay kita da sa nagabantay. Para, sinugo lang na sila da. Pero piladlawan nila na.
4: Pilang delay nyo ko na, sir? Sadere. Pilang delay?
5: 639.
0: Job hire?
4: 639. Job hire, sir, no? Or regular? Job hire. Oh, job hire.
0: Titag pila ka oras duty nila, da?
4: 8 hours, eh.
0: Ha?
4: 8 hours, kung, sir? 8 hours, shifting nila.
0: Diba si, bo, sa pagkapaang, subong 40 degrees Celsius, subong mo, heat index, subong mo, ba si, magkalalipong na, daway pa man na mga high blood, da?
4: Tiga ginahimo lang kanin nila no ang tawag ni nagabutang sila sang payo bala sa kudong sa ila ulo parang hindi kid mainitan katropang Jusel.
0: Tuway sila panilungan da.
4: May ari sila pasilungan sa kilid. Sa ginaplastara namon may tent dere nga nakabutang. Tapos ilang atubian, dispenser nila, motor nila dere nakapark. So kung dumidyo tamaan na nila kainit, taman sila kainit, may isa nga bilin. Mapahiga na yung isa, mapatilong.
0: Ah, bulos-bulos?
4: Bulos-bulos.
0: Oo. Oh.
4: Pero, te, arigit sila sa tunga, yung kapainit. Yan yung pungkos sa tunga mo.
0: Duha lang bangko nila da?
4: Duha.
0: Tani butangan ta Mission Universe candidates to nga?
4: Wai na bakante.
0: Hmm?
4: Wai bakante nga bangko.
0: Oh, mangita tabi bangko kon mo pwede kon mo para kon mo daw kompleto butangan ta kon mo muse sa tunga be.
4: Oh. Te mo ni eh.
0: Wai naman si Lorelai be kon ara pa si Lorelai tani kay si Lorelai da pa pong kondas to nga.
4: Tiga kompleto man di sila bastante sila sa pagkaon may kape. Ina-supplyan man sila sang taga-DPWH.
0: Mm-hmm.
4: May generator sila kung gabi, katrapang Josel.
0: Asta no, rasang duty nila da kung gabi, ha?
4: Asta mag-aga.
0: Ha?
4: Asta mag-aga, proti 8 hours lang ang shifting.
0: No, speechless man ako ba? Grabe, no? Very, very precious. Very, very precious. Most beloved flyover in the entire Philippines. Come over here, located at Barangay Buhang Haro, Iloilo City. Exciting!
4: 24 hours duty, tatlo ka shifting.
0: Oo. Oh. Kita mo na kung paano ya magrasar ang mga pinakamaalam sa tanan niya pinakamango ng mga tao, Katropa Romel, no? Oo. Oh.
4: Dari lang nagani ko na sa Iloilo. Ambal sa mga kilala. Ang mga wing band bala katropang Josel kag mga trucks nga halin sa Luzon tapos ga ang biyahe nila Blaha Orler halin Manila to Iloilo. So dire lang ni kunya sa Iloilo nga mag-agi ka sa flyover may vertical clearance.
0: Si pamangkutabi kon mo mag-agi ka sa Isitex South Luzon bla, mag-agi ka sa Cavitex, mag-agi ka sa Inlex. Magagi ka sa mga flyover to sa Manila kon mo may vertical clearance man.
4: May vertical clearance sa entrance pero taas ya, hindi yang vertical clearance para sa mga wingpan kag mga trucks nga tagaas katropang Josel.
0: No. Kay nga katropa Romel. Kadto kami ni katropa Mario sa Manila. We were treated to Baguio City. Agi man kami sa expressway katropa Romel, may mga flyover man kami na agyanto. Damo man wing van to, kag damo man trailer kami na sundan. Tinga kagi man yahaw.
4: Oo. Hindi mo naka niyambal nila. Nga dire lang yang hindi pwede kaagi. Ang ongka flyover, kag ang buhang flyover.
0: Oo.
4: Tiyang sa, dito sa, no, sa Himaon flyover, pwede man kaagi trucks.
0: Damo gani, tingala kita ya.
4: Kag dere before katropang Josel, pwede ka agi di ya.
0: Ha?
4: Pwede na di ka agi sa nagligad, ha? Sang pimiro gid nga open.
0: Amo na yung ang hambal ko gani katropa Romel is this. The way we look at it, correct us if we're wrong, ha? Sa matag palamatita. Ginhimo nila ini to protect the contractor. Kay kon may matabo pagid niya magkalahulog ang balas bato kag simento dira sa running surface sa flyover, it will be repaired by the contractor at no cost to the government or from the government. Kay under warranty period. Yes. So amo nang ginapabantayan nila subong katropa Romel nga pamatsyagan ta daw bata ka first family ginabantayan nila daw pamilya ni Donald Trump daw si Melania Trump ang ginabantayan nila da sa flyover.
4: Oo. Oh, hindi ko yung mag-aging atrak sa babaw kag magamunikad lag kong atrak. May mahulog yapon ka pag yusel mo.
0: Hmm. Si mo gani, intruhan ko at FM, abi kita ko ni EM lang tani, ilonggo lang tanan, galing kita pilitan na karoon, pitla, nang tama gambal English. Aray, ay. From Iloilo, Philippines, presenting to you the most beloved flyover in the entire world and in the entire Philippines. Buhang Flyover! Ang hindi na sakit naman buot sa taga DPWH karon. Mel?
4: Ah.
0: Sakit naman buot ka taga DPWH karon.
4: Gani. Di pwede man sila ka explicar katropang Josel ah.
0: Pero
4: ara nila mag-explicar.
0: Pagsik pa si ano no, si Kapitan Bala na ida sa ano bala. Barangay San Rafael bala.
4: Si Kap Susing.
0: Susing Tabuyok.
4: Tabuyok.
0: Pagsikpas Kap Susing, no?
4: Oo, ah.
0: Pwede pa sa kanto sa flyover?
4: pwede or pwede man nga kay hambal sa tunika susing gani may nagakadto to siya nga mga kontraktor mo.
0: Hindi amo na sunod ikaw inunahan mo ko mo. Basi nagkadto tong kontraktor kay Kapsusing. Kay hambal Kapsusing ti pagyanta babukas ko to flyover pwede makadtuan pwede na to. Basi ko naghambal si Kapsusing hindi anay pagpagi dasil niya sang truck eh, basi magkalahulog naman ang balas kag bato.
4: Basi. Pero sa isubject ko si Kapsusing kung may nakapalapit siya. Pero basta pagkanto ko to sa nagligad, hambal niya to pag-interview na to siya. Siya may managkakalanto ganito nga mga kontraktor sa akon.
0: No. Pero katrupa Rommel, ordinaryo kita nga tao, may gamay pa man nga huya ang nabilin sa ato, no? In short, sinikon malawagan, balakon din ka nag-aubra. Di ba nahuyakas na? Pwede pa lang kung manghabol kagalakat, manghabol kagalakat mo. Pero mga taga DPWH City District Engineering Office, taga Regional Office, tingala kuya daw mga katikalon pa sila yan mag-hagyo-hagyo, kaya kag

0: Dosi mga katikalon pabla na mapabugal nga taga DPWC sila ga ubrabla. Buto ay mas laga batsyag huya sininga. Parius nila wagon mo. Tinga nga ginpasireduhan nila. Butangan la vertical clearance. Tapos 40 kilometers per hour lang ang speed limit. Hindi kaging motor tos babaw. Hindi kaging empty trailer. O parius ni kupoy ho, kumpulo. Pila lang nakatonilada. Way ganit na guro 5 toniladas. Ini mo pagpag yun to si ibabaw. Tiyan mo gani, kita katropa Romel, mangu man kita. Pero kainchindi kita nga, hindi man na madami. So pag yun mo tong kupoy nga makarga ka trailer. Diba?
1: Oo.
0: Ti sinoy ang pinakamaalam nga nagdisinyo sina. Kaya malunta ko na mo ng pinakamaalam, basi naghalin siya sa section sang pinakamanga mangu.
1: Ambot lang. Tayo muna ati kung hindi gusto nila nga hindi mapagyan sang bugat mga taneng mga motor kag tricycle gin paagi nila sa babaw
0: hindi para nila
1: hindi magdugang traffic to at sa dalom
0: bugat lang gusto nila at hindi pwede kagi da taga DPWH eh. Oh bisas buyon pala nila ba si kon lusod na dakron
1: tikon sa Land Cruiser ga saka hindi mo mabalanon
0: ha
1: kon sa Land Cruiser
0: oh kapin pa ko niya kontraktor na Land Cruiser magan-magana.
1: Oo. Oh.
0: Tapos nakakarga bla ka taga DPWH?
1: Land Cruiser na karon nag-aagi or Ford Everest.
0: Oo.
1: Or mga bago nga mga model sa salakyan.
0: Mga SUV na subong bla, mga Fortuner, ordinaryo na lang na.
1: Ah, ordinaryo na lang subong.
0: Parehas ka kilala ko, hindi man nihalin sa DPWH pero dito to spiak na tabo mo, dito si Lilo. Sala niya, Sir, may convention kami. Sila niya may bakante ka pa dang salakyan. Siya o, may nabilin nga Fortuner di. Kabalo ka ko na nung sabat sa tagahin siya sa gobyerno?
1: Wala. Ordinaryo.
0: Siya wala na gin sa ibanda. Bikla tibay.
1: So, ito yung mga trucks man yung mga nag-aalagi. Yung mga elf trucks. Pero nugbo. Kag bakante ka tropang Jusel.
0: Oo.
1: Pero ang ginaprobehebet nila, ang wing van, mga tin wheel trucks, trailer trucks, kung man na nakabutang diri sa karatula eh.
0: Kaya unless kaya otherwise karatula. Mapatag nila ni Katropa Romel, this is our take. This is to protect the contractor, not the interest of the public.
1: Oo.
0: Ah, mula na, napatag na natin kung ang contractor ang ilang na ginaproteksyonan. Kay under warranty period, kung may matabo, may madamage, may magkalataktak liwat, obrahon liwat ni Felix Gurria na da, nga hindi ka panukot sa gobyerno, so perdi si Felix Gurria.
1: Oh, tila ba naman kita pang Jusel? Kiti, okay lang na kung si Secretary Dixon gyapon ang magmando.
0: Mm-hmm.
1: Kagbalik-balik kung sila ni Secretary Dixon, kung may nag-report sa iya.
0: Kung kontraho nila na karon si F. Gurria, contractor o construction, karon ko tropa Romel, mahambal na karon niya. Sige, hagid, hindi ika mo ka-table free.
1: Oo. Oh.
0: Hindi ka mo ka VIP room, sige, hanyo gida.
1: Hindi ka mo kapili.
0: Oo, oh, hindi ka VIP room. Hindi ka mo sa linya kakita ka apple of the eye nyo to.
1: Laban-laban gidi amo gid na matabo ka tropang Jusel.
0: Oo.
1: So ti subong why pa baloan kun sa no ni repair ang vertical clearance gin butang dire nga na sangit sang wing pan. Pero pag on nga vertical clearance gin butang dire ka tropang Jusel, kay size ang TL 4 ang balabag sa babaw.
0: Grabe ah. Size kag 4?
1: Oo.
0: Payo di ka kakya. Amo na ang standard subong sa vertical clearance, size kag 4?
1: Ambot lang.
0: Kahit yung pamangkot sinayari, Katropa Romelo, para minchendihan gid sa matag palamatita. May original design. Ang vertical clearance bala is part of the original design. Ang mga prohibited ng mga vehicles to pass along that flyover is part of the original design. Hindi, hindi. Ikaw, napamangkot na niya sa taga DPWH, ha? Gin-simplify, tagid na nga pamangkot, Katropa Romel. Kiti, base, blakon magambals lang nga, ay, naghalin ko sa section siya sa mga pinakamaalam sa tanan niya, pinakamango.
1: Oh, ti hindi guro, kung sa ako lang niya, hindi guro parts ang original design, Katropa.

0: Yosel eh. Kahit isang pimiro pa lang daan nga pag-open, wala man ni nakabutang dere.
1: No.
0: Pwede man tanan. Subong lang niya ginbutang dere, isang gin-repair na. Subot sila yun kung ara siya nakabutang sa original design. From the start niya daan, ginbutangan na nila katropang Yosel.
1: Mm-hmm.
0: Na gin-prohibit na nila ang mga salakyan nga hindi pwede makaagi.
1: Ah, daw ay nakita siyo. Ano pa nga klase ka tinaga ang mahambalta para kabatsyag huya ang mga natungdan niya tao sa DPWH Katrupa Romela? Bibuligi because sa Ilonggo Dictionary, abi. Ano pa nga klase ka tinaga ang ihambalta sa mga dapat sining mga tao nga mag-akto sa DPWH para kabatsyag sila huya man? May ara pa?
0: Why? Wala na ko may nadumduman, ha?
1: No, mamangkot abi sa sumakwilan, no?
0: Oo.
1: No, kung ano pang tinaga, ang pwede ta mahambal sa mga natungdan, ha? Ang mga wailabot, pahigad, sa mga natungdan niya tao sa DPWH para kabatsyag sila huya. Inang makagwa sila sa opisina, nahambal mo, sinapalpak naman itong ubra sa mga upod ko. Ti, karoon, anong nahimo mo? Labi naging ko ikaw, head of office, blah, blah. Ti, ano nahimo mo? Engineer, ti, ano nahimo mo? Ikaw be project engineer? Ikaw being in charge, nahambal nga. Ay, ikaw gali in charge sa flyover? Yan, ano man ito nga, kulang-kulang lang tawag, gondo ginago, ubra nyo ito, ha? Away, kung magambal, ginago, ha? Kulang-kulang sa ginago lang. Oh, kaya hindi pwede kambal, ginago mo. Hindi, kulang-kulang sa ginago lang. Ti, nang mabatsyag kabla huya, mahambal nga, bo, daw hindi ako magpakilala nga taga DPWH ako ba?
0: Oo. Oh. Tiyo mo na eh. So, tiyo, wala, wala gini yung mahimo.
1: Ling-ling nga to, bikoron ng dalom. Yan ba si kon mapuling ka to karon kaga kahulog?
0: Dito ko halin.
1: Te?
0: Do hipid naman.
1: Ha?
0: Do na hipid naman.
1: Oo. Ang hipid kon sa hipid, ang pamangkot sini, waay iyag kaga basi magkalataktak naman.
0: Tikay wala amo na gani agin hindi gi pwede pa agyon ang lag ko nga salakyan para hindi maguyog.
1: Hay, nali latiniran ka arti na daya kag uya-uyahan bla ka tropa Romel how.
0: Ba mo isa sa mga person yung mga structure ka tropa Josel.
1: Mm-hmm.
0: Kun linong siya kag wala permi mi nagaagi kag wala nagauyog.
1: Mm-hmm.
0: Gina kun na siya napugadan sang taling babatang.
1: Mo gani. Kung nambalan sila, kahit ti, pwede pa man ta ka amot, bisan sinintimos na pobrahan ko to kay Mr. George Carpintero, bla. May kilala ko nga manog imprinta, magluwas sa kay...
0: Sir Vic.
1: Kay Sir Vic to mo. Kay Mr. George Carpintero. Pobrahan ta to tarpaulin. Welcome to the most beloved flyover in the entire Philippines. Ungka flyover. Ha? Pwede maagyan, pero hindi pwede kaagi.
0: Oh, pwede. Dako-dakoon mo mga 100 meters below.
1: Oo.
0: 100 meters lang ang tadgali.
1: Oo.
0: Sa flyover.
1: Inang kilid, guro namin napintahan, no? Welcome to Buhang Flyover. Pwede magyan, pero hindi pwede kaagi.
0: Pero ang makakita lang na ang mga halin lang sa city to Buntatala.
1: Uh-oh.
0: Tapos ang halin sa Buntatala to Iloilo City. Pero pwede kaya po na.
1: Mm-hmm. Hindi ganin, deras tunga-tunga, gibla butangan mo na tarpaulin la, both sides sa Katropa Romel, ha? Inang halin kabla sa city, pakado ka sa Buhang, kagalin sa Buhang, pakado ka city, butangan mo da. Welcome to the most beloved flyover, Buhang Flyover. Pwede kaagi, pero pwede maagyan, pero hindi pwede kaagi.
0: Sa ano niya, pwede man sa vertical clearance. Kaya pag-on yung vertical clearance, yan mo.
1: Oo,
0: pwede naman sampawan sa babaw.
1: Oo. Pwede guro butangan na. Pagkatapos, butangan mo lang gamay. Lang, huya-huya man be 1/4.
0: Ang gali, hindi sila guro.
1: Ha?
0: Hindi guro sila magsugot.
1: Ah, kain siya hindi magali sila?
0: Oo.
1: Hindi guro halin sa last section sila, Katropa Romel. Kain siya hindi mo.
0: Oo. So, muna yung sitwasyon na rin yung katropang Yosel.
1: Diba si ambulansya, hindi pag pwede kagis babaw?
0: Tiwa ay... Akong dito halin sa... Pwede kuro
1: ah. Ay, basi fire truck, hindi pag kagis babaw?
0: For emergency ko, no? Tiko fire truck nga lapaw sa vertical, hindi gidi?
1: Ah, kung ako driver, magamon na tinunto. Harugon ko na lang ng vertical nyo.
0: Importan... May ara nga fire truck nga taas sa 3.2. One ang iyang ano mo? Katason.
1: Te, mas labi kag labaw pa na rin si emerhensya daw. Amo gani, dito sa Manila, why man to vertical clearance? Vertical clearance, late kung may aragin man katropa Romel, tag 15 pies mo.
0: Oo.
1: 15
0: itaas
1: feet?
0: Niya. Itaas niya katurpang Yusel.
1: Oh, mantiw lang guro ang di krakad sa 15 feet. Ay, ayan bot ah. Sige, sige na. Katurpa Romel, kaya karoon kabuhi talaan niya tinaga. Karoon nagsakit naman bot.
0: So, ngayon sitasyon na rin katurpang Yusel. Opo, di rin kay katurpang Johnson. Krisos, tumaining balita. Kinadulong sinyo sa Santo Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 Cactor Bonitary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paglipar, XFM News.
1: Bullseye! Bullseye! The RRC, Katropa Romel Paglipar. We cannot understand the logic. Hindi kita makaintindi sang luhika, sang taga DPWH. Okay. My existing ordinance, there is a ciudad sa Iloilo pertaining to usage of our flyover. Especially along that Geraluna area. Ha? Pero ang pamangkot na to with the DPWH is pertaining to the original plan. What was the original plan? Ha? Kay kon ang original plan was designed to accommodate even trucks and wing vans, why is it that you prohibit ang mga wing vans and ining mga trucks to pass along that area? Amula na pinakasimpleng sabati, that was part of the original plan. If hindi ina part sang original plan, why nga agin prohibit ninyo ining mga vehicles to pass along that area? Amo lang pala mangkutanon with the DPWH. Tindi naman na kinahanglan guro nga super scientist ka para mintindihan mo ina, because they know better than us. Sang disenyo. If it was designed nga maka-accommodate a certain tonnage, apamangkot sina based on original design. Kita nyo why nilagin butangan sang original sang load limit? Why nila binutangan? Nga ah. Ha? Kiti dapat sa taytay may load limit dahi. May notice da load limit. Tinga dira wala ako. Wala binutangan sang load limit. Kay dira sa load limit, dira na nabutang sa original plan. Ti if it can accommodate up to 30 tons, for example, at any given time, why is it nga hindi mo pagpagyon to mga trailers? Less than 20 tons, why karga? Ang mga wing vans and trucks nga less than 30 tons or 20 tons, nga hindi mo ito pagpagyon. Amo na ang palamangkutanon ta with the DPWH. Tini naman kinanglan mag-super rocket scientist ikaw para maintindihan ta ina. Kulang subong ang pagpatag sa DPWH because it's as if wala may mahimo ang tao kay gusto nila. So what? Amo niya para sa DPWH the way we understand sa ila sini nga ginahimo kag aksyon subong. Good morning kay Salvi, thank you for listening kay Chongfer Villasiran. Good morning katropa Josel watching live from Barangay San Isidro La Paz. Sa kay katropa Rodolfo Onasin de Lapos Jr. Good morning sa inyo katropa Josel. May update na kita sa kay Frank, may person of interest na bala. Kay ang madlang people gasingitan nga patay na scientist ginsunog ng flyover lubak-lubak sang nagagi ko. Teka, kita mo lang. Pagyan tato kay Katropa Romel. Sa kay Katropa Mario karon sa sentro may update dira. Kay gin pabutsyag yan ni Captain Frisquito, Chief of Police ang Pavia Municipal Police Station. It was a case of suicide. Ha? May gina-follow-up lang kita kag gusto kita matagan. Subong. If it was a case of suicide, ginbutang niya sa backpack yung gasolina, ginbubuan niya kung galingon niya kasindihan. Ang pamangkot si ni Mary Sidio, gina, pariyos ang tunaw nga plastic. Ang tunaw nga plastic sa suludlan, nga duha ka 1.5 liters nga mineral water. Tingalaw, ganito ay magkuloyapot ang mineral water nga ginsireduhan mo. Ha? Kaya mainit din ang gasolina na. Pagkatapos, ang 3 liters nga suludlan, nga madamol-damol, nga plastic man, daw pariyos blang suludlan, blang tomato sauce, blang lagko, 3 liters. Nga sinulod niya sa backpack niya, kung gintot dan niya ina, Butang balon sini may residyo na dito sa lugar. Ang plastic, bisan ano pa kadaba-daba, may bilin ina nga residyo nga magtiga sa duta. Ha? Labi na gin ang takop. Bisan ano pa kaharara na may mabilin nga residyo sa duta. Especially nga nasulod sa backpack niya. Kung nasulod sa backpack, yeah, where's the backpack? Ha? Kung wala ato masunog ang mga plastic, din ato mga plastic. Ladies and gentlemen, amo na mga palamang ko tanon, bangod kay, after all, bisan pa magduda kita nga may case nga dapat nga imbestigaran, may arabi pagduda, pero after all, gusto ta makuha ang statement sa pamilya. Kay ko nagapating pamilya ang ito sa case of suicide, the case is closed. Wala na, allows na. Pamilya mismo hindi interesado. If ang pamilya maghambal ngayon sa case of suicide, everything stops there. Wala na. Sa police, ti wida nagadulog, they should pursue. Kung may aragin man sila pag duha-duha, nga it was not a case of suicide. Bullseye! Why nagaling ta tiyempo sa ato siring nga pagparagad eh, sa palatuntunan bullseye. Ha? It's turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before and loving, mag-turbo dietary supplement for men. Available rin eh. For example, sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica. Sa Watson's, sa Shopee, sa TikTok Shop. Available ni sa Clinic, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel, sa City Proper. May libre na nga konsultasyon. Kanto lang ang modera from 9 o'clock in the morning. Ara ni Doc Ray, si Ma'am Gina, si Ma'am Isen, para mag-accommodar sa inyo. Ha? So, Turbo Dietary Supplement for Men, one among the quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. Kung pansit mulo, napangita nyo, cup ising pansit mulo. Ha? Di ka mo pwede katilaw, arada sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, Atria, SM City, may arada. Ha? Basta gani pansit mulo, cup ising pansit mulo. Kung place naman parang mag-gather ka mo, may celebrations, gusto ninyo on-site, kanto ka mo sa The Crib Kitchen Cafe, gabaton sila sang mga gatherings na bunyag, kasal, reunion, anniversary, birthday, arada. Ha? Gabaton man sila catering. Gusto niyo magpa-cater pag imambal nga ti. Paraway na kita, libog niya mapa-cater na lang. Kadto lang amo dara sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kag kun pa-car wash naman kamo, kadto kamo sa Quick and Clean Car Wash. Kilid sang Alta Chera Church. Ha? Sa Quick and Clean Car Wash, gabaton sila sang interior kag exterior detailing. Why not a tiyempo sa ato siring pagparagad sa technical side upod na si katrupang John Ray Bertis at katrupang BJ Sirada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Apple Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Oy! Ba! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Oy! Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani kayo ng kusang ordaryong ang kape. Gado kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Bibili sa mga butik.

0: salamat.
1: Naginong nang ginabantayan ko nga guest mo. Malapit na lang maglas 11 sa gabi. Kabay nga nakapauli na si Minda. Halin sila pag-date sa boyfriend niya.
2: Ari na ako!
0: Ay, salamat! Salamat kay Ari ka na, Minda. Otiano, kamusta ang date mo?
2: Ay, okay lang. Gindrap lang ako din ni Jamie Boy. Kag nagdiretso na lang siya pauli.
0: Maayo ko na mo.
2: Oti, paano na siya? Dumayo man ang tulog niya, oh.
0: Oo man. Kabay pa nga magdalayo na lang tulog niya hasta mag-aga.
2: Ang maayo pa, matulog ko anay dira sa bangko, ah. Kay, kung ano gidman karon, buslan ko ikaw. Ikaw naman dayon ang magtulog.
0: Ay, dumaayo man na, ah. May tugon nga daan sa ako ng iya doktor mo. Nga kada 15 minutos ko no, usisaon ko siya.
2: Ate, sige ah, matulog-tulog ko anay sa makadali. Kay kakapoy, ganyan pala.
0: Yudi ha?
2: He?
0: Nek?

0: Ano siya nagbangon, no? Panagpungpo sa kama. Uy! Napulpog naman ang iyat dyan, no? Ay! Hala! Sir! Hindi! Hindi, sir! Sir!
1: Sakit! Dogi na iyaw ako!
0: Hala! Ang ulo naman niya ginapulpog niya, ha? Kariya mga mata! Doon na ulbo! Kalain sa iya dagway!
1: Hindi na ako makamatas! Dumapatay na ako! Dumapatay na ako!
0: Hala! Ang iabiyan! Mayo kinagabot siya! Ay! Sir! Kinagabot naman siya, sir! Kumapuang siya, ha? Nakasirko-sirko naman siya sa kasakit!
2: Ako nang bahala sa iya! Iputo Marcos siya ang Tabitas ngayon eh. Agad niya magkalma siya. Ariyo. Tulay ni. Dali.
1: Inda!
2: Om.
0: Ba? Sir?
1: Murderer! Murderer!
0: Om! Sir?
2: Nagasala siya sa kahadlang kasakit. Pilitin ko ngay painom ini sa iya. Nga. Ba? Nagapamatok siya? Bingaton kong ibaba. Piliton ko nga matulon niya ini. Ari, bingaton ko na. Ipasulon ko siya babang Tabitas ngayon
0: eh. Hala! Gakurog ang bilog niya.
2: Bauntan lang na dugay-dugay. Nagakurog siya. Nagakurog ang bilog niya nga lawas. Katapusan na niya ini. Mapatay na siya. Ara na. Naghugsoy na siya. Naghugsoy na siya. Wala na siya nagahulag. Kag wala na siya nagaginawa. Patay na siya. Karon na, kuton ko iya bulsa. Kuhaon ko iya kwarta. Kag pati na ang iya mga papilis nga nasulutera. Si puton ko ang tanan. Wala ako sang ipilin. Bagot kinahanglan ko ang kwarta. May mga chiki pa dari. Mapustran ko pa ini. Matawag na ako sa ambulansya. Dalong ko sa ospital. Om, ba? Ang chambermaid nga nagatipan saya. At to siya sa ikat kag nagakurog sa kadlok. Nakita mo ang natabo, hindi ba? Ginabot naman ang pasyente. Kagin painom ko siya sa bulong. Apang wala gi siya natabangan. Sige na, ihanda siya. Kay, maabot lang ang ambulansya.
0: Oo, sir.

0: Ay, salamat. Ato ng pasyente sa ospital. Dumabuang man ko sa kakulba, Minda ba? Nalintan ko nga nagkakatulog ka sa bangko. Pag mahamo kang tulog mo, kani, wala mo nasaksiyan ang natabo.
1: Ano nga wala? Nagabugtaw ko yan, no? Wala lang ako naghulag sa nahamtangan ko. Nakibot gani ako sa nasaksihan ko. Kalain sa kamatayo niya, no? Makaluluoy man siya.
0: Oo man. Ay, Diyos ko. Ano yan ang banatian niya man? Ipa-autopsy siya ko, no?
1: Oo eh. Kinahanglan gid. Agod na mahibalan kung ano gid ang kabangdanan sa kamatayo niya. Pero, nangagin pang kuot sang iya amigo nga doktor ang unod sang bulsa niya.
0: Ano?
1: Oo! Nakita kong ang kwarta kag mga papilis na ginkuha niya sa bulsa sang lalaki nga ato. Kagdasun, ginsulod niya sa iya bulsa.
0: Hala!
1: Kalain sa iya ah. Patay na. Kawatan pa niya.
0: Basi hindi man.
1: Hindi ah. Nakita ko gid nga nagangisi siya gani.
0: Ano?
1: Oo. Nagapanilag ko siya sa iya no. Kag amuin ang nakita ko.

0: Daryl, may ipahimo ako sa imo.
1: Ano yun na, doktor? Resulta naman nga peke isang imo pasyente.
0: Hindi na kinanglan nga magpamangkot ka pa. Sunda lang ginasugo ko sa imo. Kay dako ang makamol mo nga kwarta sini.
1: Ano balay na?
0: Luyag ko nga i-force mo ang ngalan kag pirma sa titulo nga ini sang duta. Kagamo man ang checking ini. Kay isaylo ko sa ngalan ko.
1: Ano? Isaylo sa ngalan mo?
0: Oo.
1: Uy, base kung amo ining makapapriso sa aton?
0: Sunta lang ko ba na? Mapike mo ganing perma sa presidente, ina pa? Believe na ko sa imo abilidad eh. Dasiga, kaya kinanglan ko ini.
1: Atagi lang ako sa isa kadlaw. Kag 5,000 dayon nga down.
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus!
6: Marami na ang natulungan!
7: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: Kuti, ano plang siling ko sa imo? Perte gid ang abilidad mo. Kuti, nabayluhan dai ng cheque? Kaya ang tanan nga mga titulo, nasaylo ko tanan sa ngalan ko. Hamak mo ina. Wala na ako sang problema. Mabayaran ko na ang mga utang ko.
1: Ote, bayarin na ako sang kulang mo.

0: Ote, doktor. Anong resulta sang autopsy?
1: Wala man sila sa nakita nga kun ano. Nga makapatrigger sang bisan ano nga balatian. Wala man sa may nakita nga substance nga matawag nga hilo nga among nakapatay sa iya.
0: Bah, baka tilingala, hindi bala?
1: Amo ba tuod? Makalilibog. Wala sang nakita nga diferensya si Alawas. Apang napatay siya. Taguogali. Nag-abot ang stepfather. Nag-akusa rin eh. Akusado ka, Gino?
0: May, ano? Ako? Akusado? Sa ano nga sala?
1: Akusado ka sa pag-forge ang iya mga propiedad. Gani, magpangita ka na lang sang abogado mo.
0: May, nagbuwan na ba sila? Anong labot ko dira? Matuod gid man niya may utang sa akon si Henry ah. Kaya ang chike nga ato, pirmado niya. Kagin baton man sang bangko.
1: Nagpangusisa sila. Kag nadakpan nga pulos Fords ang ginpanggamit mo.
0: Be! Hindi! Hindi ako magpati. Hindi ako magpati. Kabuangan nila!

Ako ang stepfather ni Henry. Ako ang nag-akusar sa imo nga di bala ka. Madunot ka sa prison. Forgery ang expertise mo. Kag hindi ang pagpamulong. Wala ka sang pamatuod. Wala ka sang witness nga baka pamatuod nga ginforce ko ang mga papeles. Wala ko sang hawid sang iya perma. Nagsugid lang imo man nagforge. Si Daryl ang yagalan. Kag may witness ako. Sino? Ang duha ka chambermaids. Be, nasaksiyan nila ang pagkuha mo sang kwarta. Kag sang mga papeles sa bulsa ni Henry. Kang ilang alan, amo sanday Minda kag Risa. Gaganda sila nga magsaksi batok sa imo. Ato sila dito sa kwarto ni Henry. Kag nagalantaw sang ginabuhat mo. Gani, handa sila nga mag-witness batok sa imo.

0: Sugot ka na ba lang ako o na lang ang imo sala? Agad mabuki na ng silot mo bisan jutay.
1: Sugot ako, attorney. Apang may pangabay lang ako.
0: Ano ina?
1: Ang barangay nga ginaistaran ko, amo ang barangay Antonio. Ngalan sa isa ka tawo.
0: Sino si Antonio?
1: Isa man siya ka doktor. Kag maayos siya nga doktor. Apang wala siya nagapanukot. Utan kag manok ang ginabato niya nga bayad. Amoy na nga palangga siya sa mga tawo. Kaya ang akon ngalan, attorney. Amo si Gino Palmares. Gusto ko nga ang barangay Antonio. Ilisan ko sang Dr. Palmares. Amoy ang pangayon ko, attorney. Malipay na ako. Kagbuslan sa ngalan ko ang ngalan sang among barangay.
0: Oh, hindi basta-basta nga mag-ilis lang sa ngalan sang lugar. Ipaagi pa yun sa konseho. Kung bala, mapasugot ang mayor. Pero pabay ilang kay tilawan ko. Apang maghanda ka na, ha? Kay buwas, maatubang ka na sa husgado.

Galia, matubang sa husgado? Ako pa. Ina, kung maagahan pa ko diri, mga gago, mahimos ako. Mahalin ako sa dugay ni. Madalala ako sa jutay nga bayo. May kwarta ako. Kag mahimo ako nga makadto sa bisan diin nga gusto ko. Lantawon ko lang kung makita pa ninyo ako. Hulaton ko nga magtungang gabi. Kamong pagbiya sa duog na ini.

0: Ah, ano?
1: Oo, Chismon. Amoy nanggit palang putsakot sa gakot katropa. Nagahadop sa pagpalagyo ang isang kalaloki. Kamay sa labdun sa kasukuan. Gani, kinahanglan. Daba, ulag na kita, Chismon. Kagparihos ang kinahanglan. Gamitod ko gakot kinahanman. Naharin sa kalimputan sa mga inkanto. Agod nga makaabot kita dayon dito, Jason. Sunok sa akot ka, trupa. Inoras na lang ang ginakulat sa amo nga tinuga. Kag magbiya dito.
0: Kuna mo, hindi na kita mag-usik, Santion.
2: Ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ugod din sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
8: Katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
12: Bilhin na!
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo.
11: gwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo man ko sina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
14: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
15: Epektibo
12: sa mga skin allergies at skin diseases.
15: Isang pahid lang
12: ng Samsung Plus Herbal Oil.
15: Ang galang katikati.
12: Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
15: magaan.
5: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sister Pain.
16: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Madayat na kubuwas ah.
6: XFM.
17: Katropa mo.
11: Exciting.
18: Mga katropa. Exciting.
19: Mga katropa. Exciting dito. XFM. Katropa.

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:42 na sa aga, kagaling oras ang builog na ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig, agad nga maproteksyonan ang ato nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Nagabulig man ang Vision X Plus nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, bagod nga ang Vision X Plus na may rasang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales, kasubong sang lutein, beta-carotene, protein, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Importante nga maproteksyonan nato ng aton siling mata, bangod nga aton siling mata nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas, kinanglanon naton nga proteksyonan batok sa mga balatian. Kadi magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, agad nga maproteksyonan ang aton nga mata, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

Exciting aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpanglagad sang sentro sa Lunes ng edisyon. Petsa 4 sa bulan sang Mayo. Labing una sa apatanan ka mga Lunes sa bulan sang Kabulakan. Kamusta nga aton siring aga? Kamusta nga aton siring mga katropa listeners and solid supporters sa mga members sang XFM 100.7 na fans club. Sa aton siring mga drivers. Sa aton siring mga XFM taxi patrollers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Back to normal, back to work. Sa aton siring mga katropa sa mga talatapan sang gobyerno. Sa mga kautoran naton, back to normal business kita. No? Sa aton sa rin mga tag-palamati. Sa mga drivers naton, inahinay lang sa pag-maneho sang inyo sa rin mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Amo na nga masami, ginapahanumdom tagid. No? Sa aton sa rin mga drivers, slowly but surely, ang importante nga makalabot sa destinasyon ng aton sa rin mga pasahero. Sa mga nag-celebrar sang birthday, subong adlaw, happy birthday. Sa mga nag-celebrar naman sang ilasaling anibersaryo, happy anniversary. And sa mga nag-celebrar sang kafiestahan, happy fiesta. Fiesta subong sa Municipality of Pabia. Petsa 4. Desperas man sang kafiestahan sang Banwa sang Dumangas. Pero subong niya kafiestahan sang Banwa sang Pabia. So damo subong. Akahapon gali ga inaso lang, ang lulutoon. Pero subong niya katropang BJ, kananay na niya. Kananay na ni subong, dugay-dugay iban gani siguro basi ko nagaumpisa na. Di kami ni katropang BJ, kakaon lang kami ah. Ma-duty kami anay. Okay man ang fiesta, pero te, ma-duty kami anay ah. Sa mga nag-celebrar sang fiesta ha, happy fiesta lang, especially sa mga taga-Banwa sang Pabia. Diwat kita nga magapangalagad, datub-tub kita sa takna nga lasa 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Report sa aton sa mga katropa reporters kalagip ng pagtalakay sa mga issues nga inyo ginasundan diri sa XFM Iloilo. Ang panahon diri sa aton sa syudad nagapakita si Haring Adlaw ma

Balabag. Ah, okay. Ah, ti Balabag ang nagdaog ali kagabi. So, congratulations sa Carabao Carosa Festival Queen na kuha sang Barangay Balabag. Kita ko to kagabi, nag-silaw man ko kagabi sa live. Galing kay gautod-utod ang signal. Ah, ulanan lang, utod ang signal. Daw pigado ang signal kagabi sang sang internet connection nga ginagamit sa Carabao Carosa beauty pageant katro pang BJ, no? Lantaw ko man gabi. Tulog kaya timbakan ako. Naglantaw ko gabi pero huwag ko matapos. Kaya doon natapos. Giro mga launa imidya eh. Launa imidya natapos. So, Balabag. Iti congratulations sa Carabao Carosa Festival Queen 54th Carabao Carosa. Sige, sa mga talalupang doon na nga mga balita kag impormasyon nga aton sila nga pagatutukan sa subong nga aga. Sa aton sila nga matag palamati, may nasapuan nga patay. May nasapuan nga bangkay sang lalaki sa tunga sang talamnanan sa Barangay Presyosa sa Banua sang Sara, Iloilo. Na-identify na ang bangkay as reported nga gin-identify sang iya mismo nga pamilya ang biktima, ginkilala sa kay Elmer Bansale, taga Sitio Virgin Island, Barangay Presyosa sa Sara, Iloilo. May pilas ini siya sa pagkabuno according sa report mga katropa. Kaga gin nasapuan ini siya kaina mga past 7 o'clock. May pilas ang pagkabuno. Ginbilin lang sa tunga sang talamnanan ang biktima. Ongoing subong ang ginahimo nga imbestigasyon sa aton sila nga makatapos ang pulis. Base may update kita, makakontak kita mga katropa sa Sara Municipal Police Station. As to sa latest investigation, ano ang motibo sa pagbuno sa biktima nga nasapuan na gidlang subong aga sa tunga sang talamnan sa Barangay Presyosa sa Banua sang Sara, Iloilo. So standby ka mo sa aton sila nga mga tropa diri sa aton nga pagpangalagad kay Domidjo. Ang pagbuno ko no katropa nga BJ do mo. Sa aton sila nga matag palamati. So standby ka mo sa latest investigation sa sila nga kamatayon or pagkasapos ang bangkay ni Elmer Bansale nga taga Sitio Virgin Island sa Banua sang Sara, Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, Aryo, tatlo ang pilason or apat yung gani kay tatlo ang iya sila nga back rider and ikapat pati ang driver. Self-inflicted malani pero nakabunggo sa ido. Amo ning delikado bala kun gabi katropang BJ or kahapon adlaw gani ini natabo ang insidente at around 10:28 na bungguan sang motorsiklo scooter type nga motorsiklo ang gulpi lang nagtabok nga ido sa tunga sang dalan sa Barangay Batite sa Banua sang Sara, Iloilo, sa Banua sang Concepcion, Iloilo. Sa mga biktima ang seryoso bong katropang BJ amo ang driver nga ginkilala sa kay alias sa Anjo. May mga angkas ini siya pero ang angkas niya minor injuries lang pero si alias Anjo nga taga Barangay Luong amo ni ang seryoso bong kagagina obserbaran sa ospital diri sa Iloilo. Kung kaisa ang aksidente bala no ido why man siya sang iban nga kontra ido lang golpe lang lumabay ang ido nagcross sa dalan why niya mamanihar ang iya sa ring manibela because nga may mga angkas siya katropang BJ scooter type nga daan nga motorsiklo. So, natumba sila, nabungguan, nilang

0: ido natumba sa mga biktima sa angkas kag sa driver, driver gyud ang tam-an. So ari subong sa ospital sa Iloilo ang driver nga si alias Anjo. Ma-interview kita sa kaya police sa Captain Johnny Oro, ang hepe sa Concepcion Municipal Police Station, mga katropa. Sa pihak nga bahin, diri sa aton nga pagpangalagad, update man sa dumdumanyo ning natabo nga insidente sa Green Meadows Subdivision sa itong April 29. Sa din, may na-recover nga or may gintutdan o kung ginsunog ti ang nga tawo, no, sang petsa 29 sang kaagahon. Ang latest, mga katropa, nga ti ang investigasyon sang Pabia Police, no, nga ti wala ya sang foul play or purely nag paligo sang gasolina, tinutdan niyang kaugalingon niyang katropang BJ. According sa resulta sang autopsy and investigation man sang makatapos ang pulis sang Pabia Police Station, suno sakay Police Captain Richfield Prisquito. Pero ang pamilya, ni Frank Royce Barbasa daw nag six ang another nga autopsy autopsy sa bangkay katropang BJ. Liwat nga ipaidalom kundi natapos na ang pag autopsy, pero ang pamilya Barbasa, ang pamilya ni Frank Royce Barbasa naga sick pagid sang second nga autopsy, and ang second nga autopsy igakandak ni Dr. Owen Libakin. Si Dr. Owen Libakin, tibal, ang taman nga siya niya nagapang autopsy halin sa una mo sa PNP Crime Lab, no, sa aton sila nga mga tag palamati. Ang familia ni Frank Royce sa Barbasa, ha, nagsiksang dugang na abulig agod nga makonfirmar gid kun bala ining bangkay nga nasunog or ginsunog dira sa kilid sang pader sang Green Meadows Subdivision. Kaya tiwai gin paidalong pa rin sa DNA katropang BJ mo. Ginkuaan sang swab testo ang pamilya ako ng Iloy, at the same time ginkuaan man sang specimen ang bangkay para nga mamatch kag masigurado gid kon nabala ining bangkay kag ang na-recover nga ID sa guwa sang pader, sa crime scene. Isa lang katropang BJ, si Frank Royce sa Barbasa, no? Until now ay payagapon magwa ang DNA, no? Ginkuhaan naman sang specimen para nga masigurado katropang BJ. Pero ang familia, ni Barbasa nagsiksang another autopsy, no, sa bangkay. Buti lang taon ta kung anong mangin resulta sila, kagabasi kung maka-check man kita sa update with Police Captain Richfield Prisquito, ang hepe sa Pabia Municipal Police Station. Kasi Prisquito, kung XFM gani mag attempt ka mag-interview sa iya, do sako sa iya permi. Sako iya permi si Police Captain Richfield Prisquito. Remember, Police Captain Richfield Prisquito, nga dismayado si Mayor Luigi Goriceta sa imo. Dismayado ang alkalde sang Pabia sa Pabia Police, not all, no? Sa performance ang hepe nga may mga feedback kita, damo kita sa mga feedback na nabaton da sa Municipality of Pabia, damo sa mga petty crimes nga nagkakatabo. Kung sa suporta lang siguro katropang BJ, Sa aton sini nga matag palamapi kun sa suporta lang bastante ang suporta sang LGU pabiya. Ding kay mo kakita ang may kaugalingon nga patrol car ang SWAT. May ara sang kaugalingon nga patrol car ang Intel. May bastante damo patrol ang Municipality of Pabia Unlimited sa gas. Tapos, amo nang performance ang hipe? Debla, sa aton sila nga matag palamate. Si Mayor Luigi Gorseta daw hindi satisfied nga daan sa performance ang hipe? Katropang BJ? Dadugay na gani si Mayor Luigi Gorseta ga plano nga kon maibulos da kag maibulos sa hipe da daw plano ya. Adog ringo gani nga bayluhan na lang na. Okay, do kabudlay. Ano abi kay do kabudlay man labuton si Police Captain Richfield Presquito? Ara man lang siya kaysa sa police station. Well, takbalo kung sako siya. Galing, basi sako siya kay piyesta, subong. Katupang BJ. Sa nagdigad to, naagahan gani. December to, no? December, kita tubla na kabaton sa reklamo nga naagahan ka mo gani sa videokihan. Dang aging saway na kamo. Manog, ano na? Manog simbang gabi na. Manog, inang aga na bla? Christmas party. Naagahan ang sing-along sa police station. Tibation to simbahan. Kinagtuan sila kaging saway. Timakon mo na. Pero sang Disyembre pa to. Ginpasensyahan na to. Kahit tapos ng 2025 mo. Yari naman, no? Police Captain Richfield Presquito, sir. Ano ka budlay gid akong kaisa nila buton sang hipe sang pabiyaman. Basi sako, ano na sakuan man. Basi malabot taman kay ho na, no? Diri sa aton sidi nga pagpakalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Iban nga mga pulis dati na inchindian taman ang mga subordinates diya katupang BJ. Hindi man na iya gid basta-basta nga makahamba lang. Okay nga, amay hepe silang mo. Unless, otherwise, kung i-allow sang tagaan, sang clearance, sang hepe, like for example, investigador, itugyay masiling abi si Presquito nga, may magkanto, ganin din katapos ang media, mag-interview sa inyo, ikaw mo na lang bahala da nga magpa-interview, ha? Kay sako ako, kung dito ka nami, pamatian, bla? Ay, por Diyos, por Santo. Anong masay mo, katropang Rodolfo de la Poza? Ma-react ni si katropang Rodolfo de la Poza mo. Imponto, las 11 ang aton oras. Dari sa aton nga pagpakalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa pihak nga bahin, mga katropa. Sa aton nga serbisyong katropa, talupang doon tanay kay kahapon, mayara sang ginpalabot nga reklamo dire sa XFM 100.7 Iloilo. May video nga ginpadala dire sa aton, may kang tanan sa itom-itom kag baho-baho nga nag-ilig nga tubig sa Maliaw Creek. Dira sa Maliaw sa Banwasang Pabia. May nagareacto sa niya, may itom balakag nga hindi mabaho. Ito kami, hara man itom nga hindi mabaho. Uling, itom man na hindi man na baho, di ba? Di ba, Jeng? Itom man ang uling, hindi man na baho ang uling. Pero ang nag-ilig ya kahapon nga tubig sa Maliaw Creek, asin itom-itom gidya. Itom-itom, kag according sa nakalabot niya reklamo sa aton, baho-baho pa. So bangod sini mga katropa, gin-forward ini naton ang reklamo sa kay Sangguniang Bayan and ex-officio board member JP Piñol ang video and ang reklamo. So gilayon nga gin-forward man sa Menro sa kaya Engineer Jollibee Suerte ang Menro or Municipal Environment and Natural Resources Officer sa Municipality of Pabia. And gilayon nga nagkandak sila sa investigation katropang BJ. And ang report mga katropa, mayara na sila sa initial nga sampling nga ginhimo. And according sa investigation nila, wala magalin kuno within sa vicinity sang Pabia atong itom-itom kagbaho-baho nga tubig nga nag-ilig sa Maliaw Creek katropang BJ. Imbestigara nila kag ginusoy nila, nagkuha sila sang sampling kag ginbuksa nila ang kanal. Ay ang kanal gali da katropang BJ, halin ka to sa boundary sang Santa Barbara going to Municipality of Pabia. May drainage sinadira nga nagalapos sa Maliaw Creek, pakadto sa Aganan River. Deblado mo ng lusot niya. It turned out nga daw naghalin sa upstream. Halin sa ibabaw, hindi within sa vicinity sang Pabia, kaya ginbuksa nila, nagkuha sila sang sampling kag nagkandak sila sa investigation kag nakita nila ang agi pa katropang BJ. Ang agi sang itom-itom kag baho-baho nga tubig na nga nag-agi sa drainage going to Maliaw Creek. Diba si Malabot, nagkaroon si Engineer Jolifi Suerte, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer sa Municipality of Pabia, kaya may ginpo forward nga report si Engineer Suerte sa kay SB member JP Piñol. Ang mahigko kag maitom nga tubig naghalin sa upstream. Te atoyado basi bala halin sa mga establishment bala katropang BJ. No, sa aton sila nga matag palmatiti basi malabot na si Engineer Suerte diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Last 11:05 na ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Body malas man ni katropang BJ ang bag-o ginbuksan nga buhang flyover, no? Di malas in the sense nga ginbungguan o nabungguan sang truck ang vertical clearance. Ano? Ting iba naghambal sin nga ti Paldo na naman eh. Paldo. Okay nga Paldo in the sense nga bayaran sang driver ang naguba nga vertical clearance. Okay, kundi may vertical clearance. Doko saan ola naging buksan? April 30 na na buksan mo as per promise sang kontraktor sa DPWH kay DPWH sa Secretary Vince Dison nga by April 30 mangin functional na kag mahimo na maagyan sang mga motorista ugaling may damo sang bawal. May hindi pwede ang motorsiklo, hindi pwede ang e-bike, hindi pwede ang tricycle, hindi pwede ang mga wing van, hindi pwede ang mga transit mixer, hindi pwede ang mga truck, hindi pwede ang mga dump truck. Di ano na lang pwede sa Dayabe man? Pwede natural da light vehicle eh. Mga SUV lang, pang sosyal lang ang buhang flyover. Di apat pa lang kaadlaw kag nabuksan. Kagabi, why kasalbar ka to pang BJ? Kakas! Kakas, ginya mo! Te, batas, gin kakas, lakas ang vertical clearance sa buhang flyover. Te, tatlo ka bulan nga gintrabaho, ginrectify ang flyover, ginbuksan sapit sa 30, apat lang kaadlaw. Ginbungguan siling sa driver, aware man siya. Kita niya man nga may vertical clearance, galing kay gindiritso, abi niya katupang bigi, di masalakay mo. Di karon kay nasalakay, yung naman sila nga abi ko na hindi magbusong, gali kay nagbusong muna. Di mo amo man eh, abi sa driver, hindi niya masalakay, di karon kay taas ang iyang sasakyan. Nasalakay niya. Resulta, kakas eh. Pero ang driver, why naging custody? Why naging detain na? Kay daw nag-istoryahan na yung mga kuno ang taga DPWH. May istoryahan na yung taga DPWH. Kag ang driver. Wow. Mga pila naman ay yan eh. Mga pila naman. Mga hindi lang magnubo sa 50. Top isa 100 mils yun eh. Dumduman nyo sa dira sa Ungka flyover. Gani kada... kada tumbalay sa vertical clearance da mga sobra gani 100 mil na jing na paldo naman ka dyan. So istoryahan tani dugang diri sa ato nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ang oras sa XFM Philippines sa las 11:09 na sa aga. Ini nga oras ang Boylog gidadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga nagapamiesta sa Banuas ang Pabia, balankote ang mga pagkaon da more on mantika gid. Galanay lanaya bibig subong sang ang nagapamiesta kay ti ang handa terrible mo. May laban-laban ni may lechon. Jing na. Hinahinay lang kag dapat ikayong lawas ta ulit dan tagid. Tika pariyos ini sa mga mantikaon nga mga pagkaon, baboy. Ti kung kaisa kung may mga high blood kasi ni no. Hinahinay lang sa tilaw-tilaw lang sa aton sa mga katropa. Pero importante ulit dantang ikayong lawas ta. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang suplemento nga may lima ka mga ingredients ang kombinasyon. May mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kaga spirulina para malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, sa iban pa nga mga klase sang balatian. Mas gin pamaayo, mas gin pabaskog, agod nga mangin epektibo sa aton ikaayong lawas. Ang Santon na Plus Gold Herbal Capsule, 100% natural extract supplements, nga makabulig, agod nga maproteksyonan kita sa batok sa mga balatian, kay prevention is better than cure. Sa aton sining matag palamati. So Santon Plus Gold Herbal Capsule, upda naton sang Santon na Vitamin C. Ang alkaline based kag nanacidic ng Vitamin C, ang Vitamin C ni katropang BJ. Santon Vitamin C and Premium D3. Ang Premium D3 nga mayara sang Vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract, may kapasidad nga patyon niya ang mga bakterya o kung viruses nga aras sa aton nga lawas. Alakip na ang pabakod sa aton sining immune system da. Nagabakod ang aton sining mga katul-anan. Bangod sa Premium D3, may Vitamin D3 kag virgin coconut oil, ginapadugang pasang malunggay oil extract. So tatlo ka mga suplemento kinanglano naton para magapabilin kita nga healthy, dapat tumar kita sa mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kay siling sang Yes to Health, ano man ang mga pagtilaw nga aton siling masugatan, sarang ina naton malampuasan kung ang aton ikayong lawas ang aton nga ginaamligan. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Sa mga butika, mabakal ninyo sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. ang oras sa XFM Philippines. Last 11:12 na. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. So please stand by.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sample Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sample Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: XFM. XFM.
5: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
6: Edukasyon.
5: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
6: Edukasyon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Mayong adlaw na naman sa tanan nga mga suki nga mga tagpalamati sa sini nga palatuntunan, edukasyon sa ikaayong lawas. Dali gid lang, I'd like to take this opportunity nga pasalamatan ang mga nag-text nga nami kuno akong tingog. Ay, dumahuya man kita, dog, kakonsyos kita, tapat. Pero Ario, istorya natin subong ang abdominal aortic aneurysm. Kadamo gali sang klase sang aneurysm. More or less, pulo ka klase. Pero hindi tara pag-istoryan, istoryanta mo lang niyo ang abdominal aortic aneurysm. Ang definition sini is swelling of the aorta. Ang nagadako, nagahabok, nag-expand. Ang aorta, amoy ng main blood vessel nga halin sa heart, pagkanto sa abdomen. Pagkatapos, diretso na nasa nagkalain-lain nga parte sa aton sining lawas.
6: Edukasyon!
5: Edukasyon! Para sa ikaayong lawas. Dugang pa ang abdominal aorta, amoy isang pinakadako nga blood vessel sa aton lawas. Kung lumupok ini, laban-laban mabatsagan mo ang severe o kung grabe nga sakit sa imo sining abdomen. Pagitaan nyo lang sa parte sa lawas nyong abdomen. Karon, ano imuon mo? Siyempre, diritso ka na sa ospital. Paibalot ta lang no, nga ang mga maka-experience sa aneurysm. Amoy ning mga tao, bala nga mahilig manigarilyo, mahilig magkaon sa mga tambok, no? Wala ga-exercise. Kag overweight ng mga obese bala. Sorry lang sa ibanda nga obese ha, kag overweight ha. Hindi man sa panumboy pero tani, pasalamat kamo kay nahibaluan nyo sa mga wala na kaibalo. Ang ako nagid lang yung mahimo a good malikawan ining abdominal aortic aneurysm, panungdumon tagit pirmi ang healthy lifestyle naton. Sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Doc Hico, inidakukid ang mabulig. Like ang Evergreen Herbal Capsule, nga may sangkap nga turmeric malunggay sa luyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric malunggay, kag mangustin. Umpisahan naton sa turmeric. Ang turmeric, may curcumin nga compound nga kung sa din ini makabulig panubo sa nga aton blood pressure. Kunubo blood pressure mo, way ga sulong ang dugo mo, hindi dali-dali maglupok ang imusini nga ugat. Tipinsaron mo bala kung gahabok ugat mo, gakitib na siya. Kung baskog pagid ang pressure sa dugo mo, taas pagid ang pressure sa dugo mo, halay duso, inangay duso, tapos na magabok, tapos na mabusdik na. Problema nga dako, malala pagid na kung magtupong buol mo ang balunggay, amargus. So, ang turmeric, nag-aamlik ini sa aton cardiovascular system. May mga properties ini sila nga makapahaganagan sa mga swelling, pagpalang hubag-hubag, sa mga nakalain-lain nga parte sa aton sinigalawas.
2: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
5: Ang saluyot, kapanubo sa kolesterol, inasuno sa mga pagtuon. Mga malain nga kolesterol bla, or bad kolesterol na ang tugabang nagabulig panubo, kaginabuligan niya pataas ang good cholesterol. Ari, ang ampalaya, may anti-inflammatory properties man, kag maantas man ini sa pagpanubo sang high blood pressure. Wheatgrass, kag barley grass, nagapanami sang blood circulation. So, safe ikaw, may prevention ikaw, may protection ikaw. Kung mapisan lang ikaw mag-inom sang evergreen herbal capsule nga may turmeric malunggay sa luyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang evergreen coffee mix with turmeric malunggay, kag mangustin. Ang iba na bisa aton matamad mag-inom sina ay mangustin pagali. And all of these sangkap nagaangkon sang vitamin C kag anti-inflammatory properties. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!

0: Generation X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
2: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM Philippines la sa 11:22 na sa aga. Pabalik sa atong paga, pag-alaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sinya silang kung katropang BJ, kung makontak mo na da ang Sara Municipal Police Station. Pero pasiplatan tanay nga aton siring mga mensahe sa aton siring mga taga palamatihalin sa kay J. Francis sa Saragosa. Nga agin claim nga hindi sila sigurado accurate ang DNA o condental record. Actually, daway pa sang result as to sa DNA, no? Kay Sir J. Francis Saragosa. Wala pa actually nakagwa ang result sa DNA sa aton siling mataga palmati. Kay Ma'am Emily Altiliero, good morning, katropang Mario. Kay Ivy Rose sa Gahe, siling nga pangita kong tatay, ang pangita ko tatay Bonifacio Gahe. Diin ka mo subong. Wala ko sila makita. Gusto ko sila makita, contact lang sa number 0993-409-8450. At kapatid ko si Kuya Junjun Gahi, kapatid ko sa ama o Bonifacio Gahi, hindi lang sa camera. Okay, sige. Sa kay, base kung sino nakakilala, kay Bonifacio Gahi, no? Ang contact number ni Ivy Rose nga ginapangita dyan ni tatay niya, si Bonifacio Gahi, 0993-409-8450. Kay Kagawad Alan Ilanggos sa Kalaparan. Kagawad, good morning. Kay Kagawad Tony Itoriaga and sa atong siling class district coordinator sa kay Kagawad Rodrigo Montaño. Sa linya ta, upo naton si Police Lieutenant Brett Bulopinos. Ha? Sa aton siling nga mga taga palmati, parte ni sa nasapuan nga patay kay ina. Okay, Bulopinos. Bulopinos. Okay, sige. Sa line number 1, Police Lieutenant Bulopinos, sir. Good morning. Si Katropang Mario Hilonggo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Good morning, sir. Katropang Mario, sir. Good morning.
0: Yes, sir. Thank you sa time, sir. Sir, may way, no, sa latest investigation sa siling nasapuan nga bangkay sa Barangay Preciosa, Sara, Police Lieutenant Bulopinos, sir.
1: Yes, sir. Subong, sir, may natin, sir, may PY naman ta, sir. Pero sa subong din natin tanay mga dibold, sir. Kaya ari man lang siya kaupod niya sa lumnan, sir.
0: Oo. Pero sir, anong plastada, sir man? Mga ano oras nasapuan gid ang bangkay sang biktima and kung may pangalan kita, sir?
1: So ang biktima natin, sir, si Elmer Bansali, sir. Kagina mga 6:30 ka aga, sir, may nag-report sa atong station nga may nakita siya nga bangkay gani, sir. Amo si Elmer Bansali diri sa Preciosa, sir.
0: Oo. Ano ang cause of death, sir? Paano ginpatay ni si Elmer Bansali?
1: Sa initial investigation natin, sir, may nakita kita nga stab wound sa iyang liog, sir.
0: Aha. Pila ka bilog, sir?
1: Sa initial, sir, duha pa lang, sir.
0: Duha. Oo. Tapos, ang natapuan sa insidente, Police Lieutenant Bulopinos, sir, ano kalayo ni sa mga pamalay? Kaya daw nakita na ito is daw tunga sang talamnan?
1: Yes, sir. Sa tunga na talamnan, sir. So, ang pinakalapit siguro ga balay, sir, is nasa around 2 kilometers, sir.
0: Bao, mga 2 ka kilometro salin sa natabuan sa insidente dito na nasapuan ni kainasang aga si Elmer Bansali.
1: Yes, sir.
0: Ano ang background si sir ni Elmer Bansali?
1: Si Elmer Bansali, sir, ano lang ni sir, ga karga tapas katubo, sir.
0: Eh, pila edad yan ni sir?
1: Sa around 36 daw, sir.
0: May asawa na ni siya?
1: Single pa sa sir.
0: Ah, way pa sa asawa. Okay. Pero anong plastada, sir? Based sa inyo, sining information na-mention mo nga may person of interest na kamo, no? And ang person of interest yun, sir, pila kabilog?
1: Sa subong, sir, duwa pa, sir. Pero gina-investigan pa natin kung sino ang kinakalas niya nga naupod kagabi, sir.
0: Oo. Na-intindihan natin, sir. Hindi nyo pa man ma-devolves na, no? Ang profile sa inyo, sining person of interest. Pero kagabi, ano oras siya ulihing nakita, sir?
1: According sa statement sa iyang bugto, sir, nakapuli pa siya at around mga 8 kagabi, sir, nagtigang pa siya, sir. Then after sa 2, sir, mga 9, naglakat naman siya, sir. Why siya kabalo? Why na nagpaybalo kung din siya magkanto, sir?
0: I see. So, last 8, nakapauli pa siya, nagtigang, tapos naglakat, nag-inom?
1: Yes, sir. Siguro, sir.
0: Oo. Okay. So, ang buno, sir, sa iya nga liog, sir, anong plastada man? Daw something, gingulgol o ano? Gindusak?
1: Buno lang ito, sir.
0: Ah, buno lang. Ah, okay. So, at least ginaklaro na to, no? Kaya ang unabing information na daw something na daw gingulgol siya. So, ginbuno lang ito sa iya. Pero liog ang iyang pilas.
1: Yes, sir.
0: Oo. Ano ang motibo subong police lieutenant Balupinyo, sir, ang angulo nga ginasunod sang Saka police station?
1: Sa subong, sir, ang ginalantaw namon ni si isang away sa ilumnan lang, sir. Nagbais-bais siguro, sir.
0: Okay. Nga akong mahubog, anong background sang biktima? Hindi ko mahubog, ano? May masabad o ano?
1: Ako rin sa pamilya, why mangin siya kamaawi ka nun, sir? Diretso mo lang siya ni Pauli kung gaubog. Pero gabi-gabi sila ganun gainom.
0: Oo. Magluwas, sir, sa anggulong away sa ilimnan, may kontra ni si Elmer Bansali, sir?
1: According sa pamilya, sir, wala man, sir.
0: Away man? So, bali, ang ginalantaw, di rin posible nga hinubog lang gid?
1: Yes, sir.
0: Oo. Nakuha na, sir, ang bangkay, sir, ni Elmer Bansali?
1: Sa subong sarari pang suko team, sir, ginaano pa nila, sir.
0: Oo.
1: Tantaw pa nila, sir.
0: Oo. May mga recoveries kita, sir, sa crime scene?
1: Negative pa, sir.
0: Why sa may mga na-recover like kutsilyo o patalo maging gamit sa pagabuno sa biktima?
1: Wala, sir.
0: I see. Okay. Sige. So, duwa lang kitang pilas siya, sir, no? Liog lang kita na?
1: Sir. Liog. Initial sang ngamon, sir, pero depende sa SOCO result karon, sir.
0: Oo, sige. Bala na ito, ongoing pa police lieutenant Bansali, sir, ang investigation ninyo, no? So, salamat gid police lieutenant Bansali, sir, ha, sa initial nga information ginatag diri sa amon sa police lieutenant Balupinyos, gamix ang ako na, no? Police lieutenant Brit, sir, no? Brit Balupinyos.
1: Yes, sir.
0: Okay, sige, sir. Sir, with that, sir, thank you, sir, ha? And maayong aga.
1: Thank you, sir.
0: Okay, salamat. Centro. So, nabatian mga katropa si Police Lieutenant Brit Balupinyos. Ang biktima, ginkilala kay Elmer Bansali, 36 years old, kag-residente sang Barangay Presyosa man, no? Sa Banua sang Sara, may duha siya kapilas sa iya sining liog initially nga nakita sang aton sining makatapo sang police, pero depende pa ni kay ongoing pa ang ginahimo nga investigasyon sang aton sining SOCO sa crime scene. Mayara na sang person of interest, duwa ka mga person of interest ang aton sining makatapo sang police sang Sara Municipal Police Station nga sa din kaupod niya sa inom. Centro. Centro. Ginadetermine na ni kon sa duha sino ang pinakaulihin niya nga naupod sa pag-inom mga katropa kay around 7 p.m. Or 8 p.m. naka 7 p.m. nagpuli pa siya, nagdigamo pa siya. Pagka 8 p.m. after niya sa pagdigamo, naglakat man siya. So wala lang siya, wala lang mahibaluan kundi ng iya sa nga direksyon, no? So posible siguro ba si nag-inuman, no? Kaya ginadetermine pa kung sino ang last niya nga upod. Kaya ang last niya nga upod kito pang BJ, amunay ang mangin person of interest sa aton sa nga makatapos ang pulis. Why man sang kontra as ang background sang biktima galing tayo mula na makainom eh, no? Makainom siya, makadiretso man lang siya kung paulit. Why man sang kontra? So why lang ugaling sang recovery sa crime scene? And could you imagine katro pang BJ ang pinakalapit niya nga balay 2 kilometro, no? 2 kilometro, itong atalam na nani siya na nakitaan eh. Sa nga ton, sa makatapo sang pulis sa area. So, base kung pwede, tada katopang BJ, makapangayo sang picture, blah. No, sa aton, sa makatapo sang pulis sa development sa siling biktima, no? Na-identify na and may duha na ka-persons of interest ng aton siling makatapos ang pulis. Last 11:32 sa aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo sa aton nga mga taga Palamati. Dugay-dugay i-check tada, no? Base ko ma-establish na ang contact ang aton sa nga pag-contact sa kay Engineer Jolipi Suerte, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer sa Municipality of Pabia. Update ini mga katropa, at agantas ang update ng aton sa nga matag panamati sa ginapalabot ng mga reklamo diri sa aton nga pag-pangalagad, no? Sa aton sa nga mga tropa kay nag-try kita. So standby lang sa aton sa nga mga tropa, ha, kay nag-try kita nga maka-establish sa contact with Engineer Jolipi Suerte, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer sa Municipality of Pabia. Piesta subong sa Pabia, pero disturbuhon tanay si Engineer Suerte. Parte sa investigation nila kung bala na determina kung dito naghalin ang maitom kag baho, no? Masing ibang ati way masang maitom hindi mabaho. sa aton sa ringa mataga Palamati, standby lang kay naga-establish kita sa contact with Engineer Jolipi Suerte, no? Basta may mga reklamo yung makalabot diri sa aton, as much as possible nga ma-follow up naton, importante nga mayara sa action taken, ano ko, no? Hindi ko makita, hindi ko mabasahan, be. Okay. So sirado number ya. Sige lang. Kay check ta na ka kaya kung dugay-dugay. Last 11:34 ang aton oras sa diri sa aton sa nga pagpangalagad. Samtang way pa, ipabati tanay siguro ka to pang BJ, no? Ang update bala ang interview ta sa kay wrong number ang ginatag sa aton to, be. Dahil lang. Ipo-provide ko na bisi mo. Okay daw, amunay ang iya ginatag sa akong di. Wrong number. halina kay is member JP Pinyol. Bebe. Sino na? Kay sino na number? Ara, ang number. Sige lang. Ipabati ta ang aton sining interview. Update ni sa tatlo sa mga sa aksidente nga natabo sa may Banwasang Concepcion. Ipabati tanay siguro si Police Captain Johnny Uro, ang hepe sa Concepcion Municipal Police Station, may kang tanan sa natabo ang aksidente kahapon. Masubo man ni, no? Ido lang yung kontra, no? Sa aton sa ring matag Palamati. Yari ang aton sa ring interview sa kay Police Captain Johnny Uro, ang hepe sa Concepcion Municipal Police Station.
2: Bakit ang accident? Bali, nabungguan niya yung ido sa dalan. Ang muto na tumba sila. Pag ang biktima, tatlo ni sila. Isa ka-driver, kaga dua ka bay ng back rider. Then ang driver ang mugit ni ang nakatamaan kaya gindala naman siya sa Iloilo City Hospital. Ang update dito medyo medyo serious ang situation.
0: Then in particular natabo ni sir nga barangay sa Concepcion.
2: Sa barangay along highway sa barangay Batite.
0: Batite, sir?
2: Oo, Batite. Concepcion dili.
0: Oo, ano oras ginatabo, sir?
2: Natabo ni 12:28. Isang hudto. Isang hapon, May 3.
0: Ang mga biktima, sir, may wino sa mga initial nila ng pangalan, sir?
2: Ang isa din ay minor de edad, so hindi na natin niya yung pangalan again. Pero mag-utod mo sila, no? Mag-utod sila. Ang driver, kag isa ka back rider, ang yunod, ang isa ka bay na legal age. Ali ang ngalan ito ng driver si Anjo, no? Anjo, basta alias Anjo, ang bali naman na legal age na back rider, si Ridalyn Navarro Paso.
0: Ridalyn.
2: 23
0: years old. Eh. Ridalyn, 23. Taga diin gini sila, sir?
2: Ang dua, taga diri sa may, ano, sa may Concepcion, ang isa taga barangay sa Sara. Barangay Posadas.
0: Barangay Posadas.
2: Oo.
0: Sa tatlo ni sir, ang minor di edad to, sir, pilang edad gid?
2: 16 siya. 16 okay. Years old.
0: Oo. Sa tatlo ni sir, ang serious ang driver?
2: Oo.
0: Din sila halin, sir, raw?
2: Halin sila sa Concepcion, pagkatotani sila sa may Ahoy, Iloilo. Nagtabukang ito ang mutong na bungkuan nila.
0: Sa tatlo sa ila, isa ang serious, bali ang duwaya, hindi manggid serious ni ang mga kapilasan nila?
2: Yes, sir.
3: Centro, Centro.
0: Las 11:38 ang atong oras na batian si Police Captain Johnny Oro, ang hepe sa Concepcion Municipal Police Station. So tatlo, no? Sa tatlo ka mga back rider, duha ang or wala ya problema, no? Minor injuries lang ang natam-an gid amo ang driver sang scooter type nga sahi sang motorsiklo.
3: Centro, Centro.
0: Ido lang ang kontra, nakabunggo sa ido ang mga biktima. Golpe lang nagtabok abi ang ido.
3: Centro.
0: Way ma-control ang manibela. So tam-an ang driver sa aton siling mga taga Palamati. Amo nang kung kaisa, dapat sa mga driver, no? Driver, aware gig ka mo sa pagmaneho, kapin pa ang ido kung kaisa, hindi mo malalikawan. Gagulpi lang blatabok.
3: Centro! No?
0: So, kung kaisa, importante na nga mayara ka mo sa kompleto ka mo sa helmet. Hindi lang sila nga magdala sa motorsiklo nga way naka-helmet. Kay kung ma-aksidente ba o kadelikado gin.
3: Centro! Centro!
0: Las 11:39 ang aton oras, di matawagan ang number. Doon mo na ginhatag ng number sa ato ni SB member JP Piñol. O, si SB member JP Piñol, siguro pagbalik ta na lang, no? Tawagan ta. Basi tapos naman sesyon niya, no? Kagaway naman siya bisita. To siya... wala man laban damo siguro bisita to, pero madisturbo kita, no, kay SB member JP Piñol parte sa siling reklamo. At least may development bala kay te, kung may mga reklamo ang galabot sa ato, need na to nina nga i-follow up. So dapat na to nga hatagan sang update na aton siling mataga Palamati. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. So, please stand by
4: XFM
5: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo Lapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako sinsya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa kayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: XFM. XFM.
7: Yes to health!
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
10: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung sa akin, sabi niya, 10 plus gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng 10 plus gold condition ng katawan ko. So sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na, subok sa akin yung 10 plus gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng 10 plus gold.
11: 10 plus gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
11: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
11: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
11: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to help mga katupa. Exciting!

0: Centro.
1: Las 11:46 sa aton oras sa aton sa nga pagpangalagad. Kung daw wala nga langgit si SB member JP Piñol or si engineer Jolipi Suerte kiti engineer naton fiesta sumong sa banawas ng Pabia Pabuas Santa, no? Actually ti development na gilang man ini kag may action taken naman nga ginhimo ang menro sa banwasang Pabia angot sa siling reklamo. Good morning anay sa kay Chong Afer Villaseran. Good morning katropang Mario watching live kay Roberto Laruan, kay Ma'am Emily Alteliero. Good morning, happy listening lang. Also good morning man sa kay Kagawad Alan Ilanggos, kay Sir Larry Faliera Dula. Sir, good morning, kamusta ang ang aton siring adlaw, sa aton siring matag panamati, sa aton siring mga katropa. Dugay-dugay mag-check kita sa report sa aton siring XFM taxi patroller si katropang

0: Abogadel, oh, dira sa Maymay sa Bukuhan, kamusta? Kamusta mga nagkapabukada? Ara, si katropang Shernan Bayawa sa atong siling XFM Taxi Patroller. Katropang Shernan, kamusta ang biyahe ta?
1: Subong sir, lunin lang.
0: Mm-hmm.
1: Medyo to okay man biyahe. Simpli yung bantabra.
0: Okay. Exact location mo subong ka katropang Shernan na din?
1: Ari ko subong siya, no? Sa may Marilac. At may Marilac. May SNR. Sorry.
0: Ah, di ka sa may San Rafael?
1: Oo, oh, sir. Sa may San Rafael.
0: San Rafael. So, kamusta ang biyahe? Aling kina? Mga oras ka nagwa kina?
1: Nagwa ko sa rin sa Miyagao. So, mga 7 o'clock.
0: Lashite, te. Nakatakas na?
1: Takas na sir ang tarakason bro ang gatong so
0: ang katropang Shernan ang Arkila takas na naka-boundary na ang ginatakas na lang subong ang gasolina.
1: Oh sir ang gasolina.
0: Oh kay daw sakit kinang gasolina. Masaka naman katropang Shernan ang presyo ng gasolina doon sobra gid 2 ka piso sang isa ka oh.
1: Amo kanin na ako kung roll pa sila gana kung sarap.
0: Oh, sa gasolina, 2 pesos kag 21 sentimos gid ang isaka buwaso.
1: Roger, sakit na sir.
0: Oh, te kasang una maka full tank ka pa, maka full tank pang imo nga unit. Subong mga pila ang imo ma load mga ma ano mo, magasolina mo?
1: Subong sir, ma-load ko kun 1,000. Bars lang gitna sa napa i-bars mo na.
0: Isa na gid lang kalibo kung sang una naka maka full tank ka pa subong sa kalibo na gid lang.
1: O 1,000 na pang.
0: Oo.
1: Inamo pa.
0: Te may oh may subsidy may fuel subsidy man kuno ang gobyerno ah may hatag man te naka kuan nga nakapasa ka na to sa imong requirements.
1: Kapasa ko sa pero amo ganay pero ginaibubunot. Pero kay aman ang first batch nakaabot tapos ang second batch daw wala man na sir eh.
0: Oh why kaya madalas sa first batch
1: wala sir kay basic di malas ato.
0: pangamuyo on talang katropang Shernan nga madalas sa second batch o galing ting second batch kung saan o na ito yung mo pa ng questionable kung saan o maabot.
1: Roger sir muna pamangkot kung saan o Doga hulata sir sa wala.
0: Sige lang ha, amo gina ko no, kung may pasensya ko no katropang Shernan, maabot gina kung maabot ang ayuda, magluwas na may ara man ang city ha.
1: O gani sir, pero kung naman mo lang saligan mo do, kung naman mo lang saligan mo do, magutmat daw.
0: Ah, te, amo na katropang Shernan, di kita magsalig ano, sa gobyerno, kaya te, maputi ya, matata kong gobyerno sa liganta.
1: Saktogid.
0: Oh, maninguha na lang kita ya, katropang Shernan, ah. Importante na nga, sige-sige, ang aton nga biyahe, importante na nga nakatakas ka na isubong sa boundary, gasolina na lang sang taxi ang ano ang talakason kagati ang ginansya kag ipauli sa balay no.
1: Oh sir amo ginang importante
0: oh. Dai hindi man ma traffic subong katropang Shernan
1: ang haro kay na sir baga traffic hapin to sa may intin sa taas
0: oh.
1: Pero ang alin sa Mohon Skarpilo lang sa Kuwait katapos.
0: Okay. Sige. Halong-halong lang katropang Shernan ha, sa pagbiyahe and kabay pang makadawa-dawa. Basta nang kapaninguha, importante da kapaninguha kag sige-sige ang biyahe.
1: Oh, sir. Kinang lan. Ano?
0: Gapamati si Mrs. mo to?
1: Oo, oh, gapamati. Sila ko roto.
0: Tita Miyawa, nice Mrs. mo to be?
1: Ginatampi ako ng pamilya sa Miyagao. Nagkid kay Mrs. Ay, sir Fabi.
0: Oh. Sige. Oh, sige, katropang siya. Nanalong-along sa pagbiyahe, ha? And, kabalik.

0: ipang nga makagulugitan siya kaya ko na. Timpa, ano pa man katropang share na na?
1: Roger, sir. Salamat.
0: Okay. Sige. Thank you again, katropang share na.
1: Thank you, sir. Thank you.
0: Okay. So, si katropang share na na Bayawan, ay nga, gawin may basi, may pasayro. Centro! Sige, si katropang share na na Bayawan, atong sa ring XFM Taxi Patrollers, atong sa ring pangalaga diri sa Centro, kaya daw walang langon, kita sa oras, katropang BJ, no? Sa atong sa ring matag palabati. More update siguro sa mga issues ng inyo sa ring nasundan diri sa XFM Iloilo, sa ibang mga news and public affairs programs ang XFM Iloilo. Okay, it's turbo time na mga katropa, turbo dietary supplement for men, ang turbo dietary supplement for men, himo sa mga kakaglabuwas ka, galibas kong ka, kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis, magtumar sang isa kakapsula. Kay sigurado nga mas mabakod kag mas manami ang inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Importante nga gatindog sa gihapon, ah, kag gatiga. Sa pangalan sa aton nga technical partner katropang BJ Serrada. Again, sa mga taga-Banuas ang Pabia, happy, happy fiesta. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami kidbala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin na Santon Gold Coffee Mix. Alert Level 3 sa Bulkang Mayon na nanatili. Pagpapalawak ng danger zone sa Mayon, pinag-aaralan matapos ang asphalt salbay.
2: Presyo ng diesel at gasolina, tataas. Kerosene at LPG may rollback bukas.
0: Pangulong Marcos Jr., pinangunahan po ang pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias, Cavite. Suporta naman sa Presidential Scholars, binigyan din.
2: Anti-dynasty law at mga LEDAC priority measures, prioridad sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado.
0: House Committee on Justice, inaprubahan po mga katropa, unanimously, ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa balitang regional, GAN ban sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 ASEAN Summit.
0: Balitang international, Pope Leo XIV kinundina ang malawakang pagpaslang sa mga mamamayag kasabay po ng paggunita ng World Press Freedom Day.
2: Sa balitang showbiz, aktor na si Ralph De Leon, trending online dahil sa mic issue sa Miss Universe Philippines 2026.
0: At sa sports, Gin Kings nagliyab sa 21 three-pointers para patumbahin ang rain or shine.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ngayon ng Lunes, katropa. Unang Lunes ng buwan, May 4, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at sa 104.7 XFM Palawan.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita katropa, sa kabila po ng panandaliang pag-impis ng ilang bahagi ng Bulkang Mayon na tiling mataas pa rin ang banta ng panganib. Matapos itong magpakita ng lava fountaining at apat na pyroclastic density current o uson sa nakalipas na 24 oras. Batay sa ulat ng PBOX ngayong Mayo a 4, nakapagtala rin po ng 411 rockfall at serye ng volcanic tremors na hudyat na aktibong paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. Patuloy din ang pagdaloy ng lava sa madalisdis ng Basud, Bongga at Miisi, kung saan pinakamahaba na narating na lava flow sa Basud Galid na umabot sa 3.8 kilometers mula po sa bunganga ng bulkan. Ayon sa tanggapan, bagamat may naitalang pag-impis, may indikasyon din ng pamamaga sa hilagang silangang bahagi ng bulkan kahit hindi dapat maging kampante ang publiko. Dahil po sa Alert Level 3, mahigpit pa rin pinagbabawal mga katropa ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Dahil sa banta ng biglang pagputok, pag-itsa o hagis ng mga tipak ng bato at pagdaloy ng lahar sakaling umulan ng malakas. Pinag-aaralan din ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak pa ng permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon mula 6 na kasalukuyan hanggang sa 7 kilometro. Nanawagan din po ang mga otoridad sa mga residente na manatiling mapagmatsyag at huwag magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid o drone. malapit sa bulkan para maiwasan ang anumang aksidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinukoy ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang malinis na inuming tubig, face masks at mga gamot sa sakit sa paghinga bilang kagyat na pangangailangan ng mga residente sa Albay matapos ang emergency meeting nitong Linggo. Ayon kay OCD Bicol OIC Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang mga partikular na pangangailangan ng bawat lokal na pamahalaan upang mabilis na maipadala ang kaukulang tulong mula sa national government. Sa ulat ng mga apektadong lugar, nangangailangan ng ginubatan ng 15,000 litro ng tubig kada araw para sa mahigit 1,000 pamilya sa 12 barangay. Habang humiling naman ang Kamalig at Ligaw City ng dagdag na supply ng hygiene kits at face masks para sa proteksyon ng mga mamamayan. Bilang mabilis na tugon, nagpadala naman ang DOH Bicol ng mga jerry cans, nebulizers at gamot, habang ang Bureau of Fire Protections ay magde-deploy ng 10 fire trucks mula sa Camarines Sur upang tumulong sa clearing operations ngayong araw. Magpapadala rin ang Police Regional Office 5 ng mahigit 200 na tauhan para sa paglilinis ng mga kalsada kasabay ng paglalatag ng mga water filtration units ng Albay Public Safety and Emergency Management Office upang masiguro ang supply ng malinis na tubig sa mga komunidad. Samantala, sinimula na rin ng Department of Agriculture ang pagsusuri sa lawak ng pinsalang idinulot ng makapal na abo sa mga sakahan at kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Katropa, ang Philippine Coast Guard tumulong din po sa clearing operations matapos ang pagsabog ng bulkang Mayon. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.

0: mag-deploy ang Coast Guard District Vehicle ng karagdagang tauhan upang tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Mayon. Nasa 36 na miyembro ng Deployable Response Group o DRG ang ipinadala sa bayan ng Ginabotan, Albay. Itinalaga ang grupo para magsagawa ng clearing operations sa mga lugar ng tinamaan ng ASPOL, kabilang ang Barangay Poblasyon Social Hall, kasama sa kanilang dala ang mga kinakailang kagamitan upang matiyak ang mabilis at ligtas na operasyon. Pinalhana naman ng pamuna ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga tauhan na may pit na sundin ang mga ipinatutupad na safety protocols habang ginagampanan ang kanilang tungkulin, samantala na natiling nakaistabay at alerto ang iba pang DRG units sa PCG kasama ang Coast Guard Station Albay at mga substations nito para sa agarang deployment kung kinakailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Matapos ang tatlong linggong rollback sa mga produktong petrolyo, sasalubong sa mga motorista sa unang bukas ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Sa pagtaya ng oil industry companies, posibleng magkaroon ng oil price hike mula 3 pesos hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang maaaring magkaroon ng dagdag na piso hanggang 3 piso sa kada litro ng diesel. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar ang maaaring maging pangunahing sanhi ng oil price hike. Samantala, maaari namang matapyasan ng mula 2 piso hanggang 3 piso at 50 centavos kada litro ng kerosene. Inanunsyo rin ng Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel ang 2 pisong rollback sa kada kilo ng LPG, kung saan ito'y katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram dahil anya sa pagbaba ng shipping cost.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, katropa, ang Pangulong Marcos Jr. ay pinaunahan po yung pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias, Cavite. Katropa natin sa balita, Dedo Guzman, XFM Mega Manila.
4: Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa General Trias Sports Park sa Cavite kaninang umaga. Nasaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong rice packs sa 2,000 beneficiaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Pinangunahan din niya ang turnover ng 6.6 million pesos na financial assistance mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat isa sa 33 barangay ng General Trias ay tumanggap ng 200,000 piso na tulong pinansyal. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa 165 bagong Pilipinas Barangay Scholars sa kanilang ginawang orientation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Dayo Di Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon sa harap ng mga Presidential Scholars. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na bahagi ng bagong programa ang paglalaan ng pondo sa mga barangay para makatulong sa mga estudyante. Ayon kay Marcos, 200,000 pesos ang ilalaan kada barangay. Kalahati nito o 100,000 pesos ay gagamitin para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos. Sinabi ng Pangulo na mahigit 42,000 barangay sa bansa, maaaring lumampas sa 200,000 ang maitutulong o matutulungan ng Presidential Scholars. Pinaalalahanan din niya ang mga estudyante na magsikap sa pag-aaral dahil sa edukasyon ay kayamanang hindi maaagaw sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinapalakas po, katropa, ng Department of Agriculture ang hakbang nila para patatagin ang farm gate prices ng palay. Matapos mo pa ang presyo sa ilang pangunahing rice producing provinces. Ayon sa DA, nasa 16 hanggang 17 piso kada kilo ang fresh palay sa ilang bahagi po ng Nueva Ecija, Pampanga, Isabela at Cagayan. Pero sinabi rin ng tanggapan na hindi ito nationwide decline. Sa Palawan, nasa 23 hanggang 24 pesos naman kada kilo pa rin ang presyo. Itinas naman po ng National Food Authority ang buying price ng dry palay sa hanggang 30 piso kada kilo. Plano rin nila na palakasin ang procurement sa mga lugar na malaki ibinaba ng presyo. Ayon sa DA, mga katropa, target nito na mapanatili ang apat na supply habang hindi pa napapahamak ang mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinabibilis ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Zandro Marcos ang pagpasa ng Kalinga Bill o ang House Bill 8834 para protektahan ang lahat ng Pilipino anuman ang kanilang sektor sa lipunan. Ayon kay Representative Marcos, layunin ng nasabing panukala na magkaroon ng sistema at kapangyarihan ang gobyerno na agad na tumugon bago pa man maapektuhan ang lubos ang mga mamamayan dahil sa krisis. Anya, sa panahon ng krisis, dapat malinaw na ang gobyerno ay dapat kasama ng bawat Pilipino kung saan walang maiiwan at mapapabayaan.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, nakalakda po na aksyonan ng Senado ang iba't ibang mahalagang panukala, kabilang dyan ang anti-political dynasty law at mga priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ito ay sa muling pagpapatuloy ng sesyon ngayong Lunes, Mayo 4. Sinabi ng Senadong nangunguna sa agenda ang mga reformang pampolitika gaya po ng anti-political dynasty law. Naglalayong limitahan ang mga magkakamag-anak sa mga posisyon sa gobyerno. Gayun din ang Party List Reform Act para naman sa mas maayos na representasyon sa Kamara. Kasama rin sa mga nakalinyang pagdedebatehan ng Independent People's Commission Act. Gayun din, mga katropa, ang Right to Information Act na kapwa naglalayong pagtingin ng transparency at accountability sa mga institusyon ng pamahalaan. Bukod sa mga reformang politikal, tatalakayin din ang mataas na kapulungan ang mga panukalang pang-ekonomiya gaya po ng pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, State Tax Amnesty Program at mga pagbabago para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Naasahan ding pagtutuunan ng mga sektor ng energy, agrikultura at infrastruktura, kabilang ang Waste to Energy Bill, amyenda sa EPIRA, Rice Tarification Law at ang pagtatatag ng Department of Water Resources. Kasabay nito ay pag-uusapan din ang pagpapalakas sa mga programang panlipunan gaya po ng 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program at ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino program para matiyak ang kapakanan ng mga nangangailangang sektor.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa botong 55-0, inaprobahan ng House Committee on Justice ang committee report at kalakip na resolusyon na naglalatag ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pag-aproba ay resulta ng mga isinagawang pagdinig at pagsusuri ng komite sa mga reklamo at ebidensyang inihain kaugnay ng kaso. Inaasahang isusunod na ang pag-akit nito sa mas mataas na antas ng deliberasyon sa Kamara para sa karagdagang aksyon.
5: That 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Nang tinig ni House Committee on Justice Gerville Luistro.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, marin pong itinutulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na maging parte raw ng bubuin ng impeachment prosecution team. Sina Deputy Minority Leader Shel Jocno at Senior Minority Leader Leila De Lima. Naniniwala si Valeriano na malaki ang maiaambag ng dalawang ito sa pag-uusig sa kaso ni Vice President Sara Duterte dahil sa nila mga naipong karanasan at profesyon. Sinabi rin ng mambabatas na kinakailangan binubuo ang panel na mambabatas mula sa majority at minority para may pakita integridad at pagiging independent ng Kongreso. Bukod po sa mga nabanggit na mambabatas, ay nire-recommenda rin ni Valeriano sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua. Samantala, mga katropa, nakadakdang pagbotohan ng Kamara kung sino-sino ang magiging bahagi na ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon kung saan ang majority group ang magkakaroon ng kapangyarihan na magpasya para sa final lineup.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate President Vicente Soto III inihayag na ipagpapatuloy ang flood control anomaly probe. Narito ang report.
1: Live report. Report.
2: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na ipagpapatuloy ng Senado ang imbestigasyon sa umano'y maanomaliang flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Soto, marami pang dapat busisiin na mga proyektong pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget. Kaya mahalagaan niya na may pagpatuloy ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ang pagdagdag pa niya, hindi lamang sa Luzon na katuon ang mga iniimbestigahan, kundi pati na rin sa mga proyekto sa Visayas at Mindanao na posibleng may kaparehong issue. Giit ni Soto, dapat masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng gobyerno at mapanagot ang sinumang mapatunayang sangkot sa anumang irregularidad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, sinabi po ng National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, na nanatiling pauna yung banta sa media freedom sa bansa ang state forces. Inilabas ng grupo ang pahayag kasabay ng paggunita sa World Press Freedom Day. Ayon sa NUJP, nakapagtalito ng 242 media freedom violation sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng grupo na 43% ng mga insidente ay kinasasanggutan ng government agents at state security forces. Ayon pa sa NUJP, 10 media workers na rin ang napatay sa kasalukuyang administrasyon. Binanggit din ng grupo ang red tagging, libel complaints, surveillance, cyber attacks, online harassment, at denial of access to information bilang patuloy na banta para sa mga mamamayan.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:19, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan nyo rin po napapahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, gayon din sa XFM San Francisco Agusan del Sur sa 91.3 at sa XFM Antique natin 93.3 sa frequency.
1: Balitang regional.
3: Diretso na tayo sa Balitang Regional. Negros Island, mga katropa, isinama po sa US Travel Warning matapos ang Toboso Encounter. Katropa natin sa Balita Wendell Balinario na XFM Bacolod.
6: Naglabas ng babala ang US Embassy kaugnay sa seguridad ng kanilang mamamayan matapos maisama ang Negros Island sa mga lugar na dapat iwasan ng mga Amerikanong naglalakbay. Ayon sa security alert na inilabas nitong nagdaang Biyernes, itinuturing na may banta ng insurhensya ang isla, lalo na matapos ang nangyaring inkwentro sa bayan ng Toboso. Ang insidente ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinama ang Negros sa listahan ng mga lugar na may potensyal na panganib. Sa nasabing inkwentro, umabot sa 19 ang nasawi kabilang ang 2 dayuhan na kapwa kinilalang mga Amerikanong mamamayan. Ayon sa ulat, kasama ang mga ito sa isang grupo ng armadong individual at mga sibilyan na nagtipon sa barangay Salamanca noong Abril 19. Pinuri naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner ang naging operasyon ng 79th Infantry Battalion, subalit nagpahayag din siya ng kalungkutan sa naging resulta ng inkwentro, lalo na sa dami ng nasawi at pagkakasangkot na mga sibilyan. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Toboso sa 79th Infantry Battalion dahil sa kanilang naging aksyon. Kasabay nito ay dineklara rin ng bayan ang mga miyembro ng rebelding grupo bilang persona non grata sa kanilang nasasakupan. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga inilalabas na abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Gun ban sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 na ASEAN Summit. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
7: Simula kanina ng
6: alas 12 na madaling araw, ipinatupad na ng Police Regional Office o PRO 7 ang total gun ban at ang suspensyon ng lahat ng permit to carry firearms outside residence sa Cebu. Ang naturang restriction ay mananatili hanggang alas 11:59 ng gabi ng Mayo 11 bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa ika-48 ASEAN Leader Summit. Saklaw ng gun ban ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at buong lalawigan ng Cebu. Sa loob na nasabing panahon, hindi rin magiging balido ang mga permit para sa transportasyon ng mga baril, kabilang ang operasyon ng mga gun club, dealers, manufacturers at repair services. Sinuspindi rin ang mga permit para sa mga eksplosibo at ipapasara ang mga firing range. Kasama rin dito ang pagtigil ng produksyon at pagbibenta ng mga paputok at pyrotechnics. Papayagan lamang ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang otorisadong law enforcement personnel na nasa opisyal na tungkulin na magdala ng armas. Samantalang bilang pagpapakita ng kahandaan sa pagtiyak ng seguridad sa isa sa pinakamahalagang pagtitipong diplomatiko sa rehiyon, formal na nag-deploy ang PRO 7 na mahigit 7,300 na mga security at medical personnel sa isang send-off ceremony na ginanap sa Mactan Shrine. Ang mga tauhan mula sa PRO 7 na Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Department of Health, Lapu-Lapu City Traffic Office, Presidential Security Command at mga force multipliers ay ipinuwesto sa ilalim ng isang komprehensibo at pinagsama-samang security framework bilang suporta sa lakas ng kanilang hanay. Nag-deploy din ang PRO 7 ng 2,850 na mga operational assets, kabilang ang mga mobile patrol unit, communication equipment, motorsiklo, drones, watercraft, fire truck, ambulansya at iba pang mahalagang kagamitan upang matiyak ang kandaan sa anumang sitwasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng santon na vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: 1,000 taxi drivers dyan sa Iloilo City. Beneficiaryo po ng fuel subsidy program ng city government. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
7: Makakabenepisyo sa fuel subsidy program ng Iloilo City Government ang 1,000 mga taxi drivers. Ayon kay Mayor Raisa Trenas, makakatanggap ng 1,000 pesos na fuel subsidy coupon ang mga taxi drivers simula Biyernes, Mayo 8. Agad namang magagamit ang mga taxi drivers ang kanilang matatanggap na coupons upang makatulong sa kanilang arawang kita. Ipinahayag ni Mayor Trenas na layunin ng programa ang matulungan ng transport sector, lalong-lalo na ang lubos na naapektuhan ng harap na crisis ng bansa. Nakaraang buwan ang nagbigay rin ng fuel subsidy ang city government sa mga miyembro ng TODA at POJ drivers. Inanunsyo rin ang alkalde na may inaasahan pang fuel subsidy para sa transport sector sa mga susunod na buwan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Polis sugatan ang mauwi sa Barila ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa probinsya ng Quirino. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
8: Wanted na individual ang naaresto matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa Sitio Masog, Barangay Disimungal sa bayan ng Nagtipunan, Quirino. Kinilala ang suspek sa alias na Mario na naharap sa kasong other light threats sa ilalim ng revised penal code. Ayon sa pulisya, magsisilbi sana ng mandamiento de arresto ang mga operatiba ng Nagtipunan Police Station, katuwang ang 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company, nang umano'y paputukan sila ng suspek gamit ang improvised shotgun habang papalapit sa kanyang tirahan. Dahil sa insidente, nasugatan si Patrolman Jimboy Erang, 36 anyos. Agad namang gumanti ng putok ang mga pulis, ngunit nakatakas ang suspek kasama ang isa pang individual. Nabigyan ng paunang lunas ang sugatang pulis sa Barangay Hall ng Disimungal bago dinala sa Madela District Hospital at kalaunay inilipat sa Santiago Integrated Medical Center para sa karagdagang gamutan. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang mga otoridad na nagresulta sa pagkaka-aresto ng suspek sa Sitio Sangbay nitong kahapon ng umaga. Nang madakip, napag-alamang may tama ito ng bala sa kaliwang bahagi ng dibdib na pinaniniwala ang tinamo sa naganap na engkwentro. Kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest ang suspek habang nagpapagaling at inihahanda na ng pulisya ang karagdagang mga kasong isasampa laban dito. Samantala, patuloy din nagpapagaling ang sugatang pulis. Mula rito sa 104.9 XFM FM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: At panghuli, suspect sa pamaril sa mag-asawang negosyante sa Pikit Cotabato, arestado. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
9: Nadakip ng pinagsanod na puwersa ng PNP Local Government Unit at Barangay Local Government Unit ang suspek sa pamamaril sa mag-asawang negosyante at iniwan sa barangay poblasyon sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Nanguna sa operasyon si PCL President Dato Salik Mamasabulod at Pagalungan Municipal Police Station. Ang suspek ay kinilalang si Max Montera, taga Barangay Nabundas, Maledagao, Special Geographic Area Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang nasawing biktima ay si Baydido Ebos, negosyante sa bayan ng Pikit, at ang mister na sugatan ay si Aladdin Osman. Matatanda ang iniwang wala ng buhay sa gilid ng kalsada ang babaeng biktima habang nagawa pa makatakas ng mister na sugatan sa pamamaril noong Labor Day. Sa maagap na pagresponde ng mga otoridad, agad na nakip ang suspek at ngayon nasa kustodiya ng polisya. Paghihiganti ang motibo ng suspek sa pamamaril matapos na itinimbre umano siya ng mag-asawa sa isang transaksyon na smuggled cigarettes kamakailan. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, makakaranas tayo na maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pag-gidlat din. Alalating itang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and Palawan dahil sa Easterlies.
2: Katropang Buddy, habang makakaranas din naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
3: Tatama po sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, 43 sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union.
2: Habang aabot naman sa 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat po araw 5:32 na umaga, katropa, lulubog mamaya alas 6:14 ng gabi.
1: Balitang International.
3: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold, mga katropa. Maringginon din na ni Pope Leo XIV ang malawakang pagpaslang sa mamamahayag sa iba't ibang panig ng mundo kasabay ng pagunitan ng World Press Freedom Day. Sa kanyang lingguhang panalangin sa St. Peter's Square, sinabi ng Santo Papa na mga nasawing journalist ay binubuwis ang buhay sa gitna ng isyu, digmaan at kaguluhan sa kanilang tungkuling makapaghatid ng napapanahong balita sa publiko. Dahil dito ibinigyan din ni Pope Leo na paigtingin ang pagsasagawa po ng seguridad at karapatan ng mamamahayag sa lipunan sa gitna ng lumalalang banta sa kanila. Hinimok din ang banal na Papa na mag-alay ng panalangin at alalahanin ang mga journalist. O mag-alay po ng panalangin at mga alaala ang mga journalist na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Naging mainit na usap-usapan sa social media ang aktor na si Ralph De Leon matapos ang isang hindi inaasahang technical issue sa kanyang guest hosting stint sa Miss Universe Philippines 2026 nitong Sabado ng gabi. Sa kasagsagan ng final walk ni Miss Universe Philippines 2025, Atisa Manalo, napansin ng mga online viewers ang paulit-ulit na paghinto ng aktor sa kanyang spiel na nagdulot ng kalituhan at espekulasyon na nakalimutan niya ang kanyang script. Bagamat naririnig ang kanyang boses sa online broadcast, lumabas sa mga video ng mga attendees na hindi pala siya naririnig sa loob ng SM Mall of Asia Arena dahil sa palyadong microphone. Makikita sa mga kuha sa loob ng arena na nakipagpalit pa ng microphone si Rob sa floor director at matapos ang apat na pagtatangka ay matagumpay niyang nabigkas ang kanyang linya na may biro pang 4 times the charm. Hinangaan na maraming netizens ang pagiging professional ng aktora na nanatiling nakangiti at kalmado sa kabila ng insidente habang binigyan naman siya ng suporta at palakpak ng mga taong nasa loob ng venue. Sa kabilang banda, hindi naman nakaligtas sa batikos ang ilang netizens ang production ng Miss Universe Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
1: Balitang sports.
3: Ang balitang sports atin po ng Premium D3, katropa, lakas natin sa bawat kapsula. Pinatunayan ng Gin Kings ang lakas matapos talunin ng Rain or Shine, 114-90. Bumida si Justin Brownlee, kumamada ng 40 points. Nagliyab ang shooting ng koponan sa 21 three-pointers. At hindi rin nagpahuli si RJ Abarrientos, may 23 points, 11 assists. At si Scottie Thompson, nagpakita ng all-around games, 17 points at 16 rebounds. Pagamat dikit ang laban katropa sa unang bahagi, tuloy na pong kumuwala ang Hinebra sa second half.
1: XFM News Nationwide.
3: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumainyo po XFM News Nationwide. Ngayong Lunes, May 4, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng Pawat Pilipino, hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nginadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you!
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
11: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki nato sa ring matag para mati sa programa The Secrets of Health. Isa naman ini edisyon, isa ka oportunidad para makahinambalan na kita, makainistoryahan na kita sa mga sikrito, sa mga pagkaon, kung ano ang madulot niya, nga kayuhan o kung kalainan sa ato sa lawas. Tandaan tayo, hindi tanan nga ginakaon ta, may maayo nga dulot sa ato sa lawas. Sometimes, ina, mga abiyan, nagadala langit sang kabulusgon, ang feeling sang pagkabusog. Pero ang ato sa nga ikawang lawas, wala sing may masuyup sini mga organs naton nga mga good nutrients or mga vitamina kag minerals. Sa baylo kon kaisa mo paninagabulig agud to magpalala kon may ara nakita nga daan sa mga kondisyon o kon masakit. Aton ini amat-amat nga ginatukib ang sikreto sa mga pagkaon halin sa prutas pagkadto sa utanon kararuton. Paano ini ipreparar sang insakto nga ma-retain ang iya sining mga nutritional value o kon ang mga nutrients. Para nga pagpasulod ta sa lawas ta, may ara sang konsumuho ng ato sa ninyo lawas nga mga vitamina kag minerals. Kag isa naman ini ka edisyon kon sa din magatalakay kita sang benepisyo sang isa naman ka na preparar naton sa ninyo bunga. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kita sa tanan sa ninyo mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Sa inyo sininga mga queries o kon sa inyo sininga mga pamangkutan nun angot sa ikayong lawas, parte sa kon paano kamo mabuligan sang kon anong may ara sa inyo sininga palibot, paano ini prepare, feel free sa pagpadala sa inyo sininga mga queries sa inyo sininga mga palamangkutanon sa ato sininga live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or XFM Iloilo 100.7 or hindi gani mag text sa ato sininga text hotline 0950975697. Kesa kutob sa masarangan sa ato sininga consultant sa programa The Secrets of Health, ato nina nga paghahatagan sang nagakaigo nga sabat. And syempre nga ito sering pagparagad sa gihapon o puntang nga ito sering certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, no less than Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ito sering programa The Secrets of Health.
1: Welcome man, Sir Jocelyn. No? Kaga, thank you. Amuman sa aton sini mga tagparamati nga huwag ginagakataka sa pagupod sa aton sini halos matagadlaw nga pagpangalagad diri sa pagtukib naton sa mga sekreto sa ikaayong lawas. Kaga susubong Sir Josil, sanglit nga ang mga okasyon sunod-sunod, ang mga kinananay, ang mga pulaw, inimnanay, party-party, aragid. Atun dala kayon Sir Josil, ang isa sa nikatanom, o kung isa kabunga, nga makabulig para nga bisan paano makapiyan-piyan bala sa aton sininga ikaayong lawas, makabulig Sir Josil, neutralize sa mga ginakaon bala naton, nga hindi healthy. Kag makabulig tinlo sa aton sininga sistema para bala Sir Josil masiling man aton nga malampas manining season bala makalabot kita sa sunod pagid nga season Sir Josil makasapol kita.
0: Ang kalimbawa ay yes, ni ano mo hindi naton ginasiling hindi kamo magkaon kay ti inaya depende sa inyo gihapon ang final decision. Ang aton diri is aton na lang sininga tinguan nga mabalanse as much as possible bisan hindi man niya patas pero bisan papaano ma-lessen naton ang posible sininga bad effects sa ibantang nga ginakaon Dok Leo sa lawas ta ma-neutralize in the sense pareho sang kapait sang kung ano man ang ginainom ninyo kung simbugan nyo gani sang tubi. Nagalasaw ang yasiri kapait. Amo man ang himuon naton. Hindi naton napunggan ka mo magkaon sa mga namantika nga mapagkaon, matamis nga mapagkaon, which is nagapadeteriorate sa ato sining ikayong lawas. Pero, ginapangabayla naton, nga kung pwede, kaunon nyo ini, kung may ara sa inyo, kay makabulig ina para ma-neutralize ang mga ginakaon naton nga bukat mayadok layo.
1: At tama, Sir Josil, no? Kay hindi man gid ni manigar. Nga,

0: opportunity nga magkakaon, Dok Leo.
1: Kagantis ka madulaan, Sir Joseph, sa hurangos. Muna ba lang mahulog na lang sa listoryahan nga eh. Kasadya pa sa amon tagabi na gulo istorya, naminom pa kami. Subong wala na.
0: Kagpabalunan ka lang, Dok, sang ahay.
1: Na.
0: Ahay, buot la si tao tanito mo, ay magtudamo tani nga bisyo. Galing kay, ambot na taman, guro kaon litson.
1: Na.
0: So, sa ato sa ring pagparagat, isa naman ini, bunga ni actually, or in very, very abundant, kag bisan sa pugsaran mo lang ni Tanom Dok Leo, makasurvive ini siya mo.
1: Sir Josel, tama, ini ka, kumbaga, adaptable na klase utanon, o kung kasi klase bunga, kay mapaugsaran mo man, mapatalamnan man, o kung diin mo man sa tanom, halos makatubo gini siya.
0: Sa una, sinikon, magbakal ikaw, kada hakop lang ni Dok Leo, ginahakop lang.
1: Mm-hmm.
0: Subong inabugkos, inabugkos sana kalastiko.
1: Mm-hmm.
0: Ang lima kabilog, pulo kapisos, kung lulagba.
1: Mm-hmm.
0: May ara kon kaysa anong pamanan niya kan lulipot.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos kon balian mo gani punta, sila niya hindi mabali. Bota malo siya, medyo gulang-gulang na.
1: Gulang na.
0: Siya pamanan talang kaduha.
1: Maganit na na mo.
0: Oo. Pero... ini siya, actually, madanlog ini yung klase ka bunga, Dok Leo?
1: May mga topiko na mag-isa nagliligal, Sir Josel, no? May matamis, may maaslom.
0: May mapait.
1: May mapait. Subong niya, madanlog naman.
0: Oh, dari kita sa madanlog kay... ang ato sining nga belief, actually. We are not a medical doctor. Why kita personally, why kaya makatuon sini. Pero ang pagpati... sang kalabanan niya kun madanlog ani ginakaon mo Dok Leo dako mabulig yes ini para sa imo sining pagpamuhin.
1: Yes Sir Josel.
0: So now it goes really nga makabulig ining madanlog nga ginakaon ta sa mahapos nga pagpamuhin.
1: Tama Sir Josel.
0: This time abe tanawon ta ko anong mabulig yes ini sa pagpamuhin ta kag iban pa gid sining benepisyo sa lawas ta ang pagkaon sang ukra.
1: Amo ni nga ton sa ni Tunaan Sir Josel, no, kung ano ba lang iya sa nga cleansing power.
0: Mm.
1: Ang iya sa nga puwersa, ang iya sa nga benepisyo sa ton sa nga lawas pag-abot sa pagbulig limpyo. Actually Sir Josel, nagabulig siya ang okra, nagabulig siya para ang mga sistema sa lawas na responsable sa paglimpyo sa ton sa nga lawas, maayudahan niya o kung ma-strengthen man niya para mas mapahapos ang ila sa nga pagtrabaho.
0: Kaya ang pamangkot nila siniti, paano limpihan ang lawas sa Dok Leo? Ikon sa sagwa ya, kon maghambal kang ay higko na dilargo mo kagbayo labahan mo. Ang unod niya sa lawas ta, hindi tama na pwede mabaliskar kag labahan Dok Leo.
1: Ano nga nang baliskar mo, tinahay mo.
0: So, magkamagitan nga pagpanglimpyo, maayo ini magsipot sang mga ato ditong nagatiner sa aton sining intestine Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, nagabulig siya para mas mapamagaan ang trabaho sa aton sining tiyan, sa aton sining tinai, sa aton sining liver, sa aton sining kidneys. Nga mo responsable sa pagpagwa sang higko sa aton lawas.
0: So, dako ang mabulig yung gali sini kay kon ang guwa niya daw ano ini mga street sweeper.
1: Mm-hmm.
0: Sila ning nagapanilhig gali amo ni siya nagasilhig dito sang higko para nga lulunon yung higko para mapagwa ta pinagi sa pagpamuhin.
1: Yes Sir Josel, para mas mahapos na ton siya nga ipagwa.
0: Ano mayara Dok Leo sa ukra kung nga mahapos ang pagpagwa na ton sa ato sining higko kag malimpihan niya ang ato sining intestine especially.
1: So dapat gid Sir Josel na no nga dapat nga limpyuhan gid naton ng aton sining lawas so, kun buligan nato ng aton sining lawas sa paglimpyo tungod nga sa panahon bala Sir Josel nga tambak-tambak na. Ang ginakaon no bala mamantika, ginisa, pinrito, makalamay, both ha Sir Josel sa giniinom bag sa ginakaon na. May kuan ka na, may rice ka na nga carbohydrates, pagkatapos may pasta ka pa, refined carbohydrates. Tapos may sugar kapagid iya mismo.
0: May cake ka pa.
1: May cake ka pagid.
0: Mag-usap ka palit, son.
1: May soft drinks ka pagid.
0: Pagkatapos, mahambal mo nga para lang ni pampapatay sang ugat. Hindi pang paluya sa ugat para siya tulugan ko. Ma-one shot ko ah.
1: Kumplito? Yes, Sir Josel, ano? No offense meant man Sir Josel, ah. Pero antes ka ba lang magkaon, pangamayuan o pangagaan ka sang ikaayong lawas?
0: Mga amo ni nga Panginaon, subong Dok Leo, kag bisyo tabi, no? Nga nagagalinu.

0: wa kay ti damo gatherings ay pangamuyon mo kabay pa kon mamakabugtaw ako susunod niya aga.
1: Pero hindi lang masaklaw no, nga aton sa ni mga tagpalamati nga may amo sina nga pagpati ang puntulan naton diri tama lang bala kag ibutan lang kontani sa lugar hindi magpatuyang kaya okasyon suliton ko kada tuig may ari kita sa ni. Pero hindi taman sigurado. Ang sigurado ta kada tuig ara gid. Ang hindi ta sigurado kung kita sunod tuig ara pa.
0: Oo. So we need to survive the 363 days.
1: Mm-hmm.
0: The next kati inasulog naton duha man ni ko occasion specialmente ko mag Disyembre no. So may 365 kita. So we need to survive the remaining 363 days
1: mm-hmm.
0: para masulit naman ang sunod naman nga Disyembre.
1: Correct Sir Josiel nga. Healthy kita kun mahimo pa lang.
0: Oo.
1: Okay? Gani, buliga na to, ang aton siningalawas, nga hindi siya matamaan, dumuok Sir Josiel, kagkabugat sa mga nagsululupot dito sa sulod.
0: Hmm.
1: Ang isa sining, ginatawag manami sa okra, ang pag-abot siya sining digestive tract cleansing. This is okra's biggest strength.
0: Mm-hmm.
1: Amo ni pinakapwersa gani o kung diri sa ni pwersado o kung manami sa ni o kung takong benepiso sa okra. Kaya nga man, may kombinasyon kita sang soluble and insoluble fiber. In fact, high sining soluble fiber plus insoluble of fiber nga nagabulig ni sa Sir Josiel no, ang insoluble fiber add bulk sa aton sining stool. Nagabulig para ma-prevent ang constipation, nagabulig para nga ang waste nga nagahulag, nagaagi sa aton sining tinai, mas madasig magkadto sa aton sining large intestine kag maghulat nga pagwaon na lang dito. Samantala, insoluble fiber naman nagaforms a gel-like substance. Nagabulig na sa Sir Josiel para matrap ang waste, ang excess sa cholesterol, kag toxins, and even gani Sir Josiel no, ang sugar halin sa aton mga ginakaon, kaya nagabulig para ma-carry pagwa sa aton sa ningalawas during our digestion.
0: Ang gwa sang okra gali ko ni pasulod ta sa sulod da parios ni sang mga molding clays. Ikon ipaligid mo gani na sa mayabok sininga party sang imo sininga balay. Ubus siya kalulon ang higko, Dok Leo, kag barurunon na susulod sa molding clay.
1: Tama, Sir Josiel, no? In fact, gani sa mga appliances, tabla, o kung mga gadgets na ton, or sa mga salakyan na ton, di ba ang hindi malabot sang brush, hindi malabot sa nisang trapo, may mga clay para dira.
0: Oo.
1: Nga ipaagi lang na ton, dira magsulod dito sa mga singit-singit, sa mga hilit-hilit. Nagapilit ang mga higko, Sir Josiel. Pagkatapos lulunon mo lang na, kag ihaboy mo na, upo na ditong higko, limpyo na ang emotion nga gadget.
0: So may amon nga characteristics, Dok Leo, ang okra ha?
1: Yes, Sir Josiel, tungod siya sa nga soluble of fiber. Magambal kita balan, Sir Josiel, nga soluble of fiber. Kasubong ni blas ang gel. Kung nakakita sila sang familiar man guro ang mga ginatawag tagpalamati naton sa okra nga kun utdon mo bala.
0: Oo.
1: Danlog gad danlog sa kanagalaway kag may danlog dayon sila nga manutaran o kun mahikapan.
0: Daw hindi mabugto ang iya sini nga ano bala? Tawag nato sini ang liquid niya kag ang tubig niya ginlakot nimo kun ikiharan mo sang ukrado, hindi siya mabugto, Dok Leo?
1: Ang termino sa ibang sa Sir Josiel, galaway.
0: Oo.
1: Doon di mabugto, nga daw laway, nga doon di mabugto.
0: Oo. Sa mo ina nagatrap sang higko dito sa sulod, kag ginapadala sa ato sininga, rectal area, parang ma-excrete na to, no, kung madala sa ato sininga pagpamuhin. At the same time, Dok Leo, sa daw slime, tawag na to sini.
1: Yes, slime.
0: I've got that word slime. Hindi molding clay, but slime. Maalampangan ini sa mga kabataan eh. So, ang ano abi Dok Leo? For example, damo kita intake nga mamantika. Isa dira is nagadamo aton nga cholesterol sa sulod sa lawas. Number two, ang acid abi for example, ara man sa aton man sini kun kaysa sa digestive tract. Mabuligan, Dok Leo, sang pagkaon na to sang okra ini ma-neutralize.
1: Yes, Sir Josiel, makabulig siya. In fact, isama na siya sang separado niya nga benefisyo. Maglawas siya sa nagabulig dinlo sa aton sa nga intestine by preventing waste from sitting too long sa aton sa nga tinae.
0: Yes,
1: Sir Josiel, iya nga trabaho.
0: So, pero kabulig sa Dok Leo.
1: Makabulig, Sir Josel.
0: Parte naman sa nag-support ini sa beneficial gut bacteria. Buta malon sa ni to maintain internal balance no sa sulod sa ato sininga chando parius bala sa ato ni environment that we should maintain sa ginatawag nato sininga ecology sa sulod sa lawas ta there must be a balance internally sang tanan ni nutrients pagkadto sa mga ginapasulod nato sa mga pagkaon sa ato sininga lawas hindi man na pwede nga vitamin C lang tanan why ka na vitamin D hindi man na pwede nga vitamin E lang why ka vitamin A. So, dapat balanse ang tanan. So, paano yung inigin na buligan, Dok Leo? Ang ato sining, tawag na ato sining, makasuporta sa beneficial gut bacteria sa ato sining lawas.
1: Tama, gid ka dako nga bagay, Sir Josel, no? Nga masuportahan na ato sining balanse sa ato sining gut microbiome. Actually, magambal kita sining may mga makahalalit nga bacteria. May ari na sa sulod sa aton lawas, Sir Josel, sa aton sining tinae. Only, nga kung ara lang sila sa balanse, hindi ni sila makapurma. Problema sa aton sosyedad bala, Sir Josel. Kung aktibo nga aton sining mga ginatawag kapulisan, militar, force multiplier na aton, may mga hindi mayo gid nga tinutuyo sa aton palibot, di ba? Pero kung aktibo ganyan nga aton sining mga safe keepers, hindi sila basta makapurma. Puro aralan sila. Oh, amo man sa sulod sa aton sining tinae, hindi mo siling naubuson ta papa sa mga bad bacteria, Sir Josel. Why is sterile nga tawo mo?
0: Ang kalibawa is actually sa balikan tang ecology ha. Ang anay is peste niya para iya sa balay sa tao, Dok Leo, kag propiedad. Pero ang anay nagabulig a good to mabalancing ecology kay amo ini sila ang nagapudpod, amo ini sila ang naga bulig pa decay sa mga bagay sa kalibutan nga hindi na naton iban mapuslan kag kalabanan gid.
1: Tama, Sir Josel. Kagamalon gyud man naton na balan mo pag magambal gani kita, Sir Josel, sa cycle bala sa aton sining environment. Hindi mahimo ang ginatawag husto kag bugos nga proseso, like for example sa decomposition kuno ay man sing mga bacteria. Ti anong matabo karon kun libo may napatay nga sapat dira. Hindi mahimo karon ang proseso sina sa decomposition.
0: Hindi na madunot.
1: Yes, hindi na madunot.
0: Gatumpok ang ilaga sa
1: so dako ganyan problema yun, Sir Josel.
0: Ang lain gid kita. Kung hindi kita madecompose bangod kay wala sang bad bacteria. Inano na lang bay? Banta ko gutok ng kalibutan pero ini isang buhi kung isang patay.
1: So bagay ti mabayran man na ang arkila kada tuig. Kung nalimbawa man gid ah. Pero ang pinaka point na to, dere, dapat balanse lang. Homeostasis ang tawag sa na, no? Balanse sa nutrients. Bisan pa, Sir Josel, sa ton temperature, sa tanan-tanan, sa fluid, sa lawas na ton, amuman sa ton sininga gut bacteria. Ang fiber sa okra nag-act as prebiotic. Kinanglan din isang mga probiotic o kung mga friendly bacteria. Pagkauni, nagapakauni sa mga good bacteria kagang ining mga healthy bacteria, Sir Josel, sa aton sa nangatinae, nag-breakdown sa waste more efficiently, nag-reduce sang gas and bloating, nag-support sa immune health, nag-improve sa nutrient absorption. Tamo, Sir Josel, kung halimbawa ang imo sa nga pamatsyag daw hindi ka komportable. Hindi umaintindihan ang pamatsyag sa imo sa nga tiyan daw kapamuhinon siya nga daw hindi man daw nagakutoy nga daw wala man daw puno sang hangin hindi ka man makatigab. Isa na, Sir Josel, sang indikasyon nga ang imo sining friendly bacteria didto o kun ang gut microbiome nimo hindi balanse.
0: Okay.
1: So isa ni siya sa mabuligan o kun benepisyo sang fiber nga halin sa okra nga nag-acto as prebiotic nga nag-feed sa good gut bacteria.
0: So ang guwais ni daw balancer, neutralizer sa sulod sa ato sining lawas. And then sa iban nga parte sa ato sining mga organs, mga vital organs ta nga iban abidokleo just like our kidneys ang ato sining atay. Ano ang benepisyo nga makuha naton kon magkaon kita sa okra, Dok Leo?
1: Ariya, Sir Josel, sa aton nga real detox organs. Sila na iya ang nagabulig, no? Limpyo sang aton sininga dugo. Samantalang aton sininga digestive system niya, nagabulig limpyo na iya sa mga gitatawag waste matters dito, pinaagi sa pagpamuhin. Ariya, pinaagi sa aton sininga pag-ihi, iban sini sa balhas. Ang aton sininga liver, ang aton sining kidneys mabuligan sang okra, pinaagi siya sining mga antioxidant, like for example ang iya sining polyphenols, ang iya sining flavonoids, ang vitamin C niya nagabulig para ma-reduce ang oxidative stress, nagaproteher sa aton sining liver cells, nagasupport sa aton sining kidney filtration efficiency. Masaganami galing pagtrabaho sa aton sining kidneys sa pagsala ano sang fluid sa aton sining lawas para mapagwa sini ang mga higko kag ma-recycle ang mga mapuslan pagit naton dira pinaagi siya sini maayo nga pagfunksyonar sa aton. Bottom balon, Sir Josel, less oxidative stress ang organs naton maka-work more efficiently and removing at removing waste from the blood. So kung manami ang trabaho sa aton kidneys, manami trabaho sa aton sini atay, Sir Josel, manami man ang aton sini paghulag, manami man ang aton sini paminsaron, kag manami gid ang aton sini pamatyagon. Kapin pagid, Sir Josel, kun ang aton sining gidatawag suliton ko nga sitwasyon na sa subong, wala too ang mga sinalo-salo, bugat ni sa aton, Sir Josel, kidneys, bugat ni sa aton sini atay kung hindi kita kabalo sini magbulo-balanse.
0: Kaya ang kalimbawa sini, ang aton atay actually, sa primero sini kon bugat na gid ang iya pamatyagan, di taman gid na dayon mabatyagan ang iya sini nga masimtoma kung sa gina-neglect na ton nga kanormal ang abi, no, sa ato sini nga lawas. Pero kon padayon nga hindi balanse ang nutrients sa sulod sa ato sini nga lawas, ang kidney naton will slowly deteriorate.
1: Yes, Sir Josel, no, that's why may iban gani sini nga makibot na lang. Pagpa-examine nila, malala nagli ang kondisyon. Kaya nga man, ang atay kag ang kidneys, Sir Josel, ginasiling ini sila nga mga silent organs. Kutob sa makaya nila, kaya non ni nila, kag sa mga early stages sa nila sirige pagbatyag, why kalo sa mga symptoms sini nga mabatyagan. That's why ang iban sini matingala pagpa-examine nila, malala nagli sini nga kondisyon.
0: Nambal ka, doktor, siling nga, hindi ka na magpauli, ipa-confine ta na lang ka.
1: Yes, Sir Josel. Kagang isa pagid sini sa dapat man naton na balantayan, Sir Josel, ini ginanormalize lang bala naton ang mga pagpabatyag sa naton sa ninga lawas. Kaya pa man niya, simple man lang nga kirot, simple man lang nga sakit-sakit, o kung pulo pa lang alay, dapat maging vigilante kita kung tani, Sir Josel, sa mga pagpabatyag, sa mga yamo, o kung mga reklamo sa aton sininga lawas, kapin pagid kung kita mismo nahibalaan na ton nga hindi healthy ang aton sininga lifestyle.
0: Isa dira kung kaisa ginaneglect na ton ang pagpalang alay sa aton sininga lumbar region, hawak. Kung kaisa mahambal kita, ay natamaan lang ko kagay na kapungko, or hindi gani sila niya taman yung kinakadungok or duko, amo pa nag-alay nga kung sila nga lumbar region, nga kung sila nga hawak. Pero anon to us, kung hindi nato ina pagpakonsulta, ina posible pati maana nga to sila nga kidney is telling us ka problema na ko di sa sulod.
1: Correct, Sir Josel. Kag posible man nagahambal man naton sa kidneys nga dugang-dugang ibi pag-inom sang tubi, buhin-buhin ibi pag-inom sang soft drinks. Amo nang mga palatandaan, anong mga patimaan kung tani, Sir Josel, nga nagahambal ang aton sining lawas sa aton.
0: Kag sa aton naman sining atay, ang kalabanan sining nabatsyag sa atay is just like that hepatitis. Sa aton mula mahambal nga, ay siya nag-yellowish ka, may hepatitis ka. Actuality, infection man sa aton sining atay. Inang feeling mo, permido, gasudo, imo sulok-sulok. Gasakit ang imo dari idalom sa rib cage, sa tunganan sa imo sining stomach kag rib cage or ribs, the floating ribs nimo. Kung kisa gina-neglect lang nato ni Nadok Leo nga kung magdalagan kita nagasakit, abi naton das normal, mahambal anormal ang inigin na maguhan ng kauguro, gali kay ang aton nga atay gabanog doon.
1: Correct, Sir Josel. kagang isa pagit sa balantayan seri sa atay magluwas sa mga nagainom sir Josila kati ko nagainom kita sa makahulubog nga ilim noon di ginatawag ina nga alcoholic fatty liver disease kun makapula na sang tambok man ang aton sini nga atay o liver cells naton dira sobran sa tambok. Pero sir Josil sunod sa pagtuon pabata nga pabata ang ginaigo sang non-alcoholic fatty liver disease. Tungod ni sa Sir Josil sa mga concentrated starches, mga simple carbohydrates, more kita sini sa mga makalamay, mga matamis, nga mga ginakaon kag mga ginainom naton, nga nagaka problema kita Sir Josil sa aton sininga insulin, nagaka-affectuhan ng aton sininga atay.
0: Kay kun kay sabi may ara kita sang habit or may ara kita sang lifestyle, hindi kita magkaon sang rice. Nambal hindi, why na ko subong naga-rice. Pero ang pasta ta isa kabandihado. Pagkatapos siling niya, why na ko nagainom sang kape nga may sugar, siling niya sugar free na kon coffee. Pero ang iya masami nga ginakaon sa snacks, cake. Pagkatapos niya, why na ko gainom siling niya sa mga ano na mga colas or mga sodas. Pero ang iya gininom siling niya naga ano na lang ko ga lemon juice. Pero ang kalamay apat ka kutsara. So, gina-defeat gihapon na to ng purpose sa pag tawag na to sini daw gininutan ta katon ko galingon bala hindi ka mag-inom sina, hindi ka magkaon sina. Pero anon to us, ang iyang counterpart, amo iyang ginakonsumo ta.
1: Amo ni Sir Jose, na kinanglan tagid magtuon no? Gati sa termino bala nga unknown to us. So buto malon gali sa aton ng kulang. Kay ara malengli kuntani Sir Josil ang ika ang ihibalo. Ang kaalam like for example, te do sa ano malang bala nga kun susalakyan kita matuniin kita sa 100.7 kada alas 12:30 sa pagtukib sang ginagmay malang posible para sa iban nga mga ihibalo sa ikaing lawas pero dagko galing impact. Kung masundan pirmi ang ining programa, kating pinakapunto mo lang naton sa ni Sir Josil, hindi lang sila nagpakilala kita sa mga product. Kagdamo naman actually ang users ni, kundi ma-equipped kita sa knowledge nga kita mismo makahibalo kung paano naton kilalahon, especially ang mga reklamo sa naton sa ningalawas, ang mga sinyales, mga mabatsyagan naton para maging maalamon kita Sir Josil kag maagapa naton, kag especially Sir Josil, malikawan gid naton ang paglala sa balatian kun puno kita sinisang ihibalo. Kaya for example, ti simple malanggalin Sir Josil nga ukra o kun utanon. Pero masiling kita nga, tinga damo karon may problema sa kidneys, damo kinadialysis, damo may problema sa liver, damo may mga alcoholic and non-alcoholic fatty liver disease, mahepatitis, o kung iban pagidira nga problema sa lawas kong organs.
0: So, amuning nga dapat tunanta ang mga kapuslanan sa makitaanta sa ato sa ringa palibot. Importante gini na, kay basik kon mapuslan ta, and then panilagan ta ang aton lawas, kay basik kon may mga sinyalis na Dadok Leo, kay tiya mo nang hambal gani isang iban sa mga Marites, siya panilagan mo gani pangabuhi isang piyak balay, lawas mo na gindindi kag panilag.
1: Tama. Tagaling busy siya sa panilag sa iban mo.
0: So, diri kita balik sa okra ha. Ang okra may dako galinga bulig ini for hydration sa ato sa ninyo lawas Dok Leo kukon mainom ka lang sang liquid fluid isa sa mga pamaagi to hydrate our body pero kung pala kaon kay gali ka okra dako ang mabulig yun sini sa paghydrate sa ato sa ninyo lawas Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kagang isa man sinibalaan sa pamaagi kung niya ma-hydrate man ato sa ninyo lawas tungod karon sa aton preparation sa sining okra. Kung paano naton ini prepare pero ang okra mismo bisan pa sa iya sining pagka-okra lang o direkta mo bisan nga kaunon high in water ni siya mismo. Asaya sa nga bunga, kag manggaranon o kung bugana, manali sa magnesium, potassium, kag calcium. Nga nagabulig si Sir Josil, no, para magnami ang pagsala sa aton sininga kidneys, sa mga fluids, dira, o kung sa aton sininga dugo, dira. Kag nagabulig mo sa balanse sa fluids sa aton sininga lawas, and even, makabulig si Sir Josil sa muscle and nerve function. Butang balon, good hydration plus minerals, makabulig Sir Josil para ma-flush ang waste sa aton sa ringalawas efficiently.
0: Kagang hydration actually is not just about nya mainom lang kita sang fluid galidok layon.
1: Mm-hmm.
0: Ang fluid dapat nga mag-stay man somehow sa ato siningalawas.
1: Dapat gid Sir Josil kay amo nang purpose mo nga i-absorb sa aton siningalawas. Indi parehas bala Sir Josil nga daw straw.
0: Oo.
1: Pagsuyop sa pagsuyop sa puno lapos sa punta.
0: Mm.
1: Dapat ma-absorb gina sa aton siningalawas. Manotice naton Sir Josil sa aton mga tagpalamati nga kun mahina nga kun pati maan lang nga mahina ang absorption sa aton sininga cellula sa aton sininga lawas sa tubi nga pag inom naton dugay-dugay kita nagihi.
0: Oo.
1: Kay suppose pag inom naton indi kita dugay-dugay magihi kun manami ang pagbaton sa aton sininga lawas. Manotice mo isa man Sir Josil ano nga ginahaboy sa aton sininga lawas ang fluid nga ginapasulod naton kun di maayo sa aton sininga lawas kun nagainom ka sa mga matamis ug makalamay.
0: Oo.
1: Dugay-dugay mo iihi nga iihi gid na so resulta imbes nga na hydrate ka na dehydrate ka.
0: Amo ning masako man ang turnover sang vitamin C sa lawas ta kun sako ang pagwa ta sang liquid sa lawas ta. Mm-hmm. It's either sa balhas or if not sa to sininga pagpangihi Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So gaupod man da ang vitamin C amo nang mahambal nga. Ang vitamin C according to studies it stays sa to sininga lawas for around 8 hours. Pero kung sako ang imo sininga pangihi Dok Leo kay pag inom mo dugay-dugay ka nang ihi kay dapat kun tani sina puno man sa electrolytes ang inainom ta. In short sinega upo dira ang vitamin C kay kan deplete dayon ang vitamin C sa ato sininga lawas.
1: Correct Sir Josil ano kapin pa kun indi healthy balanga fluid.
0: Oh.
1: Ang aton ginapasulod sa aton sininga lawas
0: kay ning tag 65 proof.
1: Mhm. Dami madumduman ko dayon. Tayo palabot Sir Josil sa mga owns na ginainom magluwas sa may proof. Arayati hard na ya Sir Josil ano?
0: Mm.
1: Hard drink na ya hambal sa kilala ko te Dreya Sofia may soft man nga drink.
0: Mm.
1: So, which is both bugat sa aton atay ka kidneys.
0: Oh. Sa morning mabulig ha sang okra para sa ato siring hydration and it simply states it cleanses our body. Ang pag-take na ton pagkaon sang okra, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil. Salusay, nagabulig. Para nga ang aton sining mga body organs nga responsable sa pag-cleanse and detox mapamag-an ang ila sining trabaho sa paghatag niya sang material like mucilage, like insoluble and soluble fiber, like vitamins and minerals kagiban pagid sining mga antioxidants.
0: Hmm. So importante ini kay hindi man ang okra may katulad sining function. May iban pagid sininga mga prutas, pagkaon, nga may katulad man sininga function sa ato sininga lawas or ginasupply sininga nutrients sa ato sininga lawas. Only that, ang okra is famous sa ammonia function kag pagbulig sa ato sininga lawas kung ato nining take or ato nining makaon. Now, diri kita sa method of preparation kay diri kita masami nagakatalo. Kay insakto ang aton ginakaon dapat kag ang ginakaon aton insakto kuntani nga kinahanglan sang lawas ta nga mga utanon or hindi gani prutas problema lang sa preparation sala. So diri kita sa pagpreparar sang okra paano naton ini preparahon paano ang pag-plastar, pag-prepara nato sini para ma-maximize naton ini nga mga nutrients nga magsulod sa lawas tang araw sa okra, Dok Leo.
1: Ari Sir Josil, kumun ni siya nga preparasyon kag tuman ni siya kahapos. Kuha kita mga duha, tub-tub tatlo, sari ka fresh nga okra.
0: Mm-hmm.
1: Hustuhan lang ah, kadako kung medium size lang. Pagkatapos, so, hugasan naton Sir Josil and then utdan naton sang pungango, utdan man naton ang utdan nato ng punta ng person sa isang okra.
0: Ang taliwis.
1: Yes, ang taliwis. Ang ginaligto bla na itong linghod bla.
0: Oo.
1: Pero kung medyo gulang-gulang na, bisa nun mo kabali na maganit.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so piliyon na ito siya ang linghod. So ikat na ito ng both side, ang yasa rin nga pungango sa pungango, ang taliwis nga side. And then, isok lang na ito, Sir Josil, sa isa kabaso kung 250 ml nga water. So kung may garapon kita dira o kung may mag kita dira, ibutang naton dira. Pero mas manami, Sir Josil, kung matakpan gid naton ng aton sir nga jar. Kung
0: ang siliyuhan.
1: Hindi, not necessarily, pero at least mas Sir Josil, kung matumba, hindi mauyang, hindi masikan sang yabok, o kung mga hindi masudlan sang higko.
0: Mm.
1: Kaya nga man, ang aton ni siyang tubi o kuno okra nga may tubi nga isa ka baso ning tatlo bala ka bilog isoak nato ni Sir Josil overnight.
0: Okay.
1: Pabayaan nato na da siya overnight. Actually 8 to 12 hours. And then pagkaaga kwao nato ng okra kag imno naton ang tubi. Preferably sini antes kita magpamahaw pinakamanami ginang a timing Sir Josil.
0: So before meal ha?
1: Yes.
0: Mas manami siguro sini pagbugtaw nyo gid sa aga Dok Leo.
1: Pwede Sir Josil pagbugtaw sa aga kag ang recommendation sa ni Sir Josil isa lang gid ka baso sa kada adlaw. Sumahapos sa aton sini mga tagpalamati sa
0: paghimo. Hindi tama ka trabaho so abi ha kay once a day lang no.
1: Yes.
0: Preferably before meal sa morning.
1: Yes, Sir Josil. Kag hindi ka man makasiling, sining amisan masako, o ka akong ga-opisina, kag hindi ka makahimo, sani.
0: Oh.
1: Kati makapamahaw ka man gani antes maghalin.
0: Mm.
1: Therefore, makainom kagid sani, sang sabaw, sang ginhuluman, sininga okra, before ikaw sani magpamahaw. O kung hindi man gani, Sir Josil, ano, kung gusto mo gid lapit-lapit sa imo sa nga pagpamahaw, kung di magid nga pagbugtaw nimo mismo, at least 30 minutes before ikaw magpamahaw.
0: Oh. Ang isa lang diri ka mahatag naton sa ning plastada kag sitwasyon. Be prepared kay amo nang ginahambal nila madanlog ada ng ukra. So ang iya sini nga kadanlog nga transfer sa tubig.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang pagduot sa bibig mo Dok Leo, may ato na to sa tiyan mo.
1: Gadalhay.
0: Hindi ko nakalisin siya mo. So gadalhay lang siya.
1: Yes.
0: So inang kadanlog ya, amo na to ang nagabulig sa sulod sa ato sininga tiyan para limpyuhan man sa mao ato sininga tiyan para mapadala ang tanan sini mahigko, solid nga higko pagkadto sa ato sininga pagpamuhin.
1: Correct Sir Josil, hindi lang sa pagtinlo kundi kun ikaw sini ang may GERD o kun may hyper acidity makabulig man din sa stomach irritation.
0: Mm.
1: Kag sa mga may sensitive stomach. Kag especially Sir Josil, kung may problema ka sa acidity, especially kung may GERD ka, kag constipated kapag nagkadala pagdating mo sa mga symptoms nga mabatyagan. Kag makabulig diri ining mucilage o kung slime o kung ang kadanlog nga dolaway nga ina nga halin sa okra.
0: Okay. Ina iya sa hilaw nga ginhuluman sa tubig ha.
1: Yes Sir Josil.
0: Ti kay ang kalabanan sa aton Dok Leo. Ginalakot naton sa utan. Ang iban sini and I myself ang inihimo ko sini is ginalisuhan lang kainit.
1: Mm-hmm.
0: Nagargumo pobla.
1: Mm-hmm.
0: So can we maximize, can we do the same? Amo man naghihapon ang iya sini nga may epekto sa ato sini nga lawas Dok.
1: Atali ari Sir Josil kay na extract na biyang iya sini nga mucilage, iya sini nga slime dira nagmix sa tubi.
0: Mm.
1: Samantala kung halimbawa imo siya nga ibutang sa utan or like ginaliswahan mo lang siya or madali nga pagpabukal nga medyo crispy pa siya kun nagaragumo pa siya kun linghod. Okay man si Sir Josil, ano? Pero unlike iya sa sining tubi na lang mismo, nga diretso na lang kita sining sa absorption.
0: Hmm.
1: Why na kita sining sa digestion pa sa mga solids?
0: In short, sining makapatulutawhay sa ato sining digestive system.
1: Tama.
0: Kung liquid niya lang ato sining take.
1: Oh, kagin extract naman mismo o kung nakuha naman mismo dito, kinag-upod na siya sa sabaw sa paghulom na ton.
0: Kag pwede ang imo sining hinuluman nga ukra pwede mo malakot sa imo sining utan.
1: Pwedeng-pwede gyapon.
0: Pwede mo man kung gusto mo gid lisuhan mo lang ininit pagkatapos pwede mo gihapon makaon sa imas bilog.
1: Bisan hindi na paglisuhan Sir Josil, pwede mo kaunon diretso. At least may insoluble fiber kadira.
0: Oh, sa iba niya pwede kauyon niya hilaw gid Dok Leo nga way gid nalisuhan sa ininit.
1: Yes.
0: Pero ang gusto niya nga ti lisuhan niyo pa ininit, pwede man.
1: Pwede gyapon.
0: Mm. Pero mas better kung wala sang ininit nga upod.
1: Correct Sir Josil, ano? Actually, ang ining okra water, kung ang paghulom sang okra sa tubi, tapos si overnight na ito, nag-imnon pagkaaga, this is the most gentle method sa pag-prepare na ito.
0: Amo na yung hambal tangang, tanan nga man nutrients sa ara na da sa tubig ya.
1: Tama.
0: Parios lang na sang nag-utan, bala kita nga may ano ka, may rayuma, tawag na ito, may arthritis. Nagutan karon sang baboy kag langka, hindi kay mo ya magkaon sang baboy kag langka kay sabaw lang imo.
1: Mm-hmm.
0: Sakit gihapon ang imo arthritis kay nga kontra gihapon ang baboy ara sa sabaw ang duga sang baboy.
1: Para hindi ka mag kung sa Bisaya, Pastor Josel, para hindi ka magmahay. Hindi ka manugon. Kauna na lang tataw niya.
0: At least nabulong pa kay Dlaw mo. Amo mangyapon maragay kay. So, with this kabaypan, nakuha ninyo ang method of preparation sa okra. Now, pamangkot si Dok Layo, in the absence of okra, sa mga produkto abi Dok Layo available, just like the Santon Plus Gold capsule, premium D3 soft gel capsule, sa duhang ini, pwede natin ini ma-substitute with almost the same function, the same benefits nga makuha naton kag the same almost nga epekto man nga mabulig ya sa ato sa ikang lawas, Dok Leo.
1: Pag abot, Sir Josel, sa mga iban nga utanon, atali basta gani utanon, Sir Josel, makabulig na limpyo sa lawas kahit may mga fiber ina sila. Kunwa ay man butang naton sang soluble fiber, may mga insoluble fiber gina sila. Mga uganot, nindang mga hilo-hilo bala sa ila sa nga parte sang stem o kung parte sa ila sa nga stock or sa dahon nila. Pag abot, Sir Josel, sa paglimpyo sa aton sa nga lawas, isang makabulig dira amo ang moringa. Kaya ang moringa may cleansing and detox benefit siya, nagabulig support sa aton sa nga liver detoxification. Kag manggarano maso sa chlorophyll and antioxidant. May anti-inflammatory man gani siya. Kaya nagabulig stabilize sa aton sa nga blood sugar. Ang bitter melon may ara maso Sir Josel sang cleansing and detox benefit. Strong blood cleanser actually, Sir Josel, ang bitter melon. Mapait. Basta mapait ganin, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton panunaw, nagabulig para magnami pag-function sa aton saring atay sa paglimpyo sa aton saring dugo, bitter melon. Kag ang mangosteen, Sir Josel, powerful antioxidant tungod siya saring sunthone, nagabulig reduce sa cellular toxicity, nagabulig para ang aton saring liver and immune detox pathways ma suportahan para sa manami pag inyong pagpagwa sang higo. Kagining tatlo, Sir Josel, bitter melon, moringa, kag sunthone nga lin sa mangosteen, mga sangkap ini sang sunthone plus gold capsule.
0: No.
1: Nga makuha naton ang benepisyo ang okra gani, isa lang eh. Samantalang ari, tatlo sila nagabinuligay, idugang pa naton, Sir Josel, ang spirulina, ang natural antibiotic sininga ahos nga nagabulig pagpabakod iya sa aton sininga immune system kag support pabakod sa aton lawas tungod nagahatag sila sang bastante nga vitamina, minerals and antioxidant.
0: Kagining slime like function sang okra, Dok Leo, that can be provided also sang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 sa premium D3 capsule na ton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Actually, pag tinlo sang lawas na ton, Sir Josel, depende man mo sa kung anong aton ginapasulod dere. Like for example, ang okra, nagabulig siya tungod siya sa ninyang mucilage. Bulig sa aton tinae para mas mapos ang pagpagwa sang higko. Although, may ara man sa benepiso sa liver and kidneys. Wala sang malunggay iya ang bitter melon, ang sunthone. Nagabulig sila para nga magbakod pagid ang pagfunksyonar sa aton kidneys kag atay sa pagtinlo sa aton lawas kag sa aton sa ninyang dugo.
0: Oh. So this, if we speak about pwede na ton makuha ining mahatag sininga benepisyo sang okra, may ara kita sa Santon Plus Gold Capsule, may ara kita sang Premium D3 Soft Gel Capsule, kaya nga may moringa oil man na, may vitamin D3 kag virgin coconut oil. Kung vitamin C sa okra, in the absence ng okra, inom ka mo supplement that Santon Vitamin C. Kung kinanglan pagid naton ang katulad sina nga function sa ato sininga lawas nga pwede mahatag sang balunggay o kon moringa, pwede even sa ato sininga mga coffee variants, Santon Gold Coffee Mix, may malunggay na gindugangan lang sang collagen kag glutathione, may malunggay mangustin ang palaya, garlic and spirulina. May premium D3 coffee mix kita nga may VCO, malunggay oil, at the same time may vitamin D3, may balunggay man. And then ang Santon Plus coffee mix nga may balunggay, may mangosteen kag may soya powder, Dok Layo.
1: Yeah, damo sang healthy options or choices ang aton sa mga tagpanamati, Sir Josiel. Kumbaga, hambag na sang kilala ko sa niya, Dok, tip ko sa mga listeners, ang isa sa pinakamanami nga pang regalo, Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Gold Coffee Mix. Kag Premium D3 Coffee Mix. Kaya actually, kung nga nakahambal siya, kati siya nakabaton mo. Kaya kasi nga, gintilawa niyang tatlo. Actually, hindi sa user, ah. Gintilawa niyang tatlo. So, nga daw ay sasang mapili, kaya puro manami. Pero, ang bintaha pagin sini, kaya hindi lang sila yung Sir Josiel nga, diri lang sa dila, tub-tub o kung asta. Kundi may binipisyo pagin sa aton sini nga, ikaayong lawas.
0: May nag-muno sini sa akon, Dok Layo, ang kilala ko, ang hinahimo iya. Kay gusto ya gid nang itum gid ya Dok Layo ang kape mo. Selling ina himo ko, I have my own coffee, may coffee maker ako. Selling ya gid ang guaya do double dose nga kape Dok Layo. Matimpla sa sang medyo lasaw nga kape, black. And then simbugan niya sa Santhon Gold Coffee Mix Dok Layo. So ara gyapon ang suplemento.
1: Yes.
0: Ara gyapon ang mga nutrients nga ara sa Santhon Gold Coffee Mix. Kay ginsimpon niya sa iya sini na andan iya nga coffee.
1: Tikon gusto niya Sir Josiel yung extra kick pagid mo. Medyo may tawag man balaan Sir Josiel yung ang isog nga timpla para sa iban, matahaw pa na sa iban.
0: No, may ara iya pa kapihon mong tao Dok Layo nga ang sabor sang kape kung kaysa pait pa sa whiskey mo.
1: Tama gid. Dumduman ko na sa una, nung drama to sa una. Dua ka klase yung kape nga kinaserve nila mo. Gusto ka maisog, sipa sang kabayo. Gusto ka nga medyo mild lang, luha sang kataw.
0: So amo ina, we're not saying in untatun yun agad, no? That's one way to masiling naton ikombinar ninyo. Kung gusto nyo gid niya, mambal ka, hindi ko ya magbulag. Di po na namian ako, anon ko ba'y? Pwede nyo actually na makombinar. If you like, pareho sabi, gusto nyo isamo sa kapigid yang atunay, ang Santhon Plus Coffee Mix. Why niya caffeine, why niya coffee beans? It's up to you.
1: Yes.
0: Pwede ninyo inamahimo. Hindi man na madula ang nutrients nga ara, dira. And then, ang side effects sila o galing, hindi nyo pag imuno nga because of Santhon Plus Coffee Mix, kaya most likely ang effect, ang side effects sila is with your coffee nga puno sang caffeine. And then pwede nyo man samuan of your coffee, of your choice of coffee. Parehas ni iban ka pagalingid yan native nga kape pagkatao si butang sa coffee maker, Premium D3 Coffee Mix para iya sa mga taas ang blood sugar or conscious sila sa ning blood sugar level Dok Layo.
1: Kag sa mga tao Sir Josiel nga nagalikaw gid iya sa paggamit sang table sugar. Kay actually pwede man kita makapasulod sang lawas Sir Josiel sang damil nga ara gyapon ang katamis pero zero calorie kag way disturbance sa aton sa dinga blood sugar.
0: No.
1: Ini kun ang source ng aton pampatamis halin sa stevia. Nga amo na siya ang gingamit niya pampatamis dira sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Okay. Ining mga produkto, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, and our three variants of coffee, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga butika or pharmacy. Kag kun sa Bacolod, pwede ka mo kabakal sini sa Yes to Health Store, sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Marayo Bank. And then, diri naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre din ang konsultasyon kay clinic inay. May consultant kita naga-duty dira in the person of Dr. Empinado nga naga-bulig sa inyo gabay on what to do, depende sa inyo sa ginabatsyag. Kag kun gusto ninyo mahibaluan kung ano nga mga nutrients, ano nga vitamins, minerals ang kulang sa inyo sa ginawas, may ara kita dira sang machine that could determine kung ano nga mga nutrients ang kulang sa inyo sa ginawas, kag kung ano ang inyo nagakadapat nga himuon para nga makaparan ang kakulang sang nutrients nga ina vitamins or minerals sa imo sining lawas. Bukas na ang clinic, umpisa alas 9 sa aga. And with that, Dok Leo, hindi lang amo na eh. Protection inside and outside ang kinanglan tasubong. Kaya nga, bisan katula na, Dok Leo, kututon ka lang imusang subay, kututon ka imusang sapat, very, very uncomfortable. Ay, iba sino yung kaka-stress gani, Dok Leo mo?
1: Kag ang isa ka piligro dira Sir Josil, gahalin malang sa kutot sang sapat o kung kutot sang subay kun maluya ang imuso nga internal terrain, kun mahina imuso nga immune system, kun mataas imuso nga blood glucose. Kaya dira lang na Sir Josil nagaumpisa sa gamay nga samad, hindi basta-basta hindi madali magpali, nagadugang infeksyon, nagadako nga nagadako. So halalungan katama Sir Josil.
0: Kay may kilala kita Doc Leo, ako personally may kilala ako. Din lang ano lang ginhalinan ko ginutod ang iya sini nga batiis. Nalapukan lang siya sa nagsuksok sa sapatos nga wala sa nagsuksok sang medias. Kahit isunod man sa uso ay medias. Tika nalapukan sa satikod Doc Leo. Nagbanog, gali kay taas-taas siya blood sugar. Wala recourse ang doctor pagpa-ospital, ginutod ang iya batiis. So, amo na ka-importante nga dapat from the outside, protection ang tama na ito sinigilawas again sa kutot sa mga sapat-sapat ni at the same time, malimpyuhan ta nga ito sinigilawas sa mga ano germs, mga microbes or microbio na nagatapik man sa ito sinigilawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, isa na isang pwede na ito mahimo. Kung maligo kita, make it a habit yung inyo sininga ginahabon ang may mabulig parang magpanami pa sa ato sininga kutis, mapatay pang mikrobyo, mapatay ang germs sa ato sininga panit. At the same time, mapahumok pa kag mapa-younger looking ang panit. Gamit ka mo sang Clear Skin Beauty Soap kag Santon Plus Herbal Soap.
1: At tama Sir Josil, kag ari reminder talin sa ato sa mga tagparamati mga Facebook Live viewers na ton, nga sa paggamit na ton sang bath soap, Sir Josil, hindi lang ta magsalalay ukon magbase sa basta humot lang. Kundi pangitaon gid naton ang mga bath soap nga gentle sa aton sa nga panit bisan hindi tanto kahamot. In fact, Sir Josil, ang mga beneficial sa aton sa nga lawas ang hindi tanto ka isog ang mga gidatawag ingrediente. Hindi tanto sa nga humot pero may ara sa gidatawag epektibo nga antibacterial or property. Kasubong blaster Josil, matingala ka. Gamay nga balhas pangalis nga imo sa ningalawas. Puto malo nagamuad, nagaukad ang bakterya sa nandira. Nga pag-mix sa ito sa ningalawas, alis nga o da yun. Layo, kapapaktan ka ng ara ka eh.
0: Kasi kwan na rin.
1: Pero in a gentle way, pwede gilin na ito na si Sir Josil nga mamat-amat neutralize. Pinagis paggamit sa Santon Plus Herbal Soap tungod nga may ara sa sang antibacterial property.
0: Actually, manami ni subong nga December. Perfect timing ini. Pag hinangop ya December, kag-December, ang pagregalo ninyo sa Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap sa mga tao balang na notice ninyo masami gaaslom dayon ang iya sininga balhas, iya sininga lawas, mabinalhason, so timing gid ini para mabuligan ninyo siya nga hindi mag-aslom ang lawas niya. Kaya ang kaaslom sa lawas ta mostly dala ina sang mga mikrobyo kag bakterya nga nagasamo sa ato sininga balhas nga mo ina daw nagakapanos ang baho niya, Dok Leo.
1: Tama Sir Josil, kumbaga kuan na lang sunod na lang sa season nga ti nagahinatagay man. At least amo gani na Sir Josil nga may nagapinamangkot sa aton kun ano masuggest mismo ang ato na lang listener nga nagsuggest regaluhan mo coffee, set sinisang Santon Plus kun ang aton sininga ultimate trio nga iga hatag kay siling mismo ha nga aton sa listener ha nagachat sa aton dere kay do kadamo subong sa mga unhealthy nga mga ginakaon naton at least may pambalanse kita healthy nga mga ginatumar pinaagi sa dekalidad yung mga supplement like Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santon Vitamin C nga aprobado pagid sa FDA.
0: So, ladies and gentlemen, kon protection naman sa mga sapat-sapat parang hindi tapagaluto na ito sininga panit. Number one, especially kung diabetic kapag ida, kutot lang sang lamok. So, sang iban sinibinulan kag mag-ayo, Dok Leo. Kaya ang iban nagabanog kag pagkatapos kung di mahingagaw, nagaitom inang palibot niya kung diabetic ka. Bisan hindi ka diabetic, kung kututon ka sang lamok, delikado sini basi kung dengue carrying mosquito, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: That's why nga, daytime, nighttime, mas manami pamanios ang santon plus herbal oil, Dok Leo.
1: Ariye, Sir Josel, why kontratiyempo? Mapagabiman, kaagahon man, aga, udto, o kun hapon, si Roman, why gini kontratiyempo? Kaya nga man, Sir Josel, kung libawa, may ginatrabaho, kinanglan mo focus, makabulig sa santon suning memory. Tungod ang peppermint oil, Sir Josel, base sa pagtuon, may benepisyo gina sa aton suning olfactory system. Nagabulig pa nami sa aton suning konsentrasyon. Pero kung gusto ka man magpahuway, nagabulig man pa-relax, Sir Josel. Kagti labot pa ang mostly, Sir Josel, kung kalabanan nga rason kung anaga pamanyos ka, kaya may palamaol ka, may palang alay, palamoy po yung palanakit sa kalawasan. Komo na ina. Which is ara man na siya sa benepiso sa katon sa nga Santhone plus herbal oil. Pero ang isa, Sir Josel, ka ginatawag damo, gina ang nag-worry, kapin pa ang naka-agi na bla biktima sin eh. Ang naka-agi bla nga na-infect sang dengue. Pero tiyan ang ilan sa nga pangaman. Pero ari siya, bisan uay ka pa sin eh maka-agi, kaya hindi mo na paghulaton. Isa sa nga sa nga bonus benefit, Sir Josel, ang isa nga insect and mosquito repelling benefit. Hindi ka basta mahapunan sinisang sapat-sapat o kung mapalapitan, kag lakip na ang lamok nga posible magdala sa imo sang infeksyon kasubong sinisang dengue, tungod nagabugaw kag nagatabog ining peppermint oil nga sangkap sang Santhone plus herbal oil.
0: So protektado kamo daytime sa kutot sa lamok nga most likely dira nagaglinwa ama dengue carrying mosquitoes. Pagkatapos kong gabi, kung magpabanyos ka mo, kung si Mr. Gani, hambalo ni Mrs. Banyos, si Kuanay, kinahanglan siya na nakapanghimulsa ka na turbo.
1: Preparado na?
0: Dira mo lang natanan ka umpisa mo. Paghambali nga, galiw ko ganyan, iba niyo si Siling nga baga ko. Sinanano na nga, download na gidang Santhone plus herbal oil, Siling nga lapaw sa baga, pero may haplos mo.
1: Galapos panaog. Ambalas ang kilala ko, Sir Josel. Sobra pa na isa sale sa mall mo. Kung may banyos, pagkatapos may turbo. Sige, buy one, take all mo.
0: Langkoy na na. Muna nga kinanglan, kung manawag na gani, kung babae, karon na maghambal si Mr. Nga, liyo ko ganyan, iban nyo siya sa Santhone plus herbal oil, siya nga ang abaga ko. Preparar ka na sina, kay laban-laban, kung kaysa, tatlo kaplos, mahambal ngayon, sakto na na. So, ang sunod sina is, na-ready si Mr. na sa turbo. Pero, isa pag-idaridok layo, ang ato sini nga mata dapat din ito pagpabayan. Sa subong iyang chimpo dogleyo, tanan ara da hindi ka kung sa makapangindi, mag-attend ka sa mga gatherings, reunions, parties. Ara da hindi ka man makapalagyo kung may nagapanigariliyo. Makapalain sa imo sini nga mata na dogleyo. Hindi ka man maka palagyo subong sa dalapugan kay kinanglan mo gid magluto. Kung uling karon ang ginagamit mo, ang aso, grabe.
1: Tama.
0: So, maka-damage ina sa ato sining mata. So, kinanglanta, supplementuhan man ang mata. Hindi talang pagpabayan. Kaya nga, after all, ang paghinulsol, aragid permi kung ang mata ta na gani madamage. Kaya nga, mga kapgid ka mo, amo nang ginahambal nila nga amadahog ko no ang, without discrimination, ang mga bulag sa masayay, Dok Leo, madahog sila. Wala malisya mo. Bisan mag-uba yung babae nga ginamasahin nila, waya malisya. Hindi man sila kakita. Si, pero kung papilion sila, between sa pagkabulag kag sa hindi bulag, mas pakamoyon nilang hindi sila bulag. Bisan pa nga malisyahan sila. Amo ni nga kinanglan ang matata ma-maintain tang healthy, mag-inom kita sang Visionex Plus.
1: Tama kay Sir Josel, kay ako unta man sa hindi, sa kada hulag naton sa pang-adlaw-adlaw naton tuman gid ka importante ang aton sininga mata. Kag tama man lang kahapon, Sir Josel, kung pinsaron mo gid. Tama ka praktikal ang aton sininga mahimo nga mapabilin healthy ang aton sininga mata. Kundi naton malikawan, Sir Josel, ang mga contributory factors, pero manami, Sir Josel, nga ligwaton gid naton aton mga unhealthy lifestyles. Pagkatapos providean naton, hatagan naton, supplyan naton sa nagakaigo sininga sustansya like lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E. nga tuman ka convenient tag practical Sir Josel kay matumar ka na lang sang Vision X Plus soft gel capsule.
0: So there you are, ha. Well, protected kita actually ini mga gabay kagiya namon sa inyo sa tion nga kinanglano ninyo. And actually ang suplemento para sa to sining eyesight to maintain good eyesight, it should be daily man. Kaya nga ginagamit man nato ng matataan, always ginabusuhan ta na. Kay number one, kon kaysa mga tunto sina ginadalahig pa nilang mata nila sa krimen, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang pagpanglingling is a sin.
1: Mm-hmm.
0: Is a crime.
1: Pero bulong man ko na Sir Josel?
0: Sa ubo.
1: Mm-hmm. Daw, kabalo to sa mga, kung ano? Kabalo to sa mga ginatawag aplikasyon na gali sana. Kay tituma, nakapraktikal mo.
0: Mm.
1: Kung gaubo ka, balsang kilala ko, kung gaubo ka, panglingling ka lang.
0: Mm. Kay bisan daw, maubo ka na, ginawa mo ka po. Kung ba si mandakpan?
1: Matuslukan pa.
0: Ang isa, there is, kung hindi na ka mo kagwantas ang sakit, kag dapat may stock ka mo sini para sa inyo sini nga toothache. Amo gining nabudlayan tagid ko niguon kita sang sakit sang ngipon. Magbatsa kita magsakit ang ato sini nga mga ngislo.
1: Mm-hmm.
0: Magsakit ang ato sini nga tutunlan, magpalanakit ang ato sini nga lawas. Sometimes kinanglanan naton ang relief. Kinanglanan naton dayon ang tambal. So ara da ang cease the pain, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Para hindi ba lang prolong aton sinidugang pagin ng pag-antos nga nagadugang pagid sa pilas ni ka mga complication. Kagi sa loot ko lang, Sir Josel, pag-abot sa aton sining mata, dapat magwardyahan man aton ang aton sining blood sugar. Siyempre, kay isa sang ginatawag naandan, kag halos nakabalo na ang mga tagpanamati naton sining kung taas yung sugar, isa sa resulta sa rin among pagburon sa pandulukan.
0: Mm.
1: Kag pagkabulag kung hindi ni siya maagapan. Ang paggamit bala Sir Josel, ang pag-inom bala sang aton saringa Sunthorn Gold Herbal Tea, makabulig siya. Kapin pa sa mga tao bala Sir Josel nga mahina ang panunaw, mahina ang tulog tungod nga disturbo kundi dala maintindihan nga saringa tiyan nga daw butod nga daw kung ano nga pamatsyagan dira nga daw hindi man makatigab, hindi man makapagwa sa hangin dito sa alatrasan. Pagkatapos budlayan pagid sila mamuhin ang cinnamon bark, Sir Josel, nga sangkap sang aton sa ringa Sunthorn Gold Herbal Tea, makabulig para dira. Kag speaking of cleansing, may cleansing benefit man sila kung nagainom sila sang aton sini nga Sunthorn Gold Herbal Tea, nagabulig para ang aton sa ringa liver, aton sa ringa kidneys, magmaayo silang ang iya sa ringa pag, kung ang ila sa ringa pag function. Pwede nila inumon, Sir Josel, 1 hour before bedtime.
0: Okay.
1: Inom sila isa katasa sini nga Sunthorn Gold Herbal Tea, nagatawhay ila pamatyag, nagabulig pa nami sa pagtulog, pagkaaga, nagabulig pa hapos sa pagpamuhin.
0: So bali nagaparelax sa ato sa ring ilawas, no? Dok Leo.
1: Speaking of parelax, Sir Jose, siling isa abi nga nagadisturb sa aton, especially sa aton katulogon, kundi komportable aton tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Disturbo kag halos hindi agid sini makatulog. So kung hindi ka makatulog, ang gamay nga butod si mo sa ninga tiyan, nagadugang pagid, Sir Jose, samtang nagadalo mang gabi.
0: Mm-hmm.
1: Nagadugang pagkada imo sa ninyo anxiousness, gadugang imo pagkabalaka, kag pagka-irritable. Which is, mabuligan si Sir Josel nga malikawan niya na isa ka oras antes ka mo magtulog, inom isa katasa sang maalabaab nga Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: So, initanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa suki niyo sa mga butika, sa mga arada sa kabanuhanan or syudad, just like sa Negros Island Region, kag sa Kaiping sining mga kaprobinsyanan, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras. Kadto lang among susuki nyo sa ining mga butika kag ipamangkot ining mga produkto, siguraduhon yan lang ninyo nga ang tatak Yes to Health. There you are, isa naman kay edisyon sa ato sa ring pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Kaya daw walang alan, nagikita sa tiyempo. Tagaanta na lang sa iya sining tiempo, parting words sa Lina Sato, sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos, Doc.
1: Sa pagtatapos na ito, sa ikaing lawa, Sir Jocelyn, hindi naman kinangla ng mga malahalon, good actually, ang mga bulong o kung mga suplemento. Kadamo sa makita na ito sa ito, sining palibot lamang dapat makahibalo kita kung paano na ito sinigamiton, kag paano na ito ini i-apply sa ito sining kaugalingon para tumakuha sa niya bugos nga benepisyo, especially sa pagbulong sa balatian kag pagprevent para makalikaw na kita sa dako sa niya kagastuhanan. Kag ang pagpadayon mga pagpamati dari sa aton sa niya programa, Sir Jocelyn, nagkatudlo man sa aton para sa aton kasakoon may makonvenyente kita nga pamaagi. Parang ma-prevent man ang balatian, mabuligan niya mabulong kung ano man ang aton sa mga ginabatyag sa aton kalawasan. Like ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, ang pag-inom sa coffee, healthy coffee for health and for beauty, coffee for all, coffee for our insulin sensitivity, ara dira sa aton sa mga produkto nga gani-introduce dira sa inyo. Gani pa na yun lang ang magsubaybay sa aton sa mga talakayan para sa dugang pag-insini ng impormasyon kag mga kaayuhan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man manginuli ang tanan. Kay sunod pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: Di mo na alam paano gagaling, di na matagpuan.
0: There you are ang ato sa ninyo certified naturopath practitioner

0: XFM.
1: XFM.
2: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass

0: barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang evergreen herbal coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang evergreen herbal capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang evergreen herbal coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon
0: para sa ikayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula, kag pagpalamanugsin eh. Agad aton mahibaluan kung anong mabulig sa produkto ni Doc Hico, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog, kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo nga bulong para sa uric acid kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass ang ikalang mga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsarin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sining blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sining mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sining mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Naami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini mangkaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santone. Nagapanubo sa pagpalahubag, kag nagapromote sa heart health.
2: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sa Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sa evergreen herbal capsule, natula palaminhot sa akong nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na nga akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
0: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Yes, Gary. Sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyong batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kakagabarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa akon nga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Natag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
16: Kasubong! Kapag wala sa makapugong sa akon! Wala!
17: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
15: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
5: Exciting.
18: Madayat na kubuwas ah.
19: XFM.
20: Katropa mo.
21: Exciting.
22: Mga katropa, exciting.
23: Mga katropa, exciting dito. XFM.

0: Oras Sex FM Philippines, Sex FM 100.7 ang Katropa Mo Station, Las Dos, Jess.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan!
4: Pwede wow!
5: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang datigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na bala si extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang mahimoon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
8: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah.
9: Sana all.
8: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan!

0: Extra sa Chikahan.
1: Aray po.
0: Si Rhea, ang tanan, may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: afternoon sa mga kitropa natin na gapamatik na kay Tutok sa X-Film 100.7 Radyo Patrol Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon. May rin nga hapon sa mga kitropa natin na gaupod sa atin this afternoon. Mga kitropa natin na gapamatik sa X-Film 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Good afternoon, good mga kitropa natin na gaupod sa atin Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Hello sa inyong lahat. Kamusta ang inyong afternoon? Today is Monday, mga kitropa, May 4, 2026. Good afternoon sa inyo tanan, mga kitropa natin na nag-upod sa aton kada hapon. Hello. Kamusta ang first few days of our May? Okay pa ba tayo dyan, mga kitropa? Kamusta ang buhay-buhay, mga kitropa? Kamusta ang inyong afternoon? Anong ganap da sa inyo? Subong hapon. Subong. Nagkapaniyaga na ba lang tanan, mga kitropa? Ready na ba lang kamo sa participate later on sa aton nga X-rated story, kag X-rated question? Ano na ang inyong mga ginapagkaabalahan dyan? O, anong inyong panyaga kang inat? Anong inyong mga sudan? Nabusog bala ka mo? Busog bala ang mga, ang atom ng mga Tommy? Charot. Good afternoon na sa mga kitropa natin na gaupon sa atin nira sa my bukuhan. Hello sa inyo tanan, mga kitropa natin nira sa my Acacia Eatery. Sa di ka may eatery, hello sa inyo. Good afternoon, may at-ayad nga hapon, mga kitropa. Sa mga kitropa natin nira sa my 3S Eatery. Hello, how are you to find out? Kamusta ang inyo nga hapon? Kag sa iban, pagid natin yung mga kitropa sa Ilapulian nga nag-aupod sa atin this afternoon. Mid-eyed nga hapon sa inyo tanan, mga katropa, and happy listening sa inyo tanan. Hapon na sa mga kitropa natin nga nagapamati sa ilang mga salakyan, sa ilang mga radyo, sa ilang salakyan. Good afternoon, guys, sa mga kitropa patrollers natin nga nagabiyahe this afternoon. Hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyo man nga hapon? Kabay pa nga safe and sound lang kamo, mga kitropa nga nagabiyahe. And syempre, enjoy, guys, samtang nagaupod sa aton this afternoon. Enjoy sa inyong pagpamati, mga katropa. Hadirin sa ating program X-Rated, because we will be with you until 4 in the afternoon sa pag-upod sa inyo this afternoon, mga katropa. Ganito po inyo ginahulat. If you have your greetings, mayara ka muna sa inyo pa shout out. All you have to do, mga katropa, is magtawag lang ako, mag-text sa aton nga hotline 0950-975-6970. Again, our hotline number 0950-975-6970. Saliwat sa mga katropa na natin, may mga inog pa shout out or mga talamyawan, magtawag o mag-text sa atin hotline number sa 0950-975-6970. Afternoon sa mga katropa naton nga nag-upload sa aton, sa liwat aton mga katropa listeners and solid supporters. Mayo nga po na sa inyo, nakapanyaga na ba lang tanan? Ano lang inyo nga ginapanyaga da o kung gano'n nakamuda? Sa aton mga taxi patrollers, kay Sir Jemuel Dilit, kay Joel Laida, kay Sir Arnold Obispo. Hello. Kamusta ang inyong hapon? Sa kay Sir Castadio Fernando, kay Riley John Pineta. Good afternoon, get. Kung sa iban, pagidat natin yung mga katropa, kay Sir Melvin Dekila, kay Noel Silao, kay Cesar Gumilian, good afternoon, kay Sir Hedsel Pineda. Mayong hapon, get, mga katropa. Kay salamat for being with us this afternoon. O, katropang dyan, zinigreet ang imo mga katropa nga nag-aupod sa aton this afternoon.
1: Good afternoon mga katropa sa atong mga tagpalamati, especially tala sa may Molo Kapihan. Good afternoon gid kay Cap Bush Florentine, kay Cap Pato Kim Singh, kag syempre kay Cap Ising Villanueva nga always gid nga nagapamati. And sa tanan-tanan aton mga listeners dala sa may Kapihan sa Molo, no? Dala sa may Molo Plaza. Good afternoon gid mga katropa. And of course, may dai man nga pagpamati dala sa may Dikamay Eatery. Always sina sila nagapamati sa aton. And of course, dala man sa may Maymay's Bukuhan, good afternoon. And syempre sa may 3S Eatery, sa may Acacia Eatery, kag dira man sa may Petron, kag Caltex Gasoline Station, dira sa may Quintin Salas, good afternoon gid sa inyo mga katropa.
0: Mayong hapon na sa mga katropa na tanda nga nagaupod sa aton samtang nagahilay-hilay, mga nagapahunay-hunay, mga nagapatunaw-tunaw sa ilang mga kinananda. Hello, hello, hello sa inyo tanan ha. Mayong hapon gid sa inyo tanan mga katropa, and welcome sa aton nga program sa Liwat This Afternoon, ang X-Rated. Afternoon sa liwat sa mga katropa natin nga nag-upload sa aton. Hello, hello sa inyo tanan. Kamusta nang inyong afternoon? Te, ara na present ba lang tanan subong sa Pavia? O, katropang dyan, Zin, why kaya hindi kaya to present sa Pavia? O, abi ko taga Pavia, kaman.
1: Wala, layo to yung amon niya. Tapos na yung amon niya.
0: Isa, lapit lang gid na, Pavia lang gid na.
1: Kumaka-amon man ko, no?
0: Habang kung ano, hindi kaya present to sa Pavia, kay taga Pavia, kaman.
1: Why, why ko to nagkadto, katropang era. Sige lang, ah. Layo, layo lang to gawa sa amon ng fiesta sa mga. Oh, happy fiesta sa Banwasang Pavia. And I know ang iba na busog na, ang iba siguro naga ano pa second round, third round na katropang era sa handa. Pero sa liwat, happy fiesta sa Banwasang Pavia. Good afternoon sa tanan.
0: Oh, happy, happy fiesta sa mga katropa natin na sa Pavia. Kabay pa nga maging safe and sound lang ang inyo pag-celebrate sa fiesta, mga katropa. Hindi na napagtagay sila sa dugang pangasalulbaron ng krimen, okay? Alright, entiende? Ano na siya? Fed up na siya ang Pavia Municipal Police Station. Alright. Good afternoon. Uyad ayon nga hapon sa mga katropa natin ha, nga nagapanyaga pa lang sa Pavia. Mga naga ano pa lang, nagamukbang pa lang isang Vabski ate. May bilin pa tada? Ginbinlan niyo tada? Basi kun wala na tada karon bilin. O mga basi katropong bay against reserve kun ibalay ang chan ko karon wala naman may mabilin. Ahay. Ahay lang gid ino. Mayong hapon na. Good afternoon sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Kamusta, kamusta, kamusta kayong lahat? Good afternoon kay katropang AJ Bordon, nagaupod sa aton. Mayong apon man sa iban pagid natin dira ang mga katropa sa ating mga Facebook Live viewers. Please do share, mga katropa, i-share, share, share ang ating Facebook Live para nga magdamo pagid kita this afternoon. Game on, the more the merrier, mga katropa. And if you have your tanamiyawan, i-comment lang sa ating Facebook Live, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Honest mga kitropa, 22 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C. Mga kitropa, ang Sunthone Vitamin C, alkaline base ng vitamin C, yung magsulab ang inyong sulok-sulok, ay hindi mag-asam ang inyong atiga. Produkto sa Yes to Health Incorporated na makabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa mga kitropa naton na may mga weak immune system. Aton nga protectionan ang aton ikayong lawas pagi sa pag-inom sa Sunthone Vitamin C. Vitamin C nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaya sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southster Drugstore, All Grain Pharmacy, kag Generica. Ang Sunthone Vitamin C, mga kitropa, mabakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shopee search. Ang Sunthone Vitamin C, pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Yahoo! Good afternoon kay Sir Dave. Oh, good afternoon si Dave ni Sangtubungan. Oh, good afternoon Sir Dave ha. Good afternoon mayong hapon gid. Salamat sa imong pag-upod sa aton subong hapon. Mayong hapon gid sa mga kitropa naton nga nagaupod sa aton Facebook live streaming. Hello, mag-comment ng mga katropa sa liwat sa inyong mga gusto tamya won this afternoon. Sa inyong mga luyag i-shout out kay aton nga pagkabasahon ang inyong mga greetings mga katropa. Oh, si katropang Alex siguro busog na to siya.
1: Laban.
0: Si busog na to siya, si katropang Alex.
1: Oh.
0: Pero batikos na lang muna to siya sa bongya.
1: Ay. Lain pagidiya yung aging tomistahan. Di siya gusto sang lapit.
0: Wala, tiya fiesta. Ikaw yung judgmental. Kagidiya bala.
1: Ano yung aging katuan dito? Wow.
0: Transaction eh. Wow.
1: Ay.
0: Oh, good afternoon ha. Ayaw, sa mga galing. Katropa natin dira sa may misi lampunaw. Hello, hello, hello. Mga nagapaligo da sa may daik. Mayong hapon lang da.
1: Sabi ko na po, mista. Si katropang Alex.
0: Sakpo niya lang ako nagpamista.
1: Good afternoon lang daas sa ating mga katropa sa may misi.
0: Sa mga katropa rin nato ay sa may paviyang nag-shutting-shutting na. Hindi pa rin nyo pa umpisahi kag itulog. Hindi nga magmalaway ka mo karon ay ang buwat na lang yung mga ulogtasan ng mga furzon. O hindi na tayo magpaugtas kay dako na ta dapat ka mga dagko na kamo. Hindi na kamo magpaugtas. Ay ang buwat kompleto na kamo sa tanan nga kabulbulan sa lawas. Dapat wala na sa may isaway pa sa inyo, di ba? Kalaw ay man nga kamo na ang gulang or kamo na ang may mga edad tapos kamo pa yung kapasaway. Dapat mga kitropa, kamo ang ano, kamo ang rason mangin one of the ano medium nga mangin safe and sound ang aton nga palibot, di ba? And not just in Pavia mga kitropa, sa iban pa man nga mga lugar na nag-celebrate sa ilang mga fiestas. Wow. Ang mga katigulangan, ang mga hamtong ng edad, amo pa rin nga nag-umpisa sa mga kinagamo. Diba? Gamay-gamay lang atandog daw. Hindi matandog. Ano panit mo? Gold?
1: Go first.
0: Okay, so ano panit mo? Ah? Nagkakapaso ko matandog sang iban. Ay, ano kaya?
1: Kakairitada diba? Yun, wala.
0: Ay, ang bote lang yan. Sobra ka pa yan sa regla da nga babaki. Ay, ang bote lang sa mga katropa.
1: Basi may hormonal imbalances.
0: Basi. Or, amo na ginman, basta ginapasaka ang ilim nun sa ulo. Wala ginapangihi. Oh. Nga hao, arada ang inyong ilihian sa inyong ulo. That's why ginapasaka nyo ang ginainom nyo. Ay, nako. Oh, good afternoon sa kay Sir Treason White Gulay. Mayong hapon. Good afternoon, Ged. Sir Treason White Gulay. Thank you so much for being with us. Kay sa iban pagid naton yung mga katropa. Hello. Mayong hapon sa inyo tanan. Oh, sino pa daw nag-upod sa ato? Nag-silent lang kamo da ba? Abi pag-comment pa sa inyo mga talamyawan, biye. Dali na biye. Kaga syempre, kung sino pa daw gusto nyo i-greet, i-comment lang mga katropa. Hindi maguya-uya. Kita-kita lang. Good ni araw-araw ka pa.
1: Ikaw
0: ka tapon dyan, Zin. Basta may greetings ka pa da.
1: Good afternoon man, pagida. Sa itong mga katropa, draman sa may San Carlos, Anilao. Kay Ma'am Rowena Manuel. Good afternoon, Gid. Always kinila pa mati. Basta imalipatan ta naman balahaw. And of course, sa itong man yung mga katropa, dira sa may Kulob, Anilao, Iloilo. Good afternoon man sa Aranwes, Rites, kaga Makalag family. Nagapamati gid sa aton always. May dahil lang ang pagpamati. And syempre sa aton yung mga katropa, nga mga taxi patrollers. Good afternoon, gid. Halong gid sa inyo nga pagbiyahe, mga katropa.
0: Mayong hapon sa mga katropa. May ito, no? Nga mga modernized jeepney drivers and pals. Hello sa inyo tanan. Takamusta na ang aton nga kita. Kaya pa ba? May iuwi ba tayo later on? Oh, halong-halong gid sa inyo nga pagbiyahe kay man, mga katropa. Super hot. Gani ever, especially sa aton mga modernized, aton mga traditional jeepney drivers. Mag-inom mga kitropa hasang madamo nga tubig kay man ay super hot ng panahon bo ang kapaang ang ano sumong ang tarit-taliti gadugang pagidya sa kapaang. Diba unlike dito sa my third district of Iloilo nga nagabaskog yung ulan diriya sa syudad ya ay patilaw patikim
1: pero kagabi nagulan ah. Patilaw man siya sa ulan kagabi
0: sa inyo to yung idri gani wala
1: sa pavilion nagulan kagabi.
0: O, sa mga katropa natin, stay hydrated, mga katropa, ha? Kaya daan, ang init, subong hindi, hindi mabangbang. Hindi siya magpalupig. Gani, dapat mga katropa, aton nga, protection na ng aton nga, ikayong lawas. Mag-inom sa mga tubig, and syempre, mga katropa, don't expose yourself for too long under the heat of the sun, especially sa mga panday na magina sila mga prone to direct heat of sunlight. Mga katropa nato, yung mga nag-aubra sa mga dalanon, nan. Halong-halong git mga katropa, ha? Mga katropa nato nga. Basta, may mga git mga exposure sa init sa adlaw, mga mangunguman, nan. Sa mga katropa nato, halong-halong git ka mo, ha? Inom sa madamong atubig, mga katropa.
1: Pero did you know, katropa era, about did you know naman, nga ang kalabanan sa mga tao nga always exposed sa silak sang adlaw.
0: Yeah!
1: Muna ang mga malayo sa mga masakit.
0: Sige, syempre, ano ilang alawas na ano na ya katropan dyan, sinabuild na ya for that. Oh.
1: Muna ang mga kalabanan.
0: Pero kung may mga comorbidities na kamuya, kag magstay too long kapaya sa idalom sang adlaw, okay, good luck na lang sa imo eh.
1: Kaya gina-advise na ya sang doktor.
0: Iskan pa nga anad ka na ya nga sa idalom sang adlaw, hindi ka gyapon magkumpiyansa ya. Kay ti, syempre, hindi mo mabalaan kung ang imo blood pressure da normal pa.
1: Kung may ano ka na yung hypertension, hindi ka na yung mag-gwa. Hindi ka na yung painit yun eh.
0: Kagbiskan, wala pa yung katapang dyan, Zin. Dapat na syempre, hulaton mo pa nga mag-alta presyon ka antes ka magpanilong, kag mag-alagaan ang imo ka o galingon. Dapat prevent yourself, mga katropa, syempre. Amalagan yung banila sa nota pa madumduman na nga tanya ka o galingon, nga tipigan kung ano, gamasakit na ta.
1: Touché.
0: Nan.
1: Kaya muna gani yung mga katropa nga kung kaysa tikong digin malikawan nga magpa-init, dapat may protection lang. May kalo, may jacket, long sleeves, may payong, no? May mga muna bala. Pero kaysa ati, syempre ang mga limbawa, kung mga kinanglan mo gin mag-ubra sa silak, ti kinanglan taman nga pamatsyaga na ito nyo ko galingon.
0: And mga katropa, one way to protect your immune system is to drink something plus gold. Tandaan ha. Something plus gold, mga katropa, is a food supplement for our healthy body and stronger immunity. Ang something plus gold, may alas na mangustin ang palaya malunggay, garlic, at spirulina nga magkabulig sa pag-protect sa ito nyo immune system. Pagpapagon sa ito immune system, batok sa mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Tandaan nga, Sunday Plus Gold supports health. Effective, safe, immune, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide, just like Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TJP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. At ano pang inyo ginahulat? Magbakal na sang Sunday Plus Gold. Amo na siya ang isa ka way nga mabuligan ka mo, mga katropa, to maintain your good health. Kaga syempre, parang hahaba ang ating buhay, mga katropa. Safe na siya, imno, na FDA approved and halal certified. And isa pa, gikan siya sa 100% herbal extract. Gani, magbakal na sang Sunday Plus Gold, available man sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sang Midtown Hotel. Honest mga katropa, 2:32 in the afternoon this time, mag-pause kita, anay, for some commercial break. Kaga sa atin nga pagbalik, atin nga i-reveal sa inyo ang atin nga X-rated question. So, later on, ihanda niyo na ang inyong mga brain cells dyan kaya atin pag-gamiton sa atin nga X-rated question. Una naman ka muna sa bata. So mga katropa natin, station lang sa X-Film. Kay man, magabalik pa ang X-rated.
2: XFM Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ko si Joanne Yergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: X FM.
5: Yes to health.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
7: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibig sa inyong mga subimutika.
8: The Secret of Health.
6: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
6: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
11: Mag-Visionix Plus Soft Gel Capsule. Visionix Plus Soft Gel Capsule.
10: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Visionix Plus Soft Gel Capsule.
10: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
6: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to health, mga katrupa. Exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Mga kitropay na gabalik ang X-Rated. Oras natin sa XFM, 40 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras mga kitropay, ginadalong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, Imusanutin, Beracarotene, Vitamin E, Kagzayasantin, nga produkto sa Yes 12 Incorporated, nga makabulig sa aton mga problema sa mata. Kangay isang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, epektibo, safe, imnon, FDA approved, kagalal certified, available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubang sang Midtown Hotel. Ang Vision X Plus, mga kitropa, ma-order mo sa Shopee at sa TikTok Shopee search ang Vision X Plus. Pangitaw ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Good afternoon, mid and nga hapon kay Sir Mayoka Tarsang, kay Nado Cabana, nag-upod sa aton. Hello, gid sa imo, Sir Mayoka, sa mga katropa naton. Dira sa may Leon, Iloilo. Hello, hello, hello. Mga katropa naton nga nag-upod sa apon. Good afternoon, gid. Oh, mayong hapon may sa mga katropa naton dahang nag-bantay sa ilang mga paninda dyan sa may mga sa aton mga supermarkets diri sa syudad, sa Iloilo Central Market, sa may Iloilo Supermarket. Hello sa inyo tanan kag sa mga public markets naton diri sa Iloilo City. Good afternoon gid, hello hello sa inyo tanan mga katropa. Enjoy enjoy gid sa pag-upod sa aton this afternoon. Kag syempre mga katropa naton, mga tricycle drivers, tricycle drivers, hello sa inyo tanan mga katropa naton, yung mga e-bike drivers, o tanan na lang ang mga drivers, basta kuno drivers, sweet lover. Ganern totoo ba? Sample, bida sa mga sweet lovers, because of it. Bongga, drive, basta driver, sweet lover. O, sa saan, upa na nagsugod ang basta driver, sweet lover. Nga naman.
1: Kita.
0: Ganda.
1: Makita mo na sa mga stickers, katropang era. Pero,
0: may ano na, may movie na sa to.
1: May ara, gimana yan ako nung...
0: Nga, basta driver, sweet lover.
1: Sweet lover, diba? By the way, katropang era, i-greet ko lang sang happy birthday si Lorilyn Atundukan sa Rosa, si Michelle Atundukan kag Mary Grace Libo de la Cruz, birthday nila sang May 2, May 3 kag subong May 4.
0: Oh, happy happy birthday. May you have the happiest birthday. No, kag kabay pa nga more blessings pa mga katropa. And of course, many more birthdays to come.
1: Namin nila nga birthday kay pasunod.
0: Ginplanuhan.
1: Ano,
0: grabe nga swerte inyo,
1: grabe
0: guro.
1: Nga, no? Ano, no?
0: Grabe. Ano lang, guro, na at the same time lang na, I mean, pareho lang na nga mga months nagbusong ang ilang nanay, guro.
1: Makilala ko na same day lang gid siya nagbusong. I mean, nagbata ka to pang era. Kaya galigin cesarean siya, ya.
0: O, tinagpili sila, ya.
1: Oo, ginpili niya na lang.
0: Tipwede mo na yan, basta scheduled CS ka na nga daan.
1: Oo.
0: Or, ang ano na pala, ang balaan mo na nga, from the start nga nagbusong ka nga, i-CS ka, diba?
1: Piliin mo na lang ang date. May freedom ka na yung mag-pili.
0: Na ang inambal niya, naka-ano kaya, balaan mo na eh. Wala pa yung nagawa ang imo nga bata, balaan mo na kung saan ang birthday. Diba?
1: Same mo lang ginhimo. Oh, same ang pagwa. Para isa na lang ka-birthday.
0: Isa na lang kagalastuhan in the future. Oh, good afternoon, Gima Fredeline Anihal Tare. Hello, katropang era pa. Shout out sa my Liday Store. Uy, good afternoon sa mga katropa natin sa Liday Store. Mga nagatulot ang bayda, subong, te, ano, nakapanyaga na blang tananda sa my Liday Store. Ano, sudanda sa mga taga Liday Store, man. Kay Sir Mayok, kapag shout out lang sa Bangay Kadyas, Leon Iloilo, kag Sitio Pagas, Leon Iloilo. Uy, good afternoon sa inyo. Salamat, salamat for being with us, mga katropa. Ito, wala si katropang Jetty Bag. Subong nga po na.
1: Tuwagit
0: sila. Si katropa nun ay Jay Navarro. O, mayong nga po na. Si katropa AJ Bordon. Si katropa AJ Bordon. Magina, tapos naging great siya. Ginayang una-una.
1: Ari watching. Good man siya.
0: O, mayong nga po na. Kay katropa AJ Bordon sa liwat. O, sa iban pag inatanda ang mga katropa. Kay katropa Jet. Tahibaga ng ganap natin dyan. Katropa Jet. No, may pinagkakabisihan. Tapos si sa Bulangan naman siya guro.
1: Basi nagsunggod na to.
0: O, sa Bulangan siya guro. Anaga pang bulang. Good afternoon, mayong hapon, masa kayo ni Jay Navarro. That's my Barotac Vejo. Kamusta ang Barotac Vejo na ni Jay Navarro? Yung tapang Danilin, ano nang tabok? Ay, katrapang Danilin. Basi nagda yung nine na to si Danilin. Balakag si Jet Balahaw.
1: Sila gali of the nine.
0: No, sila gali iya ang nag-ano yan, nagtugpuan nai. Hindi iya gali si katrapang AJ Bordon. Nagagid ni katrapang, ano, ni katrapang Danilin tulod si katrapang Jet. Iba, gali katrapang AJ Bordon. Gali. Sa iya lang man gali matupo. Pa? Ay, nako. Hamba ni katropang AJ Bordon natunaw, guro sa ulan. Ambot lang, kung nag-ulan to sa ila, nag-ulan to ko na sa ila, katropang AJ Bordon, ha? UD updated sa sis. O, ite, kamusta na ng barangay bay ang ahoy? Basi kung, ano, basi kung nagalangoy-langoy, to si katropang, ano, Jetty Baga. Ambot basi sila ni Danilin. Wow! Ga-floating. Mm-hmm. Tuod.
1: Ang wala ko na kung ginatulod-tulod mo sa iban kay...
0: Sa imo pag-aay, no?
1: Oo.
0: Sa imo pag-aay.
1: Sa tulay, galingan ang gasa.
0: Na, birahin nyo na pang tulay-tulay. Hindi ka mo magsarig kung ginatulay-tulayan ka mo.
1: Mm.
0: Hindi ka mo magsarig. Ay, bantay sa lakay na sila, no? Gay, ikuda. Diba? Mayung nga po na sa mga katropa na naton, ha? Salamat, salamat. Hambal ni katropa AJ Bordon. Busy sa business pa ko. Ay, bongga, bala ang business. May business yarn. Anong imo nga business? Katropang, ano, katropang AJ Bordon. Oh, mayung nga po, ha?
1: Oh, though may nabatsyagan niya katropang era?
0: Wala ko sa may nabatsyagan.
1: Nag-evacuate siya.
0: Ano?
1: Doon, wala kita ka batsya daw.
0: Oo, oh, ari may kinsensi si katropang Bea
1: kagina. Oo, sa may ano.
0: Pero hindi maniya sa ano.
1: 6.1.
0: Hindi maniya sa kwan. O, oh, wala ako may nabatsyagan. O, kung talagang manhid lang ako today. I'm not, ano, I'm not in
1: kahapon,
0: myself
1: pagalingin
0: today.
1: Ulo mo.
0: I'm not in myself, mga katropa. So, I'm so sorry, no? Sa aton yung mga bosses and everything. We are under the weather, di ba? Oh, sa mga katropa din natin nag-evacuate ang mga taga Iloilo City Hall because may aras ng earthquake and nabatsyagan this afternoon. So, stay safe sa mga katropa natin. And sa mga katropa natin nga nag-stay or nag-ano, nag-tiner sa mga high-rise building. Pagalong-along gid mga katropa, ha? Dapat, ano, gid, mag-bulubatsyag mga katropa. Ang manadaan ang linog, yung adaan, wala ginasaya sang ano, unlike sa mga bagyo nga may mga forecast, o, oh, di ba? May mga, ano, may mga ginabanta nga mga location kung sa diin na matupa ang bagyo, di ba? Pero ang ano, ya, ang earthquake, ya, oh my God, wala ginasaya sang prior, ano, notice. Wala gini siya sang pagkuan-kuan pag ano gani wala gini siya sa gambal nga ay matay-tay ugon ko karon ang duta ha ay tay ugon ko karon ang inyong mga ang inyong kalibutan de diba? Ay, surprise gid ni siya always ya ang ginahambal the element of surprise. Ay, nako, masyasya ka talaga sa, ano, sa earthquake, o, diba? So, mga kadropa din natin, o, sige, Ben, napatsyagan nyo man ang linog. Basiko napatsyagan nyo na ang linog, mga katropa, ha? Mag-comment lang sa atin yung Facebook Live on our Facebook pages. XFM, Radyo Patron, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Sa liwat, mga katropa, mag-comment lang sa atin yung Facebook Live on our Facebook pages. XFM, Radyo Patron, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Oh, hambalik ka tropang AJ Bordon, hambalan, hindi pagbutangan, ay sang ilim nun, te, napaos, get, ay, amo na ganang problema, kay wala tagani na, no? Wala tagay kay inom ka tropang AJ Bordon, ay, ang bot na lang, gidea. Kay Hulos, kay Julio Sancho, Abelarde Medina, mayong hapon ka tropang era, tamiyaw lang, si Sen Sen, sa San Joaquin, okay. Good afternoon na sa mga katropa dat nato, no? Sa San Joaquin, mayong hapon. Ang balik katropang AJ Bordon, hambalan nga saot lang, hindi magsinggit, bao. Paano takasaot nga kapoy na ta? Diba? O, oh, tekundi na, ano, kapada? Natirohan? Kapada?
1: Natirohan ka, katropang era. Based sa ano katropang era, Favox, though 2.5, magnitude 2.5 ang nabatsyagan diri sa Iloilo City.
0: CCO,
1: 30 kilometers north of Iloilo City.

0: diba?
1: Ang iban no, sa mga other ano, other countries, like naglinog tapos sabi nila wala na, nagtulog sila, and then ang pinakabasko kya, amo pa ng aftershock. Diba? So sa mga katropa natin, ano, aligmat mga katropa, wala man gurusang harm on ano, pag-aligmat kaga pagpangaman, diba? Much better nga prepared kita mga katropa sa kung ano man nga klase sang sakuna kaysa sa nahambal ta na ang linog, hindi na yapariyos ang bagyo nga may mga forecast, diba? Or sa mga fire man da, nga makita mo ang fire kag makapalagyo ka pa, no? Sa mga ano da, sa mga tsunami da, may mga tsunami alert, diba? Ang ano ya, ang earthquake, yeah, it comes without warning, mga katropa.
0: Abi mo, galingin lang ulo mo.
1: Abi mo, may alta presyon ka lang. Pero no.
0: Galing.
1: It's a linog.
0: Ginakilig na gali ang...
1: Ang kalibutan. Hindi, mayo pa ang kalibutan. Ginakilig.
0: Ay, sana all.
1: Ay, ikaw, hi. Ay, ako na lang. Gaihihi ka na lang sa kakulbain, no?
0: Pagpangihi na lang kapakilig sa imo.
1: Oo, base.
0: Ay, ang bota.
1: Ay, kamusta ka mo da? Nakilig pa ka mo? Mayo pa ya si Earth. Nakilig.
0: Ginakilig.
1: Ikaw, yes. Ano ka pa yung kiligon? Charot. Kaiser Reynaldo Abeto, good afternoon. Happy Monday. Good afternoon, Aaron. Good afternoon, Jan. See, good afternoon. To all the staff of 100.7 XFM, Rasha Patrol, Ilo Ilo, God bless you all. Oy, good afternoon, Sir Reynaldo Abeto. Salamat gigi sa mga katropa natin sa Mandurgyao nga nag-upod sa atin. Hello, hello sa inyo tanan. Sa ating mga Facebook Live viewers, please comment at highlight and at followers na para nga magdamo pag ito subong ang inyong mga katropa makaupod man dali sa ato yung program this afternoon, X-rated mga katropa. Kag sa liwat, if you have your talamyawan, yung mga talamyawan pa kamo ta, mag-comment lang sa ato yung Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. O mga taga Iloilo City Hall, ito katropang Jans ang nag-ano. Oh, much better mga katropa.
0: Nag-evacuate ka mo. Ang,
1: yes,
0: mga empleyado sa Iloilo City
1: Hall. Isa pa ang Iloilo City Hall daan is a high-rise building man. Di ba? Kailangan ang floors. So, mapatsyagan nila mga katropa. Kay Ma'am Wuyachi, good afternoon. Kag sa iban pagid natin ng mga katropa nga nag-aupod, nag-atanaw sa atin nga live. Hello sa inyo tanan. Kamusta, kamusta, kamusta? Mga katropa natin, mga OFWs nga nag-aupod sa atin this afternoon. Kamusta ang inyong hapon mga katropa? Busy ba ang ating araw? O, mag-ano lang mga katropa, magpahuway after your, ano, your trabaho mga katropa. Ha? Dapat gaan, ginatan ang aton nga, ano, aton nga self-time nga magpahuway mga katropa. Ama na tuod nga nagatrabaho sila para sa ano, para sa
0: tetayo,
1: sa ilang pamilya, pero tinlintan ako ang gusto nila ang magpahuway.
0: Self-care nga ginatawag ang tapang era.
1: Yes, of course. Ano ka ba yung self-care kung ano ka na? On the casket? Gusto mo yarn?
0: Dala, yun na nga pahuway.
1: Gusto mo? Ano nga colors ng casket gusto mo?
0: Uy! pero...
1: Palayap! Kapamangko, tapaya ba si may gusto? Kaya,
0: pero...
1: At least, damo kami din nga makabalo. Hindi ka pa na.
0: Ikaw, kapamangko, tonda ka.
1: Hindi, kuya, sa white. Ano mo lang ang balko.
0: Black?
1: Pink. Char. Joke lang, ha? Barbie girl.
0: Ako siguro, ano? Ano? Brown.
1: Mang knock-knock on the wood na
0: brown natin. Brown niya, open casket.
1: Ay. No, hindi kuya. Hindi kuya si mo. Casket.
0: Tapos ano?
1: Hindi kuya si mo ah.
0: Pakuno-kuno lang.
1: Hindi, ano ka artista? Kuno-kuno
0: daw. Kung-on mo dahil.
1: Kung-on takatan ahon ta.
0: Huwag palapit siya.
1: But adaw, lucky. Kaya pala mga... Sorry, nagbibinata po ako ngayon, mga katropa.
0: Dati siyang ano...
1: Dati ho akong
0: dati
1: ano.
0: Dati siyang lalaki.
1: Dati po akong si Eero. Yes po. Ano lang ko, 4 years ago lang ko nag-era. Diba? Dati po akong Eero. Okay? Gets, gets? Ow!
0: Amo na ako, no? Subong uso ka to, pangera.
1: Ano?
0: Ang daw medyo husky na bala nga buo ang voice.
1: Ay, uso pa na? Or hindi pa
0: ala, na, Jaya, ano? Bala? Ikaw, eh?
1: Funding grants.
0: Oh, di ba? Pwede ko ako.
1: Pus nga na to yake do hindi na ko gikambal. Ayam pot. Ah. Do hindi na tagani ka ano di?
0: Amo na isa problema
1: sa mga katropa natin, yung mga asthmatic natin, mga katropa.

0: Pagpay mo nung nalangka mo. Okay.
1: Hindi nyo ganyan sa buong hindi nyo lang, season.
0: This is not your season. It's not your time to shine. Okay?
1: Masa mo ni taglinit. Kaya ulan.
0: Okay ha? Hindi ka mo magsagi ka ano. Hindi ka mo sa'yo padayaw.
1: Kulang lang na sa ano.
0: Diba? Sa hindi ka mo sa'yo padayaw. Ay, ang bot na lang sa inyo.
1: Kaniba lang ka ice cream.
0: Kanito bala?
1: Pwede pa na.
0: Ay, nako. Okay, Sir Fred Bilbao, hi ka... Ano ni? Hi ka pa, Abby. Si katropang era, katropang Jansine, kun manhid pa, di gani ka ba tiyag? Ano ni? Halinon mo sa ibang lugar. Ay, tsakto kay Sir Fred Bilbao. Kung hindi ka matiyag na rin sa Iloilos ang impact sa asang pagtayog sa ano, sa luta, halinon to sa ibang nga lugar. Basi kung mapatsyagan to nila. O, di ba? Bonggawan niya si katropang ano, si katropang Fred Bilbao. O, mayung hapon lang na Sir Fred Bilbao, ha? Salamat din sa imo nga pag-upod sa aton. O, sino pa nang nakabatsyag sa linog? Gabi pag-comment, mga katropa, kung anong nabatsyagan nyo, basi kung lain na nabalang alinog. Basi kung pagsingit yung alinog, naguntat sa yayaya. Be, comment, pinabatsyagan nyo gid man ang linog, kaya kami dito wala aw.
1: Pasigahan mo kuno ka suga.
0: Suga, ang banila. Pasigahan mo kuno ka suga, naguntat kuno ang linog. Really? Tuod? Mga intensity watt na mabatsyagan yung alinog na magpasigas ang suga. Nagakwa ang linog. Nga naagyan mo na katropang dyan, Zina. Pasigas ang suga, naguntat ang linog.
1: Oo.
0: Historiador.
1: Oo.
0: Diin!
1: Dito ya sa Aklan.
0: Wow! Ara naman sa playing safe kin sa ya sa Aklan sa kuno. Ay, amo na mga katropa kay dito ya abi. Biskan ano ya be, kun gab ibiga observe gina sila ya sang Earth R. Kung amo na sila, amo na nila kapalangga ang Mother Earth, mga katropa. Kay daan ang ilang nga family, ano gina iya Earth oriented.
1: Ara naman tayo.
0: Earth-oriented, mga katropa. Kita mo nga dati, may powers ng ilang family. Ano na siya, di ba, may fire, may air, may water, di ba? Sila ya sa ilan ang kanto ang earth, di ba?
1: Encantada. Encantadya.
0: Encantada mo, yan nga minakaroon sa mga encantadya, lovers encantadya. Na lupi, gida.
1: Pasi may balik naman subong.
0: Ano?
1: May mabalik naman.
0: Yeah?
1: Encantadia.
0: Di, may harapagin man Encantadia, tapos na haw.
1: Do may remake, di ba?
0: Aragin man, tapos na haw. Wala pa bala natapos.
1: May pa.
0: O, ikaw pa itong kinahulat nila. Kaya rasi mo, kuno ang Earth.
1: Ang Earth?
0: O, di ba? Ama na sila mga katropa. That's why nga palangga ginilaya ang Mother Earth. Biskan ano, biskan ang ilabasura to, ginasegregate, gina may biodegradable, non-biodegradable, and recyclable, mga katropa.
1: Hindi ka hinugay. Okay. Kung nakai ara na sa'yo mo ang ano.
0: Ano? Wala niya sa akin.
1: Space stone.
0: Wow, space stone. Wala na taga ni space?
1: Marvel. Kay Thanos, gali.
0: Amo na sila itong mga katropa. Gina-change sila na yung topic kay niya gusto. Nga istoryahan ng ilang marangyang pamumuhay.
1: Marangya?
0: O, di ba?
1: Diyos ko.
0: Di ba? Ay, sa ila ito yung mga katropa. Sa ilang salas, may other salas, pagid na. Ang ila itong salas, may pang common salas, may pang elite salas. O, mga amo na pala, mga commoner salas. O, di ba? Grabe na ito sila, mga katropa. Ang ilan na ito nga pamahaw? Ang ilan na ito nga pamahaw? Diyos ko. Ano? Croissant. O, di ba? Amo na ito inyo, di ba? Tapos may pilian ka pa na ano gusto mo. Americano. O, amo na, di ba?
1: Mga espresso.
0: Espresso. Na-na-na-na. You espresso. Na, amo na itong ilang ang mga ano. May gaserve gina ito. Good afternoon, ma'am. Welcome to the Christmas Residence. How can I help you today? Oh my God, muna to.
1: Ay, how I wish.
2: Kanino, kung mga magmangkaran, nun kita katropang era ba?
0: May mga ano na to sila, welcome drinks. O, diba? Ang ila welcome drinks, Thai tea. O, dito sa Thailand, ginatimpla, ginadara, diri sa Aklan. Diba?
2: Ma'am Pungko, kamana?
0: The best. O, yung English speaking, to wala, kapano, ano, kapaam. But, hello, ma'am. Welcome to Chrysostomus Residence. Please take your seat. Please take your seat. O, we will be, ano,
2: i-accommodate.
0: Tapos kinapapili pa na ako mga katro dito ako mainga kinapapili pa ako na sa isang kwarto niya. What do you want? Presidential suit or presidential suite or what?
2: Kunami ba?
0: De? Gatulolo na simpon ko kay hi, I wanna, ano, Tita Liklik, hello. Good afternoon, Tita Liklik. Kung panwa, mayong hapon. Nang da-firm ka bagyaw.
2: Kamuha, wala na siya eh. Katropang era. Pero managin sipon siya kay... Full air condition to sa ila.
0: Hindi, tagay ka sa ako sa aircon. Mm-hmm. Yung tabunan ko lang ni ulo kong kaisa.
2: Sa kwarto yato may freezer.
0: Oo, bala. Kita mo, gina-freeze. Gina, ano ko, dana ko mga cells and everything.
2: Gina-preserve.
0: Oo, gina-preserve ko na siya. Oh, kayo daan, budlay na.
2: Nagasno
0: hindi, wala, na hindi ko maano, hindi ko ma... Hindi ko yung ma-imagine ang kaugalingon ko nga naga... kulubot. Charot! Joke! Pero for real. Ako nang magpapotox na lang ko, guys. So...
2: share your sponsor.
0: Share the live, share the live.
2: Ang mga naga, ano, gawga.
0: Sa mga katropa
2: ano
0: natin. Double tap your screen sa mga katropa. Diba? Thank you for the rose, thank you for the rose. Muna-muna ako, tani. Kaso kayo galingin ng loko.
2: Please donate for Botox.
0: Please donate for Botox. Diba?
2: Tisabong, ano lang anay ay?
0: Ice-ice lang anay, gani. Ampul-ampul lang anay. Hindi, ito pa yung kuryoso inyo. Ito nga, isa mo lang ka-request. Tara, Neda, yun ang ano. Hindi, yung wala. Good afternoon, kay Tita Liklik. Kama yung hapon. Hindi, unlike to wala sa inyo, yan. Diba, ang bahay mo to sa inyo.
2: Ay.
0: Ang inyo, ito nga kasambahay, ginregaluhan nyo sa, ano, sa beauty, ano, clinic, diba, ang banyo.
2: Oo, kay Chura, yan na subong si, ano.
0: Sino? Si, ano na?
2: Si, ano?
0: Si Vicky Bello. Oo, diba, ang banyo ko pwede, ang banyo mo, ganyan, kumpitin sa inyo.
2: Kay Chura, yan na subong si, ano.
0: Sino? Hindi na sa kabalo. Hindi. Ate, apalan ka. He cannot name it mga katropa kay Man. Ano na siya? Super guwapa ng ilang kasambahay.
2: Budlay, basi man ako.
0: Na sino?
2: Basi makancel ako.
0: Makancel? Ang i-cancel ako. Okay.
2: Basta guwapa na siya subong.
0: Do mga Pia words back niya. Guwapa.
2: Sobra pa.
0: Ay, ano?
2: Hindi na siya ganun mag-ano ko, no? Hindi na siya kung mag-ubra. Kaya
0: Angelina
2: guwapa na siya.
0: Jones? Is it na siya?
2: Hindi siya mag-ubra. Kaya ano na siya? Kwapa, nasa ko, no?
0: Oh, nagagulua ako ng mga karay. Oo, wala ka trapong AJ Bordon. Ang muna pa sa budlay, magambal. Ang pangambal, sa sabong, halingidiya sa dalo, malingidiya sa chan.
2: Oo.
0: So, okay, sa ginafalseto, tanan lang siya. Ginafalseto voice, tanan lang siya. Parang nga, batiyo na ito nga ambal. Eh, kung hindi, this is I speak when I speak and, you know, in my normal voice. Pero, syempre, you know, mga kitropa, I don't like it. Okay, man, it's not me. That's why nagkasalakit at sumungang diri ko ho para lang nga makahambal sa mayo. Okay? So, mayong hapon, ano si niyo, katropang AJ, Bordon, ano, murder, taguralo-halo, ay, nagapilit ang tutunlan ko, ha?
2: Ang malagay ng bal ko. Kung, ano? Anuhan mo pa na, ano na ganit tawag, ah?
0: Pero hindi kaya gusto sa halo-halo nga may ano.
2: Ang gapaayo na ice cream.
0: Hindi gusto sa may halo-halo nga may halo-halo. Ano. Nga may munggo kag may kwan. May latoy.
2: Hindi kaya sa latoy.
0: Hindi kaya sa latoy. Kag may patani. No. Char. Ano man. Huwag yung gaimpon. Gawin niyo sa ano man. Sa halo-halo. May patani.
2: Shame.
0: So, kaya nga. I know that it's beans and I know that it's not patani or it's not ano na. Ano pa English ang ano. Ako yan. Commoner lang ko yung hindi ko kabalo sa English. Sa ano? Sa latoy. Wala mo English ang latoy.
2: Sana all.
0: Sa latoy.
2: Ano?
0: Ano English ang latoy? Pamasing kiton mo.
2: String beans.
0: Ha?
2: String beans.
0: O, diba? String beans. Oh. ginaano lang na itong mga katropa nila, ginasutay on ano, di ba?
2: Mahala ka doon.
0: Mahal mo, di ba?
2: Why ka natingog, boss? Sige, Ada.
0: Ay, amo na to sila, mga katropa. Amo na ka, ano, karangya ang kanilang pamumuhay. O, di ba, hambal niya gani sa Pavia. Hambal niya, nauya ko to malang magpamista sa Pavia. Hambal niya kay Santo Daan. Kaplano siya nga kadamalay nga wala lechon. At agad niya lechon. Sabong uya sa...
2: Sige ha.
0: Sabong mga katropa na uya sa...
2: Hindi lang mag-ibi.
0: Ay, ang buta kagulwa na yung...
2: Tuduhin pa.
0: Okay, guys. Welcome to my... O, di ba? Wala ang bal mo. Di ba, katropa dyan?
2: Sige ah.
0: O, pero mga katropa, syempre, hindi na pagkalimtan ang ating X-rated question this afternoon. Mga katropa, for our X-rated question, wholesome lang taanay. Kaya muli nga gadula na nga ako nga tingog kay man, ano... Damo na yung aton nga, ano, kasalanan sa kalibutan. That's why, ang bani, Lord, buwin-buwinan, tanay mga tingog, okay? No. Reduce to 10% to 25%. Parang nga, hindi ka na, ano, sabi ko, wakal. Pero, ay, hindi siya nadala-dala.
2: Ice cream
0: hindi
2: malang
0: na kulang. Hindi siya nadala-dala, di ba? Nag-hadak pa siya gyapon. Alright, mga kitropa, for our X-rated question. Ala, di na to X-rated. May napindot ako, di gina, pero...
2: Kulang lang na sa ano... Sa ice cream.
0: So, ano, bakal to bala? Manda kayo, hindi ka magbakal sa isa. Karon ka, ano ha?
2: Kami na isa ka
0: ta. Isa karon ka ta ba? Baka, ikaw bakal, kayo makaon ko.
2: Imo kwarta eh.
0: Ang gwapo ka eh. Ikaw ka lang there. Oh.
2: Wala ko diyan kwarta.
0: Eh, para riyo lang tanyo de. Oh, di ba?
2: Oh, baka naman.
0: Oh, na, baka naman. Oh. Lupayin nyo kita. Oh, sige.
2: Selecta.
0: Alright, mga kitropa, for our X-rated question. Hindi naman platero, hindi naman panday. Pero lapat ang buhay. Anong lapat?
2: Lapat?
0: Lain lang lapat. Yung lapat nga ako nakita.
2: Lapat, di ba, is sa pamunas?
0: Oo. Oh. Ano ba yung bayo mo man? Dulapat? Oo, di ba?
2: Ang budlay kong tsura mo, dulapat.
0: Na, oh my gosh. It hurts.
2: Ano ba naman yan?
0: Oh, nan. So, mga katropa na ito, ha? Oh, basi kung hindi ka mukha-guest, eh, sige na lang, eh. Ano na lang islan ko na lang ibasikon karon maglain bala ang inyong ano karon oo o ari na lang mga kitropa ang other X-rated question ano jo
2: ano
0: dena
2: number 9 ay din
0: are ari na lang ha oh. Atong X-rated question, mga katropa, baboy ko sa pulo, ang balahiboy, Paco. Ayun, no? Grabe na baboy ba? No, hindi man tayo makaon sa baboy nga naman. Ay, sa liwat, mga katropa, our X-rated question this afternoon is, baboy ko sa pulo, ang balahiboy, Paco. Amen. Sino da ang mga balahibo sa ilang mga baboy, mga lansang man? Di ba ang Paco is lansang? Oh. Okay pa ko guys. Just an update. Oh, sige na mga kitropa, si katropang AJ Bordon, gay dugay, masabat kina sa mo. Sa liwata, once again, our X-rated question this afternoon is ang baboy ko sa pulo, ang balahiboy Paco. O ikaw katropang dyan, sindali, ano yung masabat kina magbalik ta? X-rated question, tana. X-rated story, tana.
2: Balahiboy Paco?
0: Oo. Imo balahibo, tanong gabi kun Paco or hindi?
2: Durian?
0: Uy! Pwede na rin! Mga families ang sabat, yung sabat mo, di ba? Dami ka ba? Dami unay mo ba?
2: Pakuno-kuno.
0: Kilala mo ang kamansi?
2: Kamansi?
0: Wala sa kilala. Kamansi ang akong sabat. Wala kang kakaon kamansi?
2: Kamansi.
0: Oh my God. It's not kalawansi. It's kamansi.
2: Let me see a kamansi. Sige ba? Ah!
0: Duh! Wala ka na iya. Ginakaon, ginatulan na, ginalaktan na munggo.
2: Okay.
0: O araonan, ginalaktan munggo, balunggay. Ay, naku, katrapang dyan, Zin. Tapos, ang bunga, yaman na. pwede mo na siya lagaon.
2: Ah, doon may pagkalangka?
0: Yes. Di ba ang langka, pwede mo na siya lagaon ang iyang bunga katapos kanon. Amo mo na siyang kamansi. Pero much smaller lang galing. Yeah! Oh my God. Wala siya kakilala. Katropang AJ Bourne. Amugin man na to guys sa ila. So pasensyahin nyo lang. Okay? Amugin man na to sila.
2: Oh, sige yada.
0: Pasensyahin nyo lang. Kita mo yan sa bat durian. Kiti amo ng ila to nga pagkaon. Ilang mga fruits to on their table is durian.
2: The king of fruit.
0: Oh, na.
2: Durian.
0: Na, ay, ang balang
2: ka mo. Pero namitan ka ka durian. Honestly.
0: Biskan nun, bilaw ko nga kabuhi, hindi ka meron kita na eh.
2: Wala
0: ka. Okay lang siya. Okay lang for me, ang iyang taste. Carry lang siya.
2: Sa Thailand, di ba? Amo na to. Nakatry ka na to, yeah! Thailand.
0: Oo, kay Dr. Erwin, nakatry man ko. Magkatuto ang mga amon nga kwan sa Davao. Na, may dalama na sila pabalik. Pero, ambot, ano yun na? Angid ko yung sakot. Kita niyo na, di ba? Doon ka slimy siya sa, ano, sa tongue.
2: Na ipagka, ano siya daan doon sa
0: tongue. I mean, sorry sa mga nakakagusto, pero okay ang iyang taste. Okay siya. Pero for me lang yan, mayo na.
2: Duga nga pa sa hambot.
0: Baho, yeah. Baho, okay lang baho, yeah. Pero kung dugay ka nga nagapanimaw, galingan ulo mo. O sa mga, ano, balinida, sa mga, o, i-search na para panibagong kaalaman, mga katropa. Why is it, durian, is not advisable for persons with high blood pressure. Why durian is not advisable? Ano man siya? Okay man siya to eat, but not too much, di ba? Timo, saan ka pa hindi pwede makakaon durian?
2: Actually, kung may ara lang man available.
0: Not durian. Advisable. Ay? To eat too much durian. Kay man, ano ay han ang ara sa ingredients sang ano, sang durian. Oh, because it has high calories.
2: Ano pa po?
0: Pero nawala ako niyo tingo ka.
2: Dugay-dugay, lain na gina karon. Sige ha.
0: Nako. Mga katropa, did you know
2: natandaan mo sang una ang tingog mo?
0: Na Karen. Na. Ay, lapit ka lang na. Paos, kuya nga kay Karen. Tuya mo.
2: Sa buwas ha.
0: Julius.
2: Ano yun, Karen?
0: Lapit lang. Namig ito yung last time. Last December. Oh my God. Wala pa lang ko kabulan nga nag-ayos sa February. Naku guys, nag-ayos. February, March, April. April 30, nagmuni na yung tingog ko. April 30, isang gabi.
2: Oh. The night before your ano?
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Duh. Char. Oh, so mga katropa naton, balikta. Mga katropa, balikta sa aton nga lesson for today. Abidjansin, pag-focus.
2: Parang hindi talaga ikaw.
0: Amo yun na, ano sa eraser? Ay, ambot. Api yung nga lang mata mo.
2: Kung magtalikod ko, then di kita ikaw.
0: Alright, mga katropa, for our panibabong kaalaman this day. Did you know that eating too much durian is not advisable? Because, gusto kita ulo ko. Sakit ulo ko sa promersa.
2: Hindi na lang promersa.
0: Hindi na lang ako magwakal eh. Because it is extremely high in calories, sugar, and potassium. Nan. Overconsumption can lead to rapid weight gain.
2: Ay.
0: Spikes in blood sugar. Diba? And uncomfortably heaty symptoms and can be actively dangerous for individuals with specific pre-existing medical conditions. Nan. Amo na sa mga katropa natin yung may mga high blood, may mga high sugar.
2: Diabetic
0: persons. No, hindi ka mo, kaon ka mo, but not too much. Like, tilaw-tilaw lang. Oh, di ba? Mas mga yun na lang mabulong ang inyong kahidlaw.
2: Pareho, manggali sa ano, sa mangga. No.
0: Kung sobrahan ka magkaon sa sugar, manggaga katuloy mo tutunan pagid because of the fiber and syempre amo pagid na high on sugar. Pero ang sugar na iya nga ano ha, sugar natural. Na iya nga natural sugars mga katropa. Na yon reasons to limit durian intake, high in calories and sugars.
2: Grabe yung calories ba?
0: Diba ang aton nga kikal naton nga pwede ma-take in a day is ara lang sa maximum 600 katropang jansin. So, ang durian is very energy dense. A single medium-sized durian can contain around 800 to 1,000 calories, which is about half of an average of adults recommended daily intake. Oh.
2: Okay, isa lang ka durian. Hindi ka na magkakaon pa sa dugang, kay high caloric siya mga katropa.
0: Isa lang ka kutsara, okay na yan. Hmm. Oh, the high sugar and carbohydrate content can cause significant blood sugar spikes, which is especially dangerous for people with diabetes. Mm. May diabetes ka?
2: Why?
0: Soon. Charot!
2: Uy, wala.
0: Soon, gani.
2: Hindi ko ano yung mag-ano.
0: Heaty properties, katawang genzine. Mm. In traditional practices, durian is considered a warming or heaty fruit. Eating excessive amount can trigger uncomfortably symptoms such as sore throats, mouth ulcers, constipation, and increased phlegm. Mm. Na, kay daan ang itsura yan, phlegm ang daan. Amo na guro? Di ba?
2: May iban lang yaguro nga durian.
0: Hindi ay itsura yagid ya eh.
2: Pero actually kung magkaon sige man
0: siya. Do ano gin man siya ya, di ba? Oh, na amo na mga katropa. Ha? Amo na, na inita na pag-ubuson tanan-tanan. Pero amo na mga katropa ang mga ano, amo na mga rason, mga reasons. Nga naga ano mga katropa nga hindi kagi dapat too much yung magkaon sa durian.
2: Kasi may paraday ang paborito nila yung durian. No?
0: Oo, si katropang Romel kakaon na siya durian. Hmm. Ang katropang Romel, dapat ano mo na, ilimit mo na ang imo. Ay katropang Romel, daan sila na itong tag-iayas ng
2: durian
0: biggest
2: farm.
0: Prutasan in Barotag Vev.
2: Oo, because durian
0: Barotag
2: farm.
0: Vey. In Barotag Vey. Diba?
2: Nagabalo siya katropang Romelo.
0: Okay, good afternoon kay Sir Balsamo Rich. Good afternoon kay Chongfer Villaseran. Ama niya mayong hapon ko tapang erapatanyo kay Soji, kay Tosh Shi, kag Lalay, nagapamatikit sa program niyo. Ay, salamat, salamat. Thank you so much for being with us. Oras natin mga katropa, 3:17 in the afternoon this time. Magapause kita rin for some commercial break. Kag sa atin nga pagbalik, mga katropa, ito na i-share sa inyo ang ating X-Rated story. Ganito tutok lang sa X-Rated kay Man. Magabalik pa kita. Dirigid lang mo sa XFM Philippines.
3: XFM.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Samsung Plus Coffee Mix.
8: Ako si

0: Philippines Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMA Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamins sa akon lawas, kaya nakahibalo ako na ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamugit nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
2: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santhan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santhan Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue H. CFRR Permit No. 0098 Series of 2026.
13: Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: kita pa nagbalik ang X-Rated on a Sex FM 24 minutes after 3 in the afternoon. Ano ka na, 6 ang oras? Ano lang di ka ni... Bangka lang din yung... Wow! Ano-ano yung sinasabi mo, Katrapang Bea?
1: Bilisan nyo kasi kakain tayo doon sa Pavia. Kakain ako ng lechon doon.
0: Ah, may lechon doon. Si Katrapang Mario pala.
1: Kung wala kay Katrapang Mario doon. Kay Katrapang BJ? Kabilang bahay na lang nila.
0: Kay Katrapang BJ, yung kabilang bahay nila. Mambas ko. Mambas si BJ. Bangka-bangka ko, diba?
2: Magtagalog nga tayo.
0: Okay, sige, magtagalog
1: sige,
0: tayo.
1: Sige, subukan natin.
0: Do you want to speak English? You don't want?
2: Wag lang English.
0: Diba? Diba, hambal mo, diba? Second, ano lang, second language na lang ng yung Tagalog.
2: Tagalog nga tayo.
0: Pero diba, ang inyo, ito yung spoken. Pero diba, ang ginagamit nyo talagang salita doon sa inyong bahay
2: sa
0: is, yeah, is English and British accent.
2: Sometimes.
0: You speak British.
2: Sometimes. Not really.
0: Not really.
2: Not really. Not really.
0: Do you want to drink bottle of water?
2: What about a bottle of water?
0: Daw na po kuwala sa kita mo lang. Kita mo lang ginayip
1: lang. Na. Na stroke.
2: Hello, miss. Can I buy a bottle of water?
0: Ngayon, ogogo ka lang ikaw. Ngogo ka lang karan ng liog mo. Ngolgol ka lang karan
2: ng liog mo. Ay, naka.
0: Pero diba, amazing, wala sa ila, diba? Yeah.
2: Pero namian ko na yung
0: kumating. Do you watch Harry Potter?
2: Yeah.
0: Harry Potter?
1: My
2: Harry Potter and the Change of Secrets.
1: Harry Potter.
0: Potter.
2: Harry Potter and the Chamber of Secrets.
0: No, the Chamber of Secrets. Oh, amoy na sila yung magambay. So, diba natanaw ka na sa ano, sa TikTok, sa bata? Nga ano, nga British. Diba ka-amazing? Wala ka tanaw.
2: I don't know. I don't know what you're
0: taya,
2: talking about.
0: Ano lang taya in English? Hindi tayo makaya ang mga mga Australian, di ba na yung pagitan
2: Australian, British, tapos mga American. Sa Amerika pala nga daan, damo ang mga accents dito.
0: If you are a Latin American, lain man ang imo yan.
2: Texas, lain man.
0: Di ba? Tebal, ano yung kinakakadto to siya, guys. So, if you have questions about America, you asked Katrapang John Zian, okay? Because he is an expert.
2: Boy, patatugali ka, ano? Kalapak to?
0: Boss, baka naman.
3: Baka naman, boss.
1: Bosh, baka naman.
3: Hawaii. Hawaii.
0: Hawaii. Boss.
2: New York.
0: New York. New York!
2: Tadoy, Tantabos. Tantabos.
1: Kung may maturo.
2: Ate.
0: Ay, gusto kit, walang dugan ko. Uy, guys, walang aloe vera.
2: Pwede man.
0: Charot.
2: Kaya ari man ko, di galip was.
0: Diba? Ngao.
2: Tatlo ta.
0: Adi ko nag-swap ka mo.
2: Why pa?
0: Oh, hindi pa tayo gali.
2: Sa ano pa to?
0: Buo-buo. Oh, sige na mga katropa, ma-X-rated story. Natakaya, ano na ni Uras.
2: Oh, karon, English siya.
0: Karon, hindi kami ito yung kakaon. Yung katropa, maubusan na kami ito. Karon, may niyog. Mamba, sila sala mo na iya kay Sagi. Kaya bangka. O, diba? Gaging na pa tadi ka bangka.
1: Amaging
0: manay, basta daan. Amaging na yadaan si katropa, John Zin. Ano, very down to earth, mga katropa. Kay manan sa nambal, tanagani, very down to earth siya. Kaya siya ang tagapagpangalaga ng earth. Diba? Di ba nakuha niya ang diamante ng earth, gani ang balko? Katrapang Bea, amo na nga sa ila balay, nag-observe git sila sa earth R.
1: Bongga, no?
0: O bala, kag nagagamit sila solar.
1: Ay.
0: Yes.
1: Nakatipid sa kuryente.
0: Oo. Pati ang ila aircon, ano siya,
2: solar.
0: Solar. Patanan-tanan nila, solar. Kiman, amon, ay, Diyos ko.
2: Pero namigin mo mag-invest mo sa solar.
0: Oo, di ba?
2: Check na yung yellow basket.
0: Nan, check. Add to cart and check out mga katropa.
2: Mga solar.
0: Oo. Okay, for our X-rated story this afternoon, mga katropa. Alright, mag-start na kita kay parang mag-end man kita later on.
2: Sabi ko, makapamista na kita.
0: Oo, parang makapamista na kita and mabusog na si Katropang Bea.
1: Yan.

0: Pinatay noon kita pag era. Ako gali si Gian and gusto ko lang i-share sa inyo ang akong experience sa isa ka dating app. Ukon sa Tinder. Nag-Tinder ako one time, katrapang era, nagapangita lang sang makaupod for a night. Kay for you to know, madamo ang mga taga Iloilo City ang nagka-Tinder. Kay ti makita mo man sa location nila. Kag dito ko na match si Christine. And surprisingly, game siya nga makipag-meet sa akon sa festive walk on that the same day. Cute siya katrapang era sa mga photos niya sa Tinder. Kag makabaluman siya mag kayo-kayo sa iya kaugalingon, mag-makeup-makeup, like makita mo gid nga gina-effort niya gid nga magpagwapa.
1: Gothic sa katapusan.
0: Medyo dry lang siyang kausap katrapang era. Kay daw ambot, ah? Kay daw one word lang siya yung mag-reply or basi amo lang ginaya ang iyang way nga ma-hook ang isa kagay. Pero okay lang man sa akon. Okay lang man sa akon. Wala man ko nagapangita isang deep connection gida time. Ang gusto ko lang ang may makaupod. Gintawagan ko siya kag normal man ang iyang boses. Though cute girl voice, though wala man sang may kinalain. Ginasugat ko siya katrapang era kag dito ko na notice nga daw medyo daw kadamol gid siya makeup yao daw daw mapagent gid siya may konting difference sa photos niya may something basta daw mas mahinin siya tanawin sa iya mga litrato litrato gid niya sa iya mga pictures sa personal niya nga amox pero siya pa rin yun katrapang era kay daw same man gapon sura ya. Gindala ko siya sa isa ka beach resort sa may Oton. And dito nag-istoryanay kami, mostly about sa mga exes niya, kung ano kahit niya ang lalaki nga cheater. Ginpakaon ko siya katropang era. Ginpakaon sa pagkaon. Sa pagkaon, kamo balaga pang una-una, gid kamo okay. Mo. Sa pagkaon katropang era. Of course, ginbusog ko siya, nay.
2: Para sa bagyo.
0: Ang tipong treatment wala nga deserve sa isa ka babae. And after sa to, katapang era, after ilang oras, nag-decide na kami nga magbalik sa akong apartment diri sa Iloilo City para mag-tanaw sa horror movie. Siyempre, horror. Nagbakal kami isang ilimnon kag nagpungko sa gamay nga pulungkuan dito sa akon nga apartment kag nag Netflix later lang ko nang chill
2: Netflix and chill
0: na notice ko nga samtang nagatan-aw kami kag nagainom pabalik-balik siya sa CR abot ko nagano siya sa CR ah samtang nagapatan-aw kami. Nag-start na ko yung mangin intimate sa iya. Ginawyatan kong iya kamot, kinakonting lambing, hanggang sa, ay, nag-kiss na kami katapang era. Soft ang iya nga lips. Gamay lang siyang lips niya. Soft. So, wala man ko sumay na notice nga kakaiba. After movie, katrapang era, hambad niya sa akon, patayon ko kung patyon ko kung tanan nga suga. Oy! Exciting naman!
1: Exciting!
0: Exciting! Yeah! Yeah. Di katrapang era, te, syempre ako kayo na-excite man ko, ya. Yeah. Sunod ko man! Mas naging intimate kami. May mga physical interaction na ya. Pero samtang nagadugay, may mga bagay ko nga daw hindi ko yung ma-explain. Hindi man nga daw may kapabalaghan. Pero may mga wala lang ginya nagatugma katropang era. Pero daw hindi ko sadto ma-pinpoint kayo daw nagapalanginit ang akong kalawasan. Tapos ang time na to, dapat nagmas level up agad ang amon nga ginahimo. Di, syempre, ang mga kamot ko yakon din na nagapalangag to. ginpongga niya Kuya Gulpia sang time nga na ganito wag
2: mangapkap sa
0: hindi may
2: bulsa.
0: Term na buntogon buntogon ginman basta buntogon na sang time nga buntogon ko na tani ang iya nga Maharlika ginpongga niya ko
2: perlas ang silanganan
0: yes ginpongga niya ko hamba niya sa akon, ginakulbaan siya ko no kay first time niya with a stranger. Oh, te. Gin-try ko nga i-reassure siya nga hindi ka magkabalaka ah. I will handle you with care. Ay. Pero kung ano-ano na lang yang iya mga karason-rason, ang mga reasons iya katrapang era, mga wala sang sense. Hambal ko, just give me a reason, just a little bit enough.
1: Birahin dyan.
0: Tapos bigla, gulpi, again pamangkot sa akon kung may girlfriend na ko. Amo to nag-untap na lang ko sa ginahimo ko ikagin pakita ko mga socials ko like FB and IG para nga makampante siya. Pero hindi, pagin siya satisfied. Gusto niya pagin nga basahon ng mga messages ko. Didito na ko yan na frustrate katrapang era. Tapos samtang ginaintindi ko siya, may mga natabo nga dito ko lang na pansin. Do may lain gidya. May mga detail nga wala ko gilayon nga nakita kagina. Like gulpi lang yang nga nag-connect ang tanan-tanan sa ako niya kaisipan. Siguro tungod sa excitement kag distraction kag sa syempre kalibugan, oh, di ba? Wala ko napansin agad. Pero sa moment ka to, do gulpi lang nga nagliwanag ang tanan biskan patay ang akong suga. Nag-untat ko katropang era kag nag-hipos for a few minutes. Kahit dito ko na-realize kag gipamangkot ko siya. Babae kagid man. Tapos bigla nag-gulpi lang siya ng indefensive. Kag gina-deny. Kag kung ano-ano pa ang ginahambal. Kag gin-dismiss yung pamangkot ko. Tapos adto nagpungko na lang ko kag nag-hipos. Kag dito nag-sink in tanan. Dito, kag na-realize ko o kung dumduman ko, masamtang ginahikap ko gali ang iyang abogelya, do wala akong tuunod, do hindi, kanya pariyo sa iba niya mga abogelyas, mga katropa. Kag, sang gapangapkap na ko, ang akon nga butkon, nag-agi sa iyang Maharlika. Kag do may mga ano to yahap. Doon yung mga ping-pong balls ko, to yung anabat siya gan. Doon sabong lang yung nag-sink in sa akon nga utok.
2: Dupader.
0: So, amo to, katrabang era, ginpamangkot ko siya. Kung ambal na lang siya nga tuod, kung nabahay, gid man siya or lalaki, pero ginadeny niya, gid. Amo ni katrabang era, natabo, so, ginpamangkot ko siya, kung nabahay, gid man siya or lalaki, kag gindeny niya.
2: Start to. Nadlo ka man sa movie?
1: Nadlo ko.
2: Halata man kay kagina pada panguyapot mo sa akong nga butkon. Sa akong nga matiga nga butkon.
1: Gani, kay di ko abisan na nga gaano? Galantaw sang movie?
2: Ay. Ti, okay lang? Okay lang na sa imo?
1: Okay lang.
2: Pwede taman na patsyo na lang.
1: Okay lang, carry lang. Ara ka man kung maski na nahadlock na ko.
2: Ah, sige. Uyatan ko balay mo kamot?
3: Hindi na mag-isip siya.
2: Pwede pa uyat?
1: Dali bala.
2: Ari kay uyatan ko ng iya nga kamot. Hala, tama ka humuk kag tama ka hamot. Ay, uyatan ko pagit sang mas hugot.
1: Ay, kanami isang imo nga kamot, no?
2: Ah, oo, kanami gimana na. Tingga ano?
1: kanami gani isang pagkatigaan niya eh.
2: Dali di bala kay akbayanta ka.
1: Kasweet sa imo no.
2: O araw kradlo ka na dugay-dugay yo.
1: Ay Diyos ko.
2: Ari kupo di sa akong kupo.
1: Oo.
2: Ara na.
1: Oh my God! Ano ni?
0: Ano ka?
2: Doon nakibot man ko ah.
0: Doon ikaw yung horror?
2: Doon ako, doon nakit, natanaw ko naman ni. Galing daw kinulbaan pa ko ako.
1: Oh, grabe ah.
2: Pero wala gid ko yung kulba kay upod ta ka.
1: Oh, syempre ah. Basta of the night ay ah. Basta ah.
2: Te, ang madamobs na ko bala? Daw kagina paning ka dumaipit na ko ni sa iyaw. Hinakupaan niya ko sa akon niya chan. Kag ginasandig niyang iyang ulo sa akon nga dughan. Ari wala kay ipapanaog ko ako niya kamot. Ginpunggan niya akong kamot. Sorry.
1: Ay, doon nakibot na abi ako. Sorry ha.
2: Ah, hindi pwede. Sorry ha.
1: Hindi lang kay do... Doon na maguhan ko abi.
2: Ah, tuod ka? Bining first time mo?
1: Oo. First time ko gini actually.
2: Ati, pasensya gina. Pero siguro daw na-excited lang ko ah.
1: Gani mo naintindihan taman ka ah. First time mo?
2: Hindi man gid.
1: Wow, may experience.
2: Oo, pero dugay na kami nga wala sang girlfriend ko.
1: Amo gali. Mayo kay nagkilalahay ta no?
2: Oo. Ala? Nasubong ko lang ni na kitaan niya daw pretty gali kadamol sang iya nga makeup. Tapos ang iya nga liog daw may nagaulbo haw. Ah, hindi giguro ah. Basi dala lang sang kahulugbon. Ma-CR kaliwat?
1: Ah, oo. Dali lang gida kay dumangihi ko, abi.
2: Ah, sige. Dali lang ko ah. I-post ko lang ano yung movie.
1: Yeah, sure. Sige, magwa ko dana nga. Dali
2: take
1: lang
2: your time lang da.
1: Ah, sige ah.
2: Hala. Ato na siya. Okay man siya maglakat. Ikis-ikis mo ng iyang mga... Pero ano ning nawatsagan ko man nga daw kasalahaw? Ari kay pamatsagan ko pagit. Halukan ko siya karon.
0: Plano yarn? Plano yarn?
2: Ari, tapos ka na?
1: Ay, ari ka di gali, nagsunod ka gali sa akon. Oo, tapos na ko managwa naman ko.
2: Sige, balik na to sa couch.
1: Sure. Sige. Lakata.
2: Ari kay nagatulog siya sa akon. Tulog kay ang amundua ka mga mata.
0: O, Diyos ko, patay maginan niya.
2: Palapitan ko na siya. Ang muna niyong chance ako.
0: Ari ba na? Kay tukungoy ko.
2: Ari na. Kay kadton kong iya nga.
0: Bogey ng hagat, galing na niya.
2: Tukbon gali. Tukbon gali. Ang iya nga mga lips.
0: Wow.
2: Ari na.
0: Ang imo abilit nga mga baby niyo. Okay, duga pa rin. Duga sige na rin. Duga rin.
2: Nagintukob ko ng iya nga bibig nga gapula-pula.
1: Oh! Ah?
2: Nadukibot siya. Duway man siya nagahambal. Doon nagabato lang man siya.
1: Ginbuntog niya ako?
0: Oh no!
2: Do okay man ang iya nga lips? Do iya man ka babae? Pero nga ah, do hindi iyan pag... Ari kay... Uyatan ko naman siya liwat. Sa iya nga...
0: Yeah, may face ko na
2: ginpong ganyan naman ang akong kamot.
1: Ah, wait lang. Wait lang, wait lang. Wait lang. Hindi pa ko ready.
2: Hindi ka pa ready?
1: Oo. Wait lang, kid.
2: Ano, basikon... Sige lang. Hindi ka lang magkabala ka kay ako bahala sa imo.
1: Ah, sige lang. Kay doon ako labaan ko, abi.
2: Sige na lang. Hala. Daw, nahuya na lang ko. Dayo nun tapani?
1: Hindi lang kuro ah.
2: Ay,
1: mas mabalaan niya ni pala karun nga. Hindi man ko babayi ha. Nakulbaan ko. Ah, hindi na nalang giting kuro. Pagdayo nun. Ginakulbaan ko. Ang jet log ko. Ang jet log ko.
2: Sige. I respect your decision.
3: Wow.
2: Pero dali ka na lang matulog na kita. Kido nagalingin nagilman bi ulo ko.
1: Oh, sige, matulog na lang kita guro kay natuyo naman ko eh.
2: Sige. Siguro ma prepare ka pa. Sige, mauna na lang ko tulog ha.
1: Sige ah.
3: Thank yourself.
2: Hala. Ano man? Tsak to, ginman bala ang nabatsyagan ko? Pero, do babae man siya eh. Galing, hindi man ko sa pagka-judgmental, pero, basi balahaw. Ay, ambot na lang, matulog na lang gid ko ah.
0: Kitra pangyari dito ko na-realize nga, hindi gid man siya gali babayi, ha? Ay, amo na to, first and last meeting na to namon. Sa mga katropa na natin, gusto ko lang mabalaan, if kamo man bala, may mga na-experience man kamo, nga pareho na nga hitabo, kaysa subong daan, ang mga, ano bala, mga katropa natin sa LGBTQ community, doon hindi mo na mabalaan, kaya mas gwapa pa sila kung kaisa sa babayi. Amo na gusto ko nga i-share, katropang era, salamat gid, sa pagbasa sa nga akong nga salat. Saliwat ako, agali ang inyong atag balala, gigandiri sa may mandariyaw.

0: daw po'y nagabalik ang X-rated oras. That was X of M 56 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadalong sa inyo sang Premium D3. Premium D3, mas sa version ng coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system against bacteria kag viruses. Premium D3, safe, immune, FDA approved, kagala certified, available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shopee search, Premium D3, pangitaw ng may tatak na yes to wealth, i-add to cart, kag i-check out. Thank you so much. Salamat sa mga katropa natin nag-upod sa atin this afternoon. Mga katropa natin nga nagbantay sa atin yung program X-Rated. Thank you so much sa inyo tanayin, mga katropa. Thank you, Gid. Sa inyo pa dahil yung pagsuporta sa mga programa sa XFM Philippines. See you all tomorrow. Same time, same station. Dirigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Upod sa atin mga technical, upod sa atin technical partners this afternoon, katropang BJ Sirada. Ako naman ang yung katropang-katropang era, ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alami kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tissue ng iyong katawan. Ang iyong mga tissue ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
0: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: The secret of health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to health!
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
13: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
12: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid all-in-one sa presyo magaan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
17: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanson Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
18: Sanson Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Sister Pain.
21: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
22: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
26: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
25: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
27: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: college na ko.
1: XFM. Katropa mo.
0: Exciting.
4: Mga katropa, exciting.
5: Mga katropa, exciting dito. XFM,

0: Katropa, welcome na naman sa programa ng Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive.
0: Monday na naman ulit. Grabe daw kadasig lang yan sang sang April. Ari na tayo sa April 4 today, mga katropa. Oy, sino ang mga nag-celebrate sang ilang birthday today? Ti, wala gita da. Sa nag-celebrate sang ilang mga kafiestahan today, kagkahapon no, sa mga sa taga Santa Cruz, tanan nga taga Santa Cruz kahapon, nag-celebrate sang ilang fiesta. Today, ang may fiesta is Banwa, of course, ang Pavia. Oh, balans, alams na ang aton nga destination later on. Sa diin kita ayhan nga balay makakaon sang estufado kag afritada. Sa diin ayhan malubong-lubong ang sungad ta kakaon sang baboy. Bado, exciting niya, ha? Basta kan anay, ganay ang istoryahan. Bow, never absent. Ginakamiya ni Katropang Era, yeah! Ginambal, ginaman sa inyo. Kupuka ang kulang lang ginya sa amon. Pag-imbitar niyo mo. Sinugid ba kami nga mangindi sa imbitasyon niyo, di bala? Oh, mayong hapon na sa mga katropa na to. Kadlaw-kadlaw lang na kabalaan kumakaon ka gito karon. Gina-prepare na to ang baboy sa Pavia. Luto na na ha, actually. Oh, nakahanda na to ang mga estofado. Ah. Kami na lang ang ginahula. So, kalma ka muda, kayari pa kami din. Relax! Kaming bahala. Oh, sa mga katropa na natin nga nakatutok, nakatune in na sa 100.7 XFM Iloilo. Mayong hapon gin sa inyo, tanan-tanan ni mga katropa. Oh, para sa inyo nga mga mensahe sa buong hapon, isend lang sa atin sininga text line 0950-975-6970. Again, our text line is 0950-975-6970. Oh, sa mga katropa na natin nga nagkalagaw-lagaw sa Pavia, oh, ang inyo na nga mga kagamitan, ha? Kasi karoon na bilin-bilin nyo da helmet nyo, tapos pagbalik nyo wala na, tapos wala CCTV, no one can tell except dapat sa CCTV. Tikaso anon mo kay wala sang CCTV, maano ka na lang mapuli kang wala helmet mga kagamitan nyo da hindi nyo pagpamilin-bilin kapin pa kung damo sang tawo, wala man tagambal no nga delikado, pero ti dapat maging ano lang tabala, mapangunahan ta na lang ang mga posibilidad bala no mga katropa. Enjoy tayo. Nasadya naman ni karon ang disco. Masinayaw naman ta. Importante, wala lang gamaoy, no? Budlay daan niya. Basta may maoy. Siyempre, hindi ginaman ikawan niya daan kung kisa. Kaya nga man, sa kada okasyon, hindi ginamadula ang mga inom-inom. Okay lang man na mag-inom-inom. Basta isulod lang sa busong. Hindi na pagpasakaa pa sa ulo niyo. Kasi karo kakita ka mo kontra, tulog pa ka mo sa presuhan. Di bala? Mga katropa, dali na kamu-update nyo na naman, no? Si Katropang Bea sa subong mga edition sa programa ng Extra Drive. Halin 4 o'clock, tub-tub 7 o'clock, subong nga gabi mga katropa. Mag-play na naman kita sang inyo sininga mga music request. Ganino, hindi na kamu mag-duha-duha nga isend ina sa atin sininga text line. Mayong hapon sa mga vendors naton sa nagkalain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa mga mga nagapang grocery, sa mga cashier da sa Iloilo Supermart. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan, ma'ams. Sa ila da nga mga ano na tawag man sa security da nila, gala sa security guard da nila. Mayong hapon mga sirs. Dira sa mga nagkalain-lain nga mga butika, no? Mga pharmacy nga nakatutok diri sa 100.7 XFM Iloilo. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. No? Sa tanan nga mga nagapamasahe, da kung ano man ang inyong activity, kung nagahimos na naman kamo para mag-lakwat siya, go lang. Enjoy ka muna mga katropa sa inyo sining mga hilimuon sa buong hapon. Oras diri sa XFM, it's now 13 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Kagining oras ang ginadulong gid sa inyo sang Santan Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa na gabuling ha, sa pagbusa atan sa ding immune system, gani isubo nga panahon sang krisis, hindi nyo na pagdugangi pa ang inyong galastuhan. Mag-invest na kamo para sa inyong ikaayong lawas. Magtumar sa Santon Vitamin C, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag mabakal gida sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Available sa mga leading outlets nationwide, sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Las 4:15 na ang oras diri sa XFM, mga katropa. Gani padayon na nga sa pagpamati diri sa XFM. Bangod magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Somag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa akon nga nadag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na!
18: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
14: Madiet na kubwasa.
10: XFM.
7: Katropa mo!
5: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Las 5:09.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Alas 5 na pero mabatsyagan taman gihapon ang kasakit sa init. O sa mga naga-jogging da, sa mga naga-date-date, sa mga naga-tulatambay dira sa may Sunset Boulevard, mayong hapon gin sa inyo tanantanhan. Sa mga nagalugay-lugay, nagaluto sang ilang mga fishball, kikiam, kagkun ano pada nga mga pagkaon, mayong hapon gin sa inyo tanantanhan. O dira sa may Haro Plaza, kamusta kamo da mga ketropa? Kamusta ang aton nga pagpanguyam-kuyam? Madahog ang ang mango shake? Namit na dabla ang ilang mang mango shake dira sa may Haro Plaza. Hindi man ako na maghambal kung wala ko natilawan, di ba lang? Siyempre natilawan ko, siyempre nakambal ko nga namit. Mananam siya actually, damo siya gatas. Namit kidman ko nagagatas-gatas mga katropa, how? How mananam gidman na guro ko nagagatas-gatas? Ay baboy, actually oo, gadali na ko gani mo ha, makakaon sang baboy. Makaon ko to kanay ano, kanay ka to pang BJ. Nag-program ako di pero feeling ko nagapangit na ko sang lechon. Feel mo man, mayo imo kay dito ka nahali, naglubong do to imo nga sungad. Pero waay ka to. Mabalik ka pa to gani. Grabe kita dati mo no. Ini kayawan sa isa may duwa pag-head. Tunto kagid ay. Why paraga panghagad tapos naka-out na nagretso gali sa pavia. Oh, syempre eh. Ano pa abiyang aton sa kalibutan man kundi mangita tas ang libre ah. Syempre mahuya man tas sa tanan yung mga nagapang-imbitar bala. Sino kita abi para hindi magkaon no? At least gina-offera na ta tapos kita pa may gana nga mang indi. Mahuya man ta. O, di kamusta da ang araw sa mga pabiyang may dalasang salakyan? May parkingan pa kamuda? O, hambal ko na ni Katropang Mario daw. Budlay ko ng parkingan basta amo ni oras. Pero magdulom-dulom, wala na gidman ako, no? O, di hulaton na lang namon. Magdulom-dulom, para hindi ito makita ang amon niyo dapal. Karami, gini ba lang magdapal-dapal kung madulom? Mapahigad-higad na lang kami to karon ho, ah. At least wala sa may makakita kung anong kadamo ang amon nga ginakaon. O, diba? Perfect. O, mayang hapon lang da sa mga nakatutok, nakatune in. So, 100.7 XFM Iloilo. Kay Tita Weng, Tita Rowena Manuel. Madamo gid nga salamat ha, sa pag-tutok always diri sa XFM. And of course, no, sa Tentativa Family dira sa May La Paz. And also to Yvonne Sibanta dira sa Mandoriao. And of course, kay Justin Jimenez dira sa May Hibaw-an. Oy, hello gid sa inyo ha. Thank you so much gid sa pag-upod ninyo kay Katropang Bea subong nga hapon. Mga katropa, basi may araw ka mo dira sa mga music request, mga mensahe, mga inugpa-shoutout nyo, isend nyo lang sa amon sining text line, 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Nakapaligo na bala ang tananda, mabaili naman takaroon ah. Mayo yung mga kabataan subong no, bata pa sila ginapasugta na sila nga magbaili. Pero kitayas ang una. Duharuson pa lang daw bukuto na lang kitayas ang ginikanan, tanano man. Ga-enjoy tani tawo. Mayo naman subong mga kabataan no, ang mga kabataan galing kong kisa, ginaupdan pa sang ilang nga mga ginikanan. Pero at least no, at least sigurado, nga wala sang may matabo nga malain sa inyo, kaya ara ginikanan nyo. Di ba perfect? Oh, enjoy lang daw sa fiesta niyo mga katropa peeps. It's now 12 minutes after 5 o'clock in the afternoon and this time check is brought to you by Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content. Halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals kag ginabuhina ng aton oxidative stress kag nagasupport man sa aton sininga immune system. Mayari ni mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganhagan sang inflammation kag naga-improve of course ang aton nga overall health. Santan Plus Coffee Mix available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Oy, sa mga taga-barangay Tiring Dagali ha, enjoy gid ang inyo nga merry making kanami na no sa after nila fiesta kasi nadyagid sila ya. So, wala pa katapusan nga fiesta kung may nabilin ka pa da pwede ka pa katongga. Tani sa iban nga mga barangay, amo man na, no, para sa job. Imbis nga mag-ilinaway ta, why not nga mag-merrymaking na lang. Feeling mo, basta sadya-sadya. Gidya, actually, na-witness ko man na one time ang ilang merrymaking kasadya. Damo sa may mga nagabahag, ayam, but hindi na lang maintindihan. Basta sadya, ah, amo lang gid ang mahambal ko. Enjoy ka muna mga katropa sa inyong sininga activity. It's now 14 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Kagpadayon lang sa pagpamati diri sa 100.7 XFM Iloilo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat Dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
6: Mabibili, sabihan ang malapit na butika sa inyong lugar.
0: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pananakit at panglalabo ng mata na sinapayaan ng pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag Vision X Plus Plus Herbal Capsule.
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lee Tuoy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system.
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bakterya at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM.
15: Patropa mo!
13: Exciting!
14: XFM.
16: XFM.
17: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: Mga katupa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamik kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist,
1: call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
1: XFM.
13: Patropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligi.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong pa-premyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:06 na mga katropa.
1: Heads up. Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up. Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up. Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up. Heads up. Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol ilo alas 7:07 na mga katropa, may gabi na sa atong mga kabinan sa atong mga katropa, diri iya sa palibot sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami mga katropa diri iya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro Iloilo City, Philippines. Kaning XFM Radio Patrol Iloilo, bation kami sa inyo mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7, amaring frequency sa una sang Z100. Ang inyo paboritong estasyonan sang radio sang una dira sa sulod sang University of San Agustin. Ginapragihan karon mang kabinan sang XFM Radio Patrol Iloilo under sa Yes to Health Broadcasting Network. May gabinan sa atong mga kauturan, sa atong mga kabinan, yari kita sa ika-apat nga adlaw sa bulan sa Mayo. Nagatamayo kita sa Happy Happy Fiesta dira sa mga taga Pabia Iloilo. Happy Fiesta! Batiyon kami sa inyong mga gadget ha, sa live stream kami sa inyong mga sa cellphone, sa inyong mga Facebook account. Ha. Ang aming Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag aming Facebook profile account, aming XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo din ang makapatalasin inyo minsay, kung mga informasyon, nakip man ang inyong pa-shoutout, kag inyong mga greetings ha, sa Tarangga Celebrate sa inyong mga abyan dira sa inyong mga himata, Tarangga Celebrate sa ilang birthday, happy happy birthday. Kag sa Tarangga Celebrate sa ilang anniversary, happy happy anniversary. Ang papanamiwa rin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:08 na mga kabinan, mga katropa. Nagapamati ka mo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo sa programa Headshot. Sa gihapon yung katropa ko, si katropa ang Phoebe Borz Tibor Morales. Off na kita ni katropa ang John Rivertes Tobtob alas 9 ang takna sa buong gabi. Magandulong kita mga katropa sa mga pangunang mga balita, kay informasyon, mga issues, kita na kayo din mga kabinan. Mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga detalye kag mga development sa mga balita nga gintalakay din mga kabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Dirigid lamang sa pagpakalagad mga kabinan sa Headshot. Ganigayang atong sinayang koneksyon sa News Center. Pagkakatropa ang Bia Joy Subaldo. Mga balita mga kabanan sa palibot sang pungsod Pilipinas. Nga ginabantayan gid sa aton mga kauturan ka aton mga kabanan, ibinagid ini ang brantaya no sa impeachment trial. Makalabot tayan ini bala sa trials, sa trial. Makalabot tayan bala ini sa Senado. Kay man gin aprobahan sang majority sang Justice Committee sang House of Representatives. Ang ila sining nga report ta. At tanan ini makabinay nga i-submit ta sa plenary sa maabot nga May 11. Tilang tawon ini makabinay kay man ang plenaryo may ara nga 254 ka mga congressmen. Sa 254 kinahanglan ang 1/3 lang dira sang mga congressmen ang mapabor sa committee report sang Committee on Justice. Te kon paboran ni kabanan sang 1/3 mga 88 members sang House of Representative. Ang kinahanglanon mga kabanan agod nga ipasaka ini sa Senado. Te balantayan ni mga kabanan kay sa May 11 ang target sa mga kabanan nga sadakayon ini i-deliberate sang plenary ang committee report sang Justice Committee. Til ang taon tayo kon makamaster abisang 1/3. Til 254, manang ba na ton? 254, 1/3 sina. Is 88 members sang House of Representative. Til laban-laban siguro basi magabihan naman ta sini. Sa masunod galunes makabinan kahit may pa ma-establishar ni kon biba butsi lang o kon bayab-bayab lang o kon explain sang tagsa ka mga congressmen ang ila sining buto. Kaya man, sa buong mga daan, mga kabinan, may mga ginapagba ng mga balita sa social media. Nga ko no, may mga ara ko no, nga mga congressmen nga daon maatras sa pagbuto pabor, no? Sa impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte makabenan. Tingin ang ginaka-question subong ni Congressman Redon siya sinuning Rodriguez na ginatuman. Hindi wala man siya sang Bier Rodriguez nga ginatuman. Dabi ko nun sa social media nga mamaga-atras nga hindi magpabor sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Kabalantayan ni makabenan kay kaman ining isa ka chimpo to ba nga nagdeklarar ang Vice Presidente panlagan siya sang presidente sa 2028 daw dako ini kuno nga bagay makabanan kag dako ini nga dako ini makabanan nga makabig naton nga dabaduha ang pila naton ka mga congressmen nga magbuto pabor makabanan sa impeachment sa articles of impeachment kay i-submit dito sa Senado. Kati ang iban ko no, ini santo man niya sa mga istorya bla. Nga iban ko no basi ko magduha, bagod kay daw wala man ko no sang baskog nga contender subong sa pagka presidente. Luwas gid lamang kay BP Sara man katropa. Te ang gilalantaw ko no sa ibang mga congressman, di ano lang matabo sa aton ni ko magdaog sa bahay nga presidente. Basi ko lagson niya man kita sini. Te ini nga dako man ko magkabaring nga factor ang una nga pagdeklarar sang Vice President nga makapadalagan siya sa pagka presidente sa 2028. Pero ginamantayan ang kuning kaso gid man makabaster sang 88 votes ang House of Representatives bakod ang aton mga congressmen agud ni pasaka ang articles of impeachment dito ya sa Senado. Tibalan tayo man sining kung ano ang mga indesisyon makamanan sa aton nga senador nga sila ang mag-serving impeachment court. Di subong wala si Senador Bato de la Rosa. Sino pagkida ang arapandang may mga aradira makamanan ang mga pro-Duterte sa Senado. Ang magaling hambal sa iban nga aton nga mga listeners dito sa XFM. Hambal sila nga mumanag-yapon. Anong ganung bota ba nga mga Japon man? Niya pagkabot sila niya sa committee daog naka-master sila sang boto para nga impeach ang vice presidente. Pagkabot sila niya sa plenaryo, ma-master Japon lang 88 votes. Pero pagkabot sila niya sa Senado, tiba na. Yung magtang na. Yung nga magkambal. Kasi di, pariho na sa nguna man ng Japon. Na pariho man ng Japon sa liga. Itong na-dismiss sila niya ang impeachment ang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Dahil nagtawon ta sa tab-taban na. At ano, gaya pa man ni Macabdrop ha. Kasi ang vote ko na matabo sila kay nakamasinidiin ko no ang Congress kaga ang Senado sa June 6. Ito yung ano ini, palapawon anay sa June 6 kag among pag-convince ang sang House o kon sang Senado sa pag-resume sang Senado among pagtalakay lang makabinang kati kung si Matia Natonia ang statement makatropa ni Senate President Tito Soto once kuno mapasaka ini sa Senado ang articles of impeachment gilayon nga tanakayon ini sang Senado mang katropa ti ang definition abi sang Supreme Court parte sa Fort Wed. Siya ti wala man ang ginadalian pero dipindi siya sa circumstansya. Ang Senate President nagambal nga ti siya pag-abot sa mundo sila niya. Iyo, umpisahan tanayon sila niya ang impeachment court. Ang oras na rin makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:15 na. Sa mga talakayon na ito, makabanan ng mga katropang, ng mga balita sa palibot rin sa Iloilo. Aton karon istoryan ini ang pagdangop sang pamilya ni Frank Ruiz Barbasa sa National Bureau of Investigation. Nagpangayo sila sang second opinion makabanan sa pagpa-examine sang bangkay ni Frank Ruiz Barbasa. Ginako rin ni sa pamilya nga ining nasapuan nga tawo nga ginsunog dito makabanan sa gwa sang Green Media Subdivision. Iyan ni Frank Ruiz Barbasa ini matapos nga nakitan ang pali sang pilas sa iyang nga butkon na wala nga butkon. Tinaga santo man siya height kag ang pilas abid ano nga nagpali sa iyang nga butkon. Tinula sang liwan makabanan nga ginapatihan subong 95% sang pamilya nga si Frank Ruiz Barbasa. Di karon ang pabiya PNP nagpakundak mga tropa sa autopsy sa bangkay sining ni Frank Ruiz Barbasa kay Dr. Siya sa ka-doktor makabanan nga Diras Campo Delgado si Dr. Martinez. Di karon ang pamilya ang kay man ang iya sining nanay nagtambong dito kag ang pamilya yang diri sa ang asa mother side ba na nagatambong dito sa pag-autopsy sa bangkay makabanan ni Frank Ruiz sa Higato Abisya. Di karon ang pamilya sa father side daw hindi sila kumbinsido, no? Hindi sila kumbinsido nga binga amo na ang findings kada wala man kuno ang findings siya sang doctor sa pag-autopsy nga wala man niya sang ano wala man sang nakita abi ko no nga mga dastra abis lawas ang biktima o kon sa lawas niya binig Frank Ruiz diba sabi ko no sa excessive burns kag napatay siya bagod sining excessive burns di ko noon ga pabangkot na pamilya kati nga ang gadiwal mat ang iya sining nga dila di ang explanation makabinis ng doktor nga ko no ginapunggan ko no ni Frank Ruiz ang iya nga pagsinggit amin ako nga ang nagadiwal ang iya nga dila di ko noon ang pamilya sa father side daw hindi kabinsido tinagkadto sila sa National Bureau of Investigation kag nagpangayo sa second opinion. Gin-autopsy mga kabinan ni Dr. Owen Libakin, isa ka-private doctor. Ngamunis ang una ang in-charge mandira sa Campo Delgado kung nagapang autopsy. Ano ang autopsy, no? Ano abi ang bahin sa labas nga establish nga makonbinse ang pamilya nga wala sa pamilya. Kasi may mga parte sa lawas ni Frank Ruiz ang gin-examin. Ano ba na ini nga bahin sa lawas niya ang gin-examin? Kag paano ini-examin? Agod nga ma-determine nga wala sang foul play? Kag o kon may foul play ang kamatayon ni Frank Ruiz? Standby ka mga kabila ng Dirigyapon sa atin pamangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot ang oras alas 7:19 na mga kabila ng mga tropa. Dirigyapon sa atin pabalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ay talakayon ta karon nga parte ni siyang buwang flyover ba na, nabuksan ang kontane pang gisarduhan mang Gyapon. Bukas na pero sinado Gyapon sa madlagko ang mga salakyan di ganto ahay. Dami tayo ito kay pwede ba kaagi tos babaw ang mga pamala mga lagko ang salakyan mga wing van mga transit mixer pwede kaagi abaw ang bali natong gani ba mayo man iyas lingkong buwang flyover kay makaagi di ang lagko ang mga salakyan no? Katahom likod ng tawon kung gaagi ang madlagko ang salakyan no? Sa flyover kaysa ungka flyover yung ginadumilian mo ang pati motor dumilian man ang mga jeep lang to kag mga taxi ang ginapaagis babaw tisang January nagreklamo ang pila ka mga pumuruyo na kag mga nag-aagis lalo niya nanong kataktak siling niya ang kataktak siling niya ang siminto sang buhang flyover. Di ko negin kwan negin ng sisa kagin kantuan gin mismo ni DPWH Secretary Vince Dixon ambal ni Secretary Vince Dixon kayo hanyo na gin manduan niya ang DPWH regional office nga ipakayo sa contractor kati under warranty pa na ang ungka ako ng buwang flyover mo. Di ko negin kwan gin ubra tiyos ginbuksan sining lamang nga mga saligad lang nga mga sinimana ginbuksan pa plakpak iba nito kay guys salamat niya way na traffic des dalong flyover sa buhang ginsirhan gyapon mga kabanan para ya sa mga dlagko mga salakyan tinong balasihan abid asang DPWH nga mambal sila kay di pwede pag yan kati ginbuksan na gani nga ang saraduhon gyapon. Abi, istoryahan tayo ng mga kabinan kung ano ang mga datos na anong basihan. Abi, na basihan nga hindi na po, hindi po, hindi pa agyan nila sa mga lagko ng mga trackings kasi ligad to, ginapagyan nyo mana. Sobong hindi na, ano, hindi ka masigurado nga ang inyo dira ang ginobra nga buhang flyover. Bako daw. ti ano ang brasihan? Kay man ang unabi siya kita di sa syudad, dapat may ara kitang ginabasihan ng ordinansa mo. Kaysa una wala man na kung may ordinansa ka mga ginahambal dang hindi ngayon pwede subong pagyan sang mga dagko ng salakyan. Tisa kung nati may ordinansa, galda nga pagyan nyo man sa dagko ng salakyan. Au! Ay, kung ang kilala ko, medyo tinunto ini. Ang oras din makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol ng Ilo, alas 7.22 na ha. Kagining natabo makabinan nga, ay, anong, kalas, anong kalibutan ito subong man? Nang natabo makabinan nga pagkasapo sa isa ka lalaki dito sa Barangay Presyosa, sa puwan siya nga may pilasliog, binuno, kag ang lungga niya, ginsisi pa sa mga suspetsado. Ano ba na ang motibo karon nga gilalanto ang makabinan sa aton nga pulis? Dito sa Sara, dinagyapon makabinan makatropa sa XFM Headshot Program mga katropa. Headshot! Kagining nga aton nga cooling system, mayon eh, kay may ipatindog ang syudad nga cooling system. Kabay pa nga magamitan ni isang mga pumuluyo, kaya di ba si kumalabutan ni karon tingulan at paano ka nakaroon mga gamit sa cooling system na kon tingulan naman? Di ba na? Saan o buksan eh? Tatlo ka mga cooling system ang kabinan ang ginapamtang sa Iloilo City Government. Dili sa mga mayor ng talanon sa syudad sa Iloilo para kung mainit gid, pwede makasuloda sa air condition room ang mga nagabantay ng pasayro. Kag ang nainitan ng mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, pinakabilog ang yasining pinakabilog ang makasulod sila diri. Basi kon tatlo man ang blao. Hindi, guro ah. Sobrang garupulo ah. Pero ang importante makabanahin kung saan o tanay pwede magamit. Kasi gingastuhan sa syudad ni atong kwarta ni. Dapat makabinipisyo man ang tanan-tanan sinin mga tropa. Kag, ari ay, may anom ka mga bus company dito sa Manila ang isomon makabanan sa LTFRB kay nagsulod makabanan sa sining contracting service bla. Di, diri sa aton sa Iloilo, ako yung makasaksi ko ni. Gana kasakay ako sa isa ka bus, sa likod namin, ang ining modernized bus bla, modernized jeep, sa likod namin, gilin kay may, kwano, may dumdum ka ni, libre. Pareho sa timpo bala sa COVID-19 nga libre ang plite. Di, pagsakay ko mga katropa, dumdum ko ya libre gali kay ang kwan lang, ang may discount lang. May nakahambal nga ito, ligad to ka driver nga sa pamana sa traditional jeepney, may pulos na. Nga, may pulos ako. Hindi nga, ang mga kwan lang, ang mga estudyante lang kang PWD, sling niyang kwanda, ang discounted. Ay, subong lang makabanan, sa article, lagi pagwa sa LTFRB Manila, dapat gali iatanan, may discount. Inaano nga ligad to yan, sakay kuya sa modernized jeep na sa, kwano, sa GT Mall, pagkanto si Pio, may tarpulin nga, kwan mo, nga, may tarpulin nga, contracting service, contract service bla. Tiyambal sa LTFRB Manila, nga kon PWD kag estudyante dapat 40%, samtang 20% ang para sa mga regular nga mga pasayro. Ay naano man nga lingkod ay tingala ko mambal ang mga driver sa traditional si White Polos na kaya siya ang estudyante lang kag ang PWD sling niya tagaan less ang sang discount. Di ako yung makapamatuod na kung lang kumahaboy itong akong ticket, pwede ko ito ipadalay sa LTFRB Region 6 para ngayon reklamo ng mga nagsulod sa contracting service ng mga modernized jeepney unit, mga katropa. May hindi gali niya nga para lang sa estudyante, hindi lang gali niya para iya sa PWD, kundi pati iya makabinan ng regular nga empleyad, regular nga pasayro, maka-avail sa ang diskwento. Na ano tuman naman damo tugurong na palusat na palutsan la to. Ay, oo. Ang oras makabalan din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.26 na. Ara ka pang John Reyes ka pang then ito pang biya nga ton nga koneksyon Sige, balikantan ako ng makabanan ang atong sinayang koneksyon sa News Center. Nagyapon makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Una akong topic katropang John Ring atong koneksyon sa atong koneksyon sa pag-asa. Balontang pinakaulihing kalimtangan sa atong panahon. Kaman daw halos sa kada hapon ni Banwa Banwa nag-tupang ulan, no? Kapon to sa Santa Barbara, nag-duan ni ka-bisis nga nag-baskog ulan. Bawang baskog-baskog lang nag-uob la. Pag nag-uob, argay dugay, pumustak ng ulan. Di nakakuhang kita, nakasalod kita sa tubig sa aton nga libi. Kaya balak ko na makabanan sa aton mga mangoma. Kung mag-ulan ko no sang mamunog, gaga daw makakuha na bala, makamamukhumok na bala ang duta, pwede na ko na ina ko no nga raduhon para sa hulason mga katropa. Di, amun na ginihulat sa aton nga mga kautoran, pag, kwa na, pag humukumok sang talamdan, araduhon dahil na sang kwan, sang traktura, pagkatapos arado sa traktura, dugay-dugay makabanan, pwede na dalayan mahabuyan, ulason, na makabanan sa aton sining line number 1. Atong koneksyon sa Pag-asa Iloilo pod kay Engineer Charlie Debra. Engineer, mayong gabi, live ka subong diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo pod diri sa katropang Phoebe Ball Steve Borbrales. Mayong gabi!
1: Yes sir, mayong gabi sa taranya, tayo lang matis ng XFM. Yari pinakauli nila pagkakaroon pa ng intro niya. Now, Lunes, May 4, 2026, isulit sa karoon nag-atik sa bilog ng bungsod. Ang sining ng sistema, ang bilog ng Western Visayas, particular na sa ng Lino, para yan mga experience sa kagis sa magalumang tuktot, magalumang nga kalangitan, may mga chances lang sa mga isolated yung mga tabulan, at pangilat na go-up dala sining Easterlies. Mga sarangan niya hangin, magaling na minhanan silangan, magandarap sa mga sarangan niya pagbalot sa karagatan. Ang tatsatong temperatura na sa 25°C, at daw nagtunod dala sa stress kina sa hapon, magabudlak, alas 5.30 buwasaga. Ikaw man yung pinakauling na pagsang panahon, hindi ka na rin sa Iloilo Pag-asa.
0: Engineer, ining pag-tupas ng ulan kada hapon, ano, sige-sige na ni Engineer?
1: Yes sir, as of now, frequent na mga pag-ulan sa any part of Western Visayas, ano, nagkito din sa atin sa may silad sa Iloilo, bangod matasan siya sana sa mga pag-ulan bangod prevalence sa corona, at least medyo mainit pa sa aga, sa adlawon, and then pagkapos sa hapon, may mga pag-ulan at may experience.
0: Okay, so amat-amat ni Engineer, nga pagkanto na kita sa tingin ulan ng season?
1: Yes sir, ano, possible, pakapatulong kita sa ato yung mga tingin ulan.
0: Okay, mga saan kita ma-declare a business ni Engineer, nga arin na kita sa transition sa tingin ulan ng season, Engineer?
1: Ay sir, ang tugulan natin, possibly na nag-start na katapusan sa Mayo ako ng first week sa aton nga June.
0: Okay, pero ining ginabantayan natin nga El Nino bala Engineer, kundi may mga previous kita nga mga declaration nga may ara kita nga Super El Nino. Ano ni siya man? Mabatsa ka na diri sa aton iya sa Visayas, sa Western Visayas.
1: Kamagin,
0: sir? Eh, nila ang saligad, ito may declaration, abin pag-asa, no? Nga may gina-monitor kita nga Super El Nino. Ano diri sa aton, mabatikan natin na diri, ma-experience natin ni ang Super El Nino?
1: Ay, sir, ano, so far, nasa El Nino alert pa lang kita, no? Hindi lang diri sa aton sa bilog na sa Western Visayas, kundi in kabilogan na lakas na ang bilog na puso dato.
0: Okay, so balantahin pa yun, no? Kung saan ugin siya mag-tupa, kung mabatsagan diri sa aton sa Pilipinas, yun yung El Nino Engineer.
1: Ay, yes, sir,
0: Okay, so salamat, Gid.
1: Welcome, sir, mayang gabi sa liwan.
0: Mayang gabi, nabatihan makamay natin koneksyon sa Pag-asa Iloilo, po kay Engineer Charlie Depra. XFM Weather Update. Weather Update. Manong kamayan ang budlay, no? Kahit pasunod na kita sa tigulo lang nga season. Basi ko no mga end of May. Basi ko na-deklaran makamayan sa Pag-asa nga na kita, gasunod na kita sa tigulo lang nga season. Tiyang brantayan sa dream makamayan ang pag-sit-in naman sa mga baratian. Labanagin ang dinggi. Wow. Budlay na dinggi mga kabanan kati sa subong nga panahon niya ang dinggi daw ba panabala daw masling naton nga bisan gamay lang nga pagtupa sa ulan mo sabi aba bin no nagtupa ang ulan siligad to may mga banwang na ulan baskog ulan Tiyang mga paya na dira ako ng mga lata kay mapagid ka pwede nga matiniran sa tubig. Oh, wow, ti ampay naman na sa mga lamok nga mag-itlog dira kaga tingala ka lang pagkasunod kasi madaman tayo nyo, bra. Madamo naman inis ang magagmay nga mga lamok nga magapangutot sa aton. Buday sila ko ng lamok to nga nag-itlog. Kariyer sa dingge, ito yung mga liam ng aton gid nga aton gid kalungan. Kaya man hindi lang yan nga sila nga mga bata amo ang apektado sang dingge. May mga kuwari may mga record na nga may ara nga mga tag 50 anyos, may mga tag 40 anyos nga napektuhan makabanan sang balatian nga dingge. So magalong kita para marikawan naton ni makabanan nga mga balatian para nga sigurado kita nga may proteksyon naton nga lawas bag ilong kita makabanan sang premium D3. Kaya man ang premium D3 may ara ini siya nga viral kag bacterial infection protection. Buta mo naman sila mga kabanan nga kung baratian, tuga ya sang bakterya kag virus, mabuligan kita sina sang premium D3 mga tropa. Kami ng premium D3, gipabasko, gipepektibo sa subong nga panahon, nga uso ang obosip on hilanan katrangkaso. Hindi nato papabayaan natong lawas sa maigo sa nga baratian, proteksyonan, pinaagi sa Panginoom, sang pinakabago kagipektibo nga premium D3. Ang premium D3, meron siyang vitamin D3, virgin coconut oil, kamoringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapag patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno ini sang vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase ng antioxidant nga nag-delay sa skin aging kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mamati kita yung mga tropa sa mga komedas sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Pagi sa The Secrets of Health. Ang oras alas 7.33 na mga katropa.
2: XFM
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka!
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mangko sina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diri yo.
8: Ah, dali na.
9: Lipton Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Lipton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Lipton Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminorrhea.
11: No more.
9: Lipton Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
14: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Chronic pain.
15: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain. Mag-assisted pain.
15: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
15: Assisted
12: pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
6: Bibili sa mga butika.
2: X FM.
16: Yes to health.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
6: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
19: Ang hihita po, titor po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
18: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
6: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
20: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
18: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan dahilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
16: The secret of health.
18: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
21: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
21: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: The secret of health.
18: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
16: The secret of health.
18: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
16: The secret of health.
18: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
16: The secret of health.
18: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
17: Maraming salamat sa pakikinig sa

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ni Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Madiet na kubuwas ah.
3: XFM. Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:47 na, mga katropa. Antes ang report pagkabinan sa Atunya News Center. Ginatamay natin sa mayang gabi si Julio Sanso Abelarde Medina. Mayang gabi, Radio Patrol Iloilo. Thank you again kay Julio Sanso Abelarde Medina. Kagadiraman ka Jiriboy Adorno Climino Boards. Good evening, present, thank you again sa greetings. So, salamat again man, Jiriboy. Emily Atiliero, good evening. Katropang Phoebe, God bless you and your family. Tristan White Gulay, mayong gabi. Katropang Phoebe Boards Morales. Kay Sirwin Marcoe. Mayong gabi kay Bawat Partner Johnson Dungines. Yung mayong gabi, katropang Phoebe Boards Morales. Tika, musta, John? Ante sa aton makabenta na kayon ang party sine kay Frank Ruiz Barbasa. Kay magin autopsy ni makabenan ni Dr. Joe Martin Fuentes. Ang lalaki na sa puwanto sa may Green Medio Subdivision sa barangay Ongka 1, Pabia. Ano ba na ang findings ni Dr. Fuentes? Nga daw hindi kumbinsido mga katropa ang pamilya. Kabagdanan nga nagdangop sila sa NBI, kagin hire nila si Dr. Owen Libakin, ang medical legal officer sang una, sang Campo Delgado, subong practice private. Ano ba na ang mga bagay nga wala nilagi na convince nga ang nagpangayok pa sila sang bulig sa NBI luwa sa Pabia Police Station nga nag-investigar man subong. Inakalman kamera na atong balikan kay kuwang tanay ang mga report. Lagi ka niya sa atong nga news center upon kikatropang BIU Isobaldo. Mga balita makabalan sa palibot sang pungsod Pilipinas. Ilabarigid mga katropa ining update may kang tanan sa impeachment complaint batok ya kay Vice President Sara Duterte nga sa bahay niya sa Kongreso daw laban-laban nga master ang 1/3 votes sang pagboto sa articles of impeachment agad na makasaka ini makabena dito sa Senado. Anong mga updates ni makabena paon naton ang report upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Boards nag-file si Vice President Sara Duterte sang iya reply affidavit sa reklamo nga perjury nga iya ginpasaka bato kay Ramil Madriaga sa diin ginapilit pa sang iya kampo nga sila ang nakasubmit sang bastante nga ebidensya agod mapamatud-an nga ang jailed witness ang nagabinutig. Ginfile ang reply affidavit ni Duterte paagi kay legal counsel attorney Salvador Paulo Panelo Jr. sa Office of the City Prosecutor sa Taguig bilang sabat sa counter affidavit nga ginfile man ni Madriaga sang Abril 14. Suno kay Panelo, ang counter affidavit sang nasambit nga testigo ang napaslawan nga makasabat sa ebidensya nga ginpresentar sa original complaint sang kampo ni Duterte kag sa baylo inipa ang nagapahina sang iyang claims. Dugang pa sini nga ila na establish sa ila 340-page complaint affidavit nga imposible ang claims ni Madriaga sa diin ila gintumod ang sworn testimony sang Vice Presidente, pito ka corroborating witnesses kag documentary records. Iniman ang makadisapprove sa claims ng testigo nga ini ang nakatrabaho kay Duterte halin sang 2018 nagbulig sa pagtukod sang pro-Duterte groups kaangay sang ISIP Pilipinas kag VGSVG base sa mandato ni Vice President Sara Duterte kag sa aligasyon sini nga ini ang nag-handle sang confidential cash funds. Ginakonsiderar man subong sang kampo ni Duterte ang pagrekomendar sa pagpasaka sang isa pa ka perjury complaint batok kay Madriaga. Samtang sa dugang pang balita national, ginaprubahan na sang Senado sa third and final reading ang hagna nga nagahingyo nga maka-access sang mahapos ang publiko sa official government records, documents kag research data. Sa boto nga 22-0 ginpasar na ang Senate Bill number

0: Exposito, Jingo Estrada, Robin Hood Padilla, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, kag Joel Villanueva ang among hagna. Nagserbi man si Padilla nga sponsor kadungan sang plenary deliberation. Sa tiong nga ma-enact na ini, iga-apply man ang FOI law sa mga government-owned kag controlled corporations, government instrumentalities kag state universities and colleges. Samtang sa piyak naman nga bahin, ginaaligar ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson nga ang 5,500 ka mga flood control projects nga ginatumod ni Vice President President Ferdinand Marcos Jr. nga complete na ang Lunsay Tanan mga ghost projects. Ini ang nangin remarks ni Singson kadungan sa media briefing sa Corinthian Gardens sa Quezon City. Suno pa diri katropang boards nga iyan na nalibot ang bilog na Pilipinas kag wala inis ang nakita nga 5,500 ka mga complete flood control projects. Payag pa ni Singson nga ini ang nag-coordinate sa mga local chief executives akod ma-verify ang status ng nasambit ka mga proyekto sa ila lugar apang lunsay ini wala nag-exist. Nakigangot na ini kaya Senator Panfiloping Lacson agod i-present ang mga ebidensya kag irregularity sa Senate Blue Ribbon Committee. Ginclaim man sini nga siya ang ginimbitar nga magsumitar sang iya affidavit kag ebidensya sa Abril 7 apang na-canceled ang scheduled sang hearing. Samtang sa dugang pangabalita national, nag-issue ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB sang show cost orders batok sa 21 ka transport network companies bangod sa ginaligar discrepancy sa numero sa mga fuel subsidy beneficiaries. Sino kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, luyag nila nga ma-determine ang circumstances sa likod sang mismatch sa reported numbers ng transport network service vehicle beneficiaries. Nagwa ang nasamit ng order matapos nga nagpatigayon ng LTFRB kag iban pa nga government personnel sang verification process kag in-flag ang inconsistency sa numero sang mga recipyente sang subsidy sa ride-hailing sector. Sa idalom sang show cause orders, kinahanglan nga mag-explain sa mga transport network companies kung nga ang ila authority to operate ang hindi dapat nga ma-suspend o kung ma-revoke. Nakaset ang hearing sa Mayo 14 kaupod ang mga company executives o kung authorized representatives nga kinahanglan mag-attend dugang pa sang LTFRB. Samtang sa piyak naman nga bahin ng abay si Senate Ethics Committee Chairperson J.V. Ejercito kay Senator Ronald Bato de la Rosa nga maghatag sang iya komento angot sa ginaduso nga proposal nga amyandahan ang rules kag ilakip ang no work no pay policy para sa mga absent nga senador. Suno kay Ejercito, ila subong nga ginahulat ang sabat ni De La Rosa. Naghatag man inis ang update angot sa siyam tanan ka mga reklamo nga pending sa panel. Sa diin suno diri nga ang apat kun nga apat ang inbasura na bangod wala inis ang pulos kag napaslawan sa pag-comply sa basic requirements sa form kag substance. Gindefer man ang tatlo ka iban pang mga reklamo. Kinahanglan pa sa nga nabilin nga duha ka tropang boards ang sabat gikan sa government agencies agud ma-assist ang committee sa pag-resolver sang kaso. Ginkasugtan man sang committee ba nga ipabilin nga confidential ang tanan nga proceedings kag docket details. So far ka tropang boards amo ning mga balita national nga natipon nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Ang oras sa XFM Radyo Patrol, Iloilo, alas 7.55 na mga katropa. Madamang salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo, mga kabayan ng mga katropa, mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Now, dali kita makabayan sa pag hatag sa inyo sa update. May kaangtanan sinisang pag-identify na sa pamilya. Nga daw lubos ng ilas din pagpati nga ang tawong nasapuan dira sa may Green Meadows Subdivision si Frank Cruz Barbasa ginman. Ini matapos makabinaik nga sang Mayo 2 ginautopsi ang bangkay sang inang nasapuan kag ang ilas din palanggiran nga may pinlian sang pilas sa iya sining nga left forearm kagasanto man sa iya sining height. Kag lubos-lubos na makabinaik nga pagpati sa pamilya nga si Frank Ruiz Barbasa. Inang nasapuan makabinan dito sa may Ongka Uno. Ano ba na ang nadatukiban si Nesang Aton nga pulis dira sa pamilya? Sa tong Pizza 28

0: Sa Gabriel. Nagalin ini si Frank Ruiz Barbasa sa Banay Santiya niya dira sa may barangay Kaingin. Dira sa lapas. May dala siyang abag. Nagkanto siya sa iyang ngabyan. Dira makabinan sa may Hibawan, Mandurriao. Nagtinerto siya. Pagkatapos, nagsakay siya makabinan dito sa harin dito sa may Hibawan, Mandurriao. Sakay sa Grab taxi. Kag base sa investigasyon sang pabiya pulis sa panguna ni Police Captain Prisquito, kanag hapit ini sa kuno dira sa gasolinahan. Sa rin ang gasolinahan magkabilan dira lang sa may unahan lang sang kwamla sang sakop actually sakop lang sang ibawaan. Sakop na sa may before kasi may kwanda may gasol na handa nga sa left side mo kung magkatubang ka to sa eskwilahan. Nagapit ni siya kuno mga katropa kung nagbakal sang nagbakal siya sang gasolina. Tatlo ka 1.5 inang 1.85 liters ba na? Ang ginbakal niya, kag gin nag-ayo pagin siya nga mapangita pagin nabi ko no sang isa ka galon nga pwede masundan sang iyang sang baklan abi sang gasolina kay nabi riya ko nung salakyan niya. Nagin ginidiyahan sang pump boy nga makapangita to sang daw 3 liters ba na? Ang unod siya sang inang 3 liters ang unod sang galon, nga nasa daw kitsop ng itong ilapag lantaw, no? Nga nakita to sa gasolinahan. Kani kayo, it's siyang mabakal sa gasolina. Kaya nabiriya ko ng salakyan niya. Kaya mo ito, magkabinan, magkatropa, nga na baligyaan siya. Siya ko rin, sakay naman siya sa Grab taxi, padulong siya sa 7-Eleven. Sunod magkabilan sa investigasyon sang pamilya pulis basis sa pagpamangkot sa driver sang taxi ginsakyan niya ang gapanimaho kuno si Frank Ruiz sang gasolina. Sa gabi na mga ginampot na nas 9, nakita to siya sa sulod sang Green Meadows Subdivision sa Aungka 1. Sa sulod, ganakat. Kuno may nakita dito nga may bag siya, tapos may nabitbit nga soft drinks, amuguro to ang isa sa mga 1.5 liters nga nakita, lang nabitbit niya nga daw soft drinks, kasi siguro pula nga gasolina ang iyang na bit-bit. Nakita to siya, may naghatag sang statement sa pamilya pulis. Nga kuno, nakita to siya sa tubang sa balay sang iyang ex-girlfriend. Pagkatapusan to, wala na siya makitaan. Ining lugar, na nakatapusan nakitaan, more or less mga 400 meters kuno, sa lugar na nasapuan ini si Frank Ruiz Barbasa. Siguro yung ginalato siya ang bangkay sa Higato Abisya diri sa Balabago. Sang Mayo 2, gikundak ang autopsy ni Dr. Fuentes, medico legal sang Campo Delgado. Present sa among pag pag-autopsy, ang pamilya ni Frank Ruiz sa mother side. Ang result makabanan sa autopsy ni Dr. Fuentes sa Muine, base sa gin patag sa pamilya, amo ini ang result sa autopsy ni Dr. Fuentes. Pagkatapos gin autopsy, ang mangka, ito isa sa mga palangiran, gina-establish anay kon ang description abis ang tawo. Nga isa sa palangiran, nga motong may pinalian sa pila sa iyang left forearm, kagang height niya, nagod ang ginanggid sa, no, sa pamilya polis. Pagkatapos ka gina-autopsy, ang finding si Dr. Joe Martin Fuentes. Amo ini, wala sang iban nga pilas sa lawas ni Frank Ruiz. Luwas lang sang extensive burns. Luwas ang pagka-grabe ko ng iyang nga sunog sa lawas niya. Extensive. Ang investigasyon sa pulis mga kabayan at mga katropa, naghahambal. Sunog kay Police Captain Richfield Prisquito. Nagapakita, nagastate sa ilang preliminary investigation, ganagadrit. So, abi ko no sa pagkanto sa self-inflict naman yung ang gulong ilang taon lang self-inflict buta pala nga daw nag-suicide. Ang ebidensya naging presentar magkabanan sa pamilya polis. Nadiskobrehan nga ang biktima ang nagbakal sa gasolina dira sa may actually sakop galing na sa Manduriaw. So may umlan na sa Anaros. Wala ko na may arad ang gasolinahan ang Phoenix da. Dira sa nagbakal. Kad nakapadala pa siya sa mensahe sa iyang nga tiyo sa tong mga tinion nga to. Tiya mo na ang findings ni Dr. Fuentes nga wala sang iban nga mga pilas sa lawas sang biktima, luwas abis ang extensive nga pagkasunog sang iyang lawas. Nga muna ang isa sa mga ginalinan makabinan sang iyang nga kamatayon. Di ba mangkot si Dr. Fuentes? Yan ti Dok nga mangkot abi si Captain Prisquito. Sa mga bagay-bagay nga daw makatilingala bla. Kaya pa mangkot man ni Captain Prisquito si Dr. Fuentes at nga angarga diwal ang dila. Nagadiwal ang dila ni Frank Ruiz sa masapuan. Muli, kalabanan si niya, gadiwal dila mo kung gugon ka. Strangulate ka. Tisuro kay Police Captain Prisquito, gina-explain sa iya sang doktor na na gusto ko na punggan ni Frank Ruiz ang pagsinggit niya. Sa sinaguro nga bagay daw katingalahan gin man no. Kun nagakasunog ang lawas ng tawo, kagusto niya ginabi nga dilaon ang yakabuhi. Bisan paano siguro basta naman nakadamo siguro kag kagadabadaba lawas siguro basta singgit gina. Ti bagod kay nagagwa ang dila niya. Ang explanation ng kabilang sa pulis. Ngamon ako nung explain sa iya sa doktor ngati gusto yasang biktima ako ni Frank Ruiz. Hindi siya magsigit. Kaya bisan sa last minute, siguro nga ara ka sa sitwasyon nga kainit sa lawas mo siguro. Basi kon, bisan paano, makapangayok kita bang o kon, basi kon, makaligid kita pagkanto sa pang suba, kinapit suba mo. Agot nga, agot nga patyon ang kalayo sa lawas mo. Kaya daw, hindi kumbinsido ang pamilya. Kagsubong adlaw mga kabanan, nagkadto sila sa National Bureau of Investigation. Agad nga magpangayo sa bulig sa pag-investigar kasi hindi sila kumbinsido mo. Nga self-inflict ang natabo kay Frank Ruiz. Una, gideterminan na yung Dr. Libaken ang identity. Inyo gimana eh? Anong balasihan niyo? Di, sa gihapong ginaminti nila nga ang ginabasihan nila makabinan, amo ini ang pilas nagpali sa left forearm ni Frank Ruiz. Di na kumpensido, abis Dr. Libaken, di ka mo ginman eh, amo ginman ang iyakuan, kagang height. Di, may pamaagi pagid, naginig mo makabinan ang doktor, si Dr. Owen Libaken. Agad may establishar ang cause of death sininabitan nga si Frank Ruiz Barbasa. Isa pagid niya ka maid-id pagid nga eksaminasyon. Sa lawas ang tao, agad may establishar kung ano gid man to, na ano gid man to, ang kinamatay niya. Wala mo gid inom siya ba sa gasolina? Nga mo itong itunaan sa pagdiwal sa dila niya. Kati sa akong nga research mga katropa, nga kung inom ang tao sa gasolina, tindinsi nga mapansya, nga masuka siya. Ibuljakin na pagwa ang gasolina. Tinga diwal-diwala, eh, basi amun eh. O, ato niya, ato ng personal na ya. Ko samtang nga naga gasuka siya sang inom yang gasolina ma sarangan niya pang lawas siya nga tutdan diin ang tatlo ka 1.5 nga sunodan sang gasolina, diin ang 3 liters nga ginsunodan sang gasolina, diin ang bag niya nga ibilin pa to ang iyakahita nga may unod nga ID power bank kag ang temporary driver's license niya. Diin ang iPhone nga cellphone niya. Kaya may iPhone sa cellphone, no? Di daw, isa ba na ka man mapanumkutanon na gusto nga ma-establishar sang pamilya sa side sang bana niya. I mean sa tatay niya. Demo to nga gin autopsy, gin-examine ni Dr. Owen Libaken, ama sunod. Gipatigayon ang histopathological examination. Ang histopathological examination mga katropa, ginakuha ni siya ang isa ka bahin sang pamula ang bahin sang lawas ng tao labdigin sa sulod kagina lantaw ina pagi sa microscope agot nga madeterminggin kung ano ang kinamatay niya. Ginkuaan pagid siya sang partidi sa iyang puwak kadto sa iya nga lungs niya. Kaya di rin determine kung nakainom siya sa gasolina kung wala. Kitingon ito nga, balgani, ngayon ka parimaho sa gasolina. Pero anong kinamatay niya? Amagin man to? Ang parte sa extensive na sunog sa lawas niya? So, hindi natin baso ng pamilya kung gusto nila sang tuloyin, gin-gin investigasyon. Kati, kanugun bata ni mo? Kati, wala man siya sa kontra sa eskulahan na graduating sa nursing. Kabasik kami mga ibanda ng mga arada sa paribot na may hibalo lang. Kasi may hibalo man bala. Pwede ka ba magka-contact sa NBI? Ganoon, kati NBI subong nag-investigar. Agad nga makatatag ka mo sa katagan sa ding kamatayon ni Frank Ruiz. Kasi subong nagpabilin makabinay ng misteryoso mo sa bahay niya sa pamilya. Ila ba nag-git nga ti pagkasapos siya ga-diwaldila yan mo. Hindi ko nang ang autopsy, ang unang autopsy, kapakita, wala isang mga injuries mo. Masiling abing nga, ang unang ginhalan sa iyang kamatayon. Bangod sang may pilasyo, wala sa minakitaan. Luwas kin lamang kabinan sa extensive nga sunog sa lawas niya. Ganit pa mangkot, araw-araw pa nga. Ara ka na sa stage ka daw at gandudula ng imo ang imo ginawa, gandudula ng imo animo. Makakuha pa sa post-pro kag sundo or ano mabida na lighter abig sindihan lawas mo. Tibi ba nga naghatag sa opinion nga siti pagka batyag na isang tao nga mainit ang iyang matyagan. Badagan ginaya. Kag mag ligid-ligid para mapatay ang kanayos lawas niya. Kaya tiyan diridiritso. Ama nang hindi iya ma ma-reconcile sa paminsaron sang pamilya. Sa father side ni Frank Ruiz. So, mga kompanino, mga tiner pa ni siguro, madugay-dugay pa ni nga mga pag-investigar makabanan sang NBI. Madugay-dugay pa ni nga pag-investigar para nga ma-establisar ang kamaturan diri mga katropa. At least, ina ba lang makatulog ang pamilya sang mamuok? Ba lang ati, anong tabi, kay gin, amun na natabo. Pero subo, hindi sila magpati. Hindi sila kumbinsido ang amun na natabo sa ila siring ay mata. Kay, kon partil ni Guro sa kalain ko sa buot kay bagod kay gin kay ex-girlfriend sa sulod ko no sang panmo sang subdivision. Kung kalain ng guro sa buot siguro paglam okay ni guro sang gasolina guro hindi nga tama hindi guro nga tama kada damo ah. Manginit kita yung lawas niya, manginit kita yung puwak niya kagang iyang ang iyang baga. Kagang iyang tinay. Di ambot ano ang sitwasyon sa tumatinon kati sa pagbukad ko nung sang iya nga cellphone ato nakita bla. Nakita ko nung nga nagabidyo siya. Gabro video siya. Dira sa panibot. Nga dila siya na sa puan. Iliya suno sa kay Police Captain Presquito. Nga ginpakita siya sa pamilya. Ganit kating gusto niya tanik na makuha itong cellphone. Kaglantawan gin ang kabilugan gin abing nga mga video. Hindi ko na mag... Iliya suno kay Presquito, kay Captain Presquito. Hindi ko na mag-hatag ang pamilya. Kagula mang ginhatag sa iyang password. Tumanang guro, para makabulig kita sang para nga makapamag-an kita sa manatyagon sa pamilya. Kamu dira, nga sa panibot na basi kami ang hibaduan kung madali lang ko bulig man. Pwede ka mo din maka pwede ka mo maka tagro impormasyon di Samon sa XFM. Para nga para private ang message niyo. 0950-975-6970. Makamunod kita kay man kung ang mga bagay nga nakita nyo nga daw isa ka mga misteryoso mga bagay nga sagi nyo manatago nga base kung makabulig man kamo sa pag solbar sa ning kaso kag makabulig man kamo sa pagpabag-an sang manatagon sa pamilya buligin nyo man palihog para nga mag-an man ang ilasling nga buhot nagtam nyo hindi siya kumitsido mo bugat Japon buhot nila manakon nga ang nagpanapit nila sa NBI sa pagpa-investigar sa mga kabanan sa bagay ngayon. So, kung kamo may arat ng ibaluan, kung nakita niyo kung anong natabo, ipagwa niyo na sa inyong, sa inyong kawalingon kasi wala niyo naman na sa subalan mga tago na basi kong lakad love, lakamang man ang madipresaw. Basi wala lakad love, lakamang man ang sukto sa konsensya niyo, wala budlay man. Budlay ina makabedan ko ang konsensya nyo magkutot sa inyo mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:18 na. Padayon ka makabedan ka pamati diri sa headshot.
1: Headshot.
0: Diri kita makabedan sa dugang mga balita. Pagbalik naton, parte din taga atay gamay nga update. Ining parte mga katropa sa natabo nga pagkasapo man to sang mawra naman ng aton man. Puro man ay kinimat siya na yung aton ng balita man. Sa Barangay Preciosa, Sara, may nasapan to nga tao. Kinesto nga atlamnan. O, ginbuno ang iyang liog. Kaglungga niya, ginbitas. Ano man yung mga tao? Anong kamuyaman? Amo nang ginayaka ako na? Amo nang ginayaka ka ang inyo nga iyang pamatasan mo nga kadibon nyo nga nagpulit lang na yung pobre na yung kag tigang pagbalik niya sinugata sang suspek kagin buno wala man ikon sang wala man ikon sang kaaway na sila barangay sa barangay Pasig dira sa Sara may ara baka ba na yung ginasundan ka nga suspek ang Sara PNP balikan tayo ng kabinan dinig yapon sa ating pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot ang oras alas 8:19 na mga katropa
2: XFM.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sa ang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Ito
8: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Sundown Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Sundown Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:24 mga katropa, padayon ka magkamati diri sa Headshot. May gabi kay Idnapuray siya, may gabi. Salamat kay Idnapuray din sa Ribalo ha. Kay Apple Tabanda, listening, ambal ni Apple Tabanda, simpo si Bligid ang natabo sa graduating student nursing, justice for him. Kay Mary Mitty, good evening katropa Phoebe Borges Morales, thank you. Kay Fred, kay ng Fred Bilbao, yamang gabi katropang Borges, may gabi man ng Fred, okay ka na? Anong Freda, no? Mayang gabi and happy listening. Salamat kayo ng Freda sa pagkapun sa ito ng program. Now, din kita makabanan sa isa pagin ka misteryoso rin natabo sa barangay Preciosa Sara. May kang tanan makabanan sa ring natabo nga kwamla nga nasapuan dito nga tao. Actually, gapang tapas tubo na dira sa may Sara sa barangay Pasig, taga Pasig niya. Lapit na nga barangay, no? Sa ingwala na isang barangay. Ang iyang barangay Pasig, ang lugar na sapuan sa iya, barangay Preciosa, mga katropa. Sige lamang ka aga, mga katropa, nakabaton sa report ang Sara Municipal Police Station. Gamay nasapuan ko, no, nga isa ka tao dira makabanan sa barangay Preciosa, Sara. Nagakulob. Tingnan yung tawagan sa nga polis. Dito magkabanan nga sa pag-investigar sa aton ng mga otoridad magkabanan na tigayon nga ma-identify ang biktima nga taga barangay Pasig sa Sara, Iloilo. Ini siya may pila sa iyong puwak. Gin ang iyang lunggan. Bawagin si pagin sa mga yamat ng mga suspitsado. Tino ba na ang investigasyon ng kabinan sa aton nga polis nila sa Sara? No, nadumduman ko na sa nguna nga sang ara pada sa kwa no? Sang lain pada ang nagapungko ng mayor. Daw ka kwa na mala daw sing naton nga dako ordinaryo na santo mga tinihon nga may masapuan kada ng mga patay nga lawas ang tao. Sabong na naman na nag-balikaw. Ano pala makabanan ang investigasyon sa aton nga pulis dira sa Banua sa Sara? May kang tanan siya makabanan sa may pagkasapo siya ng mangkay dira sa barangay Preciosa Sara, mga nas 6:30 ang takna kay nasang ka sang aga. Ti sino sa investigasyon magkabanan ni Lieutenant Balopenios nga kuno ang biktima mo ni si Elmer Bansale 36 adios kagtondok ni sa barangay Pasig dira sa Sara. Pero sa pan ni siya sa may barangay Preciosa kaiping lang ni nga barangay kuno gabi naga inom-inom sila kuno sang iyang mga pudban nga manog tapas sa tubo. Nagpuli ni siya mga nasutso. Tapos matigang sa balay nila. Katapos na balik naman siya. Tapos nga tabo nga samtang on the way pabalik to sa lugar nga ginaimnan nila to. Why man sa kuno abot dito kuno kagasa uli pagkagari kay sapuan lang siya nga dito nga hurayad sa talamnan. Ari magkabanan ng aton sini nga interview kay Police Lieutenant Balopenios ang hepe sang Sara Municipal Police Station.
1: 6:30 kagina sir, may nagtawag sa atin station sir. So nag-respond yata na police. Nakita nila dito may gamyang isa ka bangkay sir. Kinikilala ang biktima na nga si Elmer Bansale sir.
2: Oo, oh, taga di yung si Elmer Bansale sir.
1: Taga barangay Pasig, Sara Iloilo sir.
2: Okay, ining barangay Pasig, Lieutenant Malupino sir, ang Preciosa, labitanay lang ni sir.
1: Labitanay lang kita sir. Ano kita sir, tampiyanay lang kita siya sir.
2: Okay, anong before sir na sapuan ini siya, saniin siya kung halin Lieutenant Balopinio, sir?
1: So last nga nakita ang biktima sir kang iya pamilya dito sa Ilabalay kay nagpuli pa niya siya mga alas 8 sa gabi sir kay nagtigang. So mga around 9 sa gabi nagwa naman ang ato nga biktima tagamot ang last nila nga nakita ang ilang nga bukto nga buhay sir.
2: Okay, pagkatapos tula na.
1: Oo sir.
2: Oo. Pero sir, may mga report abi ka muna ba ito na may nagano siya na may naging prahan na bingit ng inom da sa Ilabarangay?
1: So usang nag-imbestiga kita kina sir, may nagambal nga nakita ang biktima upod sa iya mga kaupod sa pagtapos ng tubo nga nagainom mga banda na city sir sa gabi.
2: Okay, tapos?
1: Amo to sir, kaso nagpuli pa ang biktima mga tutso sir kay nagtigaan gani sir. So pagka na inagwa naman sa sir, so wala natin idea ang iya nga pamilya kung diin siya nagkato sir.
2: So dito sabi nga nga niya sir na kuan na dira sa Barangay Pasig sir, sila naging inom Lieutenant Blupino sir?
1: Sa akop na sa Barangay Presyosa ang ilang naimnan sir sa ilang napasan to po sir.
2: Okay. Wala man sir sa ano abi, wala man abi sa report ka mo na may nagluntan na binaisay abi sa iya grupo to na naginom-inom sila before?
1: Wala man sir. So wala man kami tinagbaton nga complaint nga may naginaway or what sir. Pero sang aga mo lang to ang natapo sir nga napitaan na to nga may bangkay nga nakita sa tumatalananan sir.
2: Ano ini sir ang pagkasapo sa iya Lieutenant Blupino sir? Ano man may pilas ini siya?
1: May pilas sa sir sa kinapag check sang Soko team sir. May pilas sa duwa sa Liog kag isa sa Dulunggan sir.
2: Okay, Liog kag Dulunggan sir?
1: Oo sir.
2: So dira sa lugar sir na nasapuan sir, may mga traces abi nga mga hambal kita na dira siya din minimo ang krimen?
1: So dito gina sa tanong na sir, kita natin naglinapta ng iya dugo kag may mga spot kadugo kung diin nagkato ang ato nga suspect sir.
2: Okay. Ano sir, ano na-recover sa lugar sir?
1: Wala din na-recover nga mga kutsilyo or ano sir. Mismo lang ang lawas sir ang biktima sir.
2: Tsuba pa ba lang sir nga kung naglaptang dugo, may posibilidad na nagsanay sila?
1: Wala man sir, kay ang ano lang sir ang dugo sir is parang nag sumpit na siguro sir kay sa liog ang igo sir.
2: Okay kayo. So anong status mo sa investigation ninyo sir? May mga anong kita nga na kunabi nung na-identify ng mga suspect?
1: Sa subong sir may POI kita pero ginahanda pa natin ng mga possibility sir kaya ang ginahanda natin sa subong sir kung sino ang upod niya kagabilas na mga nakita sa ila sir.
2: Before abis siya ng puli sa balay nila?
1: Oo sir, before and after sang nagbalik pa siya dito sir may ginamagot-magot natin sir kung sino ang ilan nakita na kaupod kang biktima sir.
2: Ano sir ang kwanhaw? Ano yung lugar na sa puan sa iya before pato sa lugar na ginim na nila?
1: Oo sir, kaya ang kundin siya na sa puan sir is parang alagyan sa sir pagkato sa balay nila sir kag subject na barangay sir.
2: Oo.
1: Sa gapang laktod sir, so dira siya nakita sir.
2: Okay, so yung lugar na dito sila nagkakitaan na nagginom-inom? Alam diyan na ipabalik naman dito sa yung harina niya sa before sila pauli sa balay nila?
1: Oo, sir.
2: Okay. So, sabang lapagin ka mo sa isang being daw specific gina, being tabo naman naging mo sa krimen?
1: Wala pa, sir. Ongoing pa doon na investigation gina, sir.
2: Okay, ha. So, anong imong being a mensahe sa pumuluyo dira sa sana na balawantang at mapos na naman identify no, ang mga suspect? Kung may pagmuilog ang mga pumuluyo dira sa Presyosa kung barangay Pasig, Lieutenant Blupino, sir?
1: So, sa pumuluyo kang Sara, sir, sa Barangay Pasig kay sa Presyosa, kung kamo may idea about sa natabong krimen, hindi kamo mag-look na magkato sa police station, kaya para matagan na tanustisya ang pamilya sang biktima.
2: Bisa, salamat.
0: Namat yan, magkabinan si Lieutenant Blupino, ang hepe sang Sara Municipal Police Station. Ano man yung tabo ni Subong Saturn? Wala na kadlock mga tao, wow. Ini ang mga bulaton. Eh, daw hindi niya bulaton sa siling normal nga tao. Ah, ako mga bunuan mong tao. Yung dua kabisi sa liog. Kaga gotrabo ni pang ng iyang lunggan. Tisuro magkabanan sa pulis. Nga na 7 ko, no? Before 8. Ginuminom sa kanudra sa may bida Barangay Presyosa. Kaya man mga upod na managtapas sa tubo. Pagkatapos before mga alas 8 ng pulis siya sa ilang barangay sa Barangay Pasig kaya napitanay naman ng Presyosa kag Pasig pero ginom siya dito sila sa Barangay Presyosa. Pagkatapos nag lisensya sa mga puli anay kumatigang. Pagkatapos tigang niya naluto atong tinigang niya nagbalik siya nakatsa pabalik dito sa may lugar kung tanay nga ilagi na imnan sa iyang mga kapdanan nga nagtapas tubo. Apang wala na siya kabalik, gali kay pagkaaga dito siya nakitaan mga katropa nga naghuray at doya sa may talamnanan. Dumatogin tawagan pulis kag sa pagkusisa may nakita dito ng mga bloodstain. Kada kapakita ka may krimen nga natabo, kitawagan sang soko, kagito makabinan nga na-establisar nga ginbuno ini siya sa liog. Mga dua kabises, wala sa may recover makabinan nga mga instrumento o kung patalom nga maging gamit mga katropa sa pag... buno kay Elmer Bansale kag wala man sa may nakitaan pa subong ng mga dito sa lugar ng mga sigabi pa mga nagkabilin abing ng mga bagay ng makabig naton nga makahatag sang ideya no, sa mga otoridad naton sa pag pagtudlo ng amuna siyang suspect. Pero suno makabanan kay Police Lieutenant Balupinos na may ara naman kuno nga may mga POI o kung manin tawag lang persons of interest. May POI na kung makabanan ginasunod subong nga hindi ilang mahatag diri sa aton, may hindi ilang papadayag sa order kay under investigation makabanan kung sino naghimo sa ding krimen. Daw sang una ining mga katabo sa Sara daw. Gamatamat naman ba ikaw? Ano man? Tripping? Ano prestada man? Kaya wala man kuno sa may nabatian mga tao da nga may nagbinaisay abe nga masiling lang nga may naginaway. Da wala gid. Tama ka rin nung santo mga tinion. Di pagkagay mo na sa media nakita na to yung ining biktima nga nag-huray. At to yung sa talamnanan dira sa may barangay Presyosa. Ganakat si Halin Sila Balay sa barangay Pasig. Pabalik na rito sa lugar nga ginhalin na niya nga dito nagainom ang iya siling mga kapdanan, mga kabayan ng mga katropa. So, kay Pulis ka, Lieutenant Balupinos, tinulap man kuno sa may nagsugid, abing nga nagbaisay, may nakabais siya sa ilimnan, nga mutabing mga siling nabing nga ginhalinan sang ilnaway nila, o kung pagbuno sa iya, doon lang kuno sa kay Pulis Lieutenant Balupinos, mga katropa. Tinan na, tripping lang gini nga. Ano yung pananawan niya sa tabog na nakatya? Anong sapat nga? Daw kapos lang sinyo yung pag pamatay tao da sa Sarao. Ang sabagay, tiyara na si Mayor John Aying. Mahapos pa lang din nga mahapos pa lang na may na-investigar na kati. Nibilawan tanga mas kuman ang political will ni Mayor John Aying sa Sara. Kati nagtawahay ang Sara bagod kay nakapungkot na si Mayor John Aying mo. Ano ba na siyang liga to nga? Daw ginadlukan ka na sa Sara sa liga to kiti bangod sa mga previous malang mga background sa nagapungkot na. Di subong kay pagpungkot na ni Mayor Aying, pasalamat mga tao na. Pasalamat ka Sara, kapag matawahin ning Sara. Subong ay nag-ano naman o, nagbalik naman ang may masapuan ka na yung tao na nga nag- Huray, ad makabinan dira sa talamnan, nga ginbuno. Makabi pa ka mga katropa, matagad ni sang hustisya, ining pag patay sa taga Barangay Pasig, nga nasakpuan dira sa Barangay Presyosa, sa Banwa Sang Sara, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radyo Patrol Lilo, alas 8.38. Ang gabi kay Cap Ising Villanueva. Dira sa Cap Ising Pancit Mulo. Ang gabi lang Cap sa mga branches ni Cap Ising. Ara dira sa may Central Public Market. Ara na sa food court, may ara na siyang branch. Dira sa may GT Mall sa Pabia, may ara na siya sa Atria, may ara man sa Cap Ising. Para sa manamit makabilan ng Pancit Molo, Cap Ising ang pilian ninyo. Ang gabi lang Cap ha. Nagdiraman kami ng dira sa The Crib Kitchen Cafe. Gusto nyo nga mag-enjoy mga kabataan nyo. Dira sa may The Crib Kitchen Cafe. Dira sa Don Francisco Village. Katuwid na sa may arada sa may PlayStation la. Kung may mga birthday parties, lugar ninyo, bunyag, reception sa kasal. Pwede man dira sa The Crib Kitchen Cafe. Kung haling ka mo din sa Aro Plaza, kaya ka mo, kung ano, pwede. Kung may salakyan ka mo, agil ka mo na sa Don Francisco Village, pakatundira sa may The Crib Kitchen Cafe. Kung wala ka mo sulak yan, pwede man taxi. Padulon ka mo dala sa dala sa Maharo Police Station sa may Don Francisco Village sa mga katropa. Ang oras dali sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:09. Dali gapon makabanan ng kapmati ka mo sa headshot. Headshot. Damo ka pamangkot kung saan ako nabuksan ng kwano, ang cooling station. Di ang balsa ang pag-asa, mas kwano kita, ma-transition period na kita sa katapusan sang Mayo sa Tingulan. Okay, gapo now, ano man? Saan okay ba lang ini makabinan pagabuksan? Ining cooling station, basi kung magamakon lang ini, no? Abtan lang tigululan, ti. Kasi bagay, ti may managani kung mag-abtan tigululan, gani kay mag-tugdaw pag ina sulod. Tatlo ka mga lugar makabinan ang pabutangan sang cooling stations. Ang isa, dira sa may Plasul Tagay ko, no? Mutin ito na sa may Plasul Tagay man. Kaya ganyan, nag-agi ko na naway kumakita, no? Ang isa, dira sa may Landunay Flyover. Ang isa, dito sa may Diversion Road sa may flyover na bla. Amo ito nakita ko, nag-braso bong. Ito, may arang na nga ibutang aircon, may arang nga solar panel. Napagitan na kami may wifi, no? Galing kay kang butang naman na wifi. Guru, masi kang tulumbukan sa mga tao kong gabi. Yang report na kami nga ito na baton nga pag-aumpisa na ni nga mag-operate o kung mag-function by May 6. Yung mga basi kong gulos diversion eh. Diversion road, guru, basi kong pwede May 6. Ang butang din sa may Plaza Gay area. Kagang din sa may Landone flyover. Lang taon tayo, boss. Doon kayo sa may Plaza Gay area. Di wala ka makita now. Di napit naman. Di nabutang naman. Masiguro ang una nga nay guro nga pa pagamiton guro nga sa may Quagoro Division Road sa may flyover bla. Kada matapos-tapos sa daya pero ang diri sa may Pasagay area di wala kami nakita now. Kagang ang diri sa may Halandaw na flyover wala kami makitaan ba wala kami agyan mo. Ba si ilang taon tapos ko no okay na no. Para nga makahatag kita sang ideya sa ato naman kauturan. Anong po, sino po hindi makasunod naman? Ang dira kundra abi sa may Plaza Gay area ba basikon damo danda kasi bagay ito yung damo na nagapablubog na sa may Plaza Gay area no. Tapos sa dito naman niya sa may kabla sa may puno gansang flyover sa Division Road la. Tapos na to yan kita ko to yan sige to obra mo. Lang taon tayo buwas na dira sa may Halandone flyover mga kabayan ng mga tropa parang pablubog naman tanay kay tama kay kainit tiniblig dyan sa buong kainit mga kabayan ang aton nga panahon tayo magulapot kita 40 degrees Celsius ang aton nga itindex tama ka delikado no labrigid nga kung may ginabat dyan kapag nakabalatian siya na eh gani halong kita mga tropa mga kabayan sa high blood para makalikaw kita sa high blood mag-inom kita sa Santon Plus Gold herbal capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Double Capsule kag Santon Vitamin C. Tungod kay inipuno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit. Labi na sa mga bugubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Kag makabulig man makabanan sa mga baratian kung may mga sakit kita nga diabetes bala. Makabulig ini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung napadan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C. Sa kapangita, kape nga namit na kag-guilty pa, mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, makabulig sa tanan nga balatian, labi na sa mga hormonal imbalances, no? Ito may mga misis niyo ba na, kung partner niyo nga, subong daw, okay na tulog, gandugay, lain naman ang desisyon. Kasi may problema sa hormones na, no? Pem na sa bala sang Santon Plus Coffee Mix. Sa aton mga lalaki, kung magdugay, gali ang pungko naton sa mga foam nga pulungkoan, ilabrigid ang mga kwan naton, mga driver, bala, mga company drivers, mga bus drivers, ang aton yung mga kwan, bala, mga aton nga mga taxi drivers gabiyahi long distance. Kung magdugay galing inyo sila pungko sa palungkuan sa inyong mga salakyan, nagainit ang inyo buli. Di, pag init sa buli na sa aton mga lalaki, hindi lang galing na makabinan nga buli na aton apiktado, kundi gadiritso na sa aton nga prostate. Tingnan ko pagpada-consulta ka sa doktor, tingala kita nga, na mangihi man ko, di ka pangihi na ko, di wala ka tubunaw, gani kayo, hindi ka matyag, gani kami, balatian ka na nga prostatitis. Para manikawan, magkabanan ang balatian nga prostatitis, mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix, para manikawan ang hormonal imbalances sa inyong mga partner, paimnon nyo sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Sa Dirasantique, Gapmati Subong sa 96.5 XFM, Caribo, 106.5 XFM, Roa City, 93.3 XFM, Antique, kag 96.7 Bacolod, Kintas Kapangkala, no? Kag sa mga XFM nationwide. Ang produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa, pareho sa nisang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, ang Vision X Plus Premium D3, mabakali mga katropa sa mga butika malapit sa lugar ninyo, pareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, lakip man makabanan sa Generex Pharmacy, kag pwede man ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Dara sa mga Shopee boys nato na. Aga pa na sila ga-deliver sa ilang mga parcel, mga ginabakal ba lang ang mga produkto sa Yes to Health. Ginapagi sa ila, ginadeliver na aga pa. Dira kay Manang May sa Tanggida ng sagurado mayong aton nga mga Shopee boys. Para nga aga pa na sila ga-lumpat sa ilang mga dira sa Shopee Hub kamag deliver sang ilang nga mga order nga mga parcel o kung mga ginapang order nga mga items sa Shopee kagina deliver makabanan sa ilang nga mga customer. Aga pa na kasing kita Shopee parcel. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol in Ilo alas 8:46 na. It's turbo time. Turbo dietary supplement for men. Gamita ini 30 minutos antes malibin labing kamisis, ha? Mag-inom sang isa kapsula. Sigurado nga mas manami, mas bakod yung relasyon kamisis. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka. Nakasulid pa o kung sulid pa. Kung nakaturbo ka, makakatropa. Kay man, manangamban natin nga kung nakaturbo ka, sulid ka. Kaya man sulit ka kung nakaturbo ka makatropa, makabulig pa sa Six Life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Na-remind lang aton sa nga mga kumbala, nga mga modernized operator and drivers. Hindi gali nga ang mga PWD lang kag mga estudyante ang tagaan nyo sang discount. Kundi pati ya, mga regular, hindi ba lang mga gin-hire ba na sang LTFRB sa contracting services, di ba na? Kaya man liga to, tingala ko sa likod ko sakay sa ano, sa modernized jeep, ganyan parking to ba sa may GT Mall. Ngasling ko, para makalibre ko ah. Dumdum ko yung libre. Ganyan kay may discount. Ang ginitagaan discount, ang ilang ginitagaan discount, amo ya, ang mga kwan lang, ang mga PWD kag ang estudyante. Ay, subong nga gabi, magpagwasin sa kartikol ang LTFRB Manila, nga mag-investigaran silang anom ka mga bus nga gin-hire sa LTFRB sa contracting services nga wala ka din maghatag yes and discount pati sa mga regular nga mga pasahero. Subota ba doon sa mga nga pati regular nga pasahero tagaan nyo discount, 20% discount, hindi lang iyang PWD kag ang mga estudyante. Kaya man ako, saksi ko na yung mga katropa nga kasakay ko sa kuan, kasakay ko sa modernized kadye pa rin sa GT Mall pagkanto CPO may tarpulin nga contracting services nga ginhire sa LTFRB 15 sukot niya. Nga ako gambal ang driver sa traditional nga jeep mesli niya may tupa na kaya mas dyante lang niya kag ang mga PWD ang itagaan layas ang discount. So, gilatag makabanan sa LTFRB nga pati gali regular, tagaan nyo sang discount, hindi nga ang PWD lang kag ang estudyante. Headshot. Ay, basi kung mareklamuhan ka mo sa LTFRB, taposin ka mo. Nga ang mga, kwan lang, mga estudyante lang kag mga PWD ang tagaan nyo iasang discount, ang mga regular nga mga empleyado, o kung kag ang mga regular nga mga pasahero, mga empleyado, da nga mga gasalakay, da nga regular nga mga pasahero, wala nyo yung tagaan sang discount. Diyan at matag makabanan, ginambal sa LTFRB, nga pati ang mga regular nga mga pasahero, dapat tagaan sang discount mga katropa. Ari ba basa ko sa inyo bilang article sa LTFRB bla. Kay para nga maintindihan ninyo nga dapat gali ang pati nga mga regular nga mga pasahero tagaan sang discount. Ari blaw, taga ay basa ko sa inyo bala para nga maintindihan niyo ni. The Land Transportation Planning Regulatory Board has summoned 6 more bus operators for failure to provide fare discounts under service contracting program. According to LTFRB, the show-cause order against the 6 operators are based on reports that bus conductors of passengers buses have repeatedly failed to provide fare discount. It include 20% discount for all passengers. 20% discount to all passengers. Kag as well as the 40% discount for senior citizens, persons with disability and students. Subuto malang gali nga, hindi lang gali iya ang senior citizen, hindi lang gali iya ang PWD kag ang estudyante ang tagaan discount, ina sila 40%. Pero ang mga regular nga mga pasahero dapat may 20% discount. Pero na yung sa pila ka mga ka modernized jeep de Cirilo, yan nga wala kagatag, iya sang panaw, sang 20% discount sa mga regular nga pasahero. Kati matag magkabilang ginambal sang LTFRB, it includes 20% discount for all passengers. For all passenger, 20% discount. As well as 40% discount for senior citizens, persons with disability, and student. Te. Nga iba na yan nga mga conductor, nga may ang ginhire sa LTFRB, nga wala ka maghatag yas ang discount. So, basi ko may arak mo na nga nabiran ng mga ticket. Abi, pasa din sa ito, kaya pasa ta sa LTFRB, be. Parang, matagan sang kuan ya sang disiplina ni mga tao ning nagapamintaha ba gimbayaran sa gobyerno ang 20% discount bayad sa gobyerno ang 40% discount bayad sa gobyerno na tikaron ya wala ka magatag sang 20% discount sa tanan ng pasahero daw tinunto ini headshot ibalap natin makabadan kon basi ko may mga ticket mo na, bi. Kung narap pa na sa bag ninyo, bi. Ipasa, picture niya, bi. Kihatag ni Samo, may day.

0: Rizoy kagay Dolphy Langka. Direkta dito sa kabangkalan ng radio station aton. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Phoebe Balls, Tibor Morales, sa XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, excited!

Yung lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan.

0: upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud minabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa ang kugit, patsyag kugit na relax akon kalawasan, ibagit kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagtindo. So bagit kisa kero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa akon nga nadag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Maka-late na ko!
7: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. XFM Southern Plus Gold.
4: Ako si Wayne. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Southern Plus Gold sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Mabili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 16 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Sino ka subong San Juan?
1: Hindi. Sino? Si Myra.
0: Myra?
1: Bis.
0: Tolok mo sa camera ko na, be. Ba may signature pa nga mga ininchik? Ininchik ko riyan.
1: Ambot. Ali, ano naman ko nakintindi.
0: Grabe, tsura mo daging lupot ka man ba? Bukas ka mo sa FB page, like na lang dahil kag-follow at Roytisoy 2.0, TikTok account Roytisoy Official. Magapalike na ang programa nga!
1: Phone pa!
0: Opo nyo, si Katropang Troytisoy!
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka!
0: Wapo na loy-loy pa!
1: Bigala na tamsi pa!
0: Gabi kita subong sang?
1: Sang May 4, 20 and 26, it's a Monday!
0: That is why, dapat taason tagi daton energy until 12 midnight para hindi matulugan ang aton ng mga listener.
1: Correct!
0: Para kung nagapulaw ta, pulaw man sila.
1: Koreng mundo.
0: Kag, para mangin mapag-on atong resistensya, masanton vitamin sila. Santon vitamin C. Santon vitamin C, para may ara ka mo persa pang pulaw-pulaw o konbilasyon.
1: Nakatulong na ito, bilasyon niya. Layo pag-alipis na minatay. Kag siyempre, mag-premium dito sa German ka mo, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tadan nga Yestel products ni Doc Remilito, uy, mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Welcome tana, ang tanan nga XFM Radio Station sa Negros Island Region, kag Panay Island sa Region 6. Unahan tayo mga taga-Bacolod. Naka-tune in ka mo sa XFM 103.9, 96.7, kag 90.3. Upod ta si Katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva. Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: dapat correct niya, subong niya. Magsalo-salo, pag ikaw mo ganit, kanduan, tama niyo lang. Baby Ron
0: Shoty Boy.
1: Oh, kita mo
0: sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, kag XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplakadi, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7, upod ta si Katropang
1: James Dean
0: John Ray. Sa Antique, mabatian kita sa Antique. XFM Antique, 93.3 with Katropang
1: James Dean.
0: Correct!
1: Hindi ito nakababuyan.
0: Wala yung ginibuyan. James Dean to hold your duty sa Antique, oh. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas, 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct! The almost perfect, masubong ba?
1: Yeah.
0: Dua lang sala mo. Sa
1: Antique pa.
0: Amo na to ganis James din.
1: Sa Kalibo. Kalibo.
0: Bow, grabe daw. Ikaw pa yan. Excited yan. Abi mo chaktong. Imo sa bata. Ari mo. Sa XFM Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropan.
1: Naisli na karun kay Shemaine
0: John Allen, oh, station manager.
1: Oh, hello sir.
0: Kompleto na ang tanan nga XFM Radio Stations. Malapad ang aton nga pagwaragwag. Ganit tanan nga gusto mag-intra, tawag lang sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal para sa aton na first caller. Pero dira lang kamo anay kay damo nag-make ng mga sonata subong evening. Gani, enjoy nyo lang sa pagmamati sa XFM Katropa Mo
1: Excited!

0: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa...
1: Bilal ka, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
2: Unsay buot pasabot nimo nga
1: kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh.
1: Bastilan!
2: Exciting kaayo?
1: Nalipong ko!
2: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na kuan ang turbo.
1: Oo, Mari. Turbo!
2: Sulayin ninyo para
1: wagas ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, puro nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
5: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: Nalutsa naman siya.
1: Pwede tingin ko piya sa hangin ba?
0: Balik na sa phone, pal. Magsinadya kita sa alas 12. Opo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Troy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kay collagen. Available good sa tanan nga mga butika. Makabulig sa mga gusto magpagwapa kagwapo. Makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark. Nga tumanggid ka namin.
0: Ang tanan ng Yeswell Products ni Boss Remilito. Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Bisa na mula ng itsura ni Dolpe kag ni Troy, pero ang mga produkto sang Yes to Health, Mercury Drug Store na yan.
1: Oh, correct!
0: Southstar Drug na yan.
1: Yes!
0: TGP Pharmacy.
1: Correct!
0: Generica.
1: Eh, mano ka da.
0: May Watsons pa.
1: May mga gagmay pa nga butika.
0: Pagsulod mo sa Watsons, sa mga gabarakang ang mga products ng Yes 12, pili lang ka mo to akong anong pamaklon nyo.
1: Koring, Mondoya.
0: Kung diri ka mo mabakal sa amon, hindi ka mo magkahuya nga mag-hutik kung kay isa, Troy, may turbo ka pa da.
1: Yan, di ba? Ang mauya kay mo yaman.
0: Kay itisting ko na yung kay Dolpe kung makainom ko.
1: Talaga lang ah. I'm waiting for it.
0: O oh, diba, di ka pa na mangita man. Pag bakal mo, may ara ka pa na yung tilistingan. Hiccup o kun om-om.
1: Ako, Rekia.
0: Mga gusto mong pasako, pwede na akong makatawag sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793
0: 0915-8311-431 Si Tomaro nagapamati sa mong sa Takuling. May gabi, Tomaro. Si Sarge Tomaro. I-check ng line number 1 may gabi.
2: Ayong gabi, Sir Troy.
0: Ay, naka-join ka naman kagabi.
1: Oo, sunod
0: ka naman.
1: Oo, salasan ko na lang.
0: Line number 2. Line number 2, good evening.
3: Hello.
1: Oh, hello. Welcome back.
0: Who's this? Sino ni?
3: Ano po, si Ashley.
0: Ay, naka-join ka na rin dati. Wala ka pa rin boyfriend hanggang ngayon. Taga-Aklan ka, di ba?
3: Wala po. Wala na kami.
0: Gabi-gabi na lang ang kasali mo. Kailan ka ba malilingan sa amin? Oh, problema. May problema si Ashley?
3: Magalang po.
0: Oh, anong problema mo? Huwag lang pera, ha? Kasi pareho tayong walang pera.
3: Hindi po. Naghahanap ako ng ano, ng bago.
0: Ano?
3: Naghahanap po.
0: Naghahanap ng ano? Kalakal?
3: Opo, ng bagong colmate.
0: Bagong colmate, bakit?
1: Oh, bakit?
0: Nakailang beses ka na sumali dito. Mm-hmm. Hindi mo pa rin na, ano ha, natatansya kung gusto mo talaga o hindi. Bakit? Anong nangyari sa colmate mo dati?
3: Siloso po kasi. Siloso siya.
0: Ah, anong sinisilosan niya?
3: Pag may kausap ako, kausap ko yung kapatid ko, nagagalit.
0: Pangalan ng lalaki, kasi para tampuyungin natin.
3: Si Jan po.
0: Taga saan yun si Jan?
3: Taga Negros po.
1: Oh, taga Negros pa ha.
0: Ganun na talaga ngayon ang mga lalaki. Pasilos-silos eh. Wala namang isasagot sa kanya if ever na magkatuluyan sila, Dolph. Dolph?
1: Correct.
0: So ano ba talaga yung hinahanap mo talaga?
3: Yung mamahalin po ko ng totoo kasi humingi, binigyan ko yun ng load eh, 4 beses hindi ko yun tumawag dito.
0: Ikaw yung nagbigay ng load?
3: Opo.
0: Wow, napakagalante mo naman ha.
1: Kaya nga eh, ikaw pa ang bumibigay.
0: Magpapapight ka na, nagbibigay ka pa ng load ha.
1: Kaya nga, at tapos napaloloko ka pa.
0: Ha, palololoko?
1: Paloloko. Ah, oh, nag-gets mo kung bakit ganon.
0: Yung bunganga mo ha. Mahilig ka talaga sa lolo-lolo ha. Yan talaga yung ano ha. Yung namimiss mo yung palolo-lolo ha.
1: Correct.
0: Line number 1, good evening. Hello, good evening.
1: Hello?
0: Oo. Huwag i-loudspeaker yung ano, telepono. Hello?
1: Ikwaang imo nga loudspeaker.
0: Yeah, boy, nalangin mo cellphone, hindi ka di ba tion? Nugon? O mga lalaki, pwede kayong mag-dial sa XFM call and text line. Make it sure yung signal ninyo maayos, ha? Ito, i-dial nyo ang 0912-007-6793. 0912-007-6793. Ilan nga yung anak mo, ano, Ashley?
3: Apat po.
0: Apat? Dami naman. Inano mo ba yan pag-iri? Bakit lumabas lahat?
3: Hindi naman po, ano, hindi naman po, yung isa po, hindi naman, ano, kasarihan po ako nung, ano, isibolso.
1: Yung ano, yung...
0: Oo nga.
1: Yung guest.
0: Oo, na, nag, na ano na, nagisi na yung tiyan, nagisi din yung sa harapan. So, wasak ka na talaga. Ashley?
3: Ma?
0: Hindi na, hindi pa naman masyadong wasak na wasak ang puso ni Nastimak?
3: Hindi naman po.
0: So, mga ilang taon ka nang ano, kakatapos mo lang masisarian, mga ilang taon na?
3: Mga 4 na taon po.
0: Apat na taon. So, kipot na talaga siya.
3: Opo.
0: Oo. Hindi na yan magigisi ulit?
1: Baka masisi pa yan.
3: Hindi na po.
0: Maayos ba yung pagkatahi ng doktor?
3: Opo.
0: Na kung papatalikurin ka at pahaharapin, hindi na yan maano, matata? Hindi na?
3: Hindi na po.
0: Sigurado ka.
1: Oh, baka nylon ang ginamit.
0: Oh, caller. Good evening, caller. Line number one. Hello?
1: Ang imo gani nga headphone kwa ah.
0: Hello?
2: Hello?
0: Oo. Pangalan, taga diin?
2: Taga Cadiz po.
0: Saan sa Cadiz?
2: Kabahog.
0: Kabahog. Pangalan mo?
2: Jean po.
0: Paki ano muna yung radyo, pakipatay. Para maayos yung pag-uusap natin. Jim, pangalan mo?
2: Yes po.
0: Oo. Pakipatay ng radyo.
1: Okay, naga-feedback kita.
0: Bao, Diyos ko. Pinapalakasan kasi masyado yung radyo, pero kung wala naman makikinig sa atin, i-tune in mo sa ano ha, XFM. Pag naka-tune in, pinapapatay. Hindi, ngayon lang naman para dire-diretso yung usapan natin. Ilang taon ka na, Jim?
2: 47 po.
0: Ayun, tama-tama to. Ilang taon ka na nga, Ashley?
3: 26 po.
0: Oh, tama-tama yan. Hindi ka naman pumipili ng edad, Ashley.
3: Hindi po.
0: O sige, andito na si Jim. Andito na si Jim at Ashley. Magbabagsakan dito. Pagkatapos nito, magwawasakan ay sila dua. O sige, mag-usapay kayo. Makikinig kami ha. Okay, fight!
3: Hello? Hello? Ngayong gabi. Magandang gabi din.
0: Lalaki, ikaw mauna magdiskarte, lalaki. Para naghihintay ka naman kung kailan ka tatanungin.
1: Jim, ikaw mauna.
2: Saan ka? Huh? Saan ka ba?
0: Sandali, parang nalilito kami sa boses inyong dalawa. Parang
1: magkambal
0: kayo ah. Parang oo. Babae lahat ito ah.
1: Oo.
0: Jim, lalaki ka ba babae?
2: Lalaki po.
0: Oh. Lakihan mo nga yung boses mo, lalaki po.
1: Jim.
2: Yes po.
1: Lalaki ka ba talaga?
2: Opo.
0: Sige nga, ikaw unang dumiskarte sa babae. Huwag kang maghintay kung kailan magtatanong yung babae. Ikaw mauna.
2: Kaya nga po eh, taga saan ba siya po?
0: Huwag mo akong tanungin, idiretso mo sa kanya. Masulok-sulukan ta ka karon, maluan mo ng ugas sa Cadiz na karon.
2: Taga saan ka ba?
3: Taga Aklan nga.
2: Aklan?
0: Aklan hangag. Ambalan nga patyo ng radyo, ginapatuduhan pa gid.
1: Namugid eh. Amo na nga, hindi mo siya maintindihan kay...
0: Patsya pala yung radyo.
1: Oo. Sa cellphone ka pa, mate, dasan patyo mong radyo.
2: Okay po.
0: Gina ka pa ginambalan ha, masulok-sulokan, tagid ka karon.
1: Mapinakas, tagid ka ron.
0: Huwag tatanga-tanga ha. O sige ulit. From the top. O, nahan mo na, Jim.
2: Okay po. Taga saan ka ba? Taga Aklan?
4: Opo.
2: May anak ka na?
4: Meron po.
2: Ilang piraso po?
0: Ilang piraso? Dosaging lang eh.
1: Gani.
0: Sabihin mo, magkano ang anak mo?
2: Hindi.
0: Jim,
2: malalaki na?
0: Jim, diretso na tayo, Jim. Isang tabi na muna natin yan yung mga anak. Importante, alam mo na single mom siya. Magdiretso na kita sa punto kung ano talaga yung ano mo. Yung tawag dito, ano talaga yung tuyo mo sa kanya. Diretso na, diskarte na.
2: Kailangan ko rin ang ano, uncle meet.
0: Ashley, sagot Ashley.
1: Call mate daw, Ashley.
4: Okay lang po.
0: Magtanong ka Ashley naman sa kanya kung anong trabaho, anong racket, ayun.
4: Ang trabaho mo?
2: Nag-arado lang?
4: 36. Opo.
2: Oh, bata pa. Maganda yan ah.
0: Kung kapasar ka.
2: Bakit hindi makapasar?
0: Ah, depende sa iyo kasi yung boses mo parang ano eh, parang kama-kama yung boses
1: niya. Yeah. Parang ano? Hindi ka ba tibo?
0: Hindi ka ba tomboy?
4: Jim,
0: tomboy ka ba, lalaki?
2: Laki nga po eh.
0: Pusang gala pag mapuntahan kita sa Cabao at malaman namin na tumboy ka.
4: Taga saan po kayo? Taga saan po kayo?
2: Taga Cabao nga.
0: Ilagay mo nga yung totoo, yung ano yan, ayan, ikumpleto mo kasi hindi lang tayo sa Cadiz papakinggan. Sa Negros Occidental, okay. Sa ano, sa Cadiz. Alam mo yon, Ashley?
2: Opo. Opo.
0: Wala namang kwenta tong usapan na to. Hindi naman nagdi-discarte yung lalaki eh. Ano,
2: maghihintay lang naman ako ng sagot niya eh.
0: Hindi, ikaw magtatanong. Huwag kang maghintay dyan. Tanong ka pa ng tanong. Gandahan mo nga. Ano ba yan? Pinapaugtas.
4: Ano ba yan?
0: Pinapaugtas mo kami ha.
2: Ilangan rin nga ako ng kolmit eh.
0: Oo nga, sabi na niya. Ano pa yung katanungan mo? Ang mahal-mahal na ng kurente na binabayaran namin. Pagkatapos yung cooler namin, aalinganga-alinganga eh. Parang di kami makabawi nito ah.
1: Parang uga din yung ano niya eh.
0: O doon na tayo na okay din sa kanya, nag-aanap siya ng callmate. Ano yun yung ano idugtong mo, Jim?
2: Sige. Kung gusto mo ng callmate, pili ba tayo mag-callmate dalawa?
1: Oo nga eh. Paulit-ulit lang yung tanong mo.
0: Ano ba naman yan?
1: Jim, paulit-ulit lang yung tanong mo.
0: Ito na lang tanungin natin, Ashley. Gusto mo ba siya o hindi? Hanap tayo ng iba?
4: Hanap na lang po ng iba.
0: Okay, disqualified, Jim. Goodbye. Thank you for calling. Pak, ganon.

0: Honest lang tayo kung ano talaga yung ano natin.
1: Yung acceptance lang ba?
0: Opo. Magsabi lang ng totoo, wala namang problema, hindi naman kami nagdi-discriminate. Naiinit lang yung ulo namin pag hindi talaga sumusunod sa instruction na binibigay namin kasi parang naglalangka-langka siya sa on-air eh.
1: Ilang ulit yun ang tinanong, pwede ka bang maging callmate?
0: Oo. Parang magkukulkog talaga siya eh.
1: Ha?
0: Parang mangungulkog talaga siya.
1: Baka magkulkol. Alam mo yung kulkol?
0: Nako, malalagot yung butas nito ni Ashley.
1: Baka hindi lang si Sarian ang madatnan mo eh.
0: Parang imbalsamar talaga eh. Ay, nako. Oh, hello! Line number one, good evening!
2: Good evening.
0: Batian mo na si Ashley Sangkalibo Aklan, single mom with four kiddos.
1: Mawariya, tunay, hindi nga laki, ha?
0: Okay lang sa imo?
2: Okay, ito eh.
0: Pero magtatagalog tayo, ha? Pangalan mo?
2: Jason.
0: Taga saan?
2: From Cavite City,
0: Negros Ocre. Oh, taga Cavite.
1: Huwag kang tanga-tanga, ha? Huwag kang pareho ni Jim.
0: Ano mo ha, itayo mo yung mga bandera ng mga taga-Cadiz ha, na mga magagaling talaga magdiskarte sa babae na yung kahit single mom, mapauuo talaga ha.
1: Dapat nakatayo ha.
0: Jason?
2: Isita ako, Troy.
0: Saan ka sa Cadiz?
2: Barangay Mabini, Cadiz City, Negros Ocre.
0: Okay, Mabini naman ito. Sige nga, usapin mo nga si Ashley Pites.
3: Hello, Ashley,
2: good evening.
3: Yung
2: pagkakamit
3: din po.
2: Pagkakamit sa'yo. Ilang taon ka na pala?
3: 36 po.
2: Ilan?
0: 36.
2: Ilang anak mo?
3: 4.
2: Gusto mo ba ako ang maging ama ng 4 mong anak?
0: Wow, mga amo na ka-discarte!
1: Amo na iya!
0: Ilan yung gusto namin?
1: Correct!
0: O sige, pagpatuloy lang.
3: Okay lang po.
2: Okay lang. Opo. Baka someday magkita tayo.
0: Baka okay lang. Baka someday pa. Bakit?
1: Hindi yesterday. Pa? Yes.
0: Yesterday or tomorrow, today.
2: Balang araw, baka magkita tayo at magkasama tayo ng mga anak mo.
1: Tinagalog mo lang eh.
0: Balang araw daw.
1: Balang araw, may bala na bala.
0: Gusto mo talaga maranasan ang ano ha, ang kasarap ng single mama?
1: Correct.
0: Jason.
2: Gusto man tayo yung may katuwang sa buhay, Troy.
0: Ashley.
3: Po.
0: Handa ka bang ipaparanas yung perlas mo sa taga Cadiz?
3: Opo.
0: Gusto mo talaga iparanas sa taga Cadiz kung ano kanamit ang single mom? Oh, hala Jason. Daw malapornas mo gina siya maayo, Jason.
1: Correct.
2: Tanggap mo naman yung trayang apat niya at siya tray.
0: Wow.
1: Wow, talaga.
0: Baka sa una-una lang yan, ha?
1: Baka maano eh.
0: Pag nasa kalagitnaan na, titilaw,
1: yes.
0: titilaw ka lang at aalis ka din sa Kalibo at uwi ka ng Cadiz, ha?
2: Hindi naman sa ganun, Troy. Ang hanap ko pa lang sa buhay.
0: At tanungin mo nga, Ashley, kung anong trabaho ni Jason?
3: Ano bang trabaho mo?
2: Isa lang ako, construction worker.
0: Oh, mga magagaling.
1: Uy, huwag mong smallin yung construction worker.
0: Oo, kasi mabigat na trabaho yan.
1: Yes.
0: Mabigat na trabaho yan, pero pagkagabi, pag daganan ka ni Ashley, ang bigat-bigat ni Ashley.
1: Jason, amo gini pagpakas mo sang iya monarchy.
0: Allah, tapos
2: gini. Anong pakas, girl?
0: Para sa mga uga na pinakas sa Cadiz, bala?
1: Paano ka magpakas, ao?
2: Ginabunik, wala na ito, ya?
1: Ate, perfect na kasi sa Rian na lang sa ngadaan.
2: Ate, kumur pa ako rin, huwag na ginagilipukong.
0: Why na? Boneless gani, may bukog ba lang boneless?
1: Gani man.
0: Oh. So galingan mo pa, sige nga, i-try mo pa nga yung ibang diskarte pa diyan.
2: So,

0: kasi pagdating ako sa buhay, matanggap mo ka.
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, pag baka ako dumating sa buhay, matanggap mo rin ako kahit self-structure lang ako.
1: Okay, opo.
2: Oo, ara, malanggali.
3: Ayan.
2: Baka sa susunod na araw, Ashley, sabi ka naman na siloso naman taga Cadiz, ha. Ito na talaga yung last mo na pagsali sa program namin kung hindi mo pa yan makakatuluyan yung taga Cadiz. Magaling naman si Jason, ha.
3: Yes, akala ko nga sabihin mong last will and testament.
1: Oh. Yung tatay ko po kasi, pinapaludan ko, hindi siya tumatawag dito sa akin.
2: Huwag mong ipaalam na nanglulod ka. Kasi si Jason, mamimihasa to.
3: Oo, baka gayahin din niya.
2: Oo.
0: Hindi naman ako sa ganun, Troy. Ganito lang ako. Hindi naman ako nanghihinang sa lokay ng lod.
2: Pero Ashley, huwag ka muna magpapadala-padala ng picture sa kay Jason, ha? Baka kukunan ka lang ng picture niya pagkatapos wala na kayo kaagad.
1: Abo.
2: Oo.
3: ang masama pa doon, baka barangin kayo.
0: So, wala na po, hindi para kumarunong barang, try.
2: So, deal na to, deal yung na? Ano, yung pag-uusapan niyo, okay na ito?
3: Ashley?
1: Po.
3: Okay na ba?
1: Okay na po.
2: O sige. Jason, okay ka na rin?
0: Okay na, Troy. Salamat si Troy.
2: Wala ka ng last will and testament?
3: Wala na lang.
2: Anong title?
0: Pagdating ng panahon para ka, Ashley.
2: Ah, kalaway man sila nakakanta.
1: Pangit naman ito.
2: Pangit?
3: Pagdating ng panahon, nasa'ng tumboy pang kakanta.
1: Pangit naman yung mga panahon, ang iba naman dyan.
2: Oo, ako na lang mag-play ng music, huwag ka na mag-request, ah. Pangit ang seleksyon mo, eh. Okay na kayo?
0: Sige, try.
2: Huwag mo muna ilagay yung tawag mo sa akin, na kasi ibibigay ko sa iyo number ng Ashley, tawagan mo agad, ha? Huwag mo nang pakawalan, tirahin mo na ito.
3: Correct.
2: Kasi hindi ka naman talo sa kanya, may mga tropeyo nang dala, eh.
3: Oo, ah.
2: Okay na? Okay, salamat. Ashley, thank you, goodbye. Two minutes after 10, mabalik pa ang phone pala po nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ining XFM, Katropa mo?
3: Excited!

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Plus Coffee Mix.
1: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Salzone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
0: Salzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. XFM. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Salzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Salzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Salzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Salzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
3: Woo!

0: 21 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Mabato ka! Nagkapadayo ng programa ng phone pal sa mga gabi isang Lunes. Sa gyapo na po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Kag ang puppet, hindi mo maintindihan kung ano ang iya nga karakter. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na!
1: Tindog-tindog pa.
0: Mabakal ang tanan ng Yeswell products sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Kaginadulong man sa Santon Plus Herbal Soap, gusto mo makakasi imo punggod, ang imo alap up plus, kakasun mo ng imo nga angsod, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Kau gusto mo kakasun?
1: Ang akong guya.
0: Agwa, oksinada. Mayong gabi, line number 2.
2: Ay, mga bela, Troy.
0: Hi, anong maayos sa gabi, Migo?
2: Edrene, Troy.
0: Ha?
2: Edrene.
0: Wala pa ko namangkot si Mungalan. Namangkot pa ko kung anong maayos sa gabi.
2: Pag-iwi ka matulog kami, obra pa, boss.
0: Why ka nagtulog? May ubra pa, boss?
1: Oo.
0: Ani, nagtulog ka na?
2: Hindi, ako tulog. Kay birthday ko sa buong.
0: Uy, happy birthday!
1: Happy birthday! Hindi mo lang ito da.
0: Happy! Happy! Happy birthday to you! Pila ka na, Dre? Ay,
2: 27 ang Dre.
0: Ana, pasalamatan mo na. Pasalamatan mo ginaan naglabot ka pa sa 27. Tudman. Tudman, salamatan mo kay sa edad mo nga 27, ari pa kita nga healthy at the same time.
2: Pagtapos-try mo yan, balong ka try.
0: Karoon lang bala, wala pa huwag katapos. Masa loob ka na
1: ba yun? Birthday wish pa kami gani. Same mo.
0: Nag-wish pa kami gani, isang ikayong lawas mo. Sa diin ka gani, subong Dre? Kaya
2: kaya pa sa nagarantay, sige, panumbra.
0: Oo. Ano to gani ubra mo? Traffic auxiliary, no?
2: Traffic enforcer, yung suriari, ano, ni mo yan, kapanilig.
0: Palagpat! Traffic auxiliary, kag enforcer, isa lang na.
1: Oo.
0: Dulang ka, kay mo yan.
2: Ginpanami
0: ko lang enforcer sa auxiliary, mo muna Japon.
1: Gani, amo na i-Japon niya.
0: Oo.
2: Okay.
0: Nagay pala nilang ka, baladre. Birthday mo subong, di ba?
2: Oo.
0: Ati, happy birthday, ah.
2: Thank you,
0: Troy. Pwede ka nakapamangkot. Ano itong yambal mo gani?
2: Anong nga kon. Piskan mo lang. Anda. Importante. May lalawas sa bloodlaw.
0: Amo mo lang nagali. Abi ko, anong gin? Palarius.
2: Lang sa pagubra.
0: Oo.
2: Lagi sa pagaan lang sa gabay sa Ginoo. Nga bloodlaw. Nga aras ng dalanan. Wala siya matabo.
0: Dali lang gito.
1: Doon
0: ka pamilin-milin ka na.
1: Doon ka subo sa
0: imo. Birthday mo wala subong. Doon matyaga na mo. Doon ka pamilin-milin ka na.
1: Ano gusto mo? Kantahan ta ka?
0: Ano na? Nabalaan mo na nga mabungguan ka na buwas? Dali lang bala. Doon may something sa imong panghambala nun sa bunga gabi. Kaya nagligad pagtawag mo di sa akin. Doon hindi ka man amo na magambal.
1: Doon ka sadya pa man yung saya. Saan natigad?
0: May problema ka, Dre?
2: Oo.
0: Ano problema mo man? Basi pwede mo ma-share sa amon?
2: Problema ko?
0: Ano problema mo?
2: Chicks.
0: Wala man naging na problema ang mga uyab actually.
1: Ano si ring mo?
0: Problema sa kono chicks.
1: Ha?
0: Chicks ang problema niya.
1: Abi ko sex.
0: Grabe pala matinan sa tigulang ba? Ang chick sex. Nga ang ginaproblemahan mong uyab man, nga anong may ara sa uyab? Abi, explain.
2: Wala lang kay pasalig lang ko.
0: Wala pa tagani, naka-recover sa tinaasay, sa gasolina. Aga problema kay mong uyab nga, mas mabudlay.
2: Hindi. Ipanalaan ko sa Roma, Alas Manila, pada ang ticket.
0: Aging padalaan mong uyab sing ticket?
1: Nga para makapauli.
0: Para makapauli?
2: Makapauli.
0: Taga din ang babae.
2: Taga Pangasinan.
0: Dali lang. Sa Pangasinan, nasa paulion mo sinigaran mo na?
2: Oo. Kaya may asunting ka no, may Kasi may umigay, may pinsan doon nga ano. Nga ay nablos pa lang, nablos nga de are de star sa Negros.
0: Sa din sa Negros.
2: Sa Mamaylan, tapos yung chat ko sa Mundihin, sa silingin sa ako, naroon sa Cadiz.
0: Sa Cadiz sa Subong, pero gingamit niya gid pagkadto diri ang ticket na gingawad mo.
2: Yes, ano na gamit niya.
0: Worth pila, ano na airplane o kung barko lang?
2: Barko, mga worth of mga sobrati, 3,000.
0: Ah, kagamay nga butang.
1: Oo, ah.
2: So, sige, siling ko, mahala ka daw. Anong gusto mo, importante, nakalabot ka sa amon nga lugar, sa amon nga...
0: Provincia. Oh, ti wala gid sa wala gid sa nagsipot sa imo after all nga gingaan mo 3,000 para makapanegros.
2: Well, eh, sining ko something taneng kung nagkatot sa ako nang isa sa nagkatuwa sa nagkatot sa ako.
0: Wala gid sa nagpakita sa imo ti nakapauli na siya subong sa Pangasinan.
2: Oy, sa kapuli as in harap lang ako sa Cadiz.
0: Ati panawagan nato ni. Ano nakabutang nga pangalan niya da ang complete name sa ticket?
2: Jasmine, ano to man? Nalipat ko yung ayang apelidod, pero nalamdaman ko Jasmine.
0: Dali lang yun. Ikaw ang nagawad siyang ticket nga nalipat ka, wala ka na dahawid?
2: Why ko nagawad siyang ano, kaya ko mapicturan maano kung ipadala ko itong selbisi.
0: Oh, pero nakakitanay na ka mo, naka-video call na ka mo.
2: Video call na, as in na-video call kami nga doha. Okay,
0: nagja-jacol kayong dalawa? Video call?
2: Video call ka niya, as in video call.
0: Okay. Dayon?
2: Be, saan ka na? Nandito, sa ano?
0: Sandali, ito, umpisahan muna natin bago tayo marating dyan. Paano mo nakilala yung babae na si Jasmine? Saan mo nakilala yon?
2: Sa Facebook.
0: Sa Facebook lang, nag-scroll scroll ka lang.
2: And then? Nagagabay lang.
0: Oo.
2: Kasi nagagabay sa, kamusta isa, kamusta ako. So, doon mo sa nating kakilalay ako.
0: Ba? Baka gawain niya na talaga yun, na nang sa scam talaga.
1: Oo.
2: Siling ko, okay. O, ano gawin natin? Siling ko, siling sa ako nga. Eh, ano mo ko, eh, padala mo ko ngayon pang pamasahe ko punta dyan. Ko ano bakit? Ano ba? Ano gawin mo dito? Kasi wala naman akong trabaho. Sige, papuwiin kita para dito masaya ka dyan. Manungkot yun naman, diba? Sino, oo.
0: Sandali, parang hindi na namin naiintindihan yung pagsaysay mo ng ano eh, ng istorya. Ganito na lang. Wala talagang maiintuan kung wala magpapainto. Tama?
2: Oo.
0: Ang may kasalanan dito, ikaw rin kasi nagsalig ka kaagad sa kanya. Na di mo pa masyadong lubos kakilala yung tao, nagpapadala-dala ka na kaagad ng tikit-tikit na yun.
2: Hindi, something, may lapit naman kami doon, kapulang sa Rihanna eh.
0: Hindi nga, nakilala mo lang yung tao sa Facebook pagkatapos nagsasalig ka na kaagad. Hindi maganda yan, hindi magandang pangitain yan. Kaya tuloy, anong nangyari sa'yo? Binigyan mo ng ticket pagkatapos hindi rin nagpakita sa'yo. Oh.
2: Okay lang, kasi na yung batong kuman.
0: Pero kayo na, nang ligaw ka sa kanya bago siya umuwi dito sa Negros.
2: Oo, naligaw ko. Sabi niya sa akin, no, sige, sasagutin kita.
0: Ah, in the name of 3K, sinagot ka niya.
2: Oo.
0: Ngayon, ikaw nang lagot.
1: Kaya
2: ako nang lagot.
1: Kasi sa cellphone lang kayo nagkakilala, di ba?
0: Huwag ka nang magsalita, Dolph, kasi gawain mo rin yan.
1: Nang?
0: Gawain mo rin yan na nag-a-add ka ng mga lalaki dyan tapos pinapadalhan mo ng GCash.
1: Sino may sabi?
0: Ako siyempre mismo!
1: Oh.
0: Nakikita ko habang nag-chat ka dyan, oh?
1: Oh.
0: Yun na napapala ninyo. Kasi madali kayong nagsasalig sa tao na hindi nyo pa masyadong at lubos na kakilala.
1: Kilala?
0: Oo. Oh, diba? So, yung nangyari sa iyo, Dre, kahit birthday mo ngayon, hindi talaga ako, tawag dito, hindi talaga ako dadampig sa'yo. Kasi ang pagkukulang nandyan talaga sa'yo eh. Nagsalig ka ng lubos, kaya yun yung napala mo dyan. So ano ngayon yung gagawin natin? Bibirahin natin sa radyo yung babae na yon? O hayaan na lang natin lumigaya sa piling ng iba?
2: Okay lang, sila.
0: Pero ngayon, binilak ka na ba?
2: Ilong ko na lang, mag-Tagalog tayo.
0: Binilak ka na ba sa Facebook? Hindi mo na siya ma-chat ngayon?
2: Kasi kit-chat ako. Siya pa nag-greet sa akin happy birthday.
0: Oo, nag-chat pa pala eh. Oh, tinanong mo ba kung kailan siya pupunta ng Hinigaran?
2: Sabi niya sa akin pa sa pagpadala ko. Sabi ko siya, hindi ako pupunta dyan kasi...
0: So kung hindi siya pupunta ng Hinigaran, ikaw yung gagawa ng paraan. Mm-hmm. Ikaw pupunta ng Cadiz. O gusto mo yon?
1: Correct.
2: Ang bahay sa akin, ako lang damo sundo doon. Sabihin ko, kasi sobrang busy pa kami. Kasi may ano.
0: Hindi nga, ganito. Kung hindi siya pupunta dyan sa Hinigaran, ikaw na lang pupunta dito sa Cadiz. Gusto mo yon?
2: Hindi, kasi sabi ko, sobrang busy kami. Alam mo yung traffic, di ba?
0: Hindi nga. Hindi naman sa lahat. Makinig ka nga muna. Hindi naman sa lahat ng time na magta-traffic ka dyan sa Hinigaran. Meron naman kayong day off. Ngayon pa naman na yung mga government offices, 4 na araw lang yung trabaho. Biyernes, Sabado at Linggo, wala ka talagang pahinga.
1: Correct.
2: Wala kaming pahinga. Sa labas kami ng pisina eh.
0: Wala kayong pahinga? Wala kayong day off? Totoo?
2: Wala.
1: Sabi.
0: Tawagan nga natin si Mayor nga.
1: Kaya nga.
0: Pakidial nga yung number ni Mayor ng Hinigaran. Tatanungin natin kung totoo yung pinagsasabi nito ni Dre. Kasi hindi yan pwede.
1: Kasi, Dre? Wala siya. Hindi pwedeng wala kayo.
0: Hindi yan pwede.
1: Day off.
0: Kasi, dapat, tayong tao, magpapahinga din. Nagpapahinga nga yung Kalabaw at saka
1: correct.
0: Red Horse eh.
1: Diba? Red Horse. Sumasilos na si Eagle eh.
0: Dre!
2: Ah.
0: Hindi, magpahinga ka din. Pwede naman yan ayuin mo na Chip, baka pwedeng makapagpahinga muna kahit isang araw lang. Meron na akong asisikasuhin na importante para sa personal ko naman, para pagbalik ko, maganda na yung performance ko sa kalsada. Di ba?
2: Hindi, kaya ang bal ko, ako na ba yung mga asahan nila sa mga.
0: Hindi nga. Wala naman yung tanong kung ikaw yung inaasahan nila dyan sa kalsada. Pero, bigyan mo naman ng pansin yung sarili mo. Na dapat meron ka ding break na kahit isang araw, dalawang araw para maano mo yan, ma-plastar mo yan yung
1: mga personal mo nga
0: hibubunot mo ng kaugalingon mo. 'Di ba?
2: Silingko, kung gusto mo gid mong lagaw to. Sige lang, lagaw ka lang din kung gusto mo. Mupotse mo, mga pakaduwagi kita na ikan.
0: Lumalayo ka sa usapan natin eh.
1: Ang ato nga ginaisuryahan, nga mga ayo ka sa...
0: Ikaw yung pupunta sa Cadiz. Oo. Para magkaalaman talaga kung totoo yung pag-ibig niya sa'yo.
1: Correct.
0: Ganun lang yun. Pinipilit kasi niya na siya yung sinasaligan eh. Dre?
2: Ganitry, kung kita na ikan, may isang labdas ng iyong amiga.
0: Huwag na tayong lalayo sa usapan. Ganito na lang. Kung gusto mo talaga siya na malabot, maglisensya ka at magbigay ka ng tamang panahon na makapunta ka ng Cadiz para makausap mo ng masinsinan yung babae. Para din naman yan sa kaugalingon mo, hindi naman para sa kanila sa tinatrabahuan mo eh. Tama? Wala na pala, wala na talagang pero-pero. Yan yung naiinisan ko sa'yo eh. Pero-pero ka pa kasi.
1: Isunda lang kami bala. Pangayo.
0: Nakapalabas ka na ng 3K. Kailangan may mihura yan yung 3K mo. Mm-hmm. Na kahit na meron kayong closure at pag-usapan talaga. Malapit lang naman yung Hinigaran at Cadiz. Sasakay ka ng Hinigaran, bababa ka sa Bacolod South Terminal, and then sasakay ka na naman ulit patungong Bacolod North Terminal. Papuntang Cadiz, mga 1 hour siguro from Bacolod, nasa Cadiz ka na. Gusto mo tulungan pa kita? Hindi nga, ikaw nga yung pinag-uusapan natin. Huwag na natin isama yung babae. Ganito na lang. Gawa natin yan ng paraan. Gusto mo, magkita tayo sa Cadiz at hanapin natin si Jasmine na yan.
2: Sige, try. Kung ito yung utangan ko na time, try.
0: Oo. Pero si Dolphin na yung papadala ko, wag ako, ha?
1: Hindi, ang sa aton lang, ginabuligan to siya gani, nga, lisensya ka na formal sa imo, nga head, be, di ba? Tapos kung pasugta niya ka, tiyan mo na na pagkatong mo sa Cadiz.
0: Amo man, oo. Oh. Gawan mo talaga ng paraan, pare, para wag kang, ano, wag kang tatandang lalaki at, tatanda ka na lang, wala kang asawa. Asawahin mo na yan si Jasmine. Nandito naman yan. Huwag mo nang pakawalan.
2: Baka-baka pagpunta ko dyan, wala naman sa dyan.
0: Yun problema sa atin eh. Yung mga baka-baka at saka pero na yan eh. Meron naman kayong intact communication na nag-chat-chat nga sa'yo, nag-greet ng happy birthday eh. Ikumbinsihin mo na magkita kayo sa Cadiz. Ikaw mismo ang magbigay ng effort.
1: Pero wala ka salig sa kugalingon mo.
0: Yan yung naiinitan ko, yung may baka-baka at saka piro-piro. Hindi pa nga natitistingan eh.
1: Huwag kang baka-baka. Dapat baka.
0: Dre, nakuha mo ba yung ano pinagsasabi namin dito?
2: Okay.
0: Gawa ka ng paraan na makapagpahinga muna sa trabaho. Then pasyal ka papuntang Cadiz. Okay?
2: Makita ko man ang kanay. Makita ko man ang inyong lugar.
0: Makita mo man ang balyena sa Cadiz. Mula ng balyena nga ra sa pool nga walang yugiho bala. Oh. Okay na yon na ano mo ba? Na
2: okay, tari. Okay,
0: naintindihan mo yung ibig sabihin namin ni Dolphy?
2: Oo.
0: Oh, tatanda ka talagang uurong.
2: Hindi. Hindi ko magin. Hindi ko maglaon.
0: Ah, oo nga.
1: Hindi ka maglaon.
0: Oh, dapat gawan mo ng paraan para hindi ka maglaon.
2: Hindi na ako maglaon. Hindi na ako magdugang laon.
0: Kung hindi talaga kaya, wala namang problema. Mayroon namang available dito eh. Siya pa yung susundo
2: try,
0: sa'yo.
2: Try. May malang ka try.
0: O ano? Kaya na ka pa naghahambal dyan.
2: Hindi ko magdugang, hindi na ako magdugang laon.
0: Hindi ka na maglaon.
2: Hindi na sa mo.
0: Hindi ka pa maglaon nga. Wala ka man ganig effort ka to sa Cadiz.
1: Ang bugid eh.
0: Oh, malalaman natin yan pag makapunta ka na ng Cadiz at makapag-usap kayo ni Jasmine, din tawag ka sa amin ulit, ha?
2: Sige, try. Okay,
0: kasi nasa gawa mo yan talaga eh. Pag gawan mo talaga ng paraan, makakamit mo rin yung mithiin at saka matutuslok mo rin yung gitiin.
1: Correct.
0: Salamat, Dre. Magandang gabi. Maganda ba yung pagpaliwanag, Dolphin, ng Tagalog natin?
1: Maliwanag na maliwanag.
0: Mabuang gini sila sa aton pinamate.
1: Yes. Kasi ahambal tayo dito, himo naman sila, di ba?
0: Bon Frances, ang Kwartero Capiz, Mila Cardinal. Mayong gabi sa mga taga-barangayan Dumanan, Bacolod City, Ortilio Helen. Good evening. Thank you so much for watching.
1: And Sir Ribocchio, good evening.
0: It's 39 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM katropa mo.
1: Excited.

Not a flower until they bloom. Lick my first

0: cause the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngaliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Cause the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cause the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier, nabudayan gid ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
6: Mag-Premium D3 na!
5: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.

0: We've got 2 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock. You're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: 5-0, my friend, ang score to Subong.
1: Of course.
0: Mapati ka nga 5-0.
1: The fourth.
0: Sabi ko, nalipat ko naman ng animal ka. Ang phone pala kapadayon sa mga gabi, San Lunes, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, ang very effective herbal food supplement sa mga nag-asoprayer sa narisari nga balatian. Parisan nyo gids ang Santon Vitamin C, ang aton nga ascorbic acid, para ma-boost man ang inyong immune system. I-combine nyo lang ang Santon Plus Gold kag ang Santon Vitamin C para sa inyo nga ikaayong lawas. Yeah!
1: Kag-ara man ang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga cyst, tumor, kag bukol-bukol.
0: Ang tanan nga Yeswell products ni Dr. Remy Lito, isa nang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, GGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Di na to ang mga tig-intra naton nga mga lampihan. Pwede na ka makapasakop sa buong gabi.

0: Pinaagi sa pagtawag sa amon nga XFM call and text line.
1: Yes, ang mga ano da parinti nilang pikag ni Kathy. Ginanak mo?
0: Tawag na sa 0912-007-6793. Liwat? 0912-007-6793 kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ngayong gabi kay Lee Fardignot. Mayong gabi, Troy Destroy. Kag-Dolphy lang ka, nakatutok na kami sa XFM kagalantaw sang live nyo. Lee Fardigno, Raymond Absen, mayong gabi, watching live, gikan diri sa Lapu-Lapu City, Cebu.
1: Sa kay Konbaya, mayong gabi. And of course, hello and good evening man sa aton nga follower guide, Sir Anthony Visitacion. It's an honor to have you here, sir.
0: Jay Haliares, good evening. Damo sila, gano'n, no? Kay Mila Cardinal, good evening man. Thank you, guide, sa pag, padayon nga pag, subaybay sa amon nga FB Live via Troy Tisoy 2.0. We have a caller on line number 1. Yes! Ima-introduce pa ko!
1: Dali, langit bala.
0: Pangalan?
2: Hindi lang ko mag-plug in. Ano lang ko?
0: Mano ka, malabugay?
2: Oo.
0: Mano, mano? Mano ka lang, ma?
2: O, mangkot lang ko. Ano lang?
0: Ano pa mangkot mo? Hindi lang kwarta, liwat, ha? Hindi lang party. Hindi lang party sa kwarta. Sige, ngalan mo ganyan. Liwat, sino to?
2: Joben.
0: Taga-diin ka, Joben?
2: Taga-bago.
0: Bago. I-mute lang ano yung radio para klaro yung musulod. Mm-hmm. Baw, grabe. Remote, remote control ang iyang radio, ha?
1: Grabe, siya. Sosyalan!
0: Ano to pamangkot mo, hey, Joben?
2: Ano nang nakikabiyahe ko, Bito?
0: Ano ginabiyahe mo? Ano ginabiyahe mo?
2: Tindi, eh.
0: Ano na siya?
2: Nang ano, ah. Healing up.
0: Ha?
2: Healing up.
0: Healing.
1: Anong healing up, man?
2: Right, healing up.
0: Ano, basta, amo na siya.
2: 10 days.
0: Ano, no, no?
2: 10 days.
0: Wala kayo kami kabalo. Papala kami kung ano para maintindihan namon.
2: 10 days driver.
1: Ano na, sa gani?
0: Ano ang inapang deliver mo na, abi? Mm-hmm. Like, ano nga mga product?
2: Yan ang halalang ng...
0: Ha?
2: Grab.
0: Grab?
2: Oo.
0: So, biskan ano nga mga product, basta kung mag-sulod sa inyo nga website, idolong nyo amo na?
2: Oo.
0: Ginpakabulay, ano pa kami nga dasig namon maintindihan, ang grab man lang.
1: Ako nga. Ako nga ni Mamati, ang drug.
0: Bali, grab driver ka. Ano unit mo sa buong ginadala?
2: Grab truck, Patya.
0: Ano ihambal sing tarong?
1: Wala.
2: Salakyan.
0: Ano nga salakyan?
2: Auto.
0: Wow. Matiko. Social.
1: Auto, matiko.
2: Auto calibre.
0: Matik o kon manual?
2: Matik.
0: Very good. So din wow. ka subong naka-standby sa bago kung sa bakulod?
2: Sa bago.
0: Wala pa may nakabook sa imo subong?
2: Why?
0: Mapabook kami ni Dolphy, ah. Para ma-joyride ta, okay lang?
2: No,
0: anong ngalan mo sa Grab?
2: Ah?
0: Anong ngalan mo sa Grab?
2: Secret.
0: Basi mahal lang imo sukot sa amon.
1: Man.
2: Kaya dinalinaw.
0: Sa sagay?
2: Sagay pa.
0: Pabakulod?
1: Pabakulod, eh.
2: Depende sa istorya.
0: Ba, dipindi lang ko na dol.
1: Tood ka.
0: Okay, tika na istoryahan na naging malang ng Grab. Ano nang imong mga eksperyensya sa mga pasahero mo bilang isa ka Grab driver sa isa ka pribado nga salakyan?
2: Yara, kita hindi mo may tsindihan pasahero. Kita may tsindihan mo nga.
0: Pareho sa ano?
1: Ano klase nga pag hindi, pag tsindi na?
0: Ano na encounter mo gini hindi mo malipatan na sa subong?
2: Pasahero nga talang sala ang location.
0: Nagakatalang ang kamot? Ba, amo gina ng ulubra. Amo gina ng ulubra. Ang sa upod ko.
1: Wala man may nagtala nga.
2: Teka, pantama nga.
0: Oo, aba. Ang itsura pa sinigadaan. Hindi ganyan yung masaligan niya.
1: May kong kamang magyas mo eh.
0: Amo na gani nga. Amo na gani sa akon inoba. Dito gina sa pinakalikot ko ginabutang.
1: Amo na gani. Amba namon kagina.
2: Dolagid.
0: Ah, grabe nga kamot do balagon mo.
1: May Innova man kami bala.
0: Oo, kay damo kami lago.
1: Correct.
0: So sang pagkamang sang iya nga kamot nalabot gid. Nalabot niya gid.
1: Bon agyan mo man na.
0: Nalabot niya gid.
2: Why? Loyal ta yan?
0: Wala ka nagpasugot?
2: Why?
0: Te ang nagapangamang lalaki babayi?
2: Nang tunga-tunga.
1: Agi-ite. Silingkugi daw.
0: Pero ang itsura lalaki, no?
2: Do ano man? Do ano?
0: Do ka formal tunga man nga lalaki?
2: Oo.
0: Abi mo subong joben?
2: Babae, ano? Pero laki, timog.
0: Oo. Abi mo subong joben? Ang mga lalaki dyan itsura, pag para sa nagani kung abuton sila pa nauna, talikod. Amo gina na experience ni Dulpo, abi niya gapo-gapo, idol yagid. Bao. Ay nagtalikod pa sa iyo una kay Dulpo, si Dulpo pabirahon niya ya.
1: Eh ama kon mo na. kung gusto mo na siya mabalaan nga tunay na siya nga lalaki.
0: Oo.
1: Kibuta bala.
2: Kibuta.
1: Hindi ah, kibuton mo gani.
0: Oo. Kay ano nang reaction niya kung hindi sa tuod nga lalaki dol? Kumakibot. Kumakibot.
1: Amo na gani. Ay milun.
0: So mo man lang to kaisa ang imo experience.
2: Oh,
1: kaisa kung kadamo na
0: hindi lang sa manugid.
1: Gani man.
0: Kaya mamati kuro yan ni asawa ni. No?
2: Oh.
0: Do gusto ko man i-apply ay sa Grab ang akon sa lakyan dol pa. Kaya pagtapos ng duty, ma-sideline ko ya.
1: Ba?
0: Oo, okay, para at least hindi pa man ko dahil matulugan. Matulog guro mga alas 4, alas 5.
1: At yung pwede pa na 3 ka oras.
0: Oo. Paano na mag-apply ka ni Migo? Pwede mo ko mabuligan na?
2: Hindi ka lang kadyawa sa office.
0: Ah, sa opisina nyo. O sige. O total, nagmuad ka naman sa amon. Ano tong imo nga ipamangkot sa amon duha ni Dolphy?
2: Hindi
0: kayo
2: kita. Ano ganahin nyo nga sindyo sa inyo, ano?
0: Alas 9 sa alas 12, Lunes sa Hoybes, diretso na. Bernes kag Sabado wala kami, mabalik kami pagka Domingo. Nga subong ka lang naka-tune in sa amon nga program.
2: Sige, pati kay kita schedule ako noon.
0: Ah. Nga nakapamat, nga na tultulan mo amon frequency sa scan mo. Ti na lingaw ka man sa amon duha ni Dolphy?
2: Oo, na lingaw.
0: Gusto mo lingawon ka man amon? Ha?
1: Gusto mo lipayon?
0: Ready na na Dolphy yung baba, Dol?
1: Oo, ah. Gusto mo lipayon ta ka?
2: Dason lang.
0: Oo. Ti, ipabalo mo lang sa amon kung ano. Ipabalo mo lang sa amon kung ano yung mo Grab ID.
2: Hindi lang.
0: Okay, pero may nabalaga pa box si Dolphy.
1: Hindi ka man. Nanon yun sa kulong nga Grab driver yung nauya pa sa'yo magambal sa iya nga ID.
0: Dugay, masapuan na lang ni si Dolphy yung ginhalid sa kilid, ano? Kilid kalsada. Uwigit sa Grab ng salakyan.
1: Sige na. Te.
2: Sige na.
0: Di sa Manugid.
1: So,
0: bungara ka sa Bago o sa Bacolod?
2: Sa Bago.
0: Sa Bago ka. Pero ano git ang pinakalayo mo na nga nabiyahe nga nagpabook sa imo?
2: Kwan, nung din Salvador.
0: Pila sukot mo lin Bacolod pa ka to doon Salvador?
2: 700.
0: Labrato lang doon.
1: Labrato lang
0: no?
1: Mm-hmm.
0: Uyab.
1: Diyan ka nag-agi?
0: Morsya.
1: Vaya Morsya?
0: Oh. Pila sila kabilog, Migo, nagpabook? Pila sila kabilog, nagpabook?
2: Mga agi.
0: Nga, permi ka lang gidya, permi. Gani? Madapuan sa mga agi ka pa sa hero, man.
1: Hindi na lamitan ka man sa ginkuot ka. Ang matuod.
2: Why?
1: Ano kaya ko da?
0: Hindi kami mga upod mo, pero kung duha lang sila guro, mapilitan na lang ni Saya.
1: May kung sila nga, ano, ginabusan-buslan man siya.
0: Malang, manigasa eh.
1: Oo eh.
0: Anong taon-taon kung kadala?
2: Patriotic guy.
0: Anong taon-taon kung kadala pa na straight ang iyang atiil kung pulihan sa? Sige ah, amo man lang na pamangkot mo, amon schedule sa amon on air.
2: Sige,
0: wala ka na griton, wala ka na mensahe sa mo asawa, nobya, kerida, ano?
2: Ayun na, patayron.
0: Ah, sige ah. Wala pa booking until now?
2: Ay pa.
0: Pigado, ginabi subong. Sige lang ah. Hindi ka lang maglibot-libot, i-park mo lang sa lakyan mo, ulat ka lang kung may notification ang imong ano? Ang imong account? Amo na pagpaandar mo sa lakyan para katipid ng gasolina?
1: Pakuot, liwat bala para lang damo, himong pasayro.
0: Migo Joven, salamat mayong gabi. Iligo-liog na lang ko na radyo sa mga upod mong na gabi. Ay, graba nga, ma-tune in sila sa XFM, ha? 103.9 na yung frequency da subong sa bago? Very good, very good. Kung magwagwa ka naman sa Bacolod, abi, kung magpiraw-piraw na ang signal sa 103.9, isailo mo lang sa 87.5 kay pagwa mo outside Bacolod, amo naman na signal mabagusbos, ha? Bali, 87.5 kag 103.9. Outside the Bacolod City, 87.5 ang imo pamatian, ha?
2: Okay.
0: Very good. Yes. XFM na Japon, ah. Lamat, good migo, Joven.
2: Sige.
0: Lamat, o. Amo nang pinakabasko ng mga signal subong panahon na dulpe. Kung sa Bacolod ka, 103.9 XFM Bacolod.
1: Correct.
0: Pag outside Bacolod mo, birahon sila sang XFM yes. Sagay. 87.5. 11 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Don Silangka.
0: Ining XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: Something Plus Herbal Soap.
1: Yun yung kilon na senior citizen burn skin ko forearms. Hindi ma kuha. Try Something Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Something Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Something Plus Herbal Soap.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Patch the zone ah. Ina ka pa'y bako ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol. Testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
2: Turbo. May maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa. XFM.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Woo!

0: 31 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Dolph?
1: Yes?
2: Di ba manugbabay na ta? Mm-hmm. Notice ko may tsura bala sa FB Live? Do si Chucky.
1: Amoy-amoy ka sa nga suwang.
2: Iusos gamay imubang si Dodo Laban Agtang.
1: Hindi kayo hindi makita ang ano.
2: Alam mo lang buhi ka pa, nagkaka-agnas ka na. Hoy, padayon lang sa pag-intra sa Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Kada simana, magandaugas ang 3,000 pesos. Ang mga kinanglan namon ng mga Yesol products para maka-join ka mo sa amon nga pa-promo. Isa ka blisters ang Santon Gold Capsule. Isa ka blisters ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blisters ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kag lima ka sachets ang Santon Gold Coffee. Isulod nyo sa puting envelope. Isulat nyo ang pangalan, address, contact number kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga naamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand prize nagaulat sa inyo ang 50,000, may 30,000, 10,000, 20,000 kag pulo tanan kag consolation prizes nga tag 5,000 pesos nga cash. So what are you waiting for? Sali na sa Santon and XFM, libo-libong pa premyo.
1: Oh, sugdi nyo na sa pag-tipon-tipon sa mga blisters ang ginin panglawag namon.
2: Tawag na kamo sa XFM call and text line kung gusto nyo pa mag-intra ang Smart Kag TNT nga subscribers.
1: 0912-0076-793
2: kag 0915-8311-431 0915-8311-431. Diba, hindi tagin mabalaan kung nanday sino pa ang nagabululugtaw sa bunga gabi.
1: Yes.
2: Paresad to, may nakatutok nga Grab driver, no? Sa aton nga program. Bago talang to na, ano, na kuha nga caller.
1: Correct.
2: Kaga, ginasubaybayan niya na, kaya pinamangkot na sa kung anong aton nga schedule.
1: Ganiman.
2: So, meaning, bago pa to sa nga listener naton. So, sa pagkadamo-damo sa buong nagapululaw, wala kami kabalo kung anong mga problema nyo nga nga hindi ka mo katulog sing timprano.
1: Damo-lamok.
2: Wae man niya namo niya, kay adlaw-adlaw may problema kami.
1: Wala ako gani ka booking problema, kay damo-damo nagid.
2: Pagkatapos na-notice ko bala, nagapanyapon man kita, no? On time aton nga dinner. Pero pagkatapos yun isang aton nga programa, ginagutom pa kuya.
1: Hindi ka gutom, munsang harak ka.
2: Makapagutom gali siya, no?
1: Oo eh.
2: Tapos hindi kaya katulog kung wala unod chan mo.
1: Ate, kasi siyempre may edad naman kita.
2: Ha, hindi na ako daya pagsakupa. 31 pa lang kuya.
1: Dura ka man nagya pa makati.
2: Oo, magani eh. Pero at least ya 31 pa ko half your age gid yang ako nya edad gi sa imo ya.
1: Oo. Abi ko ni half man half. Half man half sigbin.
2: 31 pa lang kuya, ikaw 63 ka na.
1: Oh, pero usually kon sabi makalambot ka na sa edad nya 50.
2: Oo.
1: Amo na siya.
2: Amo na na. Oo, ana agyan mo na na.
1: Hindi nakatulog ko nulat unod ang himot siya.
2: Amo gani subong pa lang gani nga tantay uno na agyan ko na nga pala buto no po 50.
1: Oh, te ama kon mo na tantay uno ka pa lang iya.
2: Yo pa mangko ti Troy din mabakalan turbo. Di ko no bakalan turbo dol.
1: Dere sa May Felisa building.
2: Hindi
1: sa...
2: uy. Kita mo nga nakakonekta sa bilog nga XFM.
1: Arada ang ano nga
2: tanan nga mga Yes to Health nga ano
1: clinic.
2: Nga clinic and pharmacy.
1: Yes, ara man sa mga
2: butika.
1: May Mercury ka mo dira, pwede mo sa Mercury.
2: Oh.
1: Pwede sa TGP.
2: Amo na lang ni para accessible, pinakalapit na lang gid nga mga butika. Ngita ka mo da turbo. Pero kung taga-sagay ka, pwede ka di kakadto sa amon, kaya mo tugan ng hambal kokaina sa pagsugod-sugod namon, paimnon ka namon, at the same time, patilawon ka mo namon kay Dolpe.
1: Nan.
2: Si Dolpe ang matisting sa inyo kung nag nag-take effect man.
1: Bugid man.
2: Yes. Pag kung pag tumaro bala after 30 minutes, ikapon mo dol po nagtiga.
1: Pag nagtindog-tindog.
2: Kay, siyempre, gambal kang proven and tested mo. No?
1: Correct.
2: Dapat ikapon ginanay kung nag-epekto.
1: Oo, kung siyempre, kung kung nato na iya, kung tig-agin siya kang nagtindog, kung mga nga na kuya. Nadagdag na lang kayo.
2: Ah, sa Iloilo, kuno. Sa Tananda nga butika, sa din ka sa Iloilo, migo.
1: Oo.
2: Basta, kung ara ka da sa inyo nga banwang, ita nanda butika, mangkot na mabakal ka turbo, kay may ara na da available.
1: Correct. Kada mula ti JP sa Iloilo, ah.
2: Oo, bisan mga butika nga gagmay, may ara na da. Butika nga gagmay, may ara na. Ah, saturated na natanan nga mga butika.
1: Gani man.
2: Nga may mga available, ganyan nga produkto sa Yes to Health products bala, nga naka-display na da sa ila tagsa ka mga butika. Kag syempre ang ara sa city amo nang pang mention namon nga mga dlag ko ang kilala na mga butika amo na ang mga Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy kag iban pa dira nga wala pa namon malawag basta may available na. Kung gusto mo gid pwede mo na nga direct call ka lang kay Dolphy. Ano number mo Dol?
1: Na ilabag ko.
2: Abis ka hindi
1: labag ko ah.
2: Sige ba?
1: 0912.
2: Basi 00 naman ah.
1: Nalipat lang ko kay 09-09-23-41-8115.
2: Wala man nagagana nga SIM card.
1: Ara na ah.
2: Sige, biliwat ba? 0923.
1: 09-23-41-8115.
2: Dasig-dasig ako. Paano na makuha?
1: 09-1-23-23-41-8115.
2: Sabi, paringan nyo ko nabi kung tuod yung manang iyang number ba si out of coverage blau. Scam naman ako.
1: As of now,
2: nakasaksak wala.
1: As of now, ginpatay ko to.
2: O, kita mo?
1: Propaganda pa na saya, ah?
2: Propaganda pa. Dahil lang nag-text sa doon. Binilog pwede na. Yes, pwede.
1: Oo, binilog pwede.
2: No, may ayo ka sa amon. Natag namon sa inyo, ano, natag namon 60, ah.
1: Sa isa naka-blistered, duwan na siya kabilog.
2: Oo, pero akong binilog, pila?
1: Sa pila gani.
2: Oh, kung sa imo mabakal 25 lang. Yeah. 25 lang sa imo.
1: 25,
2: 25 pesos lang sa imo kay ikaw madugang sa kulang.
1: Oh, araw-araw.
2: Ay, sige na, wala na kami oras, gali, no? So, salamat kin sa mga nag-join sa buong gabi. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa tanan nga mga station managers nga nag-pulo pa Hawaii na, kay aga pa sila buwas. Ako lang gin na nag-duty pang gabi. Basi sa pila ka mga inadlaw, pangagahan naman ko. Galing kay hindi ko yung magbalita, Adolpia. Gapangutos ko. Hindi ko makapugong nga birahon ko gidiya ang ano ya.
1: Hindi ka pwede magpastor eh.
2: Hindi ko kapugong nga mambirahan ko gidiya ang ano ya. Ang subject sang komentaryo ba
1: lang? May...
2: Gusto ko ya hard-hitting komentary gidiya. Muna nga, dirin na lang ko sa FM, din ako yung mga gano'n, kay base ibla kung makabuhi pa ko sing lain ng mga tinaga, kag mga lain ng labuot. Tapos, ila ko dahil silip-silipon kung diin ko katambay. So, mabutang naman sa itali-ita lang aton nga ano.
1: Kabuhi.
2: Ang nagabal ko kabuhi ako. ang ako na pagkagwapo, bala.
1: Direktahon tayo nag-iblak.
2: Ah, gusto ko lang manyuskas-nyuskas ko ah. Manyuskas-nyuskas, no?
1: Pero hindi ka lang mag-commentary.
2: Madlo ka man yaman. Imuya ginapalayag ang ano?
1: Ang kamatuuran.
2: Ang kamatuuran. Nga madlo kay imuya man.
1: Basta mo na lang ba ako sa imo ah?
2: Oo. Nga?
1: Nga hindi ka lang diyan mag-commentary.
2: Ang oras, 11:40. Madam nga salamat sa ngalan sa ngamon nga CEO President Dr. Remilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropan Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropan Dolphy Langka.
2: See you tomorrow, same time. Magsinadya kita liwat 9 to 12 midnight sa Gyapon. Padayon lang sa pagpamati sa XFM Katropa mo. Adios, amigos, amigas.
1: Buenos dias para buwas.
2: Good night, everyone. Kag mayong gabi.

0: Pagkasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roderz ang takuli. Amo kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa ngakon siya. Isa ka pala no, kapa ko. Sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearm. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga panit.
4: Mahamis nga kutis.
6: Seven Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Malisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
9: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Guapa ni guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo. Oh, guapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
4: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Exit.

0: ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor agad ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod mis ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis. Sait sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: may kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
5: Zantong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantong Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantong Plus Gold Coffee Mix.
5: Zantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero ni nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Zantong Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Zantong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zantong Plus Coffee Mix.
5: Zantong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Zantong Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Zantong Plus Herbal Soap.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
19: Sister Pain!
22: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
19: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
23: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagpili sa mga butika.
24: Mga katropa! Exciting dito! XFM Katro-

Oras sa Pilipinas, 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.

0: Mengagal Western Bisaya sini ang exciting.
1: Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas, mga katrupa martis ng adlaw. Pitsa 5 kita sa bulan sang Mayo. Ikaduha nga working day para sa bulan sang Mayo, mga katrupa 2026. Magdala kita sa inyo sa nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal, lakip na ang pagpasiplat naton sa nagapanguna nga mga balita sa bilog nga kalibutan. Mga exciting istorya, exciting information, exciting nga balita diri sa
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Diri mabiyon sa 100.7 on your radio dial on FM band 100.7 ini ang XFM, ang Radio Patrol Iloilo, sa mga lilisuan sang inyo nga mga radio. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namon ka mga Facebook pages nga mo ang ang XFM Iloilo 100.7, kag ang XFM Radio Patrol Iloilo, mga balita nga inyo mabasahan sa mga lokal nga mga pamantalaan kag mga pamantalaan nasyonal. Mabatian na ninyo diri sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Ang ating nga panahon diri sa siyudad sang Iloilo, padayon nga nagabiti mga biyan ng init. Halong gihapon kita kay wala nagadubo sa 40 degrees Celsius ang heat index nga mabatyagan naton diri sa siyudad sang Iloilo. Sa mga hypertensive dira, sa may mga high blood pressure, halong gid kamo sa heat stroke kag sa dehydration. Sa mga katrupa naton nga may mga schedule sa mga adlaw, sa inyo sini nga pagpanglakaton, magbalon gid kamo sang bottled water para hindi kamo ma-dehydrate. Kag syempre, timprano pa kamo magtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C para proteksyon, mga katrupa, sa inyo nga lawas kontra sa sipon ubo kag trangkaso. Abay kuya gani ang ubo trangkaso kag sipon sa tiun lang sing tigululan. Nalibisan tig-ilinit, mga katrupa. Kun medyo mahina ang imo nga immune system, may igo ka man gilis ang trangkaso ubo kag sipon. Pasiplatan naton anay ang aton nga kasaysayan, mga katrupa, sa Pilipinas, kay tayo ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Sinabi yan ni Dr. Sirizal, ang ating national hero. Dapat isa-isa tayo may mga kasabihan. May mga kasabihan din ang ibang tao na nagsasabi, Botogalog. Ang taong masipag, ang batang masipag daw, katrupang John Ray Bertis, ang ako technical partner, ang batang masipag noon, paglaki, pagod. Ang taong namista kagabi, nabusog, hanggang ngayon ay tulog. Alang-alang mapabusog ka lang. Siyempre, mamista ka gani para magtsibog kag magpubog. So, sa mga pagkakataong ito, siya pa rin ay tulog. Salamat kita sa mga taga-pabiya. Inamina sa kay former barangay captain, barangay Purok 3, o kung sa Purok 3, sa kay katrupang Mario Hilonggo. Ay, katukantoy, ha? Guwapo itong preparasyon niya. Damo bisita ya. Amo na yakon mga former public official kabla. Hindi tani mabudlep ng taon balay niya, kikilala siya galing kika traffic kagabi, grabe. Daw wala mapreparahan guro sang pabiya pulis ang amo tubla kadamo sang tawo bla. Wa nila ma reglo ang traffic kano. Traffic rerouting. Diyan kay mo kita nga may pista, may mga wing van pero may mga wing van mga tag 10 wheeler. Nagkasulod sa poblasyon. So muna mga katrupa, pagpasiplata sa nga itong kakisaysayan na. Ang taong lutang, maraming utang. Kung inyo pa madumduman, maabian kung pasiplata nato ng aton sining kasaysayan sa itong 1869, ginbunag si Fabian de la Rosa sa Paco, Manila. Siya ang ginakilala kaginakabig nga Filipino painter sa tiyon sang American regime, maabian diri sa Pilipinas. Kag tiyo ini siya. ni Fernando Amorsolo, ang famous mga pintor bala. Ang mga paintings kag mga obra maestra ni Fernando Amorsolo, mahal ni. Kag sa mga paintings na pwede kayo mo yan maka, ano, maka papresyos ang paintings mo, unlimited. May mga tao yung luyag magbakal sa mga obra maestra mo. Bisan, pila pa kung nagustuhan niya. Sa tung 1898, amuman ang pagkabunag ni Jose Ozamis, isa ka bantugon kaglagting abogado. Patriot kag politician from Ozamis Occidental, Misamis Occidental. Nagsaserbi man nga provincial leader sa national figure with Ozamis City named in his honor. Amo nagilingin halinan sang Misamis or City, Ozamis City. Siyempre mga abyan, sa kanabulan sang Mayo, anong pinakasikat nato nga selebrasyon ng kanabulan sang Mayo? Magluwas sabi sa fiesta sang Pabia. Siyempre ang tuigan nga Flores de Mayo. Ginaselebrar rin mga abyan sa kinandan sa bulan sang Mayo, mga naglainlain nga mga religious and cultural tradition nga nagahatag pagpasilungog sa kay Blessed Virgin Mary. Amo na ning kick-off sang Flores de Mayo. Kagamo man ning ginatawag bla, ginakalingawan sang mga kabataan bla. Ining paghalad bla sang bulak. Ano ganina no? Now, ginakalang kagani sa mga kabataan. Kaya tikon maghalad ka bulak sa mga chapel, may mga pamahawa. Flores de Mayo mo, la? Siling nila ang una nga pagtupa sa bulan sa Mayo, isa ka blessing. Actually nagtupa na ang ulan nga ulan sa bulan sa Mayo sa tung nagligad nga ano to, gabi ibla no. Last night to. Oh. Although hindi man gid mabaskog diri sa siyudad sa Iloilo, pero do blessing na to ah. That was the first rainfall sa bulan sa Mayo mga byan. Na ginakabig naton isa ka blessing sa aton. Kay tama na gid man ka pagtik sa mga kadutaan sumong. Mga taxi patrollers naton may aga. Kabay payara kamo sa hilway nga mga dalanon. Sa pagtari sa mga dalanon diri sa siyudad sang Iloilo. Medyo malain nga balita kay tido subong adlaw naman mga katrupay patuma naman ang bagong price adjustment sa mga petroleum products. May mga price adjustment subong ha. Basi makibot kamo sa pagtugong ninyo sa inyo sining mga gasoline or gasoline tank ninyo, crude tank ninyo karon nga adlaw may mga price adjustment. Kay balko mo nagsarurot ng balyo sang peso ikumpara sa dolyar. 61 pesos na ang baylo mga katrupa sang isa ka dolyar kung ikumpara sa peso. Amo ina nga rason nga gingamit sang Department of Energy nga may mga price adjustment naman sa buong adlaw. Kay balko mo nagahulag ang presyo sang gatong. O kung iban pa nga mga petroleum products kada adlaw nga Martes. Hindi ka mo makibot karon basi sa inyo sining pagtugong, sa inyo sining mga tangke sang gasolina ninyo kagrudo, may price adjustment na, no? Natural lang na, kabay pa nga sunod naman nga semana, manubo naman. Kahapon mga katrupa, may mga pagtayog kita nga nabatyagan. Ang mga taga Iloilo City Hall employees, gimpapanaog anay, temporaryo bangod sang linog nga nabatyagan naton kahapon. Nabatyagan ang pagtayog mabian nga magnitude 6.1 nga linog. Hindi diri sa ato ng 6.1 dito mabian sa Eastern Samar. Ato nabatyagan kahapon, medyo minor lang to galing kay ti. Basta linog mabian bisan sa diin man nga bahin sang Pilipinas, mabatyagan aton diri mabian sa Iloilo. Kung may linog sa Luzon, batyagan taman sa Visayas. Kahapon na record mabian sang Fibox ang linog dito sa San Julian Eastern Samar, 6.1. Magnitude 6.1 mga byan, sunod sa pag-asa o kung sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung Fibox DOST, may kadalumon ining 10 kilometers. Nabatyagan ang ining 6.1 nga magnitude nga linog kahapon sa mga masunod nga lugar, intensity 5 sa Eastern Samar. Intensity kung magnitude 6.1 Eastern Samar. Pero nabatagan man ni Mabian dito sa Leyte, sa Gandara, Samar, intensity 4 sa Abuyog, sa Palo, sa Carigara, Leyte. Intensity 3 naman sa Biliran, sa Hernani, Eastern Samar, sa Ormoc City, sa Hilongos, Albera, Baybay, Bilyaba, kag Isabel. Lakip na sa Leyte, Sorsogon City, Bulusan, Sorsogon, Malitbog, San Francisco, Inundayan. Sa Southern Leyte, amuman, intensity to naman sa Kawayan, Biliran, San Francisco, sa Cebu, sa Monreal, kag Esperanza. Sa Masbate, pagid, intensity 2 ang nabatagan nila dito. Intensity 1 sa Tabaco, Albay, Karkar, Liloan, kag Cebu City. Sa Davao Occidental, nabatagan man ang intensity 1. Diri sa aton, intensity 1 lang galito. Sa Pasig City, Iloilo, nabatagan taman na kahapon. Diba lang ka ang Pilipinas, yara mga biyansa, ano bala sa Ring of Fire. Amo paning kabalakan naton mga bin ining ginatawag sang iban nga mga pagpagtayo og bladi sa aton ang the big one. Kabay pang hindi matabo no. Grabe maning the big one kuno mga bin. Dugay na kabigini nga isa si isa ini ka mabaskog nga pagtayo sa palabuton, wala sa may makapakot sini. Kun sa ini matabo mga bin diri sa Pilipinas. Di may mga sirena sang mga pagtayo. Bisan sa nagliligad nga mga binulan diri mabiyan sa siyudad sang Iloilo. Pasiplat kita sa mga local reports mga biyan. Dumduman nyo to sa Banwa sang Kalinog. May isa ka pawn shop dito nga ginransak nga ginapatihan katapos ang termite gang. Ang tumira si isa ka pawn shop mga biyan, bayati pawn shop dito sa Banwa sang Kalinog. Malapit lang sa ilasin nga merkado nga malapit sa 3 milyon pesos nga mga alahas ang nataba nila. Nga nangin madinalago nila sininga pagpangawat gamit mga biyan ang underground. Gamit ang pagsuot sa imbornal, agunto nga makasulod sila sa isa ka pawn shop. Dala nila maso, martilyo, mga steel cutter. May jackman nga dala. Hindi inikemuan sa isa ka tao kundi grupo sa mga suspitsado nga nagsulod dito mga biyan sa pawn shop sa Kalinog, Iloilo. Suno sa pinakaulihin naton nga informasyon nga nabaton, may lima ka mga suspitsado nga ginatudlo ang mga kapulisan nga among responsable mga abyan sang pagpangransak sa pawn shop sa Kalinog. Kag suno sa report nga nabaton naton, lunsay ini mga pangayaw. Grabe nga guts nila no. Mga pangayaw pa ni. Lunsay mga pangayaw ang lima ka mga suspitsado sa pagpangransak mga katrupa sa Bayati Pawn Shop Incorporated sa Banos ng Kalinog. Kung madumduman ninyo na tabo ini sa tung Abril 26 ang gabi. Sa pagpangusisa sa mga katapos ng media mga biyan, may mga identities na kuno ang ini nga mga suspitsado. Ha? Pero hindi pa nila kuno ini ma-divulge. Ha? Basta pangayaw suno sila. Nagpamalibad pa ang mga otoridad nga isa-isay kung paano na-identify ang mga suspitsado. Apang suno sa ila, resulta ini sang ginpabaskog kaginpasangkad nga investigasyon. Dako man ang bulig mga biyan suno sa mga otoridad ang ginhatag ng mga panaysayon sang pila ka mga witness kag mga ebidensya nga na-recover. Ang pagpati sang kalabanan sang damlaglang base organized crime ini kag may-ara nga isa ka sindikato o kun financier nga nagasuporta sang sininga grupo. Apang suno sa mga otoridad sa pinakaulihing informasyon nga aton nga nabaton, wala kuno maabyan sang financier sa likod sa sininga grupo sang pagpangransa kundi nagmatu-matu lang sila. Siguro na human lang ila ulo istorya sa mga inuman eh. Nga daw pigado gid priya. Ano yung muunta ni man? Sabi nyo, ibanda, ginumiinom lang. Magkaplano na isang ilang operasyon. Pero grabe man ah. Bisan hindi pa ining hindi pa ini grupo sa mga sindikato, wala kuno sang financier sini prote, matumato lang kuno prote, kita mo no? Medyo may abilidad man ah. kung madumduman pa rin yung mga biyan, naglabot sa 2.9 million pesos. Ang nataban, lakip diri ang mga alahas, kagkas, nga nataban sa mga suspitsado. Ginahikot na sa karon ang kaso batok sa 5 ka mga suspects na ginlauman nga pasakaan sang kaso sa karon nga simana. May gintanyag lang sang damlagpa nga 100,000 pesos nga reward money ang alkalde sang Kalinog Iloilo nga si Mayor Francisco Ico Calvo. Sa kunsino man nga makatudlo kung makahatag sang mga informasyon para nga makilala kagbadakpan ng mga suspitsado. Apang subong mabiyan daw wala pa matumod. Kung sinugit ang mga baton sang sining 100,000 nga reward money. Mayo man kung may reward money ah. Kaya daw nagpululok man bla ang iban ng mga tao. Baka bulig man bla sa pagtudlo. Paghatag sa mga vital information that would lead sa pagka-arestar kung pagkadakop mga biyan sa mga suspitsado sa kunan anuman nga krimen. Si sa pro kay balok mo subong pinaka-reward ang pinakadako nga reward money sa wong nagapabilin katropang dyan rin. 20 milyones gapon sa kung sino lang makatudlo kay atong ang mag-swirtihon gani. Swirtihon kung tani kita no. Ako niya kabay pa nga makadalikat man si atong ang sa Iloilo ay. Para kita bala makatudlo katropang dyan rin. Kung ikaw may makatudlo katropang dyan rin, mga agad ka. Mga agad ka. Hindi, saluhon mo lang. Matumato ka lang tumagang sugin sa pulis. Kag sa DILJ, ling mo nakita ko to si Atong Ang. Pa, ngita ka man ko upod mo. Lalay, ano ginawa, tag-gis-gis tabi. Ara pa mo, standing reward money for Atong Ang, mga katrupa mo ang 20 milyones pesos. Dako, gyapon eh. Kabay pa Atong Ang, kadto ka man di sa Iloilo man, medyo pala pamasyar ka man di. Kaya kung makapamasyar ka di sa Iloilo, ah. Hindi, kagid kaluwas kay Pidring. Pero doon, tandaan mo pang itsura ni Atong Ang katropang dyan rin. Daway ko nun isa gatigulang. Basta long hair ni siya. Nga daw, clean cut. Wala man bigote, wala man balbas. Basta daw, bataon nga po ni Tsuria. Kati, bastante sa ano mo. Bastante sa good blah. Bastante sa virgin coconut oil. Nagapamanyos pa siya sang alu bingbing. 27 minutos na mga biyan ang nakaligat sa taknang alas 4 sa aga. Ini nga bahay na ginadulong sa inyo sang Santon. Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C nga nami ipari sa premium D3 nga amo ang nagapamatay sa mga viruses kag bakterya sa atong lawas. Ang premium D3 mga biyan may virgin coconut oil, may moringa oil kag may vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ini ang vitamina nga makuha naton nagikan sa silak sa adlaw. Ang iban sa aton hindi na makapasilak sa adlaw kay mainit na gabiti. Kung hindi ka muluyag magpasilak sa adlaw, agud to nga makakuha sang vitamin D3. Ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture na lang, nagproduce mga katrupa sang premium D3. Agud to ini na kita magpatial sa init pa, agud to nga makakuha sang vitamin D3. Kay ang vitamin D3 mga abyan, mga katrupa. Amaning vitamin nga nagapapugong, nagapadelay bla sa ginatawag natin nga skin aging. Kaya balo ka mo, ang skin aging amaning nagapagurmaak sa imo. Bisan bata ka pa kung nagayukot-yukot kag nagakulurinot na ang panit mo, siling mo daw tigulang ka nalang taon bla. Bisan may edad-edad ka na, kung flawless ka o kung wala nagayukot-yukot panit mo, daw younger looking ka man gapon. So ang vitamin D3 nagadugang sa pagpahamis ang kutis o kung nagapugong sang skin aging nga pagyukot-yukot kuris-kuris sa sang aton nga panit. So ugalion nga pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C nga aga pa mahimo na natin nga matuman, parisa ninyo sang premium D3, no? Partners gidni sila, nami gidni sila parison. Mabakal ining premium D3 sa mga butika malapit sa inyo nga lugar mga katrupa, katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, generika sa hindi ko rin makita. TGP, generika, pwede ninyo ni mga bakal nga mga mabaklan nga mga butika mabiyan din sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. South Star Drugstore kag sa All Green Pharmacy mga biyan. Ang oras, 29 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Dugang pa nga mga balita lokal kag nasyonal mga abyan sa aton nga pagpanubalik. Pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahibalo.
3: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon gold, coffee mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bilhin na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mis ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninis ang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto siya kung saan. Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibigay sa mga butika.
5: Madiet na ko buwas ah.
8: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

oras, mga katropa, sa palatuntunan Exciting Pilipinas. 42 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ang ining abahin ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men may maka kaklabuhas ka nga mo nagapa baskog sa nga aton nga panindugan kag nagapa dugay sang standing ovation ni Junjun. Kung luyag ninyo nga magbalik ang nagakayaban ninyo ang performance sa kama nga daw iya sang hormentado nga kabayo o kung digani iya sang rabbit nga desperado, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang labing-labing mga abyan. Kaya dila nyo gin mabatyagan ang efekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe mga abyan, natural, wala sang side effects, only frontal effects. Kung medyo nagareklamo ka kag nagapabati-bati istorya ang inyong partner si Mrs. nga daw ay nagid bala, wala nagid chance magbangon pa si Junjun kag wala na nagapunction ang isa niya ka-function mga abyan, pangihi na lang. Magtumar na sang Turbo Dietary Supplement for Men. Amo na lang ning paglaom. Amo na ni ang solusyon sang madugay na nga pabati-bati nga wala na nagatungkaro kag pirmi na lang nagaduko si Junjun. Tumari sang Turbo Dietary Supplement for Men para magkayaba ang performance sa kama. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa pa ang toalya, kayang-kaya. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. May dugang kita ng mga balita lokal, mga binang pinakauling nga balita ni gikan sa Banuasang Pabia, sa Pabia Municipal Police Station. Ang otgyapro mga abyan sa misteryoso. Ang iban nga mga kapulisan naton sa Pabia nagapati na nga daw close case na ini. Ang kaso bala? Ang kaso bala mga abyan ni Frank Royce Barbasa nga ang pagpati subong sang mga taga Pabia Municipal Police Station nga nag-suicide. Bagod mabiyon sa mga informasyon kag sa mga recovery sa cellphone, mga ang mga mensahe sa cellphone nga katulad sang nagapamangkot ining bata nga pilagid kalitro maubos mga abyan. Nga kung sunog ng lawas ang tao, pilagid kalitro ang maubos ng gasolina bago maupos ang isa ka lawas ang isa ka tao. Kag may mga backup pa nga mga informasyon nga nagbakal inis ng gasolina. Kagindala dito mabiyan sa lugar nga kung sa diin siya na sapuan nga upos na. Oh. Kung pamatian mo man ang mga psychiatrist nagapahayag nga ti may depression, may suicidal instinct ka. Ang bata, bangon mabiyan sa mga faktor katulad sang paghigugma kagkulang sa guidance. Amuning ang mga edad katrupang dyan, Ray, kung hanutun ka sang pagigugma. Kag medyo basteron ka bala, kag medyo balibaran ka, baw grabe nga ibuwal sang balatagon mo sini. Because love can move mountains. Grabe ang power sang love mo. The power of love, siling nila. Ay, happy, happy birthday, Ray, katrupang dyan, Ray. Birthday, Ray, sumong sang partner ko, ah. Ato nga technical partner, di ba? Si katrupang dyan, Ray Bertis. Medyo paldo naman kita ni sa Biyernes. Tingob ni ang preparasyon. Joint effort ni Lani, ni katrupang Ira Espinosa. Pero si katrupang Ira Espinosa wala magka-treat mo. Kaya nagduungan sa labla ni katrupang Phoebe Borz Tibor Morales. Ang nagligan niya Biyernes, tinangakig si katrupang Phoebe Borz Morales. Siling niya, ako lang, mapaskwa! Wala na sa mga mintra pa. Sa nagligan niyo, Bernice, meeting namon mo. Lain niya, ako lang ma-preparar. Ako lang mapakaon. Take karon kay birthday ni katrupang dyan, Liberty Subong, tingbo na lang nilang preparasyon sa Bernice. Sila naman ang mga aking sa Bernice. Paldo naman kita, sini. Dali na lang. Ano Subong, oh? Martes ba? Dali na lang. Ang pinakauli, mga abyan, nga balita, nagigyan sa Banuasang Pabia, sa Pabia Municipal Police Station. Ginarespeto sa ang Pabia Municipal Police Station ang desisyon sa pamilya Barbasa kung maghingyo ang mga inis ang parallel investigation sa National Bureau of Investigation nga daw hindi gid sila magpati nga nag-suicide ang ilang himata.
Sunod sa kay Police Captain Rich Field Prisquito, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station, nga nakadepende naman ina mga bin sa pamilya bangod na turn over na sa ila ang bangkay ni Frank Royce Barbasa. Ginpayag dugang sang hepe sang Pabia Municipal Police Station nga sa ilang abahin mga bin wala sila magkulang sa ginpatigayon ang isa ka maid-id nga investigasyon. May kang tanan sa natabo mabiyan sa kay Frank Royce Barbasa. Sa karon ginahulat na lang sa ang resulta sa ang DNA test nga makabalik mabiyan sa Pabia Municipal Police Station ug nga mangin legal nga basihan nga ang nasunog nga bangkay nga nasapuan mabiyan sa tung Abril 29 iya gid man ni Frank Royce Barbasa. Sa pagigugma halalungan ni kay kun hindi ka maayo magdala sini bigo ka sa pagigugma tapos may mga contributory factor pa pero may mga report kita nga nabaton nga may ano gali ni si Frank Royce Barbasa nga daw nalulong bala siya sa online gaming bala online nga sugal may mga report nga nakapangutang sa kunusang dako nga kantidad. Bangon mabiyan nga nalulong siya sa online gaming. May information nga nabato nato, hindi lang ni basta-basta nga kantidad. Dako kuno nga kantidad. Pero wala man sini mabiyan maghatag sang reaksyon ng pamilya. Mabudlay abi ning mga online-online nga mga sugal ni. Kay ti makapaadik bla kag wala niya ginapili nga edad eh wala inis ang may ginapili nga edad basta makaibalo ka mag apps da sa cellphone mo may unod ang GCash mo kag makakuha ka sang link wala niya ginapili nga edad wala man isa may ginapili nga economic status kun maano ka kun malulong ka sa sinang abisyo no amo ini mabi na resulta sa iban man nga mga OFWs bla. No? Nga ang iban mga abyan dito sa luwas medyo bored mo, no? Ang iban gina-divert nila ang ilang boredom sa sugal niya biyadi pa, no? Damo nagbulo ang OFW sa sugal, pro, no? Nga wala makapundar kapin pag hindi sumo mga online-online gaming ni delikado ini, no? Although nga ang iban nga mga OFWs mga abyan kapin pa kung dollars ang ginasweldo nila medyo paldo sila kahit ang balilos ang dollars bong sa peso is 61.50 61 pesos and 50 centavos na mga bin average nga baylos ang isa ka dolyar. Di kung may mga OFWs kamo nga mga pariente o pamilya sa luwas ang pungsod ng katrabaho nga dolyar ang ginabaton nga sweldo at ipaldo 61 pesos and 50 centavos ang baylos ang isa ka dolyar subong na muman ini ang ginahimo nga rason kun nga ang may price adjustment subong sa petroleum products. Sino pwede ta na madulod-dugsing-dugsing sa kanginan katropang dyan, Ray? Okay si katropang Rodolfo de Lapos. Mangita tabis ang mga balita sa dalanon subong. Mayong panahon subong medyo hindi magit na mapaang dugay-dugay pagsilang sang adlaw man na napagsugod sang paang. Pero may nagatipon ko nung pirsa sa luwas ang pungsod ining LPA low pressure area. Duha ko nung magkasunod pero layo-layo pa niya. Layo pa ini tuman pa ni kalayo sa Philippine Area of Responsibility. Sa masunod guro nga pila ka adlaw base mabatsaga naton, monitor nun sang pag-asa pero may nakita sila eh duha ka mga magkasunod nga LPA or low pressure area. Pero layo pa ni sa Pacific Ocean pa ni. Amo na kahitik sa buong pag-asa eh. Pag-asa DOST bisan wala pa sa Philippine Area of Responsibility ining mga low pressure area. Pero masiplata na nila ni, no? Ang mga bagyo nga nagasulod sa aton bulan sang Mayo, Hunyo, Hulyo. Hindi pa gidini tuman kabaskog. Ang mga bagyo nga tuman kabaskog mabatsaga naton during the last quarter na yung mga biyan sang, ano, sang tuig, no? Kalabanan, Nobyembre, Disyembre.

0: Pasiplat kita sa pila ka mga balita internasyonal. Gin-report maabing sa South Korea ang pagsigabong pagkasunog sa South Korean ship sa Strait of Hormuz. Sunod sa Foreign Ministry, maabing natabo ini sa barko nga gina-operate sa South Korean Shipping Company. Kag nagaangkurahi ini malapit sa United Arab Emirates sa sulod sa Hormuz Strait. Dugang pa sa report maabing nga wala sang na-record nga casualty sa 24 ka mga membro nga ginabugusan sa 6 ka mga South Koreans kag may 18 pa ka mga foreign nationals. Kaya balo ka mo magambal kita nga mga seafarers, magambal kita nga mga barko. May mga Pilipino, gidblang nga mga crew members. Padayon pa nga ginaimbestigaran sa karon ang rason sa pag-sigabong mabin sa mga barko. Ang HMM namong isa ka cargo ship ang nagalayag sa idalom sang flag sang Panama. Kinpagwa maabin ang statement kasunod sang report sang Iranian state media nga nagpasalba ang Navy sang Iran sa Hormuz Strait maabin matapos ang pagsulod sang American cruiser sa Gulf. Sidalom sang plano nga magbulig sa pagbiya sang natrapa nga commercial vessels. Mayo lang kay wala sa may gin-report nga casualty maabin sa sining pagsigabong sang isa ka South Korean vessel cargo ship. Kabay pa nga wala man sang Pilipino nga mga crew members sa amo nga barko nga gin-report nagsigabong. 53 minutos nang nakaligad sa tak ng alas 4 sa aga. I-check tabi ang aton nga partner, ang aton sining nga mga taxi patrollers nga amo maabyan ang gatari sa mga dalanon subong. Amo na silang makakuha sa mga first-hand information sa mga untoward incidents sa kalyebla sa mga dalanon, mga vehicular accident. Pag-iban pa ang mga untoward incidents. Kaya sila inimabian 24 oras di sila gatari sa dalan. Agud lamang makadalas ang take-home pay, take-home money para sa ila sininga pamilya. Ha? Ining mga drivers naton mabian nga mga apisan ga pulaw, bugtaw inimabian galinas ang gasolinador. Agud lamang mabian nga makadalas ang pagkaon kag balalunon ni Inday kag ni Toto sa pagpadulong sa eskulahan. Okay lang subong. Kung elementary ka, high school ang bata mo, medyo pulo pa huway ka sa alawan subong. Kaya tapos ng graduation mo, si Katropang Rodolfo Dilapos Jr. Katropang Rodolfo Rodi.
1: Mayroon aga. Katropang Alden, good morning. Mayroon aga sa Tuntag Palamati, isang XFM, Radio Patrol, LOLA, exciting.
0: May pasahero o wala?
1: Wala, negative passengers, negative.
0: Okay, para makauli istorya kita, mabudlay nga may pasahero ka, nag-auli istorya kita kay violation ni na.
1: No? Correct.
0: Location?
1: Location, Tagbak Terminal.
0: Kumusta ang Tagbak Terminal, subong?
1: Ay, dali lang. Correction, gali mo hon, Terminal.
0: Do sa blay. Aga pa sa blay. Ano man? Ang tutuod.
1: Mohon Terminal, gali mo hon, Terminal.
0: Daw may ginapanaguan ka o na ano man?
1: Corrected by.
0: Sa mohon ka, sa mohon ha?
1: Mohon.
0: Okay, kumusta ang mohon Terminal, subong?
1: Ang mohon Terminal natin subong tinoon.
0: Aragyapon?
1: Medyo turutawhay. May mga pasahero kita going airport, going Dumangas.
0: Pero aragyapon ang Mohon Terminal, ha?
1: Aragyapon, wala nagalin.
0: Ang Mohon Terminal, amo ini ang mga gina-parkingan, kaginabagsakan sa mga pasahero, nagikan sa southern nga bahin sang probinsya sang
1: Iloilo, na. Southern, Antique, Miagawsan Joaquin,
0: mga modernized Taras. Mga modernized jeepney kag mga traditional nga mga jeepney.
1: Yes,
0: kay ang series terminal ya may araman sila nga terminal.
1: May araman.
0: Na.
1: Separado.
0: Separado. Kumusta ang pagsulod sa mga depasyano sa lakyanda sa Mohon Terminal Katropang Road?
1: Sa subungan tila, as of now, medyo matamat pa lang. Smooth pa lang kahit aga pa. Ang iba na tupat sa Santiki, San Joaquin, Niagao, San Joaquin. Barasa to pa lang sa tubungan, pakagdudi sa Mohon Terminal.
0: Kumusta subong kahit nagdapos na ang graduation, sang elementary, kag high school, kumusta

0: Hapon.
1: Mm-hmm.
0: Katropeng Alden, subong naman yung adlaw ang pag taas naman sa aton nga kwan? Gasolina?
1: Oo. Pila gani ito na blabanta ito? 5 pesos?
0: No, mga 3 pesos
1: three, lang.
0: 3 to 5 ba? 3 to 5 ba?
1: Mm, from 3 to 5 pesos. Ang ano malang mo? Daw crudo malang bla?
0: Sa gasolina, 3.
1: Oo, sa gasolina, more or less 3. Sa crudo, daw pinakadako, guro 5 pesos.
0: Mas, mas dako ang sa gasolina.
1: Mm, ang ginagamit na nga rason subong, kahit nag-sarurot ang baylos ang peso, abi mo?
0: Mula kay, basta may tension, may ano, blad, may konflikto, batyag, gayon ang presyo.
1: Amo gani.
0: Prato sa Amerika naman do do naginit ulo ni Donald Trump nagasaka ang presyo ka gasolina.
1: Amo na ang aton nga pabulo sa mga motorista ta subong labi na sa mga drivers katulad ninyo para nga hasta lang bala kita sa kumod-kumod ni nagmo makibot la.
0: Yes, sa katong pangalben. Kaga follow up kali. Pero follow up sa aton LP Parbe nga spokesman ko na Surya na to naton.
1: Oh, ano kuno
0: wa? Kung san ogit bala nila i-release ang second second ano ne, batch.
1: Saan fuel subsidy?
0: Fuel subsidy do ay manggiapon ano na tabo ni man.
1: Eh basi kun along the way na.
0: Kaya sa national to, may ghost sa fuel subsidy ko na eh. Nga mga, kwan ba? Nga mga drivers nga magabaton. Pero lain, hindi mga drivers nga current. Lang nga nagkakapot malabila.
1: Kaya kabaloka may mga palusot na mo. That is why it will take time sa mga documentation baka trupang road kay man iban may ilig magpalusot ba?
0: Kaya na kung discovery nga ang nagabaton sa fuel subsidy hindi mangli ni mga current ng mga driver eh.
1: Hindi bona fide gid yang beneficiaryo eh.
0: Hindi la eh no tiyo mo tawag may ghost project ang gobyerno may ghost subsidy man.
1: Balo ka naman uso di sa ato niya palapaw mo ghost ah. Hindi ano na bago sa aton. Ang palusot nga style mo na.
0: Eh, amo na gani mas namig pa sa aton aton nga mga ginatagan sang budget sini nga gambal sa ngono na bato sa mga taxi driver tapos why mangali.
1: Pero sa aton di gawa do wala gawa sang may mga palusot. Medyo may araman pro sablay madakop pa sa gapon.
0: Ito pra sa akon kay ginawala tulad tong 5,000 nga nambal nila. Nga tapos na kuno katropang Alvin di why man ko ka kahiram-hiram sang subsidy nga 5,000
1: base sa second batch ka mo?
0: Di mo lang second batch kung anong fixed date.
1: Pero ano lang na eh i-preparar nyo lang mga proper documents bala
0: tapos na eh kompleto eh
1: kompleto na
0: may lisensya may RCR may franchise kompleto
1: kagindi piki bala nga mga documentation na kabalo ka naman
0: wala eh puro original gini ka tropang Alvin. Oo, galing mo na, wala nilang napatupa. Ara ng budget na ang in-release ng permanent BBM mo.
1: Ti, hindi, ano yung pagpangutangi?
0: Ahara.
1: Good line. Good line. Base, manabon ka, Blan? Manabon ka?
0: Ay, uy, kung ginutangan mo lang na daan to, kagibayaran mo pag-abot, iawan.
1: Iawan
0: hulat. Iawan hulat, iawan, ginutangan mo.
1: Amo na, Blan, ginatawag na ito, maling akala.
0: Naara,
1: akala mo nandyan niya. Yun pala, wala pa.
0: Yun pala, wala pa. Hindi pa na, natupad.
1: Hindi pwede nga ginaisip mo, ang itlog, ginaisip mo na bla, nga manok. Kay base, mabaog.
0: Dapat ipapisuon mo na, ipapisuon na mo pag-isip mo.
1: Correct, hindi mo ano yung pag-isipon ng itlog na manok. Kay base, blang along the way, mabaog.
0: Ngayon, binalik
1: pa sa akin, kaya ba sinapalpak mo? Nan, oh. Wag mo munang bilangin ang hindi pwedeng bilangin.
0: Correct, oo.
1: Baka sa bandang huli, lalayo ang iyong tingin, kapaminsar ka.
0: At ikaw ay magsisisi
1: na
0: sa iyong ginagawa.
1: Huwag yun naman, budlay na mo. Kumusta ang miga, tara?
0: Ate, o si Suprema, Edna, okay man siya.
1: Oo, okay pa. Bukas na ang karinderya.
0: Bukas na ang karinderya.
1: Oo.
0: Ang kape, ganyan yung naulat. Sabi mo, kaya daw, mas namin yung binipisyal sa itong pas gold kape, may gluta tayon.
1: Oo, si Suprema, Edna. Si Suprema, Edna, single gapon?
0: Ah, single Japon, no? Sapo sa gusto
1: na? Amo ginaya, basta single ma'am, nag-bakas. Kung pabibigyan siya ng ikalawang pagkakataon.
0: Pagkakataon?
1: Oo.

0: It depends upon the situation. Kung naliyagan, hindi.
1: Iibig pa kaya siya sa ikalawang pagkakataon?
0: Sinasabi niya, pag meron may pagkakataon, grab the opportunity. No?
1: Bakit hindi, sabi niya?
0: Bakit hindi?
1: Anong mga katangian ng lalaking gusto niya sa ikalawang pagkakataon?
0: Mga katangian na gusto niya yung nagmamahal ng lubos-lubusan.
1: Oh, kahit walang pera?
0: Kahit walang pera, basta mamahalin lang siya.
1: Basta masipag lang?
0: Masipag.
1: Oo. Oh.
0: At matada.
1: Magkano'ng edad ni Madam Suprema? Edna?
0: Magkano? Parang hindi ko alam eh. Nakalimutan ko eh.
1: Hindi
0: mga
1: naman,
0: more than 50.
1: Ah, hindi naman sa edad yan na nagpapakita ng ano eh. Hindi naman sa edad ang babasihan natin sa pagmamahalan eh.
0: Hindi naman sa pagmamahalan.
1: Oo, hindi naman lahat ng pagkakataon edad ang pagbabasihan natin sa totoong pagmamahalan.
0: Correct.
1: Nasa kama ang gawa, este. Ang edad kasi, ano lang yan eh, number lang yan eh. Age is just a number eh.
0: Correct, just a number.
1: Oh, regardless ang imong edad, pag gusto mo pang umibig at may dumating na pag-ibig, you grab it. Dahil ang pag-ibig kasi walang pinipiling edad, walang pinipiling sitwasyon, walang pinipiling pagkakataon, walang pinipiling economic situation o economic status. For as long as dumating yan at kayo'y nagmamahalan, ituloy-tuloy nyo lang.
0: Tama ang turbo dietary supplement.
1: No. Turbo dietary supplement lang ang ating kailangan.
0: Kailangan at kasakasama sa ating buhay.
1: Sa tunay na pagmamahalan, turbo ang kailangan ng bayan. Ara pa siya, ara siya.
0: At ito sa piyak, maliwari na ito. Katatlo na ko sa dunawaan na katipang Alden. Ibig ko sa likod. May dapat makuha na ngayon kape. Santon plus coffee gold. Gluta tayo. Ito na ulat.
1: Duludog singon talaga sa kunara sa stupad mo.
0: Maliwari na ito sa nalaguwa na ko dito sa Monte Regional.
1: Ah, may pasayro na? May pasayro na?
0: Wala pa. Negative.
1: May kantoan ka?
0: Kuya, rin ako sa gwagawlat-ulat sa pasayro.
1: Sabi ko kung may appointment ka. Diyan tambay-tambay ka lang na isubong eh. Wala mo na problema.
0: Ginapagita ko rin yung something class, gold coffee.
1: Hindi ka, tikabalo ka man, termina out of stocks mo.
0: Nga ga out of stock, wala siyang manufacturing na kasugay.
1: Hindi, kay madamo, nagabakal.
0: Oo, gano'n.
1: Duhan na kabagay.
0: Ang mga ilong gob na katropang Alden, isang buwan, isang mga ilimnon ng beneficial.
1: Oo, yun yung nakakape ka na, may food supplement ka pa.
0: May supplemento pa, o.
1: Tiyan mo na nga nagka-out of stock sa pere, pero ano lang, itimbrita to si babaw. Dira sa bilyad o kulang gawa supply da ipatimbrihan ta to sa babaw eh.
0: Kulang asyang turbo no pagita pa sa iro ko ay gito.
1: Ati palapit sila sa mga butika katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP.
0: Why gito pang Alden gina kagto ang wag pumangkot wala sila kag hindi pa ganin siya ka kilala ko ng turbo.
1: Amo na guro ka bakal subong South Star Drugstore sa Old Green Pharmacy sa generika mo ning mga butika ang may stocks mo pero kun kulang gid man. Basi damo gid man guro nga kinahanglan ng kagluyag magbalik ang nagakayaba nga performance sa kama bla.
0: Oo ginatuan din nang supplement nila pa ano. Wala na mag-satisfy din si partner.
1: Tiyo ka bulok ka mo man nang kalipayan bla kapin pa kun medyo kapoy-kapoy ka sa bilog nga adlaw nga nagaubra ka pangita ka palangitan anti. Iban sina katrupang Rudy sa gabi naman lang sila nagadalikat bla nga ginaulayhon lang sa pagtulog.
0: Turet-turet, malamog isa nga atin mga partner.
1: Oo. Tikon adlaw, hindi mo man na mahimo kay gatrabaho man tanga malalaki mo.
0: Oo, so, kalabanan sa gabi. Partner, ginaya nga dapat. Imo mo isa.
1: Iyan na yung oras mo nga madiligan man ba?
0: Oo, yung ma-satisfied gift si partner ba?
1: Tigali yung kay kung...
0: Mag-depend si partner, mabuka, ibalgin, hulong.
1: Galing kay kung gabi na, pauli kita kapoy naman ta. kung kisa ka po wayway ta, mga antes ta matulog, ginadalikatan ta na, ginulay yun ta sa pagtulog. Pero iban, hindi kidla, pagkaaga na lang, makarecharge na.
0: Palo up sa aga.
1: Oo.
0: Mga ganyan na balanin na, para hindi mabitin sinis eh. Pagkabit nga, kang suplemento, na para ni siya, kagya, magasatisfy.
1: Magkumod-kumod na ganin na si Mrs. Paguli mo kag pagkagabi, serbihan niya kabulalo tapos wala man siyang may nangyari. Pagkaaga sigurado na kumod-kumuran niya ka bisan kape hindi niya katimplahan.
0: Laban-laban din. Bisan tumahaw hindi ka magserbihan niya nagbasa. Kumod-kumod siya.
1: Kapin pa kung magbutang sang pagkausi mo daw dala postdocs ang pingganla.
0: Labantis ito na bitin mo.
1: Oo, alam na this mga mamo na.
0: Alam na.
1: Either kulang sa lambing o kulang sa dilig.
0: Na, lambing sa dilig, ito.
1: Ti, mag-amo na gani, hindi mo na pagpalabuton sa puntong, hindi yan nakapagtimplahan sa kape, kag hindi na pag-ipulupusdak ang pinggan mo nga may pagkaon sa lamisa.
0: Na, kaya kung natin ko sa bubo, katropangal din, nga wala na sa balo, si mister nga may ginilom ka. Matingala man si Missy. Kaya tuyahan mo na yung kalalab, naging baktal ko rin nga para sa ato na magbunigay ang araw natin. Ito, ito nga mo pag-iako, kung nga tinala. So,
1: kabalo ka ang mga...
0: Kamusta ka lang ka-grada, subong pag-taplo lima na.
1: Tingala siya, no? Tapos ang katapusan niya na nga pamangkot, damo pa stocks mo. May mga partners sabi nga daw no huya bla. Pangayo sang kalipay. Iban kinapaagi lang nila sa kumod-kumod, sa burubugso-bugso.
0: Pero ito katropangal din, singko bakal bla, sang turbo.
1: Oo.
0: No huya magkumabal sa nagbalitay sa kita.
1: Oo.
0: Mamay bolfen kada nga sira isulat ton ko lang na doon uya ko
1: no
0: isulat to turbong ni ano pao
1: no
0: wala mo sa kabalo
1: tigiramit mo ginamit mo
0: wala ko ganyan bakal kayo wala sila stock
1: ay grabe out of stocks mo lang turbo ta
0: oo out of stocks tapos singko ba yung alanda kayo wala mong crisis pagka sa Manila
1: oo
0: wala makigamitan natin.
1: Huwag ka man gamitan, mabudlay na bla. Pag-abot ka lang niya.
0: Pag-abot ka
1: eh. Amo na gani, kung magkumod-kumod siya, kag medyo pulupusdak ang butang sang pinggan sa lamisa, hindi ka na magulat pang hambalon niya ka. Matumato ka na lang. Tumaas ang turbo. Hindi
0: ito pangalbin sa mga ex-FM Radio Patrol Unilo natin, na taxi patrollers.
1: Oo.
0: Na nakabaton sa mga legit, kag bonafide na ID. O may ID kami, pwede na magamit sa discount. Magbakal kami sa club.
1: Ah, okay ho. Pwede gini. Para maka-abil-abil man ka mo sang discount. Bisan paano ah?
0: Oo. Kasi maubos naman ang stock sa kuan, sa ton.
1: Bantay lang kay pag-abot sang truck-truck ng stocks, timbrihan ka mo namun dahil yun, mga pa-taxi patrollers ta.
0: Makagto kami sa Pupuno, ito sa Arroyo to. Dito may...
1: Sa wellness center, pwede ka magpamasar gito. Dalaan nyo, pamilya nyo to. Kung luyad ninyo magpakonsulta, libre lang to eh.
0: Libre man. Pwede nga.
1: Sa tubang sang, sang Midtown Hotel?
0: Oo, sa Midtown Hotel. Dito na kami mga kato. Sigurado, wala to.
1: Sa Yulo Street na, ang landmark na mahimo tahatag sa inyo, kung naling ka mo sa Haro, sa May Mandurriao, sa Mulo, sa Lapas, kung nagasakay sila sa Dipasero nga jeep, manaog lang sila sa tubang sang Amigo Plaza Hotel, bala?
0: Namigos, ano daw na sa bungalan niya, bago na naman.
1: La, bago na. Pero tabok lang sila gamit ang overpass na bla?
0: Na, oo. Pero may alagyan man niya magtabok.
1: Para safe bala dito sa overpass, kung ganis dalo man, basta may pedestrian lane lang. Sa tubang sa Midtown Hotel, may building na nga iyang litra nga YANG. Do ayang bla, ayang building. Dira ang wellness center. Kung dito sila magpakonsulta, libre, tapos makaulo istorya pa sila dito sa aton sininga mga herbal medicine consultant ang doktor para makapangayo blas ang program of supplementation. Makarisita-risita, maka-advise blas kung anong ginabatkag ninyo, kung anong klase sang herbal medicine, kag food supplement ang nagkakadapat sa santo man sa ginabatkag kag ginakinanglan sang pasyente.
0: Correct, sa consultation sa buong daw 400 nang nabayad, pero libre lang.
1: Libre lang, wala limit ang ulistorya mo to sa mga consultant. Yes, sir. To, oo.
0: Consultant, magpaman ng doktora to.
1: Oo, na makakadto ka lang to, amumahon kagina nila to. Libre ang consultation, yadi pa na mo.
0: Nati sa mga patroller, pa rin may trakyan pa, mga disputa to karoon.
1: Oo, iban nga doktor na sa buong consultation, pila 400, 500.
0: Oh,
1: yadi pa rin pamahos ang bata to sa Julibingbing.
0: Oo.
1: Diba?
0: Correct, oh. Oo. Oh. Dito na lang malito. Kaya kung sa butika, wala kayo sa pool. Basta sa main meron.
1: Alos nga daan subong tanan nga subong nagataas. So, kita na lang mahimo pamaagi. Magpagitas ang pamaagi kung paano kita makakinot.
0: So, kapangita na lang itong bata. Kung sa kapi na nagyota tayo, no?
1: Ah, pwede gini.
0: Kung pa, kuwan ko siya
1: per min. Pila edad sang bata mo, ah?
0: Ang kapangita, isiswan nyo.
1: Ate, kung mahilig siya sa mga iced coffee, mga iced drinks nga ini, ang Santon Plus Coffee Mix, pwede gid, i-suggest ba siya nga ang Santon Plus Coffee Mix, pwede naman mahimo ang iced coffee. Ang ginobra siya ni, timplahon mo gid siya na ikatrupang rod. Sa mainit nga tubig. Oo, tapos isailo mo siya sa covered glass eh. Plastic glass na may covered, butang mo ice. Oo, butang mo ice. So sa ano-ano mo lang ng mga iced coffee sa kinabiligya sa mall.
0: Grato pa, no?
1: Oo, ipatistingin ba sa anak mo? Kayo mga kabataan, sumungabi, mahilig sa mga mga muna eh. Mga iced coffee, bla?
0: Sa mga 11-7, yun. Oh. Pamahalang sa nila iced coffee, no?
1: Mga 7-11, oo.
0: 7-11?
1: Kung mga iced coffee man lang, kati sa Amir Subong, i-recommendar sila ang Santon Plus Coffee Mix. Believe me, so, mga millennial people.
0: Ang mga iced cup sila, no? Bakalka, cup na may ice.
1: Amo nang gusto sa mga kabataan, Subong, kati, amo na ang trend, bla?
0: Yes.
1: I-suggest siya, makamura pa sa. Pwede gani isa maka, pwede gani mabalon-balon kiti way niya problema. Unless aton niya naanod kita sang mainit nga kape, kung medyo tahaw ng init daw, hindi na kita ganahan bla. Aton niya daan sa mga may edad-edad na, bisa nagatagi-iti init, gaya doon patay kape mo.
0: Oo eh.
1: Basta Santon Plus Coffee Mix lang, ay problema. Ako siya, either init o hindi man mainit kita. Tirahon, yun ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Isa kadlaw ka to, pangalbin, sa aga, kagpara, sapot.
1: Huwag yun ang problema.
0: Daily, yun ang routine.
1: Kung ang asawa mo, medyo, hindi man gindi mo asawa, no? Kay ang iban ng asawa, blang medyo ginadakop na blas ang, ano, sang menopausal stage.
0: Mamuna si Mrs. Kada?
1: Na, medyo may insomnia na, hindi na makatulog kung gabi, timprano, blah. Kag medyo arabuto na kung isa ka paningal, bisan mo ay kasala, pagitaan kasala, bla.
0: Gawin din, o ba?
1: Oo. Meaning, nagahuluhamboy na sa menopausal stage kay may mga hormonal imbalances na mo. Ang babae nga may nga nag-abot na sa menopausal stage, may hormonal imbalance na, ti nag-asupir sa insomnia, hindi makatulog timprano sa gabi, nag-arabuton. Kung naibad, bla, sa termino nga sa dialect, tabla, sa umang konsesa, ginasiling natin nga marauton, bla.
0: Na, marauton, no? Kaya intindihan ko na nga mga asawa, tanga mo na, bla.
1: Mga asawa, pila sila? Ambal mo, mga asawa, pila sila?
0: Hindi, di, asawa nga asawa.
1: Aw, aw.
0: O, hindi, wala. Kung sila kayo nag-sukrer na sila sa natawag na hormonal imbalance.
1: Oo, tiintindihan ka na sila.
0: Ay, dulong ito sila sa produkton.
1: Kag wala pa niya sang acid, wala sang caffeine mo. Bisan pila katasa imno ni Mrs. mo, hindi na yung mag-apti, sulok-sulok niya.
0: Ati mayo-mayo, mugina. Oh. Lang ko ganyan si Mrs. pag-abot yun.
1: Kag kung mga tao nga diabetic, pwede gin makainom sang Santon Plus Coffee Mix kaya wala niya sang kalamay. Ang gin patamiis niya mo yung natural sweetener ng stevia, bala?
0: Oo.
1: Mga diabetic nga tao, ay gin nilimit, pwede gin sila makaturos sang Santon Plus Coffee Mix. Wala so, problema.
0: No,
1: oo.
0: Kaya lang kayo mga bakal ko lang.
1: Oo eh.
0: Ito kinarton
1: na. Okay. So bong okay pa ang stocks natin sa Santon Plus Coffee Mix. Ang ginatiling mo na nga ano nga medyo atom stocks ang turbo. Sige lang i-suggest na to sa opisina.
0: Kaya lang ginagol ang turbo. Tayo ng pupit ha? Gluta tayo ng pupit.
1: Ang Santon Plus Gold?
0: Ati, gold bro.
1: Amo gining mga top seller mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kagag Santon Plus Coffee Gold, bisan ano mo ka dala sa stock sa mga butika, malapit sila lugar, dugay-dugay, ubos naman mo.
0: Di siyempre, mga tao, gusto nila ang binipisyal na kape mo.
1: Oo, ining nakakape ka na, may food supplement ka pa ba?
0: May food supplement ka pa, oo.
1: Diba si May, point pen ka na?
0: Ate, kaduana ko din ito, pangalben, ano pa ganda nga itong 300
1: man? Oo, okay naman eh, kay base mag-trapping, may pit ka sa traffic na krong, base magkapanawag na sa iyong pasero, pag sulod sang pasero sa taxi mo, cut-off na tayong istorya-istorya ta, kay di pwede.
0: Oo. Tama, ito.
1: Okay pa?
0: Nalingaman sa ka-istorya na ito. Petrosinal na ito sa buong trotawa. Ito ang ato nga dalanon mga katropa.
1: Silak na adlaw? Butlak na adlaw, pa?
0: Ara na, butlak na.
1: Ara na, o. Kabalo ka sa mga magbutlak ang adlaw sa oras ng mga alas 8, alas 9, gabitiin ang agi niya.
0: Biti na kag tapos na pangapi, oras na sa mga pesang Santon Plus Gold with Luta tayo na.
1: Ah, oo. Mga katrupa sa ano na sa terminal mo ning pinakanami gid nga palipasura sa mga pi mo.
0: Oo, kag mag-uroy istorya ka mo mati sa XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Yes. Okay, para sa extra ni Katrupa Gro ni Dilapos Junior.
0: Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Rodolfo De Lapos Jr. sa XFM Radio Patrolers, XFM News.
1: Si Katropang Rodolfo De Lapos Jr. mga bian, nga nagapangita sa Turbo Dietary Supplement for Men, nga out of stock subong, sige lang i-suggesta sa opisina nga gakaubos ang turbo tao, may gakaubos ako. Kay loyag ni Katropang Rodolfo De Lapos Jr. nga magbalik ang iya nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang di rabbit nga desperado. Abi mo no ano lang ni agis ang turbo ha. Nagapalamin no di kakulurog ang imong atuhod mo dumarangka na git mo. Oo. Oh. 18 minutos na mga abyan, mga katropang nakaligad sa tak ng alasing kusaga. Pasiplat kita na sa mga nagapangunang balita nasyonal. Ginaprobahan na sa House Committee on Justice ang committee report sa duha ka mga impeachment complaints batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ginrekomendar ang sang panel nga kakason si Duterte sa pwesto matapos makitaan sa ginatawag na probable cause. Naghingyo sang nominal vote mga abyan si House Committee Chairperson kag Batangas Congresswoman Jervil Luistro. Bisan pang ginaprobahan unanimously ang report. Gambal ka nga nominal voting, suportahan mo blas ang imo nga statement o panindugan. Ang imo nga boto, pabor man o kung hindi. Nagboto ako, pabor, bangon sa mga masunod nga rason. Na, amo nang nominal voting. Sunod sa kay Luis Tromabian sa 55 ka mga membro. Sang among panel, 55 man ang nagboto pabor sa pag-aprobar sa committee report. Una na nga ginpayag ni Senate President Tito Soto na sa tiun nga maprobahan sang kamara kag matransmit na sa Senado, mapasa na bla sa Senado ang articles of impeachment, mahimo na nga suguran sa bulan sang Hunyo ang impeachment hearing batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sila ini ang magaserbi nga mga huwes, Senate judges, senator judges. Sila sini magahusgar mga abyan, pero kay balo kamo bisan pa nga unanimously approved sa House kapin pa sa Justice Panel, hindi niya automatic mabin nga magpabor man ang kalabanan niya membro sang Senado. Lain-lain man panindugan sang mga kongresmen kag senador. Hindi na nagkakulugan nga automatic ma-impeach na si Vice President Sara Duterte sa Senate. Kung ang taga-kongres niya ang pambalumuti, klaro nga may rason gid nga hiringon sang Senado. Bagod mga abyan sang mga nakitaan nila nga mga grounds sa ang pagpamahog sa kabuhi sang presidente, ang mga bilyones nga mga transaksyon sang vice presidente kag pamilya niya, etc. etc. No? Ah, bisan hindi man ina siguro ma-approve sang Senado. Bangod mga abyan nga ti transparent ang ginhimo nga pagpangusisa sang mga taga House of Representatives. Naka-live streaming kag nakatutok ang mga mainstream media sa among proceedings sa House of Representatives. Ah, kita na lang, kamo na lang binagbinagi, kamo na lang himuas ang opinion ninyo. Ah, kay kung pamatian ang tama senador, hindi man sila tanan kumbinsido mo. Kamo na lang. That is why ginadala ini naton sa inyo nga igdulungog Ano na katapos ang mainstream media nagapalayag live mga byan para nga kita na lang nga mga ordinaryo nga mapumuluyo. Suno sa nakita kag nabatian naton sa hearing sa House of Representatives, kita na lang himo sa aton nga mga panindugan. Kumbinsido ka mo nga may asala kag may impeach gid man si Vice President Sara Duterte bangod sa mga masunod nga mga rasones amuni amuna amo to. Kamo na lang himo sang desisyon ninyo. Kay ang poder mga byan sa pagbutang sang pwesto sa isa ka politiko nakasalalay sa aton nga mga butante kun magpanindugan lamang kita sa aton nga pagpati kag pagpangusisa sa integridad sa isa ka kandidato nga luyag magpungko sa pwesto. Hindi pa ulihing tanana, may eleksyon pa man. Ah, lapit na lang eleksyon, 2028 eleksyon mga byan, may presidential elections kita. Again, kita nga mga pumuluyo ang labing gamhanan. Sa tiun sang eleksyon, ara sa ato ng gahom, kung sino yung mga kandidato, ang dapat nato ni butang sa pwesto. Amoy na gani, nga dapat mangin issue-oriented kita nga mga tao. Damo-damo mga patalang informasyon sa social media. Hindi lang kita basta-basta magpati, siraan sang isa ka-vlogger, ang isa ka-politiko, paboran kag-i-promote ng isa ka-politiko. Mga katrupa, sa palabuton ng eleksyon, dapat mangin maapin na nilagon kita, observan kita. Hindi kita magboto sa isa ka-politiko, santo sa iyang popularidad, santo sa iyang pamilya, santo sa kunsino man nga nag-endorso sa iyang kandidatura. Ang aton lamang sinimabian nga dapat lang taon ang iya sininga integridad, ang katampad, kag ang iya sininga performance bilang isa ka empleyado either sa gobyerno o pribado man nga kumpanya, kag dapat mga katrupa, mga abyan, may ginatawag nga kaalam. May academic excellence, no? Baintitres minutos na ang nakaligan mga abyan sa oras ng alas 5 sa aga sa palatuntunan.
2: Exciting Pilipinas.
1: Dili mga abyan sa ato nga pagpangalagad sa 100.7 megahertz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Amo ini ang XFM sa mga nagapamati dira sa aton sa Santa Teresa, Jordan, Guimaras, Baskog ang signal ta dito. Sa Nueva Valencia, Guimaras, kag dira Balasano sa may Alubihod. Isa ka ginadugukan sa mga local and foreign tourist mga byan ang Alubihod. Kay ti may ara man sila da nga white sand mo, nga beach resort, no? Kagsubuman sa mga taga San Miguel, Jordan, Guimaras, may nga aga sa inyo. May mga amigo gali kita itong nagpamati sa atun. Galing nga, Baskog gali signal nyo di. Katrupang Alvin Dennis Rabang, diri sa Jordan, sa Santa Teresa, Baskog ang signal tato, no? Ginakulabos na kita sa panahon, mga abyan, sa atun sininga pagpangalagat sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Sa ininga bahay na ginadulong sa inyo, Saint Clair Skin Herbal Soap, saluyag maghamis ang ilang panit, maghamis ang kutis, magputi ang panit. Maggamit Saint Clair Skin Herbal Beauty Soap, pwede ini sa babae o lalaki. Agud to nga mangin fresh looking kamo pirmi, younger looking kamo pirmi, maggamit Saint Clair Skin Herbal Beauty Soap. Wala niya kinanglan nga tableta o kun magluta tayon kamo pa injection sa handom nga maghamis ang kutis kag magputi ang panit. Sa Clear Skin Herbal Soap, basta gamitin mo lang sa adlaw-adlaw, ha? Bayi man o kung lalaki, bata, dalaga, laon, siparada, balo o kung binayaan, pwede gin magamit sa Clear Skin Herbal Soap, no? Basta gamitin mo adlaw-adlaw, nagapugong sa pagkulurinot sa panit. Ang dryness sa inyong skin black, pwede gin ninyo gamitin adlaw-adlaw. May mga lalaki man nga nagagamit, sinayin niyang luyag nila maghamis kutis black. Lalaki basta hamis lang, okay na na. Pero galing kay ang Clear Skin Herbal Soap, double action siya mo. Nagahamis na kutis mo, nagaputi pang panit mo. 26 minutos na nakaligan sa takna nga alas 5 saga mga katrupa. Wala naging kita panahon sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Magabalik ako sa takna nga alas 6 sa Express Balita sa aga. Maying aga sa kay Ma'am Mary Ricabar from Florida, USA. Sa managatanaw sa aton subong. Happy, happy birthday sa akong partner, si Bertie Boy, si katrupang John Ray Bertis, our technical partner. Para sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Ako si katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
3: Mga katropa,
2: Next

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ay yun yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
4: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong limutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto, ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page, ha. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong po mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo, Ibadok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
5: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
4: Yan, ako.
5: Yan. Stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
4: Sapat.
5: Kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
4: Kaya nga dapat holistic yung approach niyan, Dok, kaya no. Kinakailangan lahat po ng anggulo ay dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang naka-focus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano? Halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano? Either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari niyan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
5: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan, ang mga tao noon para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan, mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating, o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili. Kasi ang susi sa paggaling, nasa ating mga kamay din.
4: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin, na yun po yung nagagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Pag-usapan po natin, Dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
5: So, usapang kaugatan. Mm-hmm. Ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, eh, daanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
4: Ganun kahaba.
5: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Ha? Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, mayroon tatlong major blood vessel, ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito.
4: Mm-hmm.
5: And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, mm-hmm, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito.
4: Mm-hmm.
5: Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, mm-hmm, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, mm-hmm, may mga maliliit tayong artery dyan.
4: Artery,
5: Kahit na maliit yun, malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure.
4: Mm-hmm.
5: At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve.
4: Mm-hmm.
5: Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo.
4: Mm-hmm.
5: Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
4: Mm-hmm.
5: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
4: Lumulobo.
5: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon.
4: Mm-hmm.
5: Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin. Mm-hmm. Kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yan yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
4: Mm-hmm.
5: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
4: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa ating pangatawan.
5: At lahat yung partner, elastic.
4: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma
4: yan.
5: Lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
4: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function, ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
5: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulanta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
4: Nako.
5: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
4: Nako.
5: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yon, pwede nagpapa-narrow o nagpapa-sikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yon ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin. Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahil yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together. Yan. At ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke. Ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikita ang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila. So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
4: So mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
5: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang, di ba, may mga, yun, nagmamumotor ka, tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa.
4: Mm-hmm.
5: Eh magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo at lalala po yan kapag hindi po naagapan.
4: Mm-hmm. So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal, ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan, ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
5: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daluyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
4: Oo.
5: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
4: Yan, sa mga kababayan natin ha, ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay, ano, ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa, ano, na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, so mga kababayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
5: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
4: Sige, Doc. Pwede ngayon.
5: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo.
4: Yeah.
5: O marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba, yung Santon Plus Gold na, yeah, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, eh meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh, mostly kasi, taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is, doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, nasa mangustin natin, yung ating garlic, is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya, ano, na nandun sa atin pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
4: Ayun.
5: Ano ba yun, partner?
4: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, eh pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa ating mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa ating pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa ating pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. And minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
5: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Yung makukuha natin, yung MCT,
4: yan.
5: Yung lauric acid na makukuha natin sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito ay proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
4: Malunggay,
5: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
4: Mm-hmm.
5: Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magmuya ng malunggay seed. Kasi kung munguya mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh. So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
4: Mm-hmm.
5: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder na system natin. 75% of our body is composed of collagen.
4: Mm-hmm.
5: Ang collagen ay protein.
4: Mm.
5: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
4: Mm.
5: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
4: Mm-hmm.
5: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
4: Plus antioxidant pa,
5: yes,
4: mga kaibigan. No? Kasi yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano? Yung pagkasira ng katawan po natin. So, kailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano? At iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano? Ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun to, kahit saan ka pumunta.
5: Tama.
4: Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
5: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
4: yes,
5: ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig, yung pipino,
4: yan,
5: yung singkamas,
4: pakwan,
5: tuko, pakwan, lahat ng mga prutas that are very rich in water nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga. So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
4: Yan ang isa sa problema sa atin po, mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng husto at nagbibigay ng problema sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
5: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakakaapat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkatas.
4: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom na tubig.
5: Pag nauhaw na tayo, meaning,

0: uuhawin niyan eh.
1: Hindi ka nang uuuhaw, pero ihi ka nang ihi.
0: Oo.
1: Napansin niyo yun? Mm-hmm. Kaya paglabas mo ng opisina, pag uwi ng bahay, parang pagod na pagod, eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan, ano? Wala na pala tayong oras.
0: Sige, Doc, baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin, at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved na mga produkto, at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po'y makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May tanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sa harap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Halid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ngayon pong dalangin, ang Panginoon wa, ang pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. sapagkat

0: inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang katropang station, less 6:09.
1: May nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: May waga Pilipinas, may waga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ilang express balita sa aga Martes, Mayo 5, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Tropang Alvin Denis Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Vertical clearance ang buwang flyover na guba sa nabungguan sang truck.
1: Tatlo ang pilason sa nakabunggo ang motorsiklo sang nakabunggo ini sa isa kaido sa Concepcion.
0: Bangkay nga nasapuan sa Sara na kilala na Sara Police. May persons of interest na sa insidente. Sunod kay Police Lieutenant Brett Balio Pinos.
1: Menro Pabiyag inimbestigaran kung saan inagalin ang maitom kag mabaho nga tubig nag-ilig kahapon sa Maliaw Creek.
0: Pag-refer sa plenary sa impeachment complaint na bato kay Vice President Duterte, posible nga mahimo sa masunod nga semana depende sa leadership para kay ani Congressman Junjun Tupas.
1: Sa 60 ka mga session days, mayara ang House of Representatives agud nga madesisyonan ang committee report sa Committee on Justice agud sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte.
0: Base sa Constitution in kaso mabaton sang Senado ang Articles of Impeachment, batok sa Vice Presidente niya mag-convene forthwith apang ang pagset sang tion ang depende sa ila sunod kay anay Congressman Junjun Tupas.
1: House of Representatives kinahanglan nga mag-preparar bangod lainang World Game pag-abot sa Senado sang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente.
0: Linog, wala na batsyagan sa Iloilo Provincial Capital. Headlines, Balita National, Company Vice President Sara Duterte nag-file sa reply affidavit sa reklamo nga perjury sa iya ginpasaka batok kay Ramil Madriaga.
1: People's Freedom of Information Bill ginaprobahan sang Senado.
0: Pag-expand sang 7 kilometers sang danger zone sang Bulkan Mayon, ginatun-an sang mga otoridad.
1: Pag-ilig sang lava sa Bulkan Mayon, nagapadayon.
0: Ashfall gikan sa Bulkan Mayon, nag-displace sa mga residente kag ginturaan sang kamatayon sa mga livestock.
1: PNP, mas ginpabaskog pa ang ilang sining assistance sa Albay bangon sa madamol nga abo nga gintugas ang pag-alboroto sang Bulkan Mayon.
0: Senate President Tito Soto ginasuportahan ang issuance ng show cause order bato kay Senator Bato de la Rosa.
1: Sabat ni Senator Bato de la Rosa angot sa New Work, New Pay policy ginahulat sang Senate Ethics Committee.
0: Senator Erwin Tulfo nagmando sa DTI sa pag-inspeksyon sa mga retailers nga nag-violate sang price freeze sa mga basic commodities.
1: 21 ka mga transport network companies gindagdagan sang LTFRB sang show cause orders bangod sa discrepancy sa kadamuon sa mga fuel subsidy beneficiaries.
0: 5,500 flood control projects nga ginatumod ni PBBM nga natapos na nadiskubrihan nga wala naga-exist.
1: Kalinga Act Luya Gilayon nga ipasar ni Speaker Faustino Buji D. III.
0: Anam ka mga menor de edad na rescue sa mga NBI agents batok sa online sexual abuse. Balita International, tatlo ka individual patay bangod sa hantavirus sa Atlantic cruise ship.
1: U.S. buligan ang mga stranded ng mga barko sa Strait of Hormuz.
0: Entertainment News, Christine Reyes, ginbuyagya na nakaagisanigin busted ang iyan nobyo subong.
1: Sa sports, Ivan Anisimov sang LCW UAE Cycle liwat na nga nagpanguna sa Stage 5 sang MPTC Tour of Luzon sa 2026 Tugigaraw.
0: Sa Kagsaton Extra, wow balita, lalaki sa Australia nagpakunukun nga ginkidnap agud nga magpakigkita sa iya nga kirida.
2: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Nasa 6:14 sa mga kitropang oras, ginadulong sa inyo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix, si Ms. Mangosteen, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Ilabi na sa mga kitropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Ang Sunthone Plus Coffee Mix, epektibo safe imnon, FDA approved, kag halal certified, available. in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Santhone Plus Coffee Mix. Pangitaon ng might attack kay Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Available man sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Nasa 6:15 sa karon sa Italia sa mga nagapangunang balita lokal. Naguba ang vertical clearance sa bago nga bukas ng buwang flyover sa nabungguan sa truck last 9 sa gabi, Mayo 3. Base sa investigasyon sa Traffic Investigation Unit, halin sa pavia ang truck na may karga nga produkto nga ilimnon kagpadulong kontani sa barangay Balabago nga direksyon. Wala naging custody sa police ang drivers sa truck tungod nagsettle sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Pag-istoryahan pa sa drivers sa truck taga DPWH kung pilang balor sang naguba nga vertical clearance. Abril 30 ginbuksan ang buwang flyover sa mga motorista makaligid ng 3 ka bulan nga rectification.
1: Dugang ang mga balita lokal, pilason ng 3 kasakay sa motorsiklo sa nagabunggo sa Edo sa highway sa barangay Batiti Concepcion last 12:28 sa hapon Mayo 3. Ginkilala ang mga biktima kanday alias Anjo 26 anyos ang edad, driver sa motorsiklo, kag angkas nga sanday alias Joylyn 19 anyos, 16 anyos ang isa, lun sa residente sa barangay Luong Concepcion, kag alias Ridalin 23 anyos, residente sa barangay Pusada, Sara, Iloilo. Sa interview sa XFM Iloilo kay Police Captain Johnny Oro, hepe sa Concepcion Municipal Police Station, halin ang mga biktima sa Concepcion sakay sa scooter type ng motorsiklo, padulong kuntani sa ahoy, apang pag-abot sa kurbada sa dalan sa barangay Batiti, may nagtabok ng ido nagresulta sa aksidente. Nakaagom sa mga minor injury sa mga angkas ang motorsiklo, samtang gintrans for naman sa ospital sa Iloilo ang driver nga si alias Anjo kagpadayon nga ginaobserbahan ang kondisyon tungod na kaaguminis ang mga kapilasan. Express, balita sa aga.
0: Samtang bangkay nga nasa puwain sa Sara, Iloilo na kilala na Sara Police may persons of interest na sa insidente sa kay Police Lieutenant Brett Balupinos. May dugang nga detalye si katropang Mario Hilongo.
3: May duha na ka persons of interest ang Sara Police angot sa pagpatay kay Elmer Bansali, 36 anyos, residente sa Sitio Virgin Island, Barangay Preciosa, Sara. Ini ang ginkumpirmar ni Police Lieutenant Brett Balupinos, hepe sa Sara Municipal Police Station. Nagpamalibad si Balupinos na maghatag sang dugang nga detalye sa duha ka persons of interest sa nasambit nga krimen. Suno kay Police Lieutenant Balupinos, away sa ilimnan ang ginalantaw nga motibo sa pagpatay kay Bansali. Nahibaluan si Bansali ang nasapuan nga patay sa tunga sang talamnan nga may duha ka pila sa liog la 6:30 kahapon sang aga Mayo 4. Si Police Lieutenant Brett Balupinos. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhone Plus Gold Herbal Capsule, Santhone Vitamin C, Santhone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santhone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ini si katropang Mario Hilongo, XFM News.
0: Lasa is DC Ocho sa piyak na bahin.
1: Dugang pa nga mga balita lokal, naghimo naman sang pagpangusisa ang Municipal Environment and Natural Resources Office o kung menro sang pabiya, may kang tanan sa reklamo sa mga pumuluyo sang barangay Maliao sa maitom kag mabaho nga tubig nag-ilig sa Maliao Creek Domingo sang hapon Mayo 3. Base sa text message kag laragway nga ginpadala ni sang guri ang bayan member JP Pinyol sa XFM Iloilo, nagapakita nga water pollutants naghalin sa pabiya kundi sa upstream sang creek. Naghimo man sang sampling ang menro sa boundary sang Santa Barbara kag pabiya, ilabi na sa atubang sang Kabugaw Sur Elementary School. Mag-aubra man sang spot report kag subuman rekomendasyon ang pabiya menro officer agud nga i-submit sa talatapan sang alkalde nga si Mayor Luigi Gorseta kag sa sangguni ang bayan office. Nagahulat na lang ang menro Santa Barbara sang report nga i-submit sang pabiya menro agud nga makahimo man sila sang ila investigasyon.
0: Express, 16:19 sa piyak ng bahin ng Independence sa pag-calendar sa Committee on Rules ang pag-refer sa plenary sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte sunod kay Ari Congressman Niel Tupas. Apang bangod mayara sa urgency ang House of Representatives depende ini sa leadership sa imposible mahimo na nga patigayunan ang debatihay sa masunod nga simana. Matapos ini amo ang roll call voting kag ini ang magahimo o kung ini ang mahimo nga matabo sa isa lang kaadlaw. Sa pananaw ni Tupas nga ini matapos tackle sa House Committee on Justice ang Articles of Impeachment Mayo 4 nga hearing bangod mayara pa sa patigayunan nga discussions. In kaso naman nga ini ang mag-calendar sa plenary gilayon ini nga i-deliberate bangod masami nga prioridad ang impeachment. Matapos ang botohay sa plenary ini ang ga-forward sa Senado. Sa apang samtang ini pa makalabot sa tunga sang tanan nga mga miyembro sa Committee on Justice ang makapirma sa committee report hindi pa nila mag-refer sa plenary pag-kompirmar ni Tupas. Kung ibaluan nga si Tupas ang nakaagi na nga lead prosecutor sa corona impeachment kag mandugay na ini sa Kongreso.
4: Sa Committee on Rules and it depends kung doon ano kadugay pero iniya since my urgency it depends on the leadership. Pwede as early as next week makalendar na eh. And madibati na. And kabalo kita nga sa plenary i-report ini sa chairman. Amuning report namon, amuning articles of impeachment, then ma-sponsorship speech siya together with the other, siguro ang vice chairman. Oh. Then madibate na. And after debate, roll call voting. And it could happen in just one day. So ang natabo sina, as we mentioned, sang nagligad ng discussion sa tropang Josiel, pwede sila mag-start sa hapon, then asa na sila siguro sa kagahon, pwede nila matapos sina and then voting na sa plenary.
5: Okay.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag niya ni Congressman Niel Tupas.
1: Angot sa nasambit nga balita, mayara sang 60 ka mga session days ang House of Representatives sa good nga madesisyonan ang committee report sa House Committee on Justice angot sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Ini ang ginpakigbahin ni Anay Congressman Neil Tupas nga nakaagi man nga ningin lead prosecutor sa impeachment. Malawig na nga tion nga ginahatag sa kamara apang sila sa karon ang press of time na para sa kay Tupas sa Hunyo patigayunon ang adjournment rason nga ini ang ilaw rahon sa karon palang bulan sang Mayo. Kung ini ang hindi mabutang sa kalendar sa masunod nga semana o kung sa ikatatlo nga semana, posible nga mabutang naman sa ital-ital ang referral sa Senado sa ulihing session week. Para sa kay Tupas nga kung matransmit na sa Senado, mahulat naman nga magbuka sa Hulyo, rason nga nagapati siya nga lagson sang kamara sa masunod nga duha ka semana ang pag-transmit sini. Samtang nebaluan na nga makalusot ang Articles of Impeachment sa plenary, ang chairman sang Committee on Justice ang magapili sang public prosecutors. Ini ang nagapili in coordination sa speaker. Apang sa idalom sang rules, ini ang giiga-elect sa plenary. Ang mga congressmen naman nga kabigon nga public prosecutors ang ginatawag nga Committee of 11 sa diin may option sila nga matapos sa plenary kag nakabutuhay na basahon ang pangalan sang mga elected.
4: Na after sa committee report, may 60 session days ang House of Representatives to dispose of the committee reports ng Committee on Justice with respect to impeachment. So, dugay-dugay na.
5: Okay.
4: And we know, press for time. Sinidye adjournment sa June. So, they have to do it sa buong May.
5: Kaya by June 4, if we're not mistaken, yes, ma-adjourn sila sinidye. So, yes, kung hindi nila ni madesisyonan within the week, most likely hindi sa plenary, maybe next week or the third week, basi mabutang naman sini sa ital-ital karon ang referral sa Senado bala? On the last session week bala sa Senado, Congressman Junjun?
4: Correct. Kag basi hindi ma... Basi ma... Kung matransmit na sa Senado, last day na, for example, nga sinidye adjournment, siyempre mahulat naman na pag-open naman sa July. After

0: Last 6 sa 24 mga katropa nagdepende sa Senado ang pag-convene bilang impeachment court in kaso ilan na bato ng articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte sunod ka ni Congressman Yael Tupaz. Matandaan nga sunod sa Supreme Court ang tinagag-afford with sa impeachment ay nagkakahulugan nga within a reasonable time without delay. Arason nga nagdepende na ini sa Senado ang importante lang nga without delay. Ang mga senator judges na magapanumpa sa tion nga mag-convene bilang impeachment court wala na sang participasyon ng prosecutors sa pag-obra sa impeachment rules kag pag-approve sini sa Senado. Samtang always at stake naman ang Senate Presidency, bangod ini ang nagadala sa direksyon sa mga importante nga kag kontrobersyal nga butang ilabi na sa impeachment.
1: Well, treat the Constitution forthwith. So, siling mas ang Supreme Court ang forthwith within a reasonable time without delay. So, it could not be immediate, it could be as long as wala delay. So, it really depends kung sa Senado na once mag-abot ang articles of impeachment sa ila.
2: So, in short, sini, ang forthwith, a bit depending no, sa circumstance. Yaman, Congressman Yun Jun. Depende sa para, ano sa schedule iya sang ano ha sang Senado.
1: Yes, pero remember ha. Remember katropang Josiel na ang Senate President now was the majority leader although hindi siya abogado.
2: Mm-hmm.
1: But he has experience because he was the majority leader of the Senate of the impeachment court siya at the time of the Corona impeachment. So may ara siyang experience and with respect sa procedure sa hindi siya abogado siyang gina-confer naman sa let's say
0: nabatian si Congressman Yael Tupaz.
3: Angot gyapon sa nasambit nga balita, kinahanglan nga magpreparar ang sang House of Representatives para kay anay Congressman Junjun Tupa sa diin laina nga war game ang matabo sa pag-abot sang articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Dako naman ang kinalain sini sa House of Representatives sa diin madamo ang defender ang Vice Presidente. Apang sa pagpasar sa House Plenary sang articles of impeachment ini ang mangin mahapos lang. Ang Senado ang public opinion sa pagtanaw ni Tupa sa diin kun manami ang mga ebidensya kag magla in ang views ng publiko, ini ang sundon sang mga senador. Nagapati man si Tupas nga mayin madugo ang debate sa Senado. Samtang kung mag-resign naman ang impeachable official, ano pa ang ubrahon? Rason nga ang impeachment trial ang utdon para sa kay Tupas. Dugang pa ni Tupas nga wala na siya sang may nakita nga nag-resign na ang officer. Ginapadayon pa ang impeachment bangod sa rason nga hindi naluyag ini nga magpadalagan sa liwat pa nga mga eleksyon. Apang sa desisyon sang paghahimuon sang Senado paliguan ni adjust pa ibabaw ang Supreme Court naman ang magadesisyon sa pagtanaw ni Tupas nga politically charged ang impeachment nga ginapangatubang sang Vice Presidente sa diin dako sini ang at stake. Nagapati siya nga mabiragid sa impeachment court ang mga pabor kay Duterte rason nga kinahanglan priparahan ini sang kamara. Apang ang House Committee on Justice may ginakaptan man sila nga nga pangbato. Mensahe ni Tupas sa publiko nga kinahanglan ang masaming pagmonitor kag subaybayan bangod kun anuman ang matabo diri maapiktuhan ang pungsod.
1: And kinahanglan mag-prepare ang House. It's a different ball game pagkadto mo sa Senado altogether. Dahin, kay siyempre damo madama grandstand. Damo daya defender. Actually ang Corona ganito. Yeah, wala gyud siya masyadong defender pero grabe ang debate pero ayan pa ayan subo. Madamo-damo da sang gud ma-defend kay VP Sara.
2: Right now, Congressman Yun Jun, halino na tanabi sa House. Do you think it's as easy as walk in the park matabo iya sa pagpasari iya sang articles of impeachment ngayon, maprubahan sa plenary? Do you think hapos-hapos lang niya right now?
1: I think, yeah. I think it's a foregone conclusion na ma-impeach siya sa House unless may matabo na kidiya nga supervening event nga laing nga dako-dako no.
2: Pero sa Senado
3: ang naging pahayag ni anay Congressman Junjun Tupas.
0: Sa katapusan nga balita lokal base sa Philippine Earthquake Intensity Meter Network nga ginpamtang sa ground floor sa Iloilo Capitol Building wala sang may na-detect nga earthquake intensity. Samtang ginpagwa naman ang mga empleyado o kliyente ka mga bisita sa City Hall matapos na patsyagan ang pag-uyog. May baluan nga kahapon Mayo 4 intayog sa magnitude 6 ang Tacloban, Leyte kag iliman ang napatsyagan sa pila ka mga lugar sa Western Visayas. Lasay si media sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Nag-file si Vice President Sara Duterte sa iya reply affidavit sa reklamo nga perjury nga iya ginpasaka bato kay Ramil Madriagas diin. Ginapilit pa siya sa iya kampo nga silang nakasubmit sa bastante nga ebidensya agud mapamatud-an nga jailed witness ang nagabinutig. Ginfile ang reply affidavit ni Duterte paagi kay Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kon Paolo Panelo Jr. sa Office of the City Prosecutor sa Taguig bilang sabat sa counter affidavit ang ginfile man ni Madriagas sa Abril 14. Sunod kay Panelo ang counter affidavit asa nasamit nga testigo ang napaslawan nga makasabat sa ebidensya nga ginpresentar sa original complaint sa kampo ni Duterte kag sa baylo ini pa ang nagapahina sa iya mga claims. Dugang pa sini nga ilan na establish ang ila 340-page complaint affidavit nga imposible ang claims ni Madriagas diin. Ila gintumod ang sworn testimony sa Vice Presidente pito ka corroborating witnesses kag documentary records. Ini man ang makadisapprove sa claims sang testigo nga ini ang nakatrabaho kay Duterte halin sang 2018 nagbulig sa pagtukod sa pro-Duterte groups kangay sang Isip Pilipinas and VPSVG base sa mandato ni Vice President Duterte kag sa aligasyon sini nga ini ang nag-handle sang confidential cash funds. Ginakonsiderar man sa subo sang kampo ni Duterte ang pagrekomendar sang pagpasaka sa isa pa ka perjury complaint bato kay Madriaga.
3: Alasa 6:30 na ang atong oras. Sinigabahin kita dulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men para sa pagpabakod sang panindugan kag pagpadugay sang standing ovation. Magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ginaprobahan na sang Senado sa third and final reading ang hagna nga naghingyo nga maka-access kag sumuman mahapos nga pag-access ang publiko sa official government records, documents kag research data. Sa boto nga 22-0 ginpasar na ang Senate Bill No. 1430 ukon ang People's Freedom of Information Act. Ini naman ang magapalapad pa sa Executive Order No. 2 nga ginisyu ni former President Rodrigo Duterte nga nagakilala sa People's Right to Information. Cover sini ang tatlo kasanga sa mga gobyerno, executive, legislative, kag judiciary, kag subuman, ang constitutional bodies kag local government units. Si September 30, 2025 sa ginfile ng Senators Vicente Soto III, J.V. Ejercito, Jinggoy Estrada, Robin Hood Padilla, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo kag Joel Villanueva ang among hagna. Nagaserbi man si Padilla nga sponsor kadungan sang plenary deliberations. Sa tion nga ma-enact na ini, iga-apply man ang FOI law sa mga government-owned and controlled corporations, government instrumentalities kag state universities and colleges.
0: Las 6:33, ginatunan sa mga otoridad ang pag-expand sa permanent danger zone sa Bulkang Mayon halin sa 6 km iniyang mangina 7 km bilang precautionary measure matapos ang pagdamo sa aktibidad sa bulkan. Ini man ang kasunod sa madamong apektado sa ash fall sa Albay ilabi na sa Ginubatan kag Kamalig. Ang ash fall sa pila kalugar ang nagdala sa zero visibility. Ang mga local officials ang nag-report man sa disruption sa water supply. Ang agricultural sector ang nagka-sustain sang pinakadakong kaperdihan. Sa diin kadamaan sang palay kag vegetable crops ang natabunan sang abo inadlaw lang antes nga ini ang mahimo na kuntani nga i-harvest.
3: Nagapadayon gihapon ang pag-ilig sang lava bulkan sa ukon ang lava sa bulkan Mayon sa bahin sang Basod sa diin Mayara ini sang 3.8 kilometers sa nga pag-ilig ang gilyes sini ang bunga nga may subong man nga 3.2 kilometers kag miisi nga may 1.6 kilometers base naman sa data sang Feebox nga nakuha sa tung Abril 4. Sa piha kabahin lima ka mga volcanic earthquakes ang narecord, lakit na ang apat pa ka mga volcanic tremors nga naglawig man sa isa tubtub tatlo ka minutos. Sa 411 ka mga rockfall kag apat ka mga pyroclastic density current signal o kon uzon ang nabalhag sa vulkan. Makita man ang banaag o kon crater glow sa vulkan. Nagapabilin sa alert level number 3 ang vulkan kag ginadumilian ang pagsulod sa 6 km radius permanent danger zone. Amo man ang pagpalupad sang bisan ano nga aircraft sa ibabaw sini.
0: Sa kaangot nga balita nasyonal, nag-display sa mga residente sa Albay ang madabol nga abo kagaso gikan sa pyroclastic density currents sa bulkang Mayon nga amuman ang nagpadulom sa madamong aparte sang lugar. Sunod sa local authorities ang Kamalig Albay, 403 ka pamilya o kan 1,427 ka individual gikan sa mga kabarangayan sang Kirangay, Anuling, Salugan kag Kabagnyan ang apektado. Madamo ang temporaryo nga nagtener sa mga shelters sa modular tents sa Taytay Elementary School kag sa classrooms sang Barrio Elementary School. Ginpahay ni Kamalig Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Edlyn Noble nga gilayon nga nag-evacuate ang mga residente ilabi na ang mga nagapuyo sa light materials nga puloy-an. Bungod ilang mabatian ang abo nga nagakahulog sa ila puloy-an. Sometimes sa Ginubatan Albay naman, ginpahay ni Mayor Anne Gemma Ong Hoko nga 44 ka mga barangay kagyara sa 28,337 ka pamilya ang apektado ilabi na sa central area. Ang vegetation sa pila ka mga lugar ang nagumpisa na nga magkalalaya bangod na tabunan sang madamol nga abo. Sa daraga, ginabisuhan sa mga officials ang mga mangunguma sa paghalin sang ila o kung paghalin sang ila hinoptanan malayo sa slopes sang vulkan kaglikawan ang tending fields sa mga high risk zones. Sa subong, wala pa na determine sa mga otoridad ang full extent sang damage.
3: Last 6:34 na ang aton nga oras. Sa ining bahin nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Mas ginpabaskog pa sang Philippine National Police ang ila operasyon sa Albay sa piyak sa madamol nga abugi kan sa Bulkan Mayon nga naka-apekto naman sa mga residente. Masubray sa kagatos ka mga kabarangayan kagapin 200,000 ka mga individual ang apektado sang massive ash fall sa diin 4,000 ka mga residente na ang nag-evacuate. Ginmobilize na sang PNP ang ilang personnel kag ilaman gida pangunahan ang clearing operations sa ash covered communities particular na sa Kamalig, Ginubatan kag Ligao City. Nagabulig man ang ini sa pagkakasang madamol nga abo nga yara sa mga mayor nga mga dalanon. Agud masiguro nga wala sang sablag sa alagyan sa mga emergency responders kag relief convoys. Magluwas diri nag-assist man ang mga kapulisan sa distribution sang face mask, pagkoordinar sa mga local government units, Office of Civil Defense kag disaster response agencies para sa evacuation, rescue, kag relief operations.
0: Sa piyak ang bahin ginasuportahan ni Senate President Tito Soto ang issuance ng show cause order bato kay Senator Ronald De La Rosa. Nagapatiman si Soto ang kinahanglan ni De La Rosa nga mag-respond sa ethics complaint nga ginfile bato sa iya bangod sa iya absence sa Senado kag pag-explicar kung nga hindi sila mag-give in sa kaso. Lunes, Mayo 4 ang paghinun-anon sang ethics committee sa diin ang suggestion ni Soto amo ang pagsabat sa complaint nga ginfile bato sa iya sa komitiba. Para kay Soto nga ini ang suggestion lamang niya bangod hindi siyang chairman sang ethics committee. Ginpahay ni Soto nga tubtub subong wala pa sang recent moves si De La Rosa sa pag-reach out sa iya. Kung ibaluan nga ang ethics case ang ginfile sa civil society group nga wag kang kukorrupt sang Pebrero bangod sa parang nga pag-absent sang senador. Nobyembre nagligad nga tuig sa naguntad sa pag-report si De La Rosa bangod sa ginaaligar nga warrant of arrest nga gin-issue sa International Criminal Court o kung ICC. Matandaan nga siyang ginhingadlan bilang isa sa mga co-perpetrators niya ni President Rodrigo Duterte sa crimes against humanity. Maikang tanan sa war on drugs sa idalom sang iya administrasyon.
3: Nagpangabay si Senate Ethics Committee Chairperson J.B. Hirsch ito kay Sen. Ronald Bato de la Rosa nga maghatag sa iya nga komento ang sa ginaduso nga proposal nga mindahan ang rules kag ilakip ang no work no pay policy para sa mga absent nga senadora. Suno sa kay Hirsch ito ila subong nga ginahulat ang sabat ni Bato de la Rosa. Naghatag man ini sang update angot sa siyam tanan ka mga reklamo nga pending sa panel sa diin sunod diri nga apat ang ginbasura na bangod wala ini sang pulos kag napaslawan sa pag-comply sa basic requirements sa form kag substance. Gindi firma ng tatlo kay iban pa ng mga reklamo. Kinahanglan pa sang nabilin nga duha sang sabat gikan sa government agency agud ma-assist ang committee o kun ang committee sa pag-resolver sang among kaso. Ginakasugtan man sang committee ba nga ipabilin nga confidential ang tanan nga proceedings kag docket details.
0: Lasa 6:39 sa dugang balita ukon national, nagmando si Senator Erwin Tulfo sa Department of Trade and Industry sa pag-inspect sa mga retailers nga nag-violate sa price freeze sa mga basic commodities. Pag-ibay ni Tulfo nga ang simple nga pag-check sa social media ang magkahatag na sa ilasang ideya nga sa pila ka mga lugar sa pungsod mayaras na wala nag-a-apply sa price freeze. Kung ibaloan na gin-extend sa DTI ang voluntary price freeze sa basic necessities kag prime commodities, tub-tub maya chess kasunod sa agreement sa mga manufacturers kag retailers. Inay nag-cover sang piling ang mga essential goods naging classify bilang basic necessities kag prime commodities. Inay nag-alakip sang bread, canned fish kag iban pang mga marine products, potable water, processed meal kag locally manufactured noodles. Ang prime commodities naman ang wala gina-considerar nga basic survival needs apang nagapabilin nga importante sa pagpangabuhi. Kangay sang flour processed ukon canned pork, beef kag poultry, vinegar, fish sauce kag soy sauce, toilet soap, amo man ang mga paper products. Ang kung sino man nga nag-violate sa price ceiling sa idalom sa Price Act ang punishable sa pagkapreso sa pulo katuig kag fine nga halin 5,000 pesos to 1 million pesos ukon both.
3: Ang ining abahin ang ginadulong sa inyo sang premium D3, may virgin coconut oil, may malunggay oil extra, kag may vitamin D3. Nag-issue naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB sang showcase order sa 21 ka mga transport network companies bangon sa ginaligar nga discrepancies sa numero sa mga fuel subsidy nga benepisyaryo. Sunod sa KLTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II, luyag nila nga madetermine ang circumstances sa likod sang mismatch sa reported number kag Transport Network Vehicle Service nga mga benepisyaryo. Nagwa man ang summit nga order matapos nga nagpatigayo ng LTFRB kag iban pa nga mga government personnel sang verification process kag inflag ang inconsistency sa kadamuon sa mga recipients sang subsidy sa ride-hailing sektor. Sa idalom sang showcase order, kinahanglan nga mag-explain sa mga transport network companies kung nga nga ang ila authority to operate ang hindi dapat nga ma-suspend o kung ma-revoke. Nakaset man ang hearing sa Mayo 14 kaupos sa mga company executives o kung authorized representatives nga kinahanglan nga mag-attend. Dugang pa sa LTFRB.
0: Lasa 6:42, samtang inaligar ni former Ilocos Sewer Governor Chavez Singson ngang 5,500 ka mga flood control projects nga natumod ni President Ferdinand Marcos Jr. ang complete na apang lungsay tanan mga ghost projects. Iniyan ang in-remarks ni Singson kadungan sa media briefing sa Corinthian Gardens sa Quezon City. Suno pa diri nga iya na nalibot ang bilog nga Pilipinas. Agwala inisa nakita nga 5,500 ka mga complete flood control projects. Payag pa ni Singson, ngayon iya nag-coordinate sa mga local chief executives agud nga ma-verify ang status sa nasambit ng mga proyekto sa ila lugar. Apang lungsay wala ini nag-exist. Nakigangot tayo ni kay Senator Panfilo Lacson agud i-present ang mga ebidensya sang irregularity sa Senate Blue Ribbon Committee. Ginklaiman sininga siyang ginimbitar nga magsumiter sang i-affidavit kag ebidensya sa Abril 7 apang na-canceled ang scheduled hearing. Express,
3: Lasais 42 ang aton oras, ginaduson ni Speaker Faustino Bujidi III ang gilayon nga pagpasar sa ang Kalinga Act o kun ang ginatawag nga Komprehensibong Alalay sa Livelihood, Inflation, Negosyo at Goods Assistance Act bilang sabat sa piyaksang nagataas nga presyo sang gatong. Gintumod man ni di ang lihok sa diin alakip ang provision agud nga makabulig sa pag-manage sang fuel prices kag masiguro naman ang stable energy supply. Sakop man sini ang assistance programs sa price stability para sa essential goods kag suporta para sa micro, small and medium enterprises sa agud nga mapadayon ang ilang operasyon. Express
0: Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Las 6:44 sa katapusan ng balita national na rescue sa mga agents sa National Bureau of Investigation ang anum ka mga menor de edad batok sa online sexual exploitation sa Surigao del Sur. Sunog kay NBI Human Trafficking Division Chief Maria Rosale Laguardia, ilan naaresto ang Filipino nga ginaligar nagbaligya sa child sexual abuse and exploitation materials kaduwan sa ila operations sa Bislig. Nagaedad sa 8 ang pinakabata nga biktima. Mismo ang ginikanan sa 2 ka mga menor de edad ang nag-facilitate sa nasummit ilegal nga buluhaton, lakip na diri ang iya hinablos kag katupad balay sa sunod sang 4 na katuig. Magapangatubang sa nagkaigo nga kaso ang mga natungdan. Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga. International News.

0: La 6:45 sa karon sa Italia sa mga nagapangunang balita international. Umpisa na sa Estados Unidos ang pagtinguha nga mabuligan ang mga na-stranded nga barko sa Strait of Hormuz. Sa post ni US President Donald Trump sa Truth Social site, nagatag inis ang gamay nga detalye ang sa operation. Lakip na diri ang kunbala involve ang US Navy. Ginilaragway man siya ang ila effort bilang humanitarian gesture. Agud nga mabuligan ang mga neutral nga pungsod nga wala na ulamin sa giyera sa tunga sa US, Israel kag Iran. Wala naman sang dugang pangakomento sa subong ang White House kag Pentagon angot diri.
1: Patay ang tatlo ka mga tao sa cruise ship sa Atlantic sa din isa na diri ang kumpirmado nga biktima sang hantavirus. Ang hantavirus ang isa ka balatian nga nagalton sa mga tao nagikan sa mga ilaga. Natabo ang outbreak sa MV Hondios samtang nagabiyahe ini halin sa Ushuaia, Argentina kag padulong kuntani sa Cape Verde. Sunod sa World Health Organization, isa na kakaso sang hantavirus infection. Ang laboratory confirm kag may 5 pa ka mga suspect nga mga kaso. Sa anum ka mga apektadong individual, tatlo na diri ang napatay kagyara sa karon sa intensive care ang isa sa South Africa. Una nga nakadevelop sang sintomas sang hantavirus, amo ang 70 anyos nga pasahero kag ini ang napatay on board. Sunod man nga nagbatyag ang isa ka 69 anyos nga asawa, apang ini ang gindala sa South Africa kag napatay man sa Johannesburg Hospital. Padayon sa karon nga ginabulong sa intensive care unit ang 69 anyos nga Briton, tapos nga nakabatyag man sang sintomas sang amo nga balatian.
0: Entertainment News. Lesa is 5:47 sa balita entertainment. Christina Reyes ginbuyagyag nga nakaagi niya nga ginbusted sakto ang iya boyfriend sa subong. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
2: Inako ni Christine Reyes nga mayara inisubong sang nobyo apang wala sini ginhingadlan kung sino. Suno kay Christine, lain si mystery guy sa mga lalaki nga iya nagustuhan sang una. Madamo man sang mabuot nga nagapangaloyag sa iya pero madasig nga mahulog ang iya nga buot sa mga bad boys. Loki lang si Christine pag abot sa iya love life pero hindi man matago ang special relationship nila ni Gio Tingson. Wala man direkta nga ginsabat ni Christine ang pamangkot kung sila gidman bala ni Gio apang suno sa iya very happy gid ini. September 2025, sang ginpost ni Christine sa Instagram ang picture nila ni Gio sa diin may caption ini nga may quiet anchor and constant calm. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
3: Express Balita Saga. Express Balita Saga. Sports News.
1: Sa ato na kapangunang balita sa sports, Ivan Anisimov sang LCW UAE Cycle liwat naman nga nagpanguna sa Stage 5 sang MPTC Tour of Luzon 2026 sa Tugigaraw. May detalye sa katulpang Jansin Crisostomo.
4: Liwat nga nagpanguna sa Metro Pacific Tollways Corporation o kon MPTC Tour of Luzon 2026 si Ivan Anisimov sang LCW UAE Cycle. Ini ay kaduang asud-asud nga nagpangunang Russian professional cyclist tapos nga nagpanguna man sa Stage 4 sang kompetisyon. Naka-record ang 26 anyos nga si Anisimov sang 2 hours, 47 minutes and 25 seconds sa ginhimo nga mass sprint sa Stage 5 nga nagsugod gikan sa Santiago City, Isabela, pakadto sa Tugigaraw City Hall sa Cagayan. Naibaluan nga may kalayoon nga 126.7 kilometers ang ruta sang Stage 5 sang kompetisyon. Matandaan nga ginpangunahan man ni Anisimov ang stage nga may kalayoon nga 165.80 kilometers gikan sa Palayan City, Nueva Ecija, pakadto sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nagapadayon naman ang maayo nga performance ni Anisimov sa kabugusan sang kompetisyon. Ang ini nga balita nga nidulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
0: Express, balita sa inyo ng pangayon, napatian mga katropa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kagagalawawaska 100% natural, safe, kag-effective. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop.
5: extra. Wow!
6: Balita.
0: Nasa 50 sa karon sa Italia sa atong extra wow balita. Nagpakuno-kuno agin kidnap ang isa ka lalaki sa Australia agud maka-celebrate sa New Year's Eve kaupod ang iya kirida. Base sa report, ginkasuhan ang 35 anyos nga si Paul Lera matapos ang ginhimo nga pagluib sa iya ka relasyon. Disyembre 31 sa naglisensya si Lera sa iyang nobya nga hindi siya makaupod nga mag-celebrate sang bagong tuig bangod may importante ini nga olobrahon kag mga meetings. Apang ang matuod, may plano siya nga makipagkita sa iya kirida. Samtang, agud nga mas madugay pa ang bonding sang duha nagpakuno-kuno ang kirida nga kidnapper kag in-text ang karelasyon sang lalaki. Base sa text sang kirida, gin-kidnap si Lira kag nagpangayo ini sang motorsiklo bilang ransom. Gilayo naman nga nagpangayo sang bulig sa pulis ang nobya ni Lira. Nagtukod sa task force ang Lake Illawarra Police District para sa madasig ang pagkasulbar sa kaso. Enero 1 na nasalbar sa kapulisan ng kaso matapos nga nadakpan sa checkpoint si Lira upod ang iya kirida. Nagapanindugan si Lira ang kidnap siya pang maswerte nga nakapalagyo sa mga kidnappers. Matapos ang halos duwa kasi man ang follow-up investigations sa kapulisan, nadiskubrihan ang madamo ng mga inconsistencies sa istorya ni Lira kagsang iya kirida. Sa ulihin na pamatunan, nag-inpeke ni Lira ang alleged kidnapping. Unang insentensyahan si Lira sa 7 katuig na imprisonment meant apang sangin ako niyang iaginhimo nagnubo sa 350 hours of community service ang sentensya ni Lira. Nakip na ang multa nga 16,218 Australian dollars ukon masobra sa 715,000 pesos sa Philippine money. Napakuno-kuno ka muda ha.
1: May ara man ang mga kaso nga kidnap me.
0: Kidnap
1: halimbawa,
0: me please.
1: Oh, halimbawa,
0: kidnap me please.
1: Prominente ka mo pamilya, may kwarta ang ginikanan mo tapos daw nagabinagit. Parang mahatag sa imo ang gusto mo nga kantidad.
0: Mapakidnap ikaw.
1: Mapakidnap ka na lang. May ara man na ang mga utok-utok sa mga double your money, bla? Sa ulih, bla, budol your money.
0: Budol your money.
1: Oo, nga mag-invest ka after a month, madubli ang ibong kwarta. Hindi na damo ng mga investors. Kung mag-pay out na, hindi na sa kitaon.
0: Oo, kaya wala
1: kuno,
0: na.
1: Gin, kidnap.
0: Kidnap.
1: Damo ni Pulosot sa click, kidnap, kidnap.
0: Nan.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga kitropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Martes, Mayo 5, 2025. Good morning sa ating mga kitropay listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, di man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropay, sa mga nag-upload sa ating Facebook live streaming on our Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7, Mayong Aga Gid, kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir Rani Santisas, kay Ma'am Hermite, sa kay Sir Mayo Katarsang Kandaro Cabana, good morning. Kag sa iban paginatan ng mga katropa nga nagaupod, kay Johnson Dongguines, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Sir Alvior Arnold, kay Japs Wax, good morning gid. Kag sa iban paginatan ng mga katropa nga nagaupod, mayong aga sa inyo tanan and keep safe mga katropa.
1: Salamat sa pag-amuma ni katropang Mario Hilonggo sa lakapistahan
0: yes,
1: kahapon. Grabing traffic situation sang gabi na. Pero bisan grabe ang traffic kag na delay kita, ang pagkaon sa lamisa intak yapon.
0: Yes, amo na ya dapat.
1: Tikay Bulokap, kilala to si katrupang Mario Ilonggo sa lugar.
0: Si Kap.
1: Kap ang tawag sa iya to.
0: Mayo
1: gid man makaagi ka public official kay tultulan ang balay mo. Hapos pamistahan.
0: Yes.
1: Sa aton nga mga katrupa dira sa tubang sang Lunok Itiri sa kay Mr. and Mrs. Juven Caballero nga nagaserbi sa mga riders sang lain-lain nga mga Grab deliveries. Sumaman sa kay Mr. and Mrs. Jaime and Susie Tarabang sa Esplanade Inland Resort. Sa mga Bangga Dama Boys, sumaman sa Bacow Boys, kanday Inchik, si Ray, si Boy Tutong Uga, kag si Tutong Guardian. Maying aga gid sa inyo. Sa kay ano pa, sa mga taga Santa Teresa, Jordan Guimaras. Mas pugno signal ta dito.
0: Ay.
1: Kun manok, ibasaya kinanglan nyo. Kanto lang mo sa Santa Teresa, Jordan Guimaras. Pangitaon nyo lang to si Lynn Marimis, nga manok, bisaya.
0: Wow! Good morning, mayong aga sa mga katropa nato nga nagaupod sa aton. Kag syempre, sa aton mga taxi patrollers nga nagaupod, nagapamati na kachin sa aton nagabiyahe na subong aga. Mayong aga, good and keep safe, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye. And before kita galing mag-proceed, extra katropang...
1: Basin lipatan mo?
0: Katropang...
1: Why kagit pagkaon sa Biyernes?
0: Katropang Alvin, we would like to greet happy birthday kay katropang John Ray Bertiz.
1: Bati ko joint effort ni Kuno sa Biyernes.
0: Oo. Joint effort.
1: Ayun na nang klaro bla para hindi nata maghulat-hulat pa sa Biyernes.
0: Yes, pero karon may effort pagit.
1: May ara man.
0: happy birthday ya.
1: Why wait? Why wait for Friday if you can have it today?
0: Yes, correct. Mga katropang bantayan ang masunod yung pagbalita sa Bulls ay para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa,
1: katropang Alvin Dennis, arabang
0: XFM News.
2: XFM
5: mga katropa, exciting dito.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni Tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala

0: Ganda ang naging epekto sa akin ng Visionex Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionex Soft Gel araw-araw. Ang Visionex Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionex Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionex Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
3: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Emilito Oil, laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health.
7: XFM.
8: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Dahil akon kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya!

0: Mga katropa, isa naman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Exciting!
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako katulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akong acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akong acid.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: pamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Kasi Hazel Onasio sa una, gainan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyon, isa kapala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: college na ko.
1: XFM.
2: Patropa mo.
0: Exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Class Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Roderas ang takuli. Damo kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Antika sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sis the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist,
11: sa mga butika.

0: diet na kumuwas, ah.
1: XFM. Patroba mo!
2: Exciting!
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santone Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santone Plus Herbal Soap.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM.

Ora sa XFM 100.7 Ilo, Ilo alas 7.37. Bullseye! Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na ton yung matag palamati diri sa XFM 100.7 Ilo, Ilo, nagapalayag na palatuntunan, Bullseye! Bullseye! Bullseye! Martes sa ato sa ring pagparagad, Mayo 5, 2026. We're down to the first Tuesday of the month. Sa ato sa ring pagparagad, amoy ning bulan nga ginatawag ta bulan sang kabulakan. Why is it yagin tawag ta ining bulan sang kabulakan? Kaya amoy ining bulan gidman, kon napanilagan ninyo bala, ang mga bulak nga ginatanom ta, ang mga nagapamulak, pati ang laniti, amo ning tiyempo nga nagapamulak ang laniti. Mo kakita ka mo sang kahoy nga laniti, amo niyang may pinakaputi nga supat nga kahoy, manami inihimuon nga lamisa kay gapugati gid siya. So pati ang laniti gapamulak na ginatuhog ina nga daw rosarito bla, pagkatapos amo na kon kaysa ginagamit sa mga kabataan para dalon sa simbahan mag kanta praising Virgin Mary and praying for Virgin Mary, bangod kay amo ning bulan ang ginatawag nato sa ning Flores de Mayo. Ang ini nga practice iyan isang simbahan Katoliko nga kada hapon, ang iban aga man gani sa mga Catholic Roman Catholic churches, ang mga kabataan nagkanto sa simbahan singing a song of praises para sa kay Virgin Mary and offering sa mga prayers. And after that amo na ang pinaka exciting part, ang pamahaw para sa mga naga-attend iya sang Flores de Mayo. Amo na gani sa barangay ni katropang John Ray Bertiz, ha? Happy birthday. Nagakadto mga kabataan, na ginatos na mga kabataan niya nagakadto. Kang iban sini, amo nang hambal sa una ni the late Father Boy Celis, panara lang kadto sa simbahan ng bata kay sa ulihi, siya na lang na mamatomato makadto sa simbahan. So, bata pa, taga limang tuig, ini makalakat na pakadto sa simbahan, bala, nagaupod sa mga malam, nga nagagiya para iya sa panghamuyo, pagkanta, mga isa duha mala na kauras, nagarosary mala na, may holy rosary, pagkatapos magkinanta, and then may gamay nga lecture, and after the lecture, may pamahaw. Tinana da iban niya kabataan sang kadto sa simbahan, may pamahaw, sa ulihi, manghagad na mala na ganis kay nanay niya, nidulong ko sa simbahan sila niya, kay may attend ako sang Flores de Mayo niya, kay may pamahaw, until nga natubuan buot, makadto lang simbahan, not for the sake of pamahaw, but for the sake na sang paghalad sang bulak, paghalad sang prayer, and songs of praises para sa kay Virgin Mary. So sa tanan, ladies and gentlemen, hindi ka mo magpamingot ha, kung may mga kabataan bala, nga mag... ayo bala sa inyo, bisan na bugimbilya lang na, mahambal nga, pwede ako kapangayo sa bulak, sila kay ihalad ko, hindi nyo pagdinguti, hatagi ninyo, kahit ni mga kabataan, labi na ang mga magagmay ng mga kabataan, para maanad man bala magkadto sa simbahan. Because right now, we believe, ngang simbahan is one of the most neutral places nga pwede makantuan subong regardless sang imo sining political color. Dapat nga ti sa simbahan tinguan nila nga hindi man nila paglamudan sang politika. Ang pagpaintindi lang bala ko ano ang mayong no mga bilin sa una sa ato sining makaako kag kun ano na pagkit sa ato sining Biblia bala. Hindi man mo tambalon sa ning tupungan tagid, no? Human as we are, sinners as we are, hindi man natin matupungan tong perfecto nga tinuga din sa kalibutan, but at least bala, amo nang mahambal natin nga may konsyensya pag itang nabilin. Kay kung ginpalabaw lang ni sa mga kawatan sa gobyerno konsyensya nila, why tani na sila mga awat, ah? Ang problema siniguro kay bisan halad sa una, daw ay sila kahalad. Kung magsimba sila, basi wise laga pangalawat. Bala, hadlock sila mangalawat. Kaya nga, kung damo ko nung sala mo, labi na gid ko nang awat ka, grabe ko nung pilit sang ustya sa ngaragnag mo sinamo. Kulang na lang ko nung daw sinsilon mo para makakas eh. Tood, no? Ladies and gentlemen, ha? Tood gid man nga kung damo sala mo ko no, hindi makakas ang ustyas sa imo sining ngaragnag. Ang ustyas, amo na ginagamit sa simbahan Katoliko sa pagpangalawat.
Amo nang almost last part of every masses or mass ang pagpangalawat. Dira ang pari kaga mga tawag nato sila laity, mga those nga nakasakripisyo kaga they were ano na tawag nato sila they were given the authority sa pagpangalawat. Di ba nga mga lawat kami, ustyas na danga daw piso, karabaw ka dako. Ha, puti ina siya. Ginabaligya ina sa mga Christian stores. Pagkatapos, ginabutang ina sa tabernacle, sa simbahan. Dira siya ginabutang, kaginablessed. Parang ang imong pagkaon sina, at least symbolizes the body of Christ. Pero kung damo ka kuno sa la, daw hindi kuno makakasang ragnag mo ng ustyas, kiti pagdaho mo pa lang na ang sistema sini sa way pang pandemic, kalabanan sini, nag-diwal pagkatapos ang pari o kung ang lady, amo na siya ang nagabutang sa ustyas sa dilaya. And then, ang hambalsaton sina, nga hindi mo pag-usapon, dapat nga tunawon lang sang imo sini nga laway, kagtunlon. Pero samtang nga ginaaga mo na, gapanultol gita na kay mong haragngag. Ha? Kag nagatapik sa haragngag mo, tikon grabe ko nung tapik yung hindi makakas. Kay as a matter of experience, may best kon kaysa nga grabe gita kapilit, mambal ang iban sila nga sa timplada, goro kos just ay. Ha? Tikon sundon tang religious belief ta, sila niya ba si damo sala mong away mo makumpisaran kag may nolsulan? Because the very requirement niya sa Roman Catholic, in a year, dapat nga makapangumpisar ka bisan makaisa lang. It is really a sin nga mangalawat ka lang nga wala ikaw makumpisar. Ah, wala ka makakumpisar bala? Buta malon sini, nakakumpisar ka sa imo sini nga sala, iningin kilala mong imo sala, kaginahinulsulan mo imo sala, kag nakasakripisyo ka para sa kapatawaran sa sala mo. Ah, hindi kita pastor ha, pero ti amo nang gintudlo sa aton sa Christian living sa Unabla. Good morning gid kay Ma'am Melenso sa St. Julian Academy sa Niway bla. Ha? Amo nang ginatudlo mo sa aton ladies and gentlemen. So that's why nya sa amo ning tiempo, amo ning hugada maiwat ng bulak, ano pa pati bulak sa tunga sa talamnanan basta may bulak lang ginahugpong-hugpong na. Bisan hindi man gani bulak kag dahon lang i-arrange mo lang in such a way nga dunami man bala tulukon bugkuson mo kag amo nang dalon mo parang ihalad gina-offer ina sa image of Virgin Mary sa sulod sa simbahan ginatumpok ina pagkasunod niya daw kwao naman na and then tumpok ka naman sang fresh flowers. That's our practice ha? Sa subong iyang bulan until ano na May 31. Ang culmination sini, amo nang ginatawag nato sini nga coronation of our Maria Elena. Ang iya sini nga consort si Constantine, di ba may pangitaay pa na sang cross, may ara pa na gani ginahimo ng activity para iya sa mga kabataan, para nga ming ganyo mga kabataan, may price na kun kaysang gina-offer, nga taguon ang cross. Pagtago sang cross, ang makakita sang cross, mambal nga, within that area lang, ara landa. Ha, galutaw ina siya kung kaysa ginabutang puong-puong. Ha, kung sa ginatampukan ang sang utod lang nagalutaw, ha, ginalubong bla. Pagkatapos ang makakita, may price. And amo ina, ang simbolo, kag amo nang ginadala ni Maria Elena kag ni Constantine sa coronation na sang Maria Elena, and that's the culmination of our Flores de Mayo. It's already 7:46 in the morning sa ato sining pagparagad. Dari sa palatuntunan Bullseye. Sa gyapon po nato sa mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna sining mga balita kag informasyon. And ang ato sa mga listeners, kamusta gid? Good morning sa inyo tanan dari sa siyudad, sa 180 ka barangay, kag sa probinsya, sa 42 ka mga municipalities and our component city nga Pasay City, kag sa kaiping sining nga kaprobinsyahanan, just like sang Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, including in Negros Occidental, and the rest sa mga malabutan sa ato sa nga pagparagad, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa nga katropa, katropang Josil Banyas. Bullseye! Nagagumgo mga ato sa nga panahon, ha?
blessing ko ni sa birthday ni katrupang John Ray Bertis. Kaya balaan mo, ma-debut sa subong mo. Ha? Di basta gani, kuno-kuno alam nun, birthday mo, blessings na kuno, luwas lang kung bahan balay mo. Kaya instead niya magpasalamat ka, mamuyayaw ka. Hmm, di ba? Galing kiti mo to siguro, basi maanaw, bilog, ili-ilo, kung malabot sa baha katrupang John Ray, no? Ha? Magbaha guro sa balay ni katropang dyan, Ray. Maanaw guro bilog ka probinsya kag syudad sa Iloilo. Basi mahambal ikaw pati Gimaras lubog. Well, dari sa ato siring nga pagparagad sa mga nagapauna nga balita kag informasyon. We are receiving mga tidbits of informations that nagataas ang tension dito sa Strait of Hormuz. Sa Persian Gulf, pagkadto sa Gulf of Oman, heading towards Arabian Sea. Kay may mga information sini, nga ang US forces on board karon sa mga aircraft carrier vessels ang naga-escort paamat-amat sang mga nagagwa sini, nga mga nagakarga sang fuel or oil. Except ang mga gina-escortan kag ang report nga nagabayad sa Iran sang fee para lang nga makagwa sa Strait of Hormuz. So ginaamat-amat iskurtan sang mga vessel na navy vessels just like the aircraft carrier kag iban pa gid siring mga vessels navy vessels sa Estados Unidos. Now, there were reports nga nabaton kita nga may anom ka mga magagmay sini fast moving vessel armed with syempre high powered firearms ang nag-intervene sa barko nga nagagwa nga gina-escortan sang navy vessel sa Estados Unidos hindi pagpagwaon reportedly sang mga taga IRGC on board sa anong tanan ka mga small but fast sea vessel. That's why for several times nga nag-warning ang Estados Unidos, ang mga Navy vessels sa Estados Unidos, sige intervene. Ang report nga nabaton ta, nga pinalugdang sa Estados Unidos ang anom tanan ka mga Navy vessel sang Iran. And amoy na ginabantayan subong. Kaya may mga alert messages nga nabaton ang mga neighboring countries, residents of neighboring countries. Just like the United Arab Emirates, pagkanto ka sa Oman, pagkanto ka sa Saudi Arabia, and several other places, palibot mga abyan dito sa Middle East, nga be ready for the possible escalation of war again between US and Israel versus Iran. Bangod sining natabo lately sa Strait of Hormuz. So amo nang ginabantayan ta, kay laban-laban sini, mataas naman ang presyo sang gatong. Bow. Kagabi lang ang pila. Dere lang may pinakalawig ka pila sa Tabok Suba. Kaya hindi ka to kapalawig pila ya sa may Haro Plaza, Dampibla. Sa Petron. Kaya mo na, so far may pinakanubo subong ang presyo dere ya sa siyudad sa Iloilo. Nga na-notice na ton ha. Ang yasang Petron. Ang dirabla sa Lupisayna. Nang galatubangay dabla lapit sa Haro Plaza. May Petron da. Lawig man ang pila kagabi. Andriya sa Tabok Suba, ari di ang Petron sa crossing na mas pasulod ikaw sa garahe balasang Forbes Taxi. Sa tubang sang 3 Ace Eatery. Ha? So, lapit lang, sunod ya bangga ina sang Villa Las Palmas. Villa Las Palmas heading to Liganes. Sunod ya bangga sina right side. Amo nang bangga kung sa din located ang Petron. Sus ang pila kagabi, ha? Halin mga alas 10 hasta magtungang gabi, hasta diri sa Iloilo Supermart. Ha? Kay nagsaka ang presyo per liter. Mga 2 pesos ginsaka ya. So instead of 77.50 ka gabi, nahimo na ni nga 80 plus. Ha? More than 80 pesos naman per liter ang presyo karon sang diesel. Ang iya sang Caltex, sa mga taga Caltex boys da, good morning. Ang presyo nila is a little bit more than 90 pesos man. Daw 90 pesos and 10 centavos. So nagsaka. And kung magsigining tension dito sa
Strait of Hormuz sa Persian Gulf and sa Gulf of Oman, laban-laban mapiktuhan naman ang presyo sang gatong diri sa ato niya sa Pilipinas. So, ang United Arab Emirates right now, ang report nga to sininabaton, nga last night, may mga drones kag missile nga nagtupa sa ila sininga oil industry. Isa sa mga nag-a-operate dito, nga industriya sang langis. And kunwa ay masapar, ang iban nga mga missile, kag iban nga mga drones na down ini sang US forces yung naka-standby along Arabian Sea and along the Strait of Hormuz na intercept nila samtang nagalupad na napalupok sa kawaan sang mga Navy vessels. Labi na gina mga aircraft carrier kag iban pa gina nga mga aircraft nga ginpalupad dito sa Estados Unidos na intercept ang iban nga mga missile kag drone. Ang pagpati sang Amerika nga halin ato sa Iran. Ang pagpati sang United Arab Emirates nga halin man sa Iran. Ang report nga may naigo pero why man gid totally ma-damage kag ma-stop ang operations sang isa ka oil industry or oil company dito yan nag-operate sa United Arab Emirates. Pero ini mga byan patimaan nga there's a big possibility of another fuel price increase or oil price increase sa masunod sininga semana. Kay ang Amerika right now, daw may operation sila nga himuon. That's Operation Upland Freedom. Daw Operation Freedom. Buta mo lang sininga, they will be launching the final steps and attack to Iran. So, Operation Freedom, if we speak about freedom, kailuwaya na. So, buta malon, sige-sige ini. For how long? We don't know. Depende ini sa taktika, kapasidad sa Estados Unidos, kagdepende ini sa sistema kagdepensa sang Iran. But brace yourselves and ourselves, ladies and gentlemen. Kaya nga, mamahal naman ang presyo sang gatong. So, mga bagay ini nga, nagapa-escalate dugang sang problema. Sinong daog dere? Siyempre, daog dere ya, Estados Unidos kag Israel. Why? Right now, in terms of technology, leading karoning duha ka mga pungsod in terms of technology, military technology. Ang Estados Unidos is producing sang mga missile. Ang missile subong, with a range of mga 3,000 miles. Timagambal ka 3,000 miles, madala ganin mga 5,000 kilometers. They can launch that new missile, never been tested in an actual combat operation. In ang missile, hypersonic. Bota malo sa ni, thrice as the speed of the sound. So inisya, could reach in just a minute. Within that distance, mga 5,000 kilometers, mga 3,000 miles away, pwede ma-launch kag within just minutes lang, makalabot sa isa nga target. Ang kinalain sini, if they say about the hypersonic missile, kiti may ara man ang Iran, may ara man ang Russia, may ara man ang China, kag believe to be sila nag-supply sa Iran sa mga hypersonic missile. Ining hypersonic missile, ang kinalain sini, ang yes sa Estados Unidos, as per published reports and mga comments, nga pwede iya maka-change direction. In short, sini, hindi nga direkta. Kay kalabanan sa mga missile, that's like the intercontinental ballistic missile, ini sila straight na straight lang. Buta mo sini, point to point, diritsuhanay na. Muna nga mataas man ang lupad ya, kay ti paraway, ti may mabungguan, straight na straight na. Pero ang hypersonic missile subong, pwede maka-change course. Pwede sa makaliko-liko, kag pwede sa kapanubo, pwede sa kapataas. And that's, ladies and gentlemen, the new missile right now. Hindi lang takbalo, basi may arang Iran. So ang sistema sini, paglupad sa hypersonic missile, ang iya sini nga buli, balang iya sini nga tube. Mga gatong ina. Ang last niya sini nga ditch, amo ni siya ang may ara sang warhead, amo nang may ara sang nagalupok, balang. Ang last niya sininga tube, amo ini siya, ang nagabulag, pagbulag niya sina,
ma-achieve ya na ang hypersonic speed. Ah, pagbulag ya, ma-achieve ya ang hypersonic speed and may ara sang ginatawag sining ya precise sining ego. Ah, with precision. Magambal kita nga with precision, buta malo sini, sentro-sentro, bullseye. And that's the hypersonic missile developed by US, but Iran has also reportedly with hypersonic missile. Sa so, tiang away, subong hindi niya man-to-man combat. Hindi niyang, ha? Kung mawadan ka bala, mambal nga bun anay na lang tabayonita. Why na? Chimpo hapon pa to. Subong niya kita niyo, may deployment. Ang deployment sa tao is to man sa ila sining may equipment. Sa dagat, sa kawaan, kag sa duta. Ang duta, ganin subong, why na? May pursa ang Estados Unidos at totos Iran. Amo ini sila ang nagamat-ama.